0: Dr. Ramil Uy.
1: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: You may VCO.
3: Ang VCO.
4: You may D3.
3: Mabagat, mga butika.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma. Mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang IK Gold Capsule mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
9: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C,
3: mabagal mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
1: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Subay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
12: Luto na!
4: Ang labahan!
12: Nakasumpay na!
4: Ang uniform ko!
12: Tiga-plansa na!
13: Ganito ako!
14: Tigasin!
13: Tigalapa!
14: Tigasay!
13: Tiga-plansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi, ako ang bossing!
13: Dahil kasangga ko!
14: Ang extend!
13: Supplement for men!
14: Lourdes!
13: Tapos ka ng maligo!
15: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend food supplement for men.
13: May maca at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
14: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabulig itin sa akin para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: K5 News FM.
19: K5
18: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
20: Oras alas 8:08 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
21: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
20: So mga adlaw, Martes, good news kay Mayara sang big time price rollback sa petroleum products. Ang gasolina, umpisa alas 6 kay nasing aga. Ma'am Jenaline Arceo Amaro sa Banua sang San Francisco, Agusan del Sur. Ma'am Marie Thalia Metzelina, Ma'am Marie, kay Ma'am Laura Agas Magaisay. Naglubo na ang gasolina since effective last size subong aga. Naglubo siya. Ang gasolina, naglubo sa 4 pesos and 76 centavos kada litro. Ang diesel, ang krudo, naglubo 9 pesos and 26 centavos per liter. Kag ang kerosene, naglubo siya sang 10 pesos and 86 centavos per liter. Good news na para sa mga gusto magpatugong subong aga kay mayara sang oil price rollback.
23: K5 News FM Flash Report.
20: We have this flash report. Masubo ni nga balita oh. Tamaan kita durugid ka pamati sa K5 News FM Pasig City. Bago kagabi sa Barangay Himumwa Agahon Pasig City, marayo daya nga barangay halin sa city proper mo. May bata ginlabo niyang iyang ginikanan, patay gid. Patay ang mag-asawa nga sanday Oscar Espina kag Dolores Espina. Oscar kag Dolores Espina, mangunguma kaga barangay Himumo Agahon Pasig City, ginlabo kagin buno sa ilaman lang bata. Ang suspek amo si Millier Espina, M-I-L-L-I-E-R, Millier Espina, 46 anyos, sa amo man nga lugar. Suno sa kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, hepe sa Pasig City Police Station. Lanakadlang kulang sa tulog ang suspek. Kag wala makainom sa iyang maintenance sa medicine. Kay ginapaabot gin nagtukar ang yasin nga problema sa paminsaron. Gindala pa sa Don Valerio Palmares Memorial District Hospital sa Pasig City ang mag-asawa pero patay. Ang suspek subong ari sa Western Visayas Medical Center sa Mandurriao, Iloilo City. Matapos nga may pilasman sa lawas. It is a sad story para sa pamilya Espina sa Barangay Himumu Agahon, Pasay City. Alas 8:11 na sa aga.
23: Foro de los Pueblos.
20: We have on the line ang ginarespeto gid nga board

0: Maayong, maayong aga sa inyo, tanan.
1: Di daw ay ka man natrangkaso. Ang balmo kayo na natrangkaso. Ka nakamaiti, sikagigoro kong mo.
0: Ted, may askad yung tayo eh. Pero sige lang.
1: Oo, Odimbola. We need your wisdom today, Attorney Rolex Suplico Board.
0: Thank you.
1: Mga isyu subong. Una kita sa kay direktanay kay Jinggoy Estrada nga nag-surrender sa and then ang hambal niya nga hindi isa magpa-protective custody sa Senado kag hindi isa magbaton sa iyang sweldo. Sa imong paglantaw to may gid pabati-batian to sa Kong.
0: Well, una no, ang protected custody ara na sa resolusyon.
1: Oo.
0: May nakita akong resolusyon, daw resolusyon number 44 sa Senado.
1: Oo.
0: Na luyag nila, may exhaust ana yung tanan ng mga remedyo bago arestohon ng isa ka tawo. Impact tanan to mo kinbutang nila, no? Hindi lang sa Senado. Nabasa ko ina.
1: Oo.
0: No, pero sa experience nila sa natabo kay Senador Bato de la Rosa, daw hindi maayo, no? Kay ang punto sa to, no? Amo ini, natani sa premises ang Senado, wala sing arestohon. Sa guwa pwede. Kay ang Senado gina-consider nga sacred ground, no? Galing kay gin tagaan protected custody si Senador Bato, kulpi lang nadula.
1: Oo.
0: So amo nang problema subong. So si Senador Jinggoy Estrada, no? Gakapektuhan dira, no? Pero nakita ko sa video kagabi, kay sa ngagara pagyapon subong nga si Senate President Alan Cayetano gina buhat yagid, no? Natani hindi lang pag-arestohon sa Senado. Magwa lang sila. And I think that happened, no? Gimbasahan sa San Ilya Diretso, ha? Sa sulod ng Senado, ha? Tapos naglakat sila pagwa. Kaysa sa akon nga nakita, si Senador Jinggoy Estrada willingly nag-upo diya sa kay Secretary John Vic Rimulya kat sa mga katapo sang CIDG na nagkato dito para arestohon siya.
1: Kung ay matawhay man yung pag-aresto sa yakto, litigin tugyan niya yung kulingon na kong Rolex, no? Pero ti, kung naimo, ganin ni Jinggoy, ni nga nga, why to yung maimo ni Batuaw?
0: Ti, galing lainay eh, ang kay Bato tuya, no?
1: Oo.
0: Una na yung distinguish ko kay Duterte, ha?
1: Oo.
0: Si President Duterte, ex-president na siya, sang gin-aresto siya. Okay. Ining duha nga niya, incumbent member sang Senado. So in short, bit-bit pa nila ang mandato sang pumuluyo.
1: Oo.
0: Nga ginpili sila. Okay. Ang problema naman, Dre, i-distinguish ko naman ang kay Bato, Senador Bato, kay Senador Jinggoy, amuine. Ang legalidad sang ICC warrant, questionably pa eh. Gaulat kita sang desisyon sa Korte Suprema on the main case, ha? Gaulat kita. So, why takabalo? Ang Korte Suprema bala ma-decide na valid ina dire o hindi valid ang ICC warrant. Why pa takabalo sina? Basta ako ya, gabasa ako sa Bill of Rights, Section 2, nakabutang dira nga ang korte nga ma-issue sang warrant is a local court. Amo na interpretation ko. So lainay sila nga duha. Lain sila kay Duterte, lain man si Bato kag si Senador Bato, Senador Jinggoy sa kada isa. Okay. Pabudlay man na Ted, no, na mag-surrender ka lang tapos ipadala ka dito sa Netherlands. Paano kano ko mag-decide ang Korte Suprema nga imbalido ang warrant na kin-issue sang ICC nga i-server diri sa Pilipinas? Keto ka na imoto ya. Pabudlay na. Ang kay Senador Jinggoy ya, local court niya, sandigan bayan niya ng isyo sang warrant o bares. So therefore, following tradition, kay nag-voluntarily, nag-willingly, nag-surrender man sa iya, no? Ako iya nag-hanga sa iya. No? Na ang honor sang Senado, ging proteksyonan niya, kag siya mismo willing, no? Nga nagkanto dito sa, impang nakita kong video, nga nagkanto siya sa Sandigan Bayan, gindalato siya eh.
1: Oo.
0: After his arrest.
1: Oo.
0: Kag nag-gimbook siya, no?
1: Oo.
0: Gimbook siya. Pero ay pa ko kabalo kung din siya nga prisuhan dalon.
1: Sa kwan? Sa may payatas?
0: Quezon? Lapit siguro. Lapit lang sa likod lang na mo.
1: Oo.
0: Sang Sandigan Bayan. Well, ang ako niya nga opinion dira, no? Na he can still file a motion for bail, ha, despite the fact na
1: non-bailable
0: ina. Oo. Kaya ti, ang aton constitution naghambal, bail is a matter of right. No? Kung ang evidence

0: mahina. So, una ko siya tisingan niya na. Pero kagabi, ang natingala, kinakuya Ted, no, Ari, ha? Sa ang aton kongreso, compose ang duha ka kapanalgan.
1: Oo.
0: Ang House of Representatives kag Senado.
1: Oo.
0: Okay? Ang House of Representatives, so sa diin siya ako katuig, amo niya supposedly ang magamo.
1: Mm.
0: Sa iban nga jurisdiction, kasi nung baganay ni mo.
1: Oo.
0: Dira, sang chimpo ko, may harap ako ng sinong baganay. Gadalaga ni Armas sa surut mo.
1: Mm.
0: Ginapunggan na mo, kay matiliruhay mo.
1: Mm. So, di sino ato at the time kong, madumduman mo pa?
0: Dumduman ko mga ngalan, pero ara pa na sila, mabudlay niya hambala mga ngalan.
1: Sige lang.
0: Pero kita ko ganiya, no?
1: Mm.
0: In fact, ang duwa gani, diri pa sa Bisayas mo.
1: Mm.
0: Siyempre, ang ugat sang ilang away, local politics.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ang piyak naman ng hambal ko to nagdala Armas, ang ugat sang ilang away, ang interest nila sa negosyo nila.
1: Oh.
0: Okay. So, amo na, no? Karon, sa ibang nga lugar, gahabuyanay ni Pulungkuan.
1: Mm.
0: Sa Taiwan, kasi nung baganay, ho, gahabuyanay bottled water.
1: Mm.
0: Pero sa Pilipinas, amo man na.
1: Mm.
0: Pero ang redeeming value lang sa Kongreso, among Senado.
1: Mm.
0: While ang House, baga mo, ginatanaw ang Senado nga statesman.
1: Mm.
0: No? Gatanaw ang Senado nga matinong.
1: Mm.
0: Now, in both houses, Ari, ha, collegial body ni sila, meaning damo ka modera.
1: Mm.
0: And it's a debating club.
1: Oo.
0: Debating club ni mo. Oo. No? Magkanto ka dira, expected ka nga
1: madibati ka.
0: Maghambal ka. Mm. Oo, maghambal ka, magdibati ka.
1: Mm.
0: Para ang best idea in a marketplace of ideas, ako mong ibabaw.
1: Mm.
0: Dibla mo na siya.
1: Mm.
0: Okay. Karon, kagabi doon na ano ako eh, do, para sa ako naglubo ang ang ano bala ang pagtanaw naton sa Senado.
1: Oh.
0: No? In fact, may mga amigo kong istorya sa akon, pananawan nila mas sa idalom pa sang Kamara de Representantes ang pagtanaw nila sa Senado.
1: Mm-hmm.
0: Ako nakalubo ha.
1: Oh.
0: Okay. Pero ako ya, lang katanaw are. Ted, no?
1: Oh.
0: Dumdumunta. Na ang tanan nga ini ugat ini sang flood control scam.
1: Mm.
0: Okay. Bag-o matabo tanan ini, ang presidente naghambal na nga mahiya naman kayo. Mm. Sanoy na last year. So na. Now, June na subog, next month, suna na naman, no? Kag 2 months later o 1 month later, nagpakuha siya sa website, sang sumbong sa Pangulo, na balanta nga ang flood control scam, gali, grabe ang natabo sa Pilipinas. In fact, sa investigasyon sa Senado, kaya ang House siya, wala man niya mag-imbestigar mo.
1: Mm.
0: Ang Senado lang nag-imbestigar. Ang kinawatan, nag-abot sa 1.7 trillion pesos.
1: Mm.
0: Amo na mo? So, karunari, no? Ginpilit ina nga dulaon. Ginpilit na nga dulaon mo ang investigasyon. Ang untat gin man ina yung investigasyon.
1: Oh.
0: No? Ang gobyerno, na-notice ko ni mo, ang gobyerno, ang administrasyon, luyag niya ibutang ang iyang kaugalingon na presidente. Oh, ginaawayan subong ang 2028.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ginapa-impeach si Sara Duterte in answer sa 2028.
1: Mm.
0: No? Amo na nagtupa dira. So, ang away sa Senado, pati ng mga kaso ginapile, nagapati ako ya, part of the bigger plan.
1: Oh.
0: Although ako yung hambal man as a lawyer, kung ang imo yung ginubra, nagasulod sa isa ka criminal case o isa ka criminal act, let the axe fall where it may.
1: Mm.
0: Amo na yung akong panawagan, ha?
1: Oo.
0: Ang politika na iya sa Senado, kag ang politika sa bilog ng Pilipinas, does not absolve you kung ikaw nakakomiter sang isa ka criminal act.
1: Mm.
0: Tama na, no?
1: Mm-hmm.
0: Amo na yung akong pananawan.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi ko man ma-separate ang nakatabo o subong sa bigger picture kasi naging commit sang isa ka senador,
1: oo,
0: no? O sang isa ka congressman.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Balaan ko, Ted, ang 2022 up to 2025 na kongreso, amo gito yung kongreso sa mga kawatan mo. Except for a few.
1: Ngahaw!
0: Damo-damo, gito yung flood control mo, ginsuyop, gito nila yung dugo sa pungsod Pilipinas mo.
1: Aba?
0: Di, talan nga substandard project, naguluwa.
1: Mm-hmm.
0: Can you imagine, 25% ang cut sa mga congressman ka mga senador bako pag-inabit ang proyekto?
1: Mm-hmm.
0: Oh, amo nakita ko ginaya, no?
1: 25%.
0: Oh, 25%.
1: Oh.
0: Why pag-ara pa lang gali sa NEP, National Expenditure Program, 10% ang ihatak si mo eh.
1: Mm-hmm.
0: Oh, pag tupa sa GAA, General Appropriations Act, plus 15%. So why pa lang abid ang proyekto? 25% ang kakanto sa proponent, who is usually a congressman or a senator. No? Pero sa una, ang senador ya, ang senado, why nga kaigo sa mga iskala? Kalamang gali sila. Muna, ako di pa rin awan.
1: Kung diri kita na yun, kung yun ang inmainit, man to ang online voting nga ginduso ni Senate President Alan Cayetano nga ginbalabagan sa iba niya mga senador. Kay mali lang ang ginadali-dali ni kay dapat ibatian tanay. Was it the designed gid man para kay Batoto to accommodate sa iya nga bisan physically absent siya, still makaboto sa if in case may mga deliberation sa Senate tourney?
0: Di ang online voting to ya, no? Diri sa sangguni ang panalawigan sa probinsya sang dilo. May amuma kami sa una. No? Kindula na namo kay nag-untat naman ang COVID.
1: Oo.
0: So ay kuya kapati nga dapat ibalik kina. Lain niya nga makitaan mo ang bilog na Senado composed of 24 senators na nag-attend sang session sa isa lamang kalugar. Kaysa makitaan mo nga watak-watak sila. At the time, there was a reason. Tinabo man to nagkalapatay sa COVID mo.
1: Oo.
0: Mabudlay mang i-expose ang tao.
1: Amo to nag-online lang anay.
0: Oo, online lang. Kasi dula naman to.
1: Oo.
0: Why naman sang COVID subong? So ang panawagan ko dapat makitaan pa ang Senado nga ara sila tanan 24 ka mga senadores sa isa lamang kalugar.
1: Di blay natawag din nga plenary session mga plenary. But sa ingon sina nga complete, absolute or ginatambungan sang tanan nga qualified members, no? Kompleto, tapos nga arag yung physically present. Ang natabo dari nga ti ginduso ni Senate President Alan Cayetano nga bisan absent, pwede gapon kaboto, which is violation man sa ilang mga ginakabig nga rules kay ti. Malinaw ay masang force majeure sa to tourney Rolex na nagawa naman tong hamba ni Senator Robin nga ang force majeure ang mga isyo ni sang China ka Pilipinas, force majeure man. So dari kita ka kong kagabi naman kapon nang may boycott of duty ang majority. Why sila why nagtambong sa session, why magabot ang Senate President kang iba niya mga member? Sa imong expertise kay kalawig ka sa Congress, can the Senate President unilaterally suspend or ma-adjourn yang session without a prior motion or resolution nga ginaproban sa majority vote sang mga senators present, Attorney Rolex Suplico?
0: Well, Ted, no? Nagkuha ako bar exam sa 1989.
1: Oo.
0: Immediately, nagkubra ako sa Senado.
1: Okay.
0: So, pagkuha sang result sa bar exams, ara ako sa Senado, gaubra. Nag-resign lang ako after 3 years, bala mo?
1: Oo.
0: 2 years.
1: Mm.
0: Ang Senate President at the time, si Senate President Jovito R. Salonga. Si Salonga.
1: Oo.
0: So, medyo ano pa to yan? Senado yan, respetado pa to. No? Okay. So, anong... Ang balad mong kongreso, kasesyon lang, 3 days a week. Luliwaton ta ha. Ang sesyon sa kongreso, 3 days a week lang, Monday, Tuesday, Wednesday. Pag Thursday, why sesyon? Pag Friday, why opisina? Okay, klaro na ha, 3 days a week lang. Karon ang Senado, ang kongreso, di ba kongreso is composed of the House of Representatives and the Senate. Hindi pwede nga mag-session ang House lang or ang Senate lang. Kinalandungan sila. Because amo na ang mandatos sang aton nga 1987 Constitution. Okay. Karon ari ha. Ako ya, may rules ina nga involved, no? Dapat sundon mo ang rules, no? Sang Senado, rules of the Senate. So tani lang gintawag lang ni Senate President Alan Cayetano, mas kinakokus lang sila para inform niya ang mga senadores na hindi siya mag-call sang session. Kay ti arestohon si ano mo? Si Senador Jinggoy.
1: Oo.
0: Oh, pero wala na pag-ubuhata.
1: Oh.
0: Ako ya nagapating dapat nagpakokus siya kung hindi siya mag-session para hambalo niya ang mga senadores kung ano matabo. Nakita ko punto ya eh. Ang punto ya na hindi dapat arestohon si Jinggoy sa sulod sang session hall or sang Senado. I think ang ibang nga senador maupod man sa idea nga ina mo. Kay ti ihambal ya nga si Jinggoy luyak mag-surrender, pero hindi lang dali sa sunod sa Senado.
1: Oh,
0: at hindi lang pakaristohon nga gahambal. Bisya. Halimbawa, dito sa session hall, sundon doon sa agpusasan. Medyo may problema na tada, di ba? Kay may sergeant at arms, bala mo nga pulgan ikaw. Okay. So ako yan, nagapati, dapat nagtawag sa Singkokos para isturyahan sa mga senadores ang problema ni Jinggoy Estrada. Na pinagid nga si Jinggoy, Senador Jinggoy, luyag mag-surrender.
1: So, was there a violation sa rules of the Senate nga nahimo ang Senate President sa imo paglantaw, Attorney?
0: I think there was a violation. Dapat, subong adlaw, Martes, dapat may magtindog sa ila. Mahambal point of order. Ang point of order, among ina ang imo nga hambalon, kung may nakitaan ikaw ng violation sa rules. Sumambal siya, Mr. Senate President, point of order. Mahambal siya. Nga aging violate ang rules kahapon. Nga wala kita nag-session, kaya nakaschedule mo kita sa aton nga session. Amo na dapat. Dapat isa sa mga minoriya, matindog karon sa hapon, alas 4 bala, alas 3:30. Nag-ihambal ina.
1: Nga kung balikan mo tong online voting, itong nga ginalusog, gindali-dali ni Senate President Alan Cayetano, asa subong nga nag-boycott sila, as if sa tinaga sang tao subong gusto buldoso ni Alan Cayetano ng Senado on his own attorney?
0: Di ari ha. Ang ginaaway ni subong amo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. I think sa June 4 mo umpisa na kita, di ba?
1: Oo.
0: Okay. Kung may nabatian pa gid ako nga pila ka senadores nga pailan man plunder mo?
1: Oo.
0: Okay. Ano ang matabo sa mayoriya? Basi maubo sila tao?
1: Sino bilin ayan paglantaw mo? Si Lito, si Juan, si sino bilin daman si Joel Villanueva may Bluebin Lord man. Ama Bilyar may Bluebin Lord man. Si Chase may Bluebin Lord man.
0: Do apat gid, no?
1: Oo.
0: Subong pila na. Isa na dula. So ang 13, 12 na lang.
1: Oo.
0: So 12, 11, di ba? Okay, kumadula da ang isa pa, tabla na. Kumadula ang duha, abansi ng minoriya. Kung madula ang tatlo, minoriya ban sigid. Well, kag anong epekto sina? May islan si Senate President Cayetano.
1: Sa imo paglantaw, may kwan, may kuditang matabo sa nagkakatabo sa bunga sa Senate sa Senado Torne.
0: Ang mga amigo ko nga arag obra sa Senado, ang bantay ko nila daily mo. Adlaw-adlaw ka bantay sila basi may pagbag-o mo. Amuna kahuyang o kapigado ang hold sang mayoriya dira sa Senado.
1: Diyan nga why to gindayon ni Alan Cayetano ang ila session kapon kay because he is fearing basi may islan sa ang kudita nga nagugong-ugong matuman.
0: Pwede man ina pero nga ako di pa naawan amo gituya ang rason, amo kito yung pag-aresto kay Senador Jinggoy. Alam mo, makita mong kinalain ha? Dili sa ato niya ang pag-aresto, balaan mo na nga may warrant o bares ka ha? Sa ICC ya, sikreto pa. Kung senador ka, hindi ka galing guro ka pangi sa kasilyas mo, may basi arestoon ka to mo. Amo na kinalain ha? Why ka... Okay.
1: Sige. Yes, sir. Nambal mo nga kagi ka sa katrabaho sa kay Senate President JRS Jovito Salonga. Amo ni gani kina sa discussion ko Attorney hambag ko gone are the days nga ginakurugan kag respected ka tama ang Senate. Claro Recto, Jovito Salonga, Rocco, and the likes. Sa imo paglantaw na musingan kag nagnubo gid man ang credibility sang Senate sa perspective sang publiko Attorney Rolex.
0: Sa akong pananawan, yes, no. Na drag down gid kita sa una no, sa politika. Okay? Ikaduha, ang politika ginagamit para kubiran ang flood control scam. Ang flood control scam, grabe ni nga pangawat mo sa kabansang banwa. Ako yan nagapati na kung mabaylo ang minoriya sa Senado, wala na imbestigasyon na naman dili sa flood control scam. Wala ko nagapati nga ang House of Representatives imbestigahon niyang iya kaugalingon ha. Wala ko nagapati. Taani si Ping Lacson lang kay si Pinya wala sing pork barrel.
1: Hmm.
0: No? Although that's outside my scope, no? Nagapati ako ya ha, na ang Senado Subong mas madalom pa kung imo nga i-survey sa pananawan sang tao kumpara sa Kamara de Representantes.
1: Mm.
0: Although basit man magsala man ako, pero amo na yung pananawan ko.
1: Oo. Last na lang attorney, kay mga commercial break kita. If you are to advise Senate President Alan Cayetano, what is the best thing that he should do right now para nga mabawi ni ang namusingan nga imahin sang Senado? Will he remain as Senate President or will he relinquish his chair sa iban na Attorney Suplico?
0: Well, ang pagka-Senate President, based na sa numero sang masuporta sa imo, it's a game of numbers. Wala ka maubradera, no? It's always a game of numbers.
1: Mm-hmm.
0: Ang ako na mga panawagan sa iya, i-meeting yaman ang minorya para mabalaan kung ano ginaubraya. Okay. Kaya at the end of the day, ang kasaysayan, tanaw nila ang Senado, upod ang minorya. So therefore, sila may stake man. Okay? Pero why kaya kapati sa tyranny of majority, ha? Why kaya kapati na, ha? Kung
1: now,
0: ikaw mayorya, maubra mong tanan, depending on the rules of the Senate.
1: Hmm. Galing kay, okay? Kay ko lang tawag mo, Blood Attorney Subong, si Alan Cayetano mismo, siya mismo nagbutang sang pader between them sa majority kag sa minority, bisan pa sa mga simple nga mga respeto, tani sa ilang mga rules ni Bla, pero sang kahapon, Bla? Siya doon siya mismo nagbutang sang kwando, barrier, Bla?
0: Ang ako niyang pranawan, it's high time that Senate President Alan Cayetano should reach out to the majority, to the minority.
1: Oh.
0: Not majority, to the minority.
1: Mm-hmm.
0: Dapat pa-call sa sang caucus, ang tawag sina all party caucus.
1: Oho.
0: Tanan maka-attend kag explain yang iya nga ginubra.
1: Dapat
0: after all ang Senado hindi lang composed ang mayoriya, composed man sang minorya.
1: Oo. Ang subo sinida, sad thing subong is imbis nga magpanindugan sa prinsipyo, ang nagkatabo subong yan, inapinay na niya sa Senado, nagpersonal anay na.
0: Ted, no, halin sa una ha.
1: Oo.
0: Ang Senado is supposedly independent from the executive.
1: Oo.
0: Pero ang Kamara ya hindi independent ha.
1: Oo.
0: Kontrolado na yan sa ehekutibo.
1: Oo.
0: So ako niya panawagan, it's high time nga Senate President Alan Cayetano reaches out to the minority. He can call an all-party caucus para istoryahan ang katabo subong.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi ya pwedeng i-ignore, i-avoid ang minorya sa Senado.
1: Tisyo na yan si Bob Lantaw, ito nag-sugo nga patso ng aircon sa session hall kag ang internet?
0: Dapat ini isa sa ila matindog, no? Isa sa minorya matindog this afternoon, no? Kag pamangkuton ang Senate Secretary.
1: Mm.
0: Ang administrasyon sa Senado ara sa Senate Secretary.
1: Mm.
0: Dapat pamangkuton ina. Kung nga natabo ina.
1: Mm-hmm. Kung sino ang sugoy, no?
0: Huwag dayang patsanay tubig, huwag dayang patsanay suga, huwag dayang patsanay wifi.
1: Tiyas na ganit CR sa air condition ng CR ka Senate, patay pa mo.
0: Di, ginaubra lang na iya sa mga squatters. Di ba?
1: Di ko na mo squatter, utok ka nagsugo.
0: Hindi na sila squatters.
1: Torne?
0: Sila na iya ang mga senadores.
1: Torn? Siling ko, squatter, utok ka nagsugo.
0: No comment na lang ko.
1: Nakadlaw ka.
0: Pasi ba na overdue bala?
1: Oo.
0: Tinambal o ang dalagan ta, one lang ha.
1: Oo.
0: Yung butang dalagan niya, pipe na gali.
1: Oo. Yung isa pa, Ged, aram lang siya, nag-post pa siya sa Facebook nga, why isang session, subong. Ay, hindi niya mapersonal, ngayon hindi siya kadiriktaw, ano sa tahap sa kulbaan man siya, hindi masagusto gusto ang magatubang kwan ng face blank, point blank sa mga kaupo niya. Nga, papost-post siya sa Facebook, kao?
0: Ang session sa Senado, ara sa rules.
1: Oo.
0: Kung wala ang Senate President, ara ang Senate President pro tempore.
1: Oo.
0: Amo nang daw, kung sa, ano, black, kung sa House, Speaker, Deputy Speaker. Dayunon mo ginaya. Why? Because it's a collegial body, damo ka mo. Because it's a debating club. Ang respeto sa Senado, ara sa iyang debate.
1: Oo.
0: Force of logic, ha? Sa iyang reasoning. So, dapat nag-call sang session. Amo na yung pranawa. Karong kumuwala na, hindi na siya naka-call sang session kahapon, dapat may caucus siya subong adlaw. Explain niya iya posisyon.
1: Yes. Very well said, Attorney Rolex Suplico, sir. Salamat, kid. Kinamag-imisa na tunaan sa imo. Salamat, sir. And mighty sea morning sa imo. Payo ka dira.
0: Madamong salamat, Ted. Madamong salamat sa tanang atag palamati.
1: Thank you, thank you.
2: Foro de los Pueblos.
1: Anay Vice Governor, kagakaroon 5th District Board Member, anay Congressman sang 5th District, Rolex Tupas Suplico. Bao ang Dafa Goods, Pasig City, sa Tinda Branch. Kagapamati, sanda ang cashier nga guwapa. Hambali, Ma'am Betty, suluso. Si Ma'am Betty, guwapa man. Dafa Goods sa Pasig. Yan nga, aga ka ninyo dyan, magtumar na D3 Bio kag DTX 500.
2: Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:37, magabalik ang Foro de los Pueblos.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So, una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM. Ilong-ilong.
11: Wow, my puso.
0: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
13: Oras alas 8:46 aga. Oras ginatulong sang Klinika Sport Biotics DTX 500 kag Mighty C.
0: Balitang Sports.
13: Ang balita sa Inampang ginadulong sang Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap. Ayon nga balita kay may isa ka Ilongga basketball player ang mangin ka binds ng Gilas Women's Under 18 na team nga magahampang para sa FIBA Asia Cup Shaba Qualifiers sa Bacolod City. Siya amo si Rian Perez. Rian Perez sa taga Barangay 8, Poblacion, Tigbawan, Iloilo. Kaupod niya sa Philippine team, Gilas Women's Under 18, Sanday Sofia Dignadise. Anak ni siya ni Ives Dignadise nga taga Ahoy, Iloilo, at taga Grand Plains of Division man, anay player sa PBA. Leia Pinuela, Brianna Katigbak, Audrey Duma, Naima Navarro, Ruisa Olmos, Zia Oniate, Tiffany Reyes, Zayden Rosario, kag Suzanne Singson. Ang team ni Rian Perez, ang Gilas Pilipinas Under 18 team, magahampang sa Sugod subong adlaw sa STI West Negros University, Bacolod City. Karon alas 7 sa gabi, Pilipinas kontra Vietnam. Buas June 3, Philippines versus Singapore alas 7 man sa gabi. June 4, Philippines versus Thailand 7 p.m. Kag June 6 alas 7 sa gabi, Philippines versus Indonesia. So balantayan ini sa mga taga-Tikbawan kag mataga Iloilo kay may Ilongga diri nga player Rian Perez sa barangay 8 poblasyon Tikbawan Iloilo. Samtang sa piya kabahin sa FIBA Under 18 Asia Cup Shaba qualifiers. Ari may Ilonggo man diri si Kyle Sardon, hindi pa na siya. Kyle Niño Sardon nga player sang St. Roberts College International, parte ni sa sang Elite Lab Laboratory. Amo isang jersey number 21 nga player ni coach Rene Jan Guangco, teammate ni Luke Rose bala. So ining si Kyle Sardon, shooter ini sa kabayan sa sang Gilas Pilipinas FIBA Under 18 team nga maghampang sa Krabi, Thailand sa June 10 to 14. Mauna ang Women's Under 18 Women's Asia Cup sa Bacolod City. Subong adlaw. So makita update sa K5 Bacolod sa update sa Shaba qualifiers. So FIBA 18 Asia Cup, Kyle Sardon. Ang Group A, Pilipinas, Thailand, Singapore kag Vietnam. Ang Group B, Malaysia, Indonesia kag Laos. Si Kyle Niño Sardon, taga Binalbaga, Negros Occidental, pero player ini sa sang St. Roberts College International diri sa Iloilo City sa gilid sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Congratulations. May mga Ilonggo kita nga mga player nga mga batao naman to nga magarepresent sang Iloilo sa international stage. Alas 8:48 sa aga, oras ginadulong sang Clinica Sporbiotics kag DTX 500. Balikantang kasaysayan, today in history, June 2, 1823. June 2, 1823, or 203 katuig na nakaligad, si Captain Andres Novales. Captain Andres Novales, leader sang Creole Revolution, nagpanguna sa Creole Revolution batok sa Spanish colonial rule. Ginpatay ini siya paagi sa firing squad sa Manila alas 5 sa hapon upod ang 21 ka mga sarhento. Today in history, in June 2, 1953, June 2, 1953 or 73 years ago, si Queen Elizabeth II ginkoronahan sa Westminster Abbey sa London, England. Ini nagmarka ang first major international event sa kasaysayan nga fully televised, ginpagawa sa television, gindala ang royal ceremony sa minilyon ka mga tumalanaw sa bugos nga kalibutan. Today in history, in June 2, 1946, 80 years ago, ang Italia nangin republika. Republika kasunod sang pagtapos sang Benito Mussolini regime kag World War II. Ang mga Italiano nagboto para sa referendum agudulaon ang monarchy kag magtukod sang parliamentary republic. Ini nga milestone nagmarka sang labing unang Italian women nga mga babayi sarang na ang mga babayi nga Italiano sarang na nga makapasakop sa national voting or national votation. June 2, in 1904 or 122 years ago in history, nabunag si Johnny Weissmuller. Johnny Weissmuller. Sino si Johnny Weissmuller? Siyang five-time Olympic gold medal swimmer nga nanginbantog nga Hollywood actor sa pagdala sang, sa pelikula nga Tarzan. Foro de los Pueblos. Las 8:52 aga, Bambinga Sertabs, Kidias, Dafa Goods. Diyan sa Tinda Branch sa Pase, gapamati si Ma'am Nancy Francia Parcon sa New Jersey, USA, Ans Casabuena Lemos, ilabinagid sa mga gwapang nga cashier. Bago apagid ang mga cashier ka, Dafa Goods. Abebebebe, mga katibon! Lantaw tabi mga katibon! Jenaline Arceo Amaro, Laura Sumagaysay, for Fortitious Event. Aba ni Ma'am Laura niya si nanay ni Alan Cayetano, bukom at Pilipina, ng Amerikano man. Ara, baka mo na! Ari. Ti, kay amo na ang ila realidad, Ted, personal interest, ila motibo, ni Ma'am Rose Maria Gramon, legal na nga, legal nga may warrant of arrest si Jinggoy nga protektara niya. Tama katunto ni si Alan Cayetano, malima Marita Lia Metzelina. Ara na ina sa Book of Proverbs nga kun ang liderato nagapatis ang kabutigan. Ang tanan sini nga iya sumulunod mangin butigon man. Nag-walk out sila gani okay lang. Noel Robles, ikatatlo nga inosente. Ikatatlo na inosente pa, malima Marie Winley Prudente. Correct, tani kon supporter ang isa katao, protektara niya ang kandidato niya. Asun Pineda, George Jucampo, Laura Samagaysay, thank you. Alas 8:53 sa aga, ang iban nga update sa mga programa, mga balita nga ginapatpat naton, bantayan sa 11 Mbps with K5 John Sapio, ang update sa pagpatay ni sa may kapamangkot si Ma'am Laura, si Ma'am Rose Maria Gramon, partito kay Frank Royce Barbasa. Ma'am Rose, sa mga information nga nagaguluwa nga indeed sa inilang investigation nga suicide atong natabo.

0: Please. Bisan maramig, makaunt ice cream. Ah. Tita Ambing Bias Kabasak, good morning. Mambambing ka sir, sa Oton. Alas 8:54 sa aga. Ted Aujero Francia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hairfall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500 mahigo bala ang imo dugo. DTX 500 masamit ka bala gina allergy. DTX 500 ang DTX 500 ang nagatino sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalay-lay ng energy. DTX 500 masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix mga butika.
6: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow! may puso.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
9: Makaura sa ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
10: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. 24 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
11: Kung magsubra ang imo body mass index sa planta, kina-consider ka na obese.
12: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
10: Hindi lang rin carots.
12: Oo, hindi lang carots mga natural.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
10: Dok, asna ako, tani nga kung magkaon ko balot, kilingin tayo ang ako nulo.
9: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
9: Listening nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
10: Pastro,
9: ano kayong insider ba?
8: Maedukar ka pa.
9: Number one nga supplement sa depression is Bicom. Pag damong ka Bicom Tex, layo ka sa depression.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. Mag Ampalaya Extract. Gibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
14: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo mainsidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no, sa aton nga lawas. Abi mag DTX 500 kamo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo bala nay manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo bala nga solusyon sa migraine ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sa na-try namon ginpainom DTX 500 aga kagabi na ampuan lang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gayon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige nga paginom sang pain relievers, try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon or itawag naton nga fasting? Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon si Dr. Ramil Oy, Amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil,
15: sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaing lawas.
14: Istoryahan ta kon ano bala ang nagakatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang indi magkaon. Ano bala ang nagakatabo kung kita ang mag-fasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Mil, about fasting.
15: Bago ko sabton ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko, anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500, Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
14: So ano ang nakakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Mil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
15: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga apat ka oras, Sir GP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sining ation, ginagamit sa imo lawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
14: So ano naman ang kakatabo, Dr. Mil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
15: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
14: Uh-huh.
15: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas, gani kun sobra perme ang imo kaon sang sa kinang lanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo. No? Kag kung damo ang carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, ganito X500 ka. Ga may TC ka. Kaya at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose agad hindi ka magka-diabetes. So kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase. Bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kwanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
14: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
15: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito ko nga health benefits, ang fasting. Ining gitawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time cleansing ang ano gakatabo sa imong mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba nga mga cellular material nga naga-contribute sa pagkatigulang, pagtuhaw sang gitawag cancer kag mga chronic diseases. So amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So kung gusto mo nga mas effective ang epekto sang autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Agud mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula, kag ang mga selula nga may mutations gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon kag hindi na husto nga pagkaon.
14: Gusto gre, no? So mag-fasting na kugli.
15: So may benepisyo gid
14: diri ang 16 hours gusto.
15: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo ano balatian ng manggaranon. Kay kay bastante kaon Sir Boy mo.
14: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
13: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong nga itsura. Mag DTX 500 na. Pasamihin ka balatian, i-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Benepisyo.
14: Para sa dugang pang mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, bisan pa wala sa lahi nyo ang pagkakalbo, dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sang oxidative stress sa hair follicles ang nagaepekto sa pagtubo sang buhok. That's why nga samtang nagaedad ka, nagaamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sang hair follicle ang ginaigo sang oxidative stress kag literally nagalupok ini. Paano pa naabi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imong nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimintas may buhok ka pa.
15: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sang kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sang oxidative stress, ilibinakon present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya or kon magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 may TC, kung ikaw ang mayara na sang acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent.
14: Oh,
15: no. Nakita mo wala may punggod ya kaya nagagay na miya DTX 500 kag may TC, Doksam.
7: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sang aton nga gland, no? Sufficient man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, syempre pagbugta mo sa aga, hindi kaya toxic. Hindi ka buringot, kag maiwasan mo pa ang stress.
14: Wow!
7: At
16: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulig sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily to para mas kung mas sperm, no, to neutralize free radicals that damage your sperm cells, no, that will cause oxidative stress. DTX 500 is the superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imo similya healthy, mag DTX 500 adlaw.
15: Grabe gid gali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa ato nga selula. Nilamangin na Sir Boyd og sampati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kun may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sang madamo nga tinuig, but then cancer na ya. Kag indi lang nga basta hubag lang. Mas maayo gid nga indi kaya magka-cancer. Paano? Di ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako, labi na kun palabisyo ka, giinom ka, no, sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag indi lang cancer ang malikawan, kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, ay? Doc Sam. Mm-hmm. Pareho kay Doc Sam, no? Oh. Imagine indi kaya makalbo, oh, tapos dula punggod mo, kagadamo bata mo.
14: Ay!
15: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di DTX 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure C, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugod na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure C. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
7: Ha? Ano sikreto niya?
14: Milik sa taguay.
15: Wala siya panago si Jira bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kablo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya pila edad, Sir Boy.
14: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko mo. Oy, 19 ah.
7: Ah, kampyon ni
15: mag. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
14: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong ibuon niya, Sir Boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
14: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
15: Pagligo is not enough.
7: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, aki may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Mil, ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot

0: favorite.
1: Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan, gamit sa
4: Klinika Deo Fresh.
3: Klinika Deo Fresh.
5: Maligo anay.
4: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo anay.
3: Kati, makapin na kita.
4: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir Eljan, ang kape nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imo metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant, DTX coffee mix, gakapi ka na, gadito ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka. May ergo tayo ni nalin sa Gano Mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sa pinakakusog na antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener. That's why, very healthy ang lawas mo. Kung duangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa micro. Kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
3: Sige. Ano to?
4: O, tige. Ang paborito yan ni...
3: Init tayo nyo ka, Jan?
4: Init ng Jan.
5: Na? Ay, doon nakapili po si Abal ni Engineer.
6: Walang mapasahe.
7: Ang sekreto ni Engineer.
3: Lain niya pa init-init Engineer.
4: Lain niya init-init Engineer.
3: Pamasage.
4: Pamasage. Abang ka pamasage, ginawihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement ka pa namin sa imo blood circulation. That's why namin in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula na kami man ang paghimo sang basura sang imo silila. That's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga Extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao. That's why nga hubin, feeling hubin. Engineer na, farmer pa. Mayo magarado.
5: Tubero pa.
4: Tubero pa. Engineer Albao, good morning. Barangay 35, good morning.
3: Try nyo ha. Try nyo. Extend Food Supplement for Men. Namin right. Na para namin ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Paano ba makabulig ang D3 Bio sa inyo dengue fever sa kabataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
8: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Ramil?
3: Nabalaan natin, Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 Bio may vitamin D3. Tikong kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
4: Wala ma-process, correct.
3: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 Bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 Bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi naman na balik-balik, nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 Bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom o ikaw nga tigulang ga-inom sang gitawag D3 Bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 Bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
7: So adlaw-adlawan ang pagtumar sang D3 Bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dinggi gina-atake

0: kanya ang platelets, no? So kung lubo ang atong platelets, pwede ka mag thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead sir boys sa ginatuag hypovolemic shock.
1: Uh-huh.
0: O, ini ginatuag hypovolemic shock, makamamatay ni tungod nga wala na sang ginatuag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka tungod nga pwede ka magka internal bleeding sir boy, iba ang ginasunggo eh, no? Kay ang dinggi virus inatake niya gali sir boy, ang ginatuag platelets o kung production sang platelets sa aton nga bone maro, no? Uh-huh. So may mga dinggin nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no? So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no?
1: Uh-huh.
0: Nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 virus, sir boy.
1: Mm. Mm. Ang contagious sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Camille sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why ginamonitor gini ang platelet platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
2: Amo ni ang bintaha mo, walaw ka ginom D3 bio, sir boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid. It turned to monolaurin. Ining monolaurin, may abilidad niya, kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gitawag dengue virus. Saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom? Sa madaling ka na?
2: Saan pa niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyo niya ang kuan, virus sa sir boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
1: Ginapatay man. Pati mga infected niya platelet, ginapatay man sa monolaurin.
2: That's how powerful ang ito ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin na hindi na makita sa D3. Nga plain.
3: Wala.
2: Pero kung D3 bio,
1: may
2: monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
2: Oh, di ba? So kaya niya patyon ining gitawag mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ga cancer boy,
1: ga surot,
2: ga naog.
1: Naog lang.
2: Oh. Once nga magnaog, ga bleeding ang kwan, ang pasyente. So nami gid nga kwan, ga inom ka D3 bio. Kay nga man, aside nga gapatay isang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinahanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sang gitawag platelets. Di, bala na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bag-o nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
1: Utan.
2: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
4: D3 bio, problemas ng kaso, pilana, sipo, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. D3 3. Bio, senior citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kagandin luman sa aton uto. Rason, gagandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw.
3: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3 Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3 Bio, puno na siya sang gituag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gituag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imong timbang. Because this MCT gina-stimulate kag gina-suportahan ang hormone production including na ang gituag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones or boy ga-regulate kag ga-control sang gituag imong nga gana. Kag syempre dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid kung gainom ka D3 Bio higti pagid imot yan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito, hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw kaginom, D3 Bio.
0: So, Sam? D3 Bio, sir boy, maka-improve sa ginito, insulin sensitivity. Butilingon, ang glucose, halin sa pagkaon niyo ginakaon na ton, madulong gid sa insulin o kung makarga sa insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. So, malikawan ginato ng balatian, sakit nga, diabetes kag kun ang insulin no kag glucose magamit sa aton nga cellula nami ang aton nga cellula sir boy no kun nami ang aton nga cellula ang aton nga mga cells amo na ang ma-inform sa aton nga uto kun busog ka na kag hindi kaya mag-overeating sir boy no siyempre ang timbang mo insakto lang sumalikawan mo gid ang sakit nga diabetes kun naka D3 Bio ka kadali
2: correct
6: ang pag-skip sang meal o itawag na mo ginani doc nga fasting dako bala mabulig sini labi na kun hindi kaya mag-fasting, abi low carb diet ka lang. Meaning to say, kaganagaanon may morais, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman pati imo nga tinapay. Low carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 Bio, along with your low carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium chain triglycerides, ngayon sa D3 Bio, makahatag ini isang good source of energy. That's why nga bisan low carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imo nga body functions bangod sang D3 Bio.
2: Sir Boy?
1: Ang kanami kidya sa D3 Bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhamba ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 Bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 Bio, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energized ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta gadjitri bayo ka lang.
2: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 Bio. Damo-damo lang gid nga health benefits nga inyo nga makuha.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagugunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingo! Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
4: What?
3: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingo. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingo, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon!

0: May balita na, may drama pa. Kampyon!
1: Gagkaroon! Aton padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Ay, may libre di panyaga, nurse?
3: Oo, ma'am. Libre sa kabantay ko sa pasyente.
2: Wow, ay, nakonami. Galit din, no?
3: Ay! Ay, oo, ma'am. Ay. Kabalo, kabisan private kami di, pero gata, gidya kami sa libre nga pagkaon. Pero hali na yan sa gobyerno.
2: Ay, hala. Uy, abaw, salamat, gid nurse, ha?
3: Ay, oo, bala, ma'am. Ay, sige, mamulat ka lang diri, ha? Kay katuan ko, anay, si Banahon mo.
2: Sino nga Banahon, man?
3: Ang pasyente, eh. Hindi ba naman na, Musya?
2: Ay, hindi, nurse. Ah.
3: Uti, ano man siya gali?
2: Nobyo ko pa lang na, nurse. Kaya wala pa kami makasal.
3: Ay, agay sa nasayahin, no?

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket?
0: Sadiin ka, Len.
1: Ah, naglagaw-lagaw lang kadali, Boss, ah.
0: Bumayo, eh, kay galagaw-lagaw ka lang.
1: Ah, kabalo ka, Boss. Ginalingaw-lingaw ko lang ako ang kagalingon, ah.
0: Eh, kagaan naman.
1: Kay kada magtulog ko bala, Boss?
0: Oo.
1: Ginakuhit ko sa nga kunubya.
0: Oh, ayaw. Hindi ka pa. Mayo gani nga kada kuhit sa nubya mo, pangalipay ka mo dayon.
1: Ay, wala man sa akong problema kung pangalipay, Boss, ah.
0: O tinga sa tunos ang istorya mo, daw ga problema ka pa kay ginakuhit ka sa imunobya.
1: Problema, git Boss, eh.
0: Nga gani.
1: Kay lima naman katuig nga napatay nga kunubya.
0: Buset!
1: Amunang problema ko, Boss. Kita mo, hindi ko kisa katulog kay may nagapanuot, may gapanguhit sa akon. Abi ko gani kung ikaw lang niya, eh. Sus, hindi gali.
0: Animal kay mo, Boy Ramon. Amo na, guro, kay may sala ka sa nubya mo.
1: Ay, wala ko yan sala, Boss, ah. Galing lamion ng ikuguro. Kita mo, bisan patay na siya, ginapangita yap ako.
0: Boy, set kay mo, ya Ramon.
1: Tuod man, Boss Rocket.
0: Abi, change topic kita bala.
1: Ati, sige, kagano man ang change topic ta, Boss.
0: About sa mga karelasyon ta nga napatay na.
1: Tingnan mo muna ang ginastoryan ta subong, Boss.
0: Ati, mayo balan mo.
1: Tingnan mo, change topic pa ta.
0: Eyo, taniya, ang istoryan ta, kung kamusta na subong ang away sa gobyerno.
1: Ati, amo muna Japon, Boss, ang away sa gobyerno, ah. May lakot mo na Japon nga politika. Nag-away na sila, Boss, tungod sa isa lang gid nga rason.
0: Ano? Ano yung nga rason?
1: Tungod sa letter P.
0: Wow!
1: Man, manamit gid abi ang P, Boss, eh. Madimat kagid.
0: Kag ano yung nga P?
1: P, as in position.
0: Mm-hmm.
1: Kag kun ara ka na sa posisyon, may ara ka poder.
0: Basa, just a dino.

0: Senator Tito Sutab.
1: Ano man, Congressman Bonjing T.
0: Kamusta ang liderato sa Senado, ha?
1: So far, so good. So good, so far.
0: Pero Kwan, all I can say, nga maghalong kagida, ha?
1: Kaya maghalong ako. Oh, kaya kung hari na.
0: Bisan pa. Basta maghalong ka lang da, ha?
1: Eh, komportable ako kanal niya partner ko si Senator Pinky Locsin.
0: Ang kaya kulob nga senador.
1: Aba, ano ang vote mo si Lingon kung Congressman Bonjing?
0: Ang vote ko si Lingon, nga doble kara.
1: Ano nga doble kara?
0: Ang chicks boy bala?
1: Oh, pati, oh, guwapo mo siya mong. Amo na nga chicks boy siya.
0: Chicks boy. Pwede sa chicks. Pwede din sa boy. Pero basta halong ka da sa pwesto mo bilang co-leader sa Senado. Kibasi kibot ka lang. Kulitahon ka nila. Sa ako niya sa Kongreso, sobra tripod ang kaupod ka na kasuporta sa akin.
1: At mayo eh.
0: Mayo kit eh. May kakontra man lang da pila. Pila man sila kabilog. Wala ka ni kalabaw 30. Sa 3-18 kami kabilog ang kakontra sa akon. Hindi makakatanggap ng malita.
1: Wah! Sadya-sadya, ino.
0: Wah!

0: na, Earn?
1: Oh, eh? Tapos na sulat na lang kung ngalan ko.
0: Ngay? Tapos ka na drawing, pero ulihin sulat sa ngalan mo?
1: No, eh? Kahit kung laway ang drawing ko, hindi ko pag-ngalanan. Kaya ko nami, ngalanan ko.
0: Bakit ba?
1: Ikaw yan, Angelina Hao.
0: Ay, tapos naman eh. Waiting na lang kuya gani isa pa mahaw.
1: Hala.
0: Nauna, gidang duwa ka sa tab tapos pa. Tapos nagwapa sila dayon.
1: Hmm? Hala? Mabalik man na sila guro kung mabalik si mama. Kati, ma-explain ta nga daan sang oton na drawing.
0: Oh, ah, nami-nami, ang kagidya ka rin niya. Ako niya nga pag-explain niya.
1: Akon man, ah, para makakwata very good pala, ah.
0: Kay kun mag-very good ko, pabailuan ko niya tayong pagkaon akong drawing.
1: Hala. Pwede lang na, ha?
0: Pwede kit, eh.
1: Natisikya. Oh, ari o, oh, tapos na ko drawing. Ulat na lang tanga mabalik si Ma'am Burakday.
0: Ah, nami, Tani. Dasikol lang sa mga classmates ta. Explain para tasig lang matapos. Dayon, hamakinananay na.
1: Hala.
0: Kag mag-amo niya, Permia. Hi, Permig. Good day present to Sunday school nga Lunes ang klase. Kay may libre na pamaw.
1: Hala! Ja-ja-ja-ja-in!

0: ka K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yumay D3.
3: Mabagat sa mga butika.
5: May family history ba na kamuusang diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds.
5: Nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
9: Dry eye. Pirmiga katol. Imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
10: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
9: Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na. Sa mga nagkalain. Lain nga sahi sang sakit sa mata.
10: Eye Care Gold Capsule.
9: May aras ang lutein,
10: vitamin A,
9: vitamin E,
10: vitamin C,
9: zinc,
10: kag bilberry extract.
9: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
10: mag-inom sang Eye Care Gold.
9: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
1: Mighty C,
11: ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
17: Kadragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura og gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
18: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
23: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Dugay ka na galidi. Jaguar na admit?
1: Dugay na, boss.
0: Ano na ka dugay?
1: Naglabay ng kalag-kalag. Pasko, New Year, Valentine's, Korisma, Libor Day. Kagsubong, dugay-dugay, Independence Day naman, pero are, pako di Japon.
0: Wala hindi may nagbisita sa iyo.
1: Wala kayo. Layo man itong akong pamilya mo. Wala man to sila. Eh, kabalo ko kung di na ko subong.
0: Away sila kabalo. Nga, taga-diin gagi daw.
1: Taga-Batanes?
0: Bao, sa ulu-ulu man gali isang mapa ba?
1: Oo, sa babaw gi kami, bay.
0: Ay, ahay. Di si Hugakom langgid ang pamilya mo dire?
1: Oo, siya langgid. Pero wala man sila abot sa akon.
0: Eh, pasiguro kontrahanay ka mo.
1: Hindi man. Ikabalo man sa ganing ang admit ko, Dre. Pero wala, naging siya kato-kato, Dre.
0: Ate, isa sa inyo ang lain batasan, eh. Kung hindi ikaw, basi siya.
1: Siya kidya, eh. Kaysa niya nakaangat-angat sa pangabuhi. Pero daw, wala gid siya kadumdang magbulik sa akon.
0: Eh, di wala gid siya siguro plano gabuligan ka.
1: Wala eh. Ikaw may harap ha. Dugay na ko din nakagawa. May pagani guro kay bisan hindi na pamilya hana eh. Mabuligan mo pa ko de.
0: Uhala. Sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Napadalaan mo ang duha? Tito Sutab kag Bunjing T?
1: Paldo na to sila, Mr. President.
0: Good.
1: Pati si Pinky Loxing katilaw man to.
0: Inna iya. Agod nga wala bala siyang sabit ang aton nga galawan.
1: Damlog pa to sa tugabang, Mr. President.
0: Good again. Amo na gusto ko yung matabo. Para tanan tanga plano, matigayon.
1: Kagkita man Japon ang makabinipisyo.
0: Very good gid, Yusuf Castre. Oo, gali. Ikaw, ano na ang mga napundar mo?
1: Apat ka balay, Mr. President.
0: Kag sa din ina nahamtan?
1: Isa sa Luzon, isa sa Visayas, kag duwa sa Mindanao.
0: Ha? Niyadwa gid sa Mindanao, how?
1: Eh, kay siling ko, basi pila kadlo mag-separate ng Mindanao sa Pilipinas. Eh, kagtago na ini nga Republic of Mindanao. Di ready na, kuya?
0: Ay, ala, sanya-sanyahin, no?

0: Ano na to bo, Mami Kayot? Ano na to bo?
1: Abi namon gani. Nagapangalipay na kami.
0: Ay!
2: Ote.
0: Hala?
2: Ano nangyari insan?
1: Imbes na kalipay, kasobo, gali.
2: Oh! Ano nangyari gani? Napatay si Norbeng?
1: Juta yan lang.
2: Oh!
0: Ano?
1: Oo. Kon wala namon dayon mahingagaw dala sa ospital, ay sos. Base na dayon na nagid siya.
0: Hala, naano siya, Mami, ha?
1: Ay, hapuon, gali ang tonto.
2: Oh!
1: Tamtangga.
2: Napanami ka mo. Nalipog siya.
1: Ay, hindi, ah.
0: Bikwa mo na. Ano gali, Mami?
1: Samtang galakat-lakat kami nga tatlo ni Mari Marites, ginhapo siya. Sos, kalapit na gidlang mo. Ginlakat lang namon. Kalapit-lapit sang ginlakat. Nagdiliwal gidyang dila, iya.
2: Akala ko gani. May birto ng bulita siya.
0: Oo man, Mami. Abi ko man gani, may gahom-gahom na siya rin sa iya bolitas.
1: Ay, expired goro eh. Nadula ang gahom-gahom sang iya bolitas. Basi gani amuto ang ginhapo niya kay kabugat sang bolitas nga ginadala-dala ya. Heh, makin mo nga, tag-isa ko no kakilo nga daantong kada isa.
2: Ala, grabe no? Sadya-sadya, no?
0: Sadya-sadya!

sunda pagid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masalikat, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masalika. DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. Gabalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Salit si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaampinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Good news!
13: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
14: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplanta na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi!
19: Ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligan,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
19: ikaw ba na
18: ang may diabetes?
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
19: kagakontrolar
18: sang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: masalikan,
19: epektibo.
18: DTX 500
0: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio
21: yung may PCO,
22: ang PCO
21: yung may D3
22: mga butika.
21: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
21: Yung may D3. Matatags
22: mga butika.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique Pro. Diyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na kaka-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow! My puso!
26: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
4: Mga sa mga butika.
5: My family history, bala kamuusong diabetes.
6: Mag-TDX 500 ka.
5: Mataas bala ang imo blood sugar.
6: Mag-TDX 500 ka na.
5: DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
5: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Garantisado
6: Epektibo
5: Aramis
6: DTX 500
5: DTX Coffee Mix
7: Eric Ledesma. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Nagaburon nga mga mata. Nagamuta.
9: Nagapula. Kag nagakatol.
10: Mag Eye Care Gold.
11: Ang kapsula
12: nga himo para sa mga mata.
13: Mayara ini sang superior antioxidant
14: para sa mga mata.
15: Kaangay sang lutein,
16: vitamin A,
17: vitamin E,
18: vitamin C,
19: zinc,
20: kag bilberry berry extract,
21: Eye Care Gold,
22: ang maskin pambasko nga kapsula
23: para sa mga mata.
24: Eye Care Gold,
25: para sa epektibo nga kombinasyon,
26: magtumar sang Eye Care Gold,
27: kag patuluan
28: ang mga mata sang Eye Care Drops,
29: mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: Eye Care Gold,
31: Mighty C,
32: ang alkaline nga vitamin C.
33: Ako si Anika,
34: kablayan ko mangi,
33: kay gali, may UTI ko,
34: ang tiya ko naghambal,
33: try ko ang Mighty C,
34: one capsule, 3 times a day,
33: one week lang, nag-ayo lang yung TI ko.
34: Salamat sa Mighty C, epektibo.
31: Mighty C!
32: Mabaka sa mga butika.
35: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
36: Good news!
37: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
38: Libre!
39: Libre!
2: Wow! Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman.
11: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epektibo. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina, sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
2: my puso.
3: 88.7 K5 News FM Iloilo. Top Bumpy Hour News Break.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 10:45. Mayong aga banwa, yari ang nagapanguna ng mga balita sa siningatak na sa aton top of the hour news. Ginadulong sa kaluan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan, wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Sa balita lokal, patay ang mag-asawa nga ginbuno kag ginlabo sang ila kaugalingon nga bata sa barangay Himumua, Agahon, Pasay City kagabi. Ang mag-asawa nga mga biktima gid kilala nga Sanday Oscar Espina 84 anyos kag Dolores Espina 82 anyos nga lunsay pumuluyo sa nasamit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, Chief of Police sang Pasay City PNP, natabo ang insidente pasado alas 9 kagabi. Kun sa diin ang suspect gin kilala kay El alias El Milier, 46 anyos. Suno kay Magbanwa, posible wala makainom sang iya maintenance nga bulong sa iya sininga balatian sa paminsaron, kag kulang sa tulog ang suspek kabangdaran nga iya sininahimo ang nasambit nga krimen. Sa pihakabahin sa balita nasyonal, padayon ang pagnubo sang focus crime sininga bulan sang Mayo suno sa Philippine National Police. Ginpaig ni PNP Chief General Jose Melincio Nartatis Jr. Nayara sa 2,149 kakaso ang nalista sining Mayo 1 tubtub 31 kung sa diin mas manubo ini sang 746 ka mga kaso o kon 25.77% ikumparar sa nakaligid nga tuig sa amuman nga bulan. Ang focus crimes ginalakipan sang theft, robbery, rape, murder, homicide, physical injury, kag carnapping. Sunod pa kay Nartatis nga ang pagnubo sang krimen ang bunga sang ginpabaskog nga police operations kag sa presensya sang kapulisan. Mga ituban mga ito, nagapanguna nga mga balita sa sining attack na sa atong top of the hour news ginadulong sa kaluan sang Mighty C. Direkta sa K5 News Center, ini ang inyong tagbalita, K5 Sunny Sarabyapunay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Dag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyonan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, IK Gold Capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, IK Gold Capsule. Eye allergy, IK Gold Capsule. Cataracts, IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule may aras ng lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. IK Gold Capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang IK Gold. Kaupot ang pagbutang sang IK Drops. Adlaw-adlaw, IK Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
1: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiatugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Talinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Talinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Superman for Man.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, taga-Tabuk Suba Haro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
13: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no, amo ini ang likido nga ginalanguyan, mm-hmm, sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no. Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga, mm-hmm, makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas, mm-hmm, agud makaabot sa site of infection.
14: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
15: May mga barikada pa na.
14: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot dahil sa infection, himuon yun na sa imo nga immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Kasi siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
5: D3 Bio.
16: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
14: Mamakal, sumang butika. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells indi hago.
15: Oh.
14: No? Indi kapoy. Mm. Kag indi dali magluya. Mm. Always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka, mm, D3 Bio.
15: Daw import gali ni Dok.
14: Oh, import siya.
15: Mm. Mami-import kaya.
14: Your second immune system. Mm.
17: So may duha ka branches sa nga immune system, Dok Ramil, mm, ginatawag innate immune system. Mm. Nga yara na daan, no? Sa aton sugod sa kitagibundag sa kalibutan. So yung kadua nga branch sa nga imong immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
14: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang-trained.
17: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kaga kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
14: Ang D3 Bio import immune system.
17: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
14: siya nang import mo pasulod mo nga iban nga immune system.
17: Oo. So labi na gid si Mono Lauren nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may araman sa kay D3 Bio, nag-train in siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
13: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
17: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aray na sila.
14: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
17: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
14: paborito gid sa kagaw.
17: Oh, paborito dapat.
14: Labi na kung plakaong katamis.
17: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na, expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
14: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio.
2: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!

0: campione radio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sang DTX sa 500. The Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Indiang 11 Mbps.

0: 95 News FM 11 Mbps. Char, sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
2: Mahal sa buruso.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Mayong aga, mayong aga, mga kakipoy! Kamusta ka mo daw? Welcome na sa ato niya pagpangalagad sa Subong Edition. Subong Adlaw! Martes! Ikaduwa ng Adlaw sa bulan sang Hunyo. Kamusta ka mo daw? Inaw nagbulubog na ang aton nga panahon. Mahod siya nagbubo ang madamol-damol ng ulan kay nasang aga. Aga pa nagbubo. So mabulubog na gawang panahon ta. Isan nga suno ambal diri sang pag-asa. Aton sining forecast heat index forecast. Iloilo City 40 degrees Celsius. 40. Samtang ang Dumangas 40 man. 40 degrees Celsius. So along-alongit kita. Importante na inom kita damo nga tubig. Tiner lang kita sa mga bulubugnaw nga lugar. Pwede man nga sa mga bugnaw nga lugar, wala bintana, pero may pirtahan. Para bugnaw, Blackie, pay ba, Andre? Gets mo? Pirta, kwarto lang, kwana? Kwarto nga, wala bintana, pero may pirtahan. Along-along, good! Kamusta nga ton mga kuturan? Bati medyo kwanin ni, dako-dako ni. Big time rollback! Abay pa nga nasan si Mana, may big time rollback sa Gapon, no? Effective kayo na alas 6. As announced ang Department of Energy kag subong man sang gobyerno. Ang diesel may rollback. Nga 9 pesos kag 26 centimos kada litro. 9 piso and 26 centavos. Samtang ang gasolina may rollback man. Nga 4 piso and 76 centavos kada litro. 4 pesos kag 76 centimos ang rollback sang gasolina. Hindi maka-rollback pag ini siya mga nasan simana, pulo sa diesel, 5 sa gasolina, kung hindi na mayo, no? O kada simana, bla, rollback, bla. Hasta nga, why na presyo? Kampiyon siguro, no? Kung kada simana, rollback sa tanong pulo, pesos sa diesel, sa gasolina, 5 pesos. Nagapanguna na to nga mga balita. Senator Jinggoy Estrada nagahima sang malabaab nga palibot sang selda dito sa Payatas sa Quezon City sang Bureau of Jail Management and Penology. Ba't yun upon sila sa selda ni Parinya Bong Revilla? Oh, una-una lang to, nag-una lang to si Paria Bong Revilla. Ah. Senator Jinggoy Estrada daw, I know, daw katatlo na ni sa nung priso mo. Kung mga kwansin ay mga tao ni nga ordinaryo, na balik-balik ka sa prisuan of the same offense, tawag sa imo sina, recidivist. O balik-balik ka bla, no? Balik-balik ka sa prisuhan ang imo sininga kaso amo man Japon. Kamo subong mga memes. Hindi kita na iginto sila kakipay ba, Andre? Si Senator Jinggoy Estrada kag si former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Eh, galing nga yung Balnila. Uay na ni, ini man ni mamaguhan si Senator Jinggoy Estrada kay

Gagsang Tobacco Excise Tax. 2001 ha. Si Mayor Pasadto, si Subong Senador Jinko Estrada. Opo si Iamay. Gindakop kay na preso man. 2001. Pagka 2014, si Senator Jinko Estrada, gindakop man. May kang tanan sa pork barrel scam. 2014 pork barrel scam. Subong at 2026, si Senator Jinko Estrada, ginkasuhan man sa ombudsman kagindakop si Senator Jinko Estrada sa kaso nga graft kag plunder. Matapos nga na connect ini siya sa isyo sang flood control scandal. Yung mga memes kani si mga nagagawa sa social media niya niya after sang kwan after sang kwan isang flood control scandal, ano naman ang rason? Ikatatlo na niyo balik-balik presuhan to amo kani nang balta. Kakon mga ordinaryo nga mga tao ginatawag ikaw sina kon balik-balik ka sa presuhan of the same offense iniya grab man niyo. Pareho man Japon. Recidivist. Eh, subong gina-istoryahan man ang majority sa Senado kaya hindi na sila majority. Even na, even. Pareho ng numero. Si Jinko Estrada nagahima sang malabaab nga karsel sa BGMP sa Payatas, Quezon City. Si Senator Bato de la Rosa nagpalagyo. Hindi na sa makita subong. Pero as of yesterday, may mga kuwang kuno, may mga sightings. Ang Philippine National Police sang whereabouts ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga inisang may kaso kag may warrant of arrest ag inisyo sang International Criminal Court. Bangod kay kakonsabo, kaupod sila ni former President Rodrigo Duterte sa kaso nga crimes against humanity. Yang Senado subong yung 11-11, sino ang naga-onsihan? Hindi na itong dua o kung tatlong ako naman sa ilo sa ilatani kahapon. Pero galing, pag-service ang warrant of arrest ng CIDG sa Senado, do tampalas to, do tinampa sad to. Si Senate President Alan Peter Cayetano, sambal sa iya ni DILG Secretary John Vic Remulla sa ginambalan siya nga te. Ang custodinyo, the last time nga custodinyo, si Senator Bato de la Rosa, nakapalagyo. This time, ini na pwede. Dakpo na ginamon. Uy, kapugong si Cayetano kung tunturon, gali ah! Tiambal ni Secretary John Vic Remulla sa DILG nga konsa din ini siya kag si Senate President Alan Peter Cayetano ang may mainit nga pagbailuhanay sa mga tinaga antes nga gindakop si Senator Jinko Estrada sa sulod sang chamber apon. Si Senate President Cayetano naga-insister that nobody could be arrested. Wala man sang may madakop sa sulod sang Senado. Ini siya nag-request nga si Estrada pagadalon sa guwas ang Senado. First, dalon ane kuno sa guwas ang Senado kag dakpon dayon dito sang CIDG upod sa kay si kay Secretary John Vic Remulla kay tiyang PNP under sa supervision ni Secretary John Vic Remulla bilang DILG Secretary. Tambal ni Secretary John Vic Remulla kay Senate President Cayetano, I'm sorry sir, you lost that privilege when Senator Bato escaped. We will arrest him now. Amo ini ang gin-recall ni Secretary John Vic Remulla sa press conference.

0: Twitter. Ang video the incident nagapakita nga si Cayetano ang nag-aargyo kay Remulla. Ag nagasiling mga otoridad should enforce Sandigan Bayan arrest order. Ang ginbasahan si Estrada sang iya sining constitutional rights. Sagwa sang Senado. Ang Miranda Doctrine bla. Sir, just outside the gate, we're gonna walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Apang wagid siya ginpamatian ni kaya ni Kwana ni Remulla. Ang mga polis nag-proceed gid sa pagbasa sang Miranda rights. Antes nga si Estrada nag-cooperar kag nag-upod sa CIDG pagkanto sa Campo Crami para sa standard booking procedure. Si Senator Jinggoy Estrada, who is now at the new Quezon City Jail sa Payatas, tungod kay nakapakantubang inisya sang non-bailable plunder charges sang alleged nga illicit budget insertion na naglabot sa 533 milyones pesos nga kickback halin sa flood control projects. Eh, sino masunod? Eh, masunod na si Senator Joel Villanueva. Kano na ka? Kakabit-kabit naman na subong ang iya sininga kaso niyo. Nga, kung sa din, may, kwa mo niyo, pa-issue man sa flood control project kag ang iya sininga kaso to sa Office of the Ombudsman Block. Now I gin-implement sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Si Senator Chis Escudero, nagahulag naman ang kaso sa donation sa iya. Sa iya sininga best friend. Nakilala man sa mga kilala, tanga si Chino. Sa iya sininga donasyon ng 30 milyon pesos sa iya kampanya. Grabe nga kwarta, no? Ang baltaw ay kwarta, gobyerno. Tinga nga nag-circulate nga kwarta sa mga opisyal sa gobyerno, minalita, ho. Malita, malita, malita, malita nga ambal ka malita halin sa Luzon hasta sa Mindanao siguro. Ipay ba, Andre? Ambal ka malita, malita, malita, malita, malita, malita, malita, puro lang malita. Ayo, pero ang mga hoy puloy na mga pumuloyo sa Pilipinas nagabako, nagaantos sa kapigaduhon kay wala kwarta. Alin kay ang ambal bla sa migo ko niya kan tani magambal ka bla sa mahal nga Dios nga kilatan ng mga kawatan. No ay man no. Ni pay bandre may nga ambal ka nga kilatan ng mga kawatan. Ang nagkakaigo sa kilat ang mga kaluluoy pang mga nguma sa kumano. O ay isang nakilatan ng mga kawatan. Oras sa ito niya pagpangalaga, das 11.22 na. Pagbalik ta dugay-dugay, bawaw, oh, grabe ning Cebu, no? Dito naman sa Balasan, no? Pila ni 3.3 million pesos nga balor sa Cebu. Grabe, Cebu. Cebu everywhere. Pero not alarming. Million-million. Not alarming, Japan. Grabe, no? Cebu daw, why ko sa lapo like this, ah. $3.3 million nga balor sang Cebu. Mga pangayaw ning nadakop sa bypass operation dito sa Balasan. Bingo sa Cebu everywhere. But not alarming. Amo na ning million sang balor sang Cebu, hindi pagyapon alarming. Siyudad yung probinsya si Iloilo, ha? Pinakulihito, 1.7 million to nga nadakop to sa job hire sang city government. Dara sa Barangay Zamora, Melisa, City Proper. Job hire, ha? Eh, na-drop na sa kuno sa listahan sa mga job hire. Ito, nadakpan sa bypass operation. 1.7 million to. Eh, hindi lang nga sininga user, ha? Kundi bypass operation. Nagabaligya siya, bo. Ganon. bisan office hours. Ang office hours, alas 8 sa agad, tumtum na 5 sa hapon, Lunes, tumtum Biyernes. At during office hours, nag-transaksyon siya sa iyan negosyo nga illegal drugs. Unfair man sa mga nagatrabaho ng ibanda. Dapat ining si Dadang na imamusdok lang ng presuan. Why bless ang ginatawag nga plea bargaining agreement, blap? Ay kung mag-plea bargaining agreement, kaya kalabanan sila, kabarigya, gapon siya po pagwa. San ba ya? Sa dugang pa nga mga balita. Pagbalik ta, report ni Kakifay, Bridgie Di Mayo, nagikan sa K5 News FM, Sara Iloilo. Standby, magabalik kita, dugay-dugay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalima nga anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabagat, mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo!
4: DTX 500!
1: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
4: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
4: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
4: DTX 500!
1: Masaligan!
4: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
1: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, E, Vitamin C, Zinc, kag Bilberry Berry Extract, Eye Care Gold, ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan, insulayan ko pa, no, Mighty C, kag one capsule, 310, after one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
11: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
10: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca
8: at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing
8: performance. Extend Food Supplement for Men.
0: Nga agapamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Tumunan na mian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagdulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5.
13: K5
12: News FM.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow,
14: my puso.
15: 11 Mbps.
16: Balik kita sa aton nga pagpangalagad na mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ang public service, dali lang nga ka-K5, Regine Mayo ha, kay ang utod ni Senate President Alan Peter Cayetano, ginapuwent niya nga mangin General Manager sang PTV4, ang telebisyon sang ginapanagyahan sang gobyerno. Anong tabo? Dala sa riglo? Or hindi ginmans layo hay? Ang impormasyon niya ginapahamtang, ginapuwent bilang General Manager sang PTV4, ang People's Television. Ang PTV ni People's Television 4 ni mo. Ginapahamtang bilang General Manager kon GM si Direk Lino Cayetano. Sa impormasyon nga nakuha sang mga abyanaton ng mga katapos sa media sa Metro Manila, nga nakaschedule nga i-anunsyo sa Malacanang ang appointment ni Cayetano. Ini siya magabulol sa kay Malot Suwa Fagar, nga kilala nga anay long time executive sang Type Incorporated at kagsang It Bulaga, nga nangin na acting general manager sang PTV4 halin sa tong Agosto last year 2025. Samtang wala naman sang impormasyon, may kang tanan kung ano ang rason niya gin islan si Fagar. Si Direk Lino Cayetano ang kilalang direktor kag tag-iya sang Rain Entertainment. Kag naging mayor, alkalde sadto sang Taguig City halin sang 2019 hasta sa 2022. Nagkandidato inisya bilang kongresista sa amuman nga distrito sang Taguig Patiros antong 2025. Apang napirdi inisya. Ginpirdi siya ni Ricardo Cruz. Si Ricardo Cruz ang nagdaog kay ginsuportaran sang iya sininga-utod niya si Senate President Alan Peter Cayetano. Nakonsa din ang mayor sang Taguig City, amo si Lani Cayetano, ang asawa ni Senate President Cayetano. Kilala si Derek Calino sa mga nagakomento kontra kay Senate President Alan Peter Cayetano. Konsa din, ginambalan niya ini nga dapat mag-resign na siya bilang Senate President. Taguig and the Senate will survive without us. Amo ining pahayag ni Derek Lino sa iya sining social media account, I will support further that no Cayetano should run in 2028. Lahat tayo. Kaway no? Amang ko na muna i-comment sa imo sang imo siniutod, former mayor. Tugangan tani karon nara na si K5 Bridge di mano. Ay, grabe ni Siabo dito sa Balasan. 3.3 million naman ang na-recover nga Siabo. Ti Siabo is everywhere. Ti hindi pagapon alarming. Kaki-5 ba, Red?
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
16: K5, Reds.
2: K5, John.
16: Grabe, Siabo, sinyo da. Gabaha. Kung kaanaw.
2: Gabaha-baha di K5 sa kay 3.3 million pesos di K5, John. Ang nakumpistar mo si Jim Kasa ng drug by desecration sa Balasan Municipal Police Station sa gabi sa may barangay Balantian, Balasan Iloilo sa may NHA pabahay ng Kitan Dan. Kung sabihin mo, ang main subject diri ang si alias Dudoy. Si alias Dudoy, Kitan Dan, 41 anos, may asawan sa kag-residente sa barangay Kanuwanistan sa Iloilo. Nga mo ang high value individual. Sa upod man si Likipad dyan, ang nadapa, no, nga Sanday alias Adept. Si alias Adept, 18 anos, nag-residente sa barangay Melonsan, Pailos, Iloilo, alias Gang, 25 anos, sang Dagupan City, Pangasinan, nga nagabusong sa Likipad dyan, kag si alias Mika, nga isa sa minoridad, na residente sa barangay Kanuan, isan sa Iloilo, kag ang nalakit man kisa dyan, no, ang isa sa minor di edad man yung malalaki na si alias Miguel. Bali, apat ni sila kisa dyan ang nadapan, lakit na diri ang isa sa minor di edad. Nalunsay na nga pangayaw sa nagri kay Police Lieutenant Patrick Gandhi Alabado, ang heto sa Balasan Municipal Police Station. Sinodrigani kay Alabado kisa dyan na ang main subject ni ang nabakla no sang illegal na droga sa balor nga 10,000 pesos kag nakuha pa ni sa iya kisad dan ang isa sa homage 12 big top dan kag mga bala kisad dan kag ang mga suspitado ni ang utod ni kisad dan no, sa balay ni alias Dudel sa may pabahay no sa barangay Balantian kung sa diin na dito sila kisad dan ang nadaro-uro balas isang illegal na droga sinodrigani kay Alin Alabado. And nagkuha ni sila kita dyan actually isang supply sa illegal na droga sa may isan sa Iloilo na ang mga nadakpan ni kita dyan niya ang hindi residente isang Balasan kundi mga pangayaw kay si Dudel ni Amay Balay sa may Balabalantian Balasan Iloilo kita dyan.
16: Pinakpilog sila nadakpan?
2: Bali, ang nadakpan si Padban, apat kanan, tapos isa sa minor di edad, nga si alias Miguel.
16: Oo. Apat sila, no? Taga, ini tanan, taga Balasan, kundi mga pangayaw, Ged?
2: Mga pangayaw si Padban.
16: Okay. 3.3 million, no? Mga oras ni sila ginadakop kag ang bypass operation kapon?
2: Mga alas 8:10 isang gabi si Padban, dito sa mga inisay sa bahay. Sa may barangay Magit, Balantian, Balasan, Kitadyan.
16: NHA pa bahay? Dito sila star?
2: Yes, ang balay ni alias Bidol.
16: Grabe man siya, no? Ginpa-star pa siya sang gobyerno sang balay nga libre. No? Gintagahan pa siya sang balay.
2: Amo na gani si Fajan. Oo,
16: grabe siya, no? Gintagahan pa siya sang gobyerno sang balay. Katapusan, sige pa gamit ya, o kung sige pa baligya ya sa Cebu. Namin siya, kagabuto ning balay kaglampos taludtod niya.
2: Amo na gani si Fajan, no? Ang panawagan man sang kapulisan. Mag-untat na sila, ibilabi na sa mga pabahay kita dyan kay tawag sina.
16: Why sila mahuya?
2: Kita dyan kagtago ang pag-ingig sa illegal na droga kita dyan.
16: K-5 Reds, ano ni mga patay huya ni sila? Makbo na ang tinagahan sa gobyerno sa pabahay. Katapusan ng balaya, ginagamit niya pang malaligaan sa Cebu?
2: Amo na ganit kita dyan ang problema kay... Ikaw, ginahatagan ka na sang tuloyan, agad nga maka-star sang maayo, o pwede ang imo nga pan...
16: Baligya ka lang mula, Changge, baligya ka na pagkaon.
2: Ang pag-star mo, intrahan sang illegal ng aktividad kita dyan.
16: Grabe, no, tiyan lang sabong, ano sila kahimas sa sabong sang malabaab nga karsel?
2: Yes, ara sila sabong kita dyan sa kustodiya sang Balatan Municipal Police Station. Kag ang minor de edad ni Kita dyan, no, ang game turnover naman niya sa may NSWDO para man niya sa nagasaigo ng intervention. Kag si alias Dodoy ni Kita dyan ang nakuhaan pag-inisang 12-gauge shotgun maliban ni sa may kangkanan ng illegal na droga sa kaso ng pag-atubangon niya. Magapangatubang man inikipad dyan, no, sa Republic Act 10591 o kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ni Fajan.
16: Ano nga po sila nakuha sila?
2: Isa si Fajan, kag may balak si Fajan, ng lima kabalak si Fajan.
16: Okay. Nga kadamo, kaya millions per me ang balor sa Cebu na recover sa mga kabanwanan dira sa Northern Iloilo.
2: Amo na kita dyan ang amo na gani ang isa man sa mga ginatutukan manos ang aton nga mga kapulisan ilabi na diri sa may Quinto distrito bangod nga dalagto anti-five dyan ang pag-confiscate no sang illegal nga droga in terms ng mga operation balang aton nga mga kapulisan hindi basta-basta kita dyan ang pag-confiscate kay milyones no ang mga nakuha nga illegal nga droga. Kagati, Dirty 5 dyan, ikaman nga daan nga sa ginatutukan ang kabanwahanan. Ang istansya, para kagbalasan T5 dyan, pinimanot ang gig sa Iloilo Police Provincial Office ang aton man nga nakuha nga information T5 dyan.
16: Okay. By the way, kumusta daw mga dodamo, mga aksidente sa salakyan da sa Northern Iloilo?
2: Yes. Ipag dyan, no, atod-atod ni ang naglunsad na incidente sa Dalanon, especially sa may Banwas ng Ahoy. Kay kahapon, kisa dyan, buhan sa mga siparadong aksidente ang naglunsad. Kaysang aga, mga alas 11, kisa dyan, isa ni siya ka wing van, kisa dyan, no, ang aksidente man na nagpakilid sa may Dalanon, sa may barangay Ahoy, barangay Luka, Ahoy, Iloilo, kisa dyan, mga alas 11, isang aga. Kay according brigani kay Police Staff Sergeant Nixon Itasyon nga ang wing van ni Tita John na gina-drive no, ni Rosel Perona Arante, 31 anyos, ang padulong ini actually sa Iloilo City kay halin ini sila sa may Sara kagpakadto sa Iloilo City sang nakaproblema ini Tita John ang ilang monobela kagdi nadulaan ini sang control ang driver. Rason nga nag-awas kag nagtakilid, rason nga nagbaliktad inisipad dyan ang iyang salakyan o contract nga wing van. Maswerte lang nga wala may napilasan kasi sa dyan kag gulpiyada man nakalumpat ang pahinante, sakit man ang driver, kag subong no, yara na sa ilang stable nga kondisyon. Kag sang hapon kita dyan, isa naman ka naglunsad ng aksidente, kaya sa may barangay poblasyon Ahoy Iloilo involving Grino ang isa't delivery truck kag series bus naman kay kahapon mga alas 4:40 sang hapon kita dyan ang delivery truck inikita dyan ang tuyo kontani ni Maliko kay actually nagina pareho ni nila ginausoy ang pareho nga direksyon kang gulpi nagliko ni ang delivery truck kag nabungguan sini ginbungguan sini kita diyan ang series sa bungguan niya ang si ang delivery truck kay madasig ang pagpadalagan sang series kag gati wasak ini kita diyan ang tapi ang kilid sang delivery truck kag ang atubang man sang series rason nga ang mga butilya ni kita diyan sang delivery truck ang nagkalawasak man kag maswerte man kita diyan wala sang may napilasan kung may naulamid nga sa nagluntad ng aksidente kag subong nag-arigluhanay naman inipipad dyan ang magtimbang nga bahin kakipad dyan.
16: Okay, salamat kayo dahil kakipad reds.
2: Sige kipad dyan no, ang ining balita ang ginagulong sa inyo sa nga kampiyon nga kape ang DTX Protonex na kakapikanan na sa dito sa balita at sa Quinto Distrito inisi kakipad reds is Lajuela de Mayo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko pagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.

0: Biring sabong-sabong daw, hindi gin mauntat, no? Yung marching order ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo na tutukan gin ang illegal drugs. Diri sa aton sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, kag sa Bilog nga Region 6. Ilabi na gid ining mga high value individual. Kag ang mga nagasugod-sugod eh, kay may mga koneksyon ni sila. Di dapat niya atong mga koneksyon to nga ang pag-order sang shabu halin sa BGMP dira sa Ungka. Pero why the developments now? Ano nang natabo? Eh dugay-dugay, ini na ni BGMP bunta, hindi na BGMP ang kaaro ko ni BGMP bunta tala haro na ni mo or bunta tala liganis. Ang BGMP dira sa Ungka haro sa Luhuna. Gina ongoing ang construction subong dito sa barangay Bunta Tala sa Banwa sa napit boundary sang Bunta Tala haro kag Bunta Tala liganis. Teka, nagligad to sang pagdakop sang si taga CDEO sa isa ka drugista. Nagkuan pa mo, naga video call pa ang iyang contact sa sulod sang BGMP. Di primero to, deny pa sila. Deny mo na nga may video. Hindi na to sila nung developing sa to, may na pinpoint na kung sino ining contact sa sulod sang BGMP Ungka. O kung nulaton pa nato nga mayin BGMP Bunta Tala na. Ang mga nagkalapriso, ang mga nagkaladakpan sa illegal nga droga, pagpriso nila, sige man gyapon negosyo. Kahit tiyan mo na nga daw mapatay sila, bakal bisan pila pang presyo sa isa ka cellphone para nga makapanayon sila negosyo. Ikaw mo kita nga ang mga himata nila sa sulod sa presyoan. Pero ang ila pangabuhi, maayo kag napatapos ang balay nga ginapakonstruct, kakipay bandre. Ay mata nila priso, pero napatapos na balay kay ang ilang nga ginagasto. Parte sang negosyo sang illegal nga droga. Standby dugangan tani karon kay may ara kita masunod nga DTX 500 health alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-five.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
1: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-GTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-GTX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: May powerful compounds!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Para mismo!
4: DTX 500!
0: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sang pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayara sang mechanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sang brain para mahangpan kag maintindihan ang aton nabatian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sang imong pamatinan o pagkabungol.
5: Laingid man kung kana, tigulang kana,
0: oh,
5: tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division. Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang makareplicate kag makadivide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa program cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iyang telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
0: Ang
5: ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
1: DTX 500! DTX 500!
6: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
0: Ano ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
0: Wow!
1: DTX 500!
7: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
1: DTX 500.
8: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
5: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
0: ay, oh, the more kagabisyo, the more
5: dapat. Pili ka lang, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na, hindi ka mabungol, ha? Hindi mag-mutate ang imo nga cellular, Sir JP. Hindi ka matubuan bukol.
0: Ay.
5: Ang nami nga bukol, ang bulsa lang. Hindi ka magkatumor. Wala cyst, mayuma, cancer.
0: Uy.
5: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi ma-damage ang imo nga mga cellular kung naka-DTX 500 kag Mighty C ka. Or Pure C. Protektado ang masilyula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang. DTX 500 kag, Mighty C. Imagine na, 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, siyempre, permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5.
1: K5.
9: News FM.
1: K5.
9: K5.
1: News
9: FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
12: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
11: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ng ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
12: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba.
1: D3 Bio.
13: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Mabakal, sumanguti ka.
15: Gamit ng DTX 500, mataas yung sugar ko, malaki yung chan ko. Tapos hindi balance, hindi maganda yung bowel movement ko. Nakakabawas ako mga dalawang beses sa isang linggo. Pero nung nag-take ako ng DTX 500, gumanda yung bowel movement ko. Everyday na ako nababawas. Normal na lahat yung blood sugar ko, normal na rin.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
16: Sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
17: Live mula sa bulwagang pambalikan ng kampiyon na estasyon,
1: K5 News Philippines.
17: Sumasayo ang Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
17: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 pilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
16: At sa ulo naman, nagbabagang balita. PDRRMO ang tike mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dulot ng malakas na pag-ulan. Bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba. Tourist arrival sa Boracay tumaas ng 4% nitong May 2026. Search and retrieval operations sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Samantala, negosyante nilinaw ang nangyaring banggaan ng bus at wing van sa San Jose, Nueva Ecija. Sundalo patay sa enkwentro sa Negros Occidental. Babae sinampal umano ng ka-live-in partner. Ina kumampi sa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Ganyan din selos, motibo sa pagpatay ng lalaki sa sariling bilas sa Valencia, Negros Oriental.
1: YTC Network News. YTC Network News.
16: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan at K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PDRRMO Antique, mahigpit ang pagbabantay sa mga flood at landslide prone area sa probinsya dahil sa malakas na pag-ulan. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
18: Patuloy ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO Antique sa mahigpit at pagpapalakas ng pagbantay sa mga lugar na madalas binabaha at pagguho ng lupa. Ayon kay Mr. Broderick Train, Head ng PDRMO Antique, na base din sa deklarasyon ng pag-asa. Pumasok na ang habagat o southwest monsoon kung saan inaasahan ang mga pag-ulan na nagdudulot ng kapahamakan. Pahayag pa ni Mr. Train na kasama sa mga flood-prone areas ang bayan ng Sibalom, Pandana, Kulasi, Barbaza at Hamtik, habang ang mga landslide-prone areas naman ay ang National Road sa bundok na bahagi ng Hamtik-Iloilo Road, Barangay Igbarawan, Patnongon at Sebaste. Dagdag pa niya na ay kinababahala rin ang mga nakatira sa coastal areas dahil sa storm surge, mga bahay na malapit sa mga major rivers ng probinsya at mga eskwelahan na binabaha. Dahil dito, nagbigay ng abiso ang PDRMO Antique sa publiko na maging mapamatsyag at updated sa mga impormasyon kaugnay sa takbo ng panahon. Para sa MyTC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
16: Samantala, bilang ng mga batang malnourished sa Region 10 na bumaba. Tabuan detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5K Buscaino.
20: Bumaba ang bilang ng mga batang malnourished sa Region 10. Ayon sa DSWD 10, umabot sa 91% ang pag-ulad sa kalagayang pangnutrisyon ng mga bata. Sa tala ng ahensya, 91.13% ang improvement rate ng mga batang kulang sa timbang o severe underweight na sumailalim sa supplementary feeding program noong 2025. Mula sa halos 4,000 identified malnourished children, 4,489 ang nakitaan ng pagbuti ng nutritional status matapos makumpleto ang 120 araw na feeding cycle. Samantala, ang mga batang nananatiling malnourished matapos ang programa ay ni-refer sa mga LGU para sa patuloy na assessment, monitoring at nutrition services.
21: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
14: ITC Network News.
19: ITC Network News.
16: At tourist arrivals sa Boracay tumaas ng 4% na nitong Mayo 2026. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
22: Umabot sa 232,818 ang tourist arrivals sa isla ng Boracay nitong May 2026. Ayon sa datos na inilabas ng Malay Boracay Tourism Office, mas mataas ito ng 4% kumpara sa bilang ng mga turistang dumating noong May 2025. Base sa datos, pinakamarami pa rin ang domestic tourist na umabot sa 207,617. Nakapagtala rin ng 2,240 na overseas Filipinos na bumisita sa isla sa nasabing buwan. Samantala, umabot naman sa 22,961 ang foreign tourist na dumating sa Boracay noong May 2026. Positibo naman ang LGU Malay na mas pangdadaming turista ngayong buwan ng Hunyo dahil sa mga nakatakdang pagbisita ng ilang mga cruise ship sa isla. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
14: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Rojas City nagpapatuloy. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Roldan Villarreal.
23: Patuloy pa ang paghahanap sa isang lalaki na nahulog sa ilog noong nakarang linggo ng hapon sa barangay Kagay, lungsod ng Rojas. Ayon kay Al Jesse Alivio, officer in charge ng City Disaster Risk Reduction Management Office Operations Division, hindi pa rin nakikitang biktima na si Rogelio Dinaga matapos itong pinaniniwalaang nahulog sa ilog. Sa ngayon, nagtutulungan na ang CDRRMO, PDRRMO, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteers sa paghahanap sa biktima sa ilog at katabing dagat. Napag-alaman na nagtatrabaho si Dinaga sa Palina Greenbelt Eco Park sa naturang barangay, nagsasagawa ng river tour sa mga bisita. Ito ay pinaniniwala ang nahulog sa balsa at hindi na nakaahon matapos ang paghihip na malakas na hangin at ulan na sinabayan pa ng malakas na current ng tubig sa naturang ilog.
24: Ito si K5 Roldan Visana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: ITC Network News.
19: ITC Network News.
16: Samantala, negosyante nilinawan nangyaring bangga ng bus at wing van sa San Jose City, Nueva Ecija. Balita atin sa atin ng K5 Dan Chavez.
25: Yang linaw ng negosyanteng si Chester Tan, may-ari ng wing van na nakabanggaan ng Victory Liner bus, ang totoong nangyari sa naganap na aksidente sa barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Nakasaad-an niya sa police report na magkasalubong ang bus at ang kanyang wing van nang bigla na lang na inukupa ng bus ang linya ng truck dahilan para maganap ang aksidente. Naniniwala din si Ginoong Tan na maaaring nalito lamang ang investigador ng San Jose City Police Office na si Police Master Sergeant Froilan Sarmiento sa ibinahagi nitong impormasyon nang matanong siya sa media. Dagdag pa nito na halos maghapon silang magkasama ng nasabing pulis habang nag-iimbestiga kaya't batid niyang medyo taliwas sa report ang naibigay nitong mga impormasyon. Samantala, kasunod ng insidente ay sinuspindi na ng LTFRB ang ilang unit ng nasabing bus habang patuloy pa ang ginagawang pagsisiyasat ng mga awtoridad.
2: Para sa Mighty Seed Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News at
3: IDC Network News.
19: Mighty Seed Network News.
16: Guarding sundalo patay sa engkwentro sa Negros Occidental. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni ka K5 Sunshine Lacson.
4: Kinumpirma ng 79th Infantry Battalion ng Philippine Army na binawian ng buhay sa isang engkwentro sa Escalante City sa probinsya ng Negros Occidental ang isang sundalo. Naganap ang engkwentro noong araw ng Lunes, Hunyo 1 sa Barangay Tamlang. Hindi pa pinangalanan ni First Lieutenant Fevi Fajardo ang napaslang na sundalo. Si Fajardo ay ang Civil Military Operations Officer ng Philippine Army. Inihayag ng opisyal na namataan ang mga rebelde sa lugar kung kaya't nagsagawa ng operasyon ang hanay ng militar na nauwi sa 10 minutong bakbakan. Dahil sa naturang encounter, umabot naman sa 400 ang bilang ng mga sibilyan na naapektuhan sa Barangay Tamlang na agad na nagtungo sa evacuation centers upang mailigtas ang kanilang buhay mula sa mga tama ng bala. Para sa Mighty Seed Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
3: ITC Network News.
19: ITC Network News.
16: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Babae sinampag di umano ng ka-live-in partner. Ina, kumabisa anak at sinaksak ang manugang sa Santa Fe, Leyte. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Carol Medino.
6: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng kanyang sariling biyenan sa barangay Katuogan na Santa Fe, Leyte noong nakaraang araw. Kinilala ang biktima na si Alias Badong na sa wastong gulang habang ang suspect naman ay kinilalang si Alias Ipil, biyenan ng biktima at pareho residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyon, nagsumbong umano ang anak ni Ipil na sinampal siya ng kanyang ka-live-in partner na si Badong at dahil sa matinding galit, kinumpro Pronta niya ang biktima na nagresulta sa mainit na diskusyon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinampal din umano ni Badong ang kanyang binana at bilang ganti ay sinaksak ng sospek ang biktima gamit ang kanyang dalang kutsilyo. Agad namang dinala ang biktima sa EVMC para sa karagdagang atensyon medikal habang ang sospek naman ay nasa kustodiya na ng Santa Fe PNP at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa Mighty Seed Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
3: IDC Network News.
19: IDC Network News.
16: Samantala, selos sa motibo sa pagpatay ng lalaki sa sarili nitong bila sa Valencia Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid naman sa atin, Dika K5 Shara Humilio.
7: Selos ang motibo sa paranaksak ng isang lalaki sa kanyang bila sa Barangay S. Balavag, Valencia Negros Oriental noong Linggo ng hapon. Kilala ang biktima na si Wellington Fabilar na idinikrang patay matapos ang insidente habang ang suspek ay si Candido Butay, 45 anyos at residente ng Barangay Lunga sa sabing bayan. Ayon pa sa suspect, nagsimula ang kanyang galit nang magkasamang pumunta sa bayan ng Tayasan ng kanyang asawa at ang biktima na hindi niya nalalaman. Lalo lamang tumindi ang kanyang salos nang umalis ang kanyang asawa ng isang buwan at nagsimulang manirahan sa barong-barong ng biktima. Sa ngayon, nasaselda ng Valencia Police Station ang suspect at naharap sa kaukulang kaso. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete at sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: IDC Network News.
19: IDC Network News.
16: At Bookmaker K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Binabantayan ngayon ng mga health authorities sa Brazil ang 2 pasyente na posibleng may Ebola infection sa mga lungsod ng Sao Paulo at Rio de Janeiro, kasabay ng pangamba sa posibleng pagkalat ng virus mula Central Africa patungong ibang bansa. Nabatida na isang 37 years old na lalaki mula sa Democratic Republic of the Congo o DRC ang nakitaan ng lagnat at isinailalim na sa isolation bilang suspected case ng Ebola. Gayunpaman, sa unang pagsusuri ay negatibo ito sa virus, ngunit patuloy pa rin minomonitora sa isang specialized infectious disease facility bilang pag-iingat. Samantala, mga hakbang ay kaugnay pa rin sa patuloy na Ebola outbreak sa Democratic Republic of the Congo, kung saan mahigit 1,000 na ang suspected cases at halos 250 na rin ang naitalang nasawi mula nang ideklara ang naturang outbreak nitong Mayo 15, 2026 sa ayon sa Africa Center for Disease Control and Prevention.

0: K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: 11 Mbps.
2: Balik kita sa ato niya pagpangaragad ng mga ka-K5 ang oras. Last 12:15 na sa hapon. Ang oras kinadulong sa inyo sang DTX 500 Disoperior Antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: 11 Mbps.
4: Balik kita sa ato nga pagpangaragad da mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Samtang naulat-ulat na to report ni kaki 5 Kim Kaluyo, ang parte ni bla sa dalan dira sa Sunset Boulevard bla nga porsyon sang barangay Kagbang sa distrito o kon sa Banwa sang Uton. Kay sundanay na mo barangay Suok, sunod sina barangay Kagbang sa Utona ang stretch sang Sunset Boulevard dalin sa distrito sa Mandurayaw Airport Mandurayaw lapos sa porsyon sa Nabais subong man sa Suok Arribalo kag dito sa barangay Kagbang Banwa sa Uton. Ang porsyon sina hindi malabayan kay ginclose ang nagligad nga adlaw sang Domingo sang tag-iya bangod kay wa pa kabayad sa road right of way ang DPWH nga naglabot sa 28 milyones pesos. Asta pa ni kontani asta lang ni ginatag nga plaso sang tag-iya sa tong December 31, 2025. Dingin pasirhan niya kay ang duta nga nalaksam sang DPWH sa pag-construct sang dalan mga kapin sa 4,400 ka square meter na porsyon sang Sunset Boulevard pero hambal sang isa ka kilala tang abogado nga ang gobyerno may kinamatarong. The government has the right sa pag-dismantle sang barricade tungod sa dalan nga naobra na legally. Ang gobyerno nagapossess ang property kung ang isa ka landowner nga gusto nga mag-regain mabalik abi siya ang posisyon kinanglan niya mag-file siya sang kaso sa korte o sa korte sa mag-file kaso if his ultimate goal is to be paid mag-file siya sang case for just a compensation. Iti just compensation ang 28 milyones pesos mo kay gin-construct ining Sunset Boulevard. Ang tinutuyo para ma-decongest ang traffic halin sa siyudad sang Iloilo pagkanto sa Southern Iloilo, Iloilo City to Uton. Kinako ginanabulig niya. Pero subong na-abrihan naman kahit nag-down ang probisa na kuno ang DPWH nga bayran nila kaya ang ginpaloap nila ng chiki sa central office sang Department of Public Works and Highways. Rong intagaan, san siya, subong nga, malabayan na naton ini. Nagligad to si Rado, pero pagkalunis ng open man. Check na to report ni Kaki 5, Kim Kaluyo, may kantanan sa ngang taga-Department of Agriculture, mag-check ko sa mga malaligaan sa bugas ko na sunod yun ba ng presyuhanay sa mga presyo sang kada sak o kada kilo sang bugas.
5: K5 News FM. Kampyon report.
4: K5 Kim.
6: Nagapadulong no sa mga merkado dari sa sudad sa probinsya sang Iloilo kag iban pagid nga mga merkado man sa Western Visayas sa mga personnel no sa Department of

0: Agriculture o kon DA Western Visayas. Agod ya nga ti ipatuman ang kining hugot nga monitoring sa inya 50 pesos nga price cap pa sa imported nga mga bugas sa 5 ton. Ni kasunod man no sa inya executive order nati naga mando nga dapat ang presuhan na lang sa imported nga bugas sa mga market naton yara lang gid ya sa 50 pesos. Kaso for example, makita na bino sa Department of Agriculture nati naglapaw ka, nagpresyo ka dabi sa 51, 53, 55 sa kada kilo, mayara sa nagkakaigo na penalidad o kung violation kumbaga kaki 5 John. That is why nati actually, no, na last time, no, napahibalo naman natin in yung status rin ang mga suki at tagpalamati. Kaya kung for example, no, bakal sila sang buga sa merkado kag imported ang ilang ginabakal ng rice, dapat ya 50 pesos lang sa kada kilo o galing on the part naman no sa pamamanog madya ya sa bugas sa 5 bajan na sini one of the concerns no hindi lang dari sa Western Visayas so the other areas paman dari sa Pilipinas kasi Manila ano mahimo na mon kay mahal bala no ang din baligya sa ila kumbaga sa mga dealers sa kifayal sa ano kung mga nagpuan ng mga suppliers so usually ti mga negosyante no mapatong man ang kumbaga no sa presyo tag piso tag dos and aside from that no mga cost pag sila nga na bayaran just like for example sa ila yung pag-travel sa produkto o kung sang bugas sa ilang mga pwesto kasi 5 ton o galing kayo on the parts and department of agriculture tam na nung gina-implement nila ang kanyang hugot na monitoring for those strong na mga nag-a-comply sa ngining price cap kasi 5 ton.
1: Pero may nadakpan na gimana ang taga-department of agriculture kung waigid?
0: So far, kasi 5 John, darin sa kaya ang tatuan nila ni Executive Director or Regional Executive Director sa DA Western Visayas, Dennis Arpia, darin kahapon siya sa may La Paz Market, no? Kagharo Market, so far, no? Wala pa man sa recorded ng mga violators kasi 5 John, darin sa mga ginbisita ng no? Mga merkado. Pero even no sa ibang pagdid ng mga balaligaan outside na sa mga markets kasi 5 dyan no sa mga dakuan natong mga merkado required man sa gihapon to comply sa ining price cap no nga dapat 50 pesos lang gid ya ang baligyaan ay kasi 5 dyan.
1: Why isang 55?
0: Wala, bisan 51. Bisan 50-50, naman pwede.
1: O, oh, tika, balaan mo, kung isa, ti ban kasaka, kay kuno lain niya baridad, bla, lain niya klase sa bugas.
0: Actually, nakita na nato, no? Ang sa national na pag-check nila kahapon dito sa Luzon area, na ang gin-contest man niya sa manog baligya, kaya mali, anon, tani kay mahal ang baligya sa amon. Tani, dito ka mo, anay, nagunas sa mga teacher, at sa mga manog baligya sa bugas mismo.
1: Kaya mo, kanina ang kaluluoy, kay ang mga middle blang, mga nagabakal, mga traders, amo nagaginansya, barato, bakal nila sa mga farmers. Sa mga middlemen nila ni mga middle bla nga nagapamakal bla mga traders kani mga amo ni nagapamakal nagapangdarawat bla sang humay sa mga farmers sa uma barato ila bakal propabakal nila pag release na nila kay ginpagaling na nila ginbulad na nila pagbaligya nila sa mga rice traders nagmahal na. Ang kaluluoy gid permi mga farmers ang naganegosyo. Ang mga nagapamakal ini mga traders ini mo nagakwarta ka K-5 game. Kaya mga nagabaligya ni sang bugas ini man sila gusto nga magmahal baligya nila kay ti iwala man sa may mabakal kun mahal mo.
0: Amo gid kay for example sa mga negosyante na pinalaman na natin ang sa nila sa kada kilo
1: laban-laban piso corona piso sinintimos nga ginansya. Ang dako ka dyan na kada ginansya mo ang mga traders?
0: O, second for example, abe, maligya sa ina, 50 pesos ang natas dito, do, kalain pa lang, wala ka sang ginansya, nagnegusto ka pa nga pamirian mo pa kakipan dyan.
1: Ang kaluluoy ka dyan mo mga farmers? Bakal
0: Amoy
1: ang
0: no.
1: barato, baka, bara, barato ba, ang baka barato ang bakal sa ila sa mga traders. Ang mga middlemen lang ini mga nagapang drawat sang humay sa umabla. Ginabulad nila, ginagaling nila, son ibaligya nila sa mga rice traders. Nagabaligya ni bla kilo-kilo, sako-sako sang bugas bla. Mahal na. Tiya mga negosyante na, makaginansya na sila, nagabaligya bugas, piso, salapi, 25, pagani iban mo kaki 5 game.
0: Oh, okay. Sorry, isang una doon, naka, na, mga maklan mo ba malang ang mga bugas? Iyan mo man ang ilang mga feedback na ti gamay man ang ilang patong. And actually, ti iniabi no, na saad sa Executive Order No. 118, Series of 2026, kung sarin, no, ginapatuman ang 50 pesos nga kada kilo nga price cap para sa mga imported nga bugas. Pero ano bala no
1: imported
0: mga penalties sa mga nagalapas
1: anong,
0: sa mga violator sa price caps? Sa
1: ano,
0: ilalom
1: K5M?
0: Sa yes, K5 John.
1: Anong balasihan nila no? Basta imported gani nga bugas 50 pesos lang ang kilo.
0: Yes.
1: Tekon ang mga ginambal nila nga native niya or local niyang bugas pwede na yung magsubra 50.
0: Yes, ka K5 John. Actually,
1: okay.
0: Una, doon yung planuhan niya sa local rice naman niya, nga imon, nga 53 lang kada kilo, ang suggested retail price lang. So far, SRP lang man mo, do, kumbaga, do suggested lang so far. And as of this time, do wala pa man bala gin-implement, no? Kung wala pa man niya gin-patuman. So, kung regarding naman din, kasi since nga implemented, alin sang May 13, 2026, ang ining price cap sa imported rice under no sa Republic Act 7851 o kon 7581 o kon Price Act ang mga nagalapas sa sining price cap ang mayara no sa nagakaigo nga penalidad, one of which amo no ang pagkapreso sang isa ka tuig tugtog pulo ka tuig, multa nga 5,000 pesos hanggang or up until 1 million pesos kaga pwede no combination of both ka K5 John mayara man no nga temporary o kon permanent kapag sarado sang establishment o kon negosyo ka K5 John pag confiscate sa mga produkto ka K5 John nga tinagalapas sa ining kasuguan kaga ang suspension o kon pagbawi sang permit o kon lisensya at kon makitaan mo dako-dako kaya ang violation o kon penalty no multa sa ining paglapat sa price cap. But then, kung tanawa naton, ang dapat tingin Manila nga ginuna, dito sila naguna sa mga suppliers o kung dealers kaya sang bugas. Kahit ang negosyante, mapatong lang man din na kaki-five.
1: Dapat
0: ba? Tani, dapat mo, may mapriso
1: dapat
0: pa na lang ang multa mo, labot pa sa nilinibo.
1: Kag dapat kontrolon nila ang presyo, magpagwa ang mga traders sa mga manugbaligya, mga retailers, sang bugas. Dito sa control hindi kay Dris lang mabakontrol sa nagabaligya na.
0: Among gin, no? Kahit may ari diri sila.
1: Iway man na mga retailers kini sang bugas ngini. Hindi man na sila gusto kini mabakal produkto nila mo kay ina. Kalabanan sila, inutangan man na nilang nabaligya nila kay Pipe Kim.
0: Kaya as much as possible, usually sa mga merkado na ton, as much as possible, ginatry nila nga magbarato para at least baro-barato sila compared sa ilang iba niya mga competitor sa market ka K5 dyan, no? Mayara sa mga rice brand nga sakop no sa amo ning price cap, one of which ang amo ning Aroma Pandan, Bachelor Yellow, Coco Pandan, Golden Cup, Golden Lion ining mga hasmin ka K5 dyan.
1: Dala
0: na mga kranda na ton mga wala nga mga imported rice.
1: Ang jasmine dala ni sa 50 pesos.
0: Yes.
1: Ang sinanduming.
0: Ang sinanduming ka K5 dyan. Wala na
1: wala sa
0: ilang
1: listahan.
0: Ano na, listahan. So, or wala na lakip sa ilang listahan.
1: Tayo ba't silingon nga pag gusto niyang sinanduming magpataas presyo? Kay why siya mandala sa listahan?
0: Actually, those 75 tanan ka mga rice brand ang sakop no sang ining price cap. I-post na ton sa aton sering nga Facebook page
1: kabay
0: para
1: patane,
0: may knowledge
1: kag,
0: aton sering nga mga viewers or followers.
1: Kagbasi ko, mambal niya nga ti, daw muna doon na dala na sa listahan, isla nila ngalan, blas ila bugas, blaho.
0: Oo, mambal nga, ay, lain eh, amuni nga, hindi man iguro, mabalaan kin nga amuni nga, brand yun eh, kagton-kagton.
1: Kunde, ano, butangdang jasmine, dala sa 50 pesos ang kada kilo. Isla nila, kwan eh, Kimberly. Maligyan na si 55. Eh, ano?
0: Oo, pwede man kakipaipan. Diyan, okay. Oh. Dito ganin nagligad sa Luzon area, ito may nag-monitor na from DA Central Office. Ang ginubra nila, nakitaan actually sa taga-DA, nga ti ang iya na price, 55, pag abot sa taga-DA, pag napadulong, bala, ginisla niya 50, kakipag dyan.
1: Oo, oh, tiko na ko, hindi ko na lang pabutang presyo ah, para wain delikado.
0: Oh, mamalay nalimtan ko lang butangan sa pag-singkwinta na.
1: Di ba, hindi, 50 mo na niya ako kada kilo bukas de. Pero, sunod kong pamangkot. Why pa sila sa mga nadakpa, no? Kagkabay pa nga, dasun si Mana. Ang Department of Agriculture na pasaka sa kaso sa isa ka manubaliga bugas. Galing kayo na ba kita sa mga tiyari sa nakipipkin?
0: Oh, so far to wala man, no? Bisan sa iyo, sa mga DTI, kagimano yung mga agency sa gobyerno kaki 5
1: ano ano ibalita mo
0: kung tani nila kanawon sa mga dealers kag sa mga suppliers no kay sila nang kay isang pasubir kumbaga mo
1: amo kani ano ibalita mo bi ko nang di abi may napasakan kaso nang ibalita mo sa naon nang headlines mo ako.
0: Good news.
1: May nadakpan gid man.
0: May nadakpan gid man matapos ang pinakatuig.
1: Sa ano kani so good yung rice cup niya sa San One?
0: May 13 kay K5 doon.
1: May 13?
0: Yes.
1: O, ti Mayo 13 pa lang. Itakaanta sila sa kahigayunan nga. Makapanakop sila. Pero ang mambala na ito, Termi, ining mga retailers. Ining nagabariga kilo-kilo, tunga sa sako, isa ka sako, lima ka sako. Amunin sila iyang naga bakal lang na sila sa ila supply sa mga dalagko nga mga rice traders. So hindi na sila ya silinga sila ginaangkadikta sa presyo sa ila ginabakal. So sa dalagko nga rice traders ang ginakwaan bla para ni sa aton mga puno na tublang akwaan bugas. No? Dapat dito sila mag-control ini kay sa rice traders.
0: Abogid. Actually, no, kung for example, ga-monitor ni sila gakadto sa mga merkado, pod nila ni, no, sa implementation, amo ang Department of Trade and Industry, Department of the Interior and Local Government, no. Bureau of Customs, Philippine LGO, Competition Commission, kag Philippine National Police.
1: Dapat so, LGU, why nila madalang di LGU daw? Dapat dalo niya ang LGU kay LGU, Local Government Unit, anong katubang stawo mo?
0: Actually, gina-encourage mo nila kahit since nga ang day limited naman na sila sa manpower.
1: Dapat inbutang
0: eh,
1: nila
0: mga manwa-manwa, eh, bala, no? Hindi man nila ma-penetrate, ginitanan nga luwan-law, halos mamonitor.
1: So, hindi ang
0: intervention man no, sa mga lokal nga panguluhan no, kung LGUs kay Kai John.
1: Amo kanina nga, importanteng role sa LGU, eh, kahit kabalo kita, may mga inspector na sila sa mga negosyante, mga negosyo, may mga inspektor ng mga LGU mo, tindira, isa na sa mga pamagi nga makita man nila kung nagkapang-inspect sila sa mga negosyo.
0: Oo, oh, kagas,
1: Dula?
0: Ado, no? Diba may mara sila na sa mga set of officers na nga-monitor gid. May price monitoring na wherein daily or weekly may ara sa ina-post bala sa ilang mga social media page. Amo niya ang na-monitor nila ng mga presyohanay sa amo niya produkto, pero usually, no, dala na nadra ang presyohan na isang bugas ka K5 John. We hope na itong mga infirman ang ining implementation no, sa Department of Agriculture
1: kagabay
0: alongside sa iba't mga ahensya sa gobyerno.
1: Kabay pa ka makita pagyato, makita pagyapo nato ng Jasmine na basis plakadlaw ay na Jasmine Kimberly na lang blao.
0: Oh, ambot ko may Kimberly nga. Sige lang po, madigutan. Tiko mo na pangalan ko sa bugas.
1: Tislan yan yung ngalan para hindi madalaw ay madala sa listahan sa may rice cup.
0: Oo, ti. Ang Kimberly, halin na guro yan sa mga ano.
1: Sa Leona, Leon. Sa Leon.
0: Sa Leon. Okay. United States of Leon mo.
1: Okay, salamat yun, G5 Kim.
0: Si Gary Fort, nagikan sa Department of Agriculture Region 6. By the way, no, nagpamati si Tita Rena Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, sa Deka Mike, kag Ma'am Veronica Dresama, Irizal Apus, kagdara kay Mami Immaculate. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
1: Madamo kanya, salamat sa report ni K5, Kim Caluyo. Ang ining porsyon niya nadulong sa inyo sa Klinika de Tribayo, di antiviral, kag antibacterial specialista. Malikawan nato ng trangkaso, hilan at sipon kagubo kung nagainom kita de Tribayo at Lawadaw. Bangon sa iya sila nga extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Kinabi na gid ko naka-study ka sa balahaon kay matubig nga lugar nga paborito balayan sang lamok. Taas lang imo hilanat kay may kaupod nga sakit sang ulo pagsuka kapala nakit sang kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Kini tanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka gani maginom ikaw sang D3Bio. Ang D3Bio ang superfood supplement nga ginhimo gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may mayo nga natural antimicrobial properties. Labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga alin sa extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ginhimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin nga alin sa D3Bio ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo pag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3Bio, pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton siningalawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapanami man sa D3Bio ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding o naimpiktar ka sang dengue. Tinloan ang ugsaran para di pagbalayan sa lamok kung may dala sang dengue virus. Likawan nga mag-stack sang tubig nga wala sang taklob sa aton mga puluyan kag mag-inom ikaw sang D3Bio, the superfood supplement para layo sa dengue. Gusto mo ka hindi magka-dengue, mag D3Bio ka. Gusto mo ka hindi ka magmasakit, mag D3Bio ka. Kagparisan mo sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Inpabasko nga vitamin C para sa mabasko nga immune system, mabasko nga resistance sa lawas kontra sa mga balatian. San ba'y mabalik kita dugay-dugay pagkatapos kid lamang sini.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant ng nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa hali, ng dalas ng UV rays kag blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa I Care Gold. Kagpatuluan ang mataas sa I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Klinika Sport Biotics ka.
0: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amon ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Bakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akon body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibe sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na K-5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K-5 News FM Iloilo.
12: Wow! My puso!
0: K-5 News FM. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My puso!
14: 11 Mbps!
15: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5! Ang ini nga porsyon nga nadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Subuman sang DTX 500! Ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung nakaditribayo kadlawa daw. Balikawan mo ang sarcoma nga isa ka klase kag tumalagsahon nga klase sang cancer. Apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon ilabi na gid kun yara sa late stage. Duwa ka klase sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil. 30% sa chan kag 10% sa ulo kon sa liyong. Yari ang pila ka mga factors kag kapataas ang risko kag magtubo ang sarcoma. History sang radiation therapy. Chemical exposure, malawig nga pag-ubag sa parte sa lawas. Genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod dyan. Ini magiho nga joint, tinaling ang pagkabali sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Mag-inong pitas ang DTX sa 500, yung may TC, kadadlaw. Kay puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapungka na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nahalin sa DSA sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Samtang amay TC naman isa ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities. Agod patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin kanserosa. Ini na magulat nga magtubo pa mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 yag may TC adlaw-adlaw para sigurado nga healthy. Agon mangapi kita. Mangapi kita sa DTX coffee mix sa healthy coffee. Kaya muna nga kape nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ika yung lawas. DTX Coffee Mix ha, healthy coffee. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo naman creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa oleifera kon malunggay, that's why nga healthy. Mag prebio coffee. Subong panahon ma medyo ma init-init tapos ang pagulan-ulan para ma-maintain naton nga hindi kita ma tamaan ka init, magpaligo kita para magpresko ang aton pamatyagan gamit ang Clinica DTX Beauty Soap. Kamo ini nga bon. Nga nagapaputi kag naga pa fresco sang aton pamatyagan fresh na fresh. Magpaligo gamit ang Clinica Deo Fresh. O ma-maintain naton ang freshness no, magpaligo ta Clinica DTX Beauty Soap kag kun tapos naton paligo mag Clinica Deo Fresh para sa mamot maputi na ilok. Goodbye Bayabas, welcome mahamot nga ilok. Mayong hapon lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Mga pamati, subong no, salamat gid ha. Thank you gid, thank you. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpamati sa mga programa sang K5 News FM Iloilo mga ka-K5. Ang hapon ang dira kay Ma'am Laura sa Makaysay sa Hong Kong, Ma'am Nadeline Seautong, Ma'am Bings PSJ sa Singapore. Kay Ma'am Nini Sian Prisya sa Singapore, mayong hapon gid. Kay Sir Arby Chris Casires, mayong hapon man. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasipli sa Barangay Balabaguharo. Kay Sir Edson Cabanero, mayong hapon gid. Sa kay Ma'am Rosemary Deloria, mayad-ayad gin hapon. Kay Rosemary Agramon, Ma'am Rosemary Agramon, mayong hapon gid. Salamat ha. Kay Sir Fred Pascala Jocampo, mayong hapon gid. Condolence ha, Sir Fred. Kay Ma'am Laura sa Makaysay, kay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong hapon gid. Kay Ma'am Aisa Ahmad, kay Sir Arman Bakugoay. kay Sir Mark Vincent Javier mayong hapon kid kay Sir Michael Blaise Silis. Mayong hapon kid kay Ma'am Melanie Catalonia Baroma. Kay Kim Arisioni Flora, mayong hapon kid kay Mamati sa Sumbag Bacolod City. Kay Lori Abadonio de la Cruz, mayong hapon kid watching from Barangay Rosario Dumangas Iloilo. Salamat kid sa inyo padayon nga pagpamati ha, sa tarantana naton nga mga live viewers baya on air kag online. Kapamati sa Baya 88.7 sa lilisukan sa inyong mga radyo. Ang Key 5 News FM Iloilo. Why na kita time? Dari sa atong siningapag pangalagad ha? Balik kita naman boss sa 11 Mbps. Ang ngalan sa damian and women of Key 5 News FM Iloilo. Sa ngalan ni Kaki 5 Andre La Pastora sa Master Control. Ang inyo Kaki 5 John Sapio. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, number one kita, Key 5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
16: Mabakas mga butka.
17: Para sa matinlong nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sang imo atay.
17: Basta tinlo nga tayo.
18: Happy kalunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
16: epektibo.
19: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
20: Masamig ka bala gina allergy?
16: DTX 500.
20: Ang DTX 500 ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
20: Masaliga DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
22: Mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
22: Mga butika.
16: I Care Gold, ang superior eye formula. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C.
22: Mabakal mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
18: Mighty C.
22: Mabakal sa mga butika.
26: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
27: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
28: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
27: Sa barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
29: Good news!
27: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
29: Libre!
30: Libre!
29: Wow!
27: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: K5
1: News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News.

0: ka K5. Diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihunghun obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Nakugid na nebulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Pasami ka bala na gaugdas, kapoy sa trabaho,
6: kag stress adlaw-adlaw.
5: Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkigulat, kalaman ang abiyan.
2: Mag DTX 500 ka.
5: Kaya sa DTX 500
2: ang stress malikawan,
5: pagkaburigon malimtan.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape.
8: Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi.
7: Pagudgali sa kape nga akong ginainom.
8: Intistingan ko ang DTX Coffee Mix.
7: Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi.
8: Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kundayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
17: K5 News FM.
18: Saro Iloilo.
19: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna 10 na sang hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
24: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nga kulang.
23: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
0: Grabe gid siya, maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gid mapunggan. Daw na dimat gid ako.
23: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.
19: Maayong hapon sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong makaupod sa subong Martes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. Isa ka oras, kagtunga kita nga magaupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta dira ang aton mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton mga kumare-kumpare? Kamusta ang Martes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha, busog ang tanan, ara sa maayo nga kahimtangan, naga-relax-relax. Siyempre, nagapahunay-hunay kung bago lang tapos kapanyaga, tapos igma. Ang iban, tibago lang kapuli. Okay lang na. Ang importante ha, healthy kita. Pag malipayon sa subong nga adlaw. Kamusta ang aton nga mga suki dira, mga nagatutok subong sa aton nga radyo 88.7. Dira sa may Iloilo City, good afternoon. Maayong hapon man sa mga nagaupod sa aton sa mga relay stations K5 News FM Pasi. Dira sa may bahin sa K3 FM Kalinog. Maayong hapon gid. Maayong hapon man sa mga taga K3 FM Yagao. K3 FM Laganas. Dira sa Short FM Dumangas. Kaya siyempre, dira sa aton sa Quinto Distrito sa mga nagatutok sa K5 News FM Sara.

like and follow, please i-like at i-follow ninyo. Kag syempre, hindi man pagkalimtan, nga i-follow ang aton K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para mangin una kag updated kamo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang probinsya.

Maayong hapon, kids, sa aton nga mga kumari abroad, mga nakadutok dira sa may Facebook Live naton. Maayong hapon sa kay Ma'am Bings PSJ. Ma'am Azun Pineda, good afternoon. Maayong hapon man ha sa kay Ma'am Nene Shan Presha. Maninay Rose Vic, good afternoon. Ma'am Annalie Bahade, maayong hapon, kids. Ang sa iban pa naton dira nga mga kumari abroad. Good afternoon sa inyo tanan-tanan.

Sa mga nagalantaman via Facebook Live, maayong hapon gid, Ma'am Erlina Tilarmagoles, Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Melay Montano Palencia, good afternoon. Maayong hapon man dira sa kay Goles Tilar, unang Goles Tilarma kag Montano family. Maninay, patamyo lang happy birthday kay Maria Delia Gamoza. Oy, happy happy birthday! Greetings from Ma'am Nene Shan Presha. Kag syempre, sa tanan-anga nag-celebrate sa ila dira kaadlawan. Happy happy birthday sa inyo.

Happy, happy birthday sa may mga birthdays, dira. Sa mga nag-celebrate naman ha, sa ila espesyal ng okasyon, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede ka mo magkapanamyaw diri sa aton. I-text lang ina sa aton text line. 0962-478-8730. Again, 0962-478-8730. Or a comment sa aton Facebook Live, K5 News FM Iloilo 88.7. Sir RV Chris Casera, sa may tubungan, maayong hapon game. Ma'am Azun, good afternoon. Maayong hapon man dira kay Sir Morvin Brasileño. From Haniway, Iloilo. Mamay Panas Valencia, maayong hapon. Jomar Esler, maayong hapon man. Ma'am Nene, good afternoon. Maayong hapon man sa kay Sir Harry Falsis, kay Hannah Kendra Falsis, ang Falsis to. Sir Desky, Zerudo Dianon, abaw, back to work na naman kuno ho. Amogin na Sir Desky, importante may trabaho ha. Kabudlay magpangitas ang obra subo. Novi Ann Bahade, good afternoon ma. Sir Jomar, dira sa may kanabuan Tigbawan, maayong hapon din. Sa may mga greetings, pwedeng-pwede gid ka mo mag-text ah. Sa liwat, 0962-478-8730.

Happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sige, aton oras, alauna 20 na sa hapon. Nakatimpla na sa DTX Coffee Mix. Sa mga wala pa ha, init na kamukha tubig, magtimpla sa aton kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. May ara ini sa ampalaya, chia seeds, kag disregard sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton patunaw sa aton nga ginkaon, especially busog ka sa imo panyaga. Inom kita, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Hi Maninay! Maayang hapon! Excited na gid kami dili sa Yuching Sarados, mamati sa imo. Pages of Love. Abaw! Ikaw kitang ginabantayan namon ah. Shout out man sa amon ingod sa Bunibing nga nagabantay, si Jessa. Inom kita DTX Coffee Mix. Wow, kampiyon! Maayong hapon na sa mga taga Yucheng Dos. Nagalanog na naman ang tingog tada sa may banuas ang Sara, ho? Yeah, speaker nila dira, pero ti naman katunog-tunog. Good afternoon, ha? Especially sa mga nagabakal dira sa Yucheng Dos. Maayong hapon man sa Elaine Rose Store dira sa may Barangay Cubay, San Junisio. Sa mga taga San Junisio, dira balaway, pabagakay, pakanas, pa ano pa dira nga mga kaiping nga mga kabanuhan na ukon mga kabaranggayan, pwedeng-pwede ka mo magbakal dira sa Elaine Pharmacy sa mga produkto ni Doc Ramil Uy. Available dira ha, aton nga mga products. And syempre sa aton nga mga K5 Solid supporters nga mga resellers. Available man ang aton dira nga mga produkto. Kaga, sa mga gusto magbakal sa aton nga Klinika Sara Branch, ara kita located sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal.

0: Good afternoon, Maninay. Greet ko lang pamangkin ko, Lorraine. Happy, happy birthday. Paplag lang ako, Maninay, number ko. Ngita ko textmate nga babayi, 29 to 40 years old, si Mike Galia. Ang willing lang. Ari ako number 0938-445-3328. Sa liwat, 0938-445-3328. Maninay, patamyo lang, Akandegara, si Ces Moreno, si Upog, si Ayot, kag si Guling, kag si Bato. Nagapamatigid kami diri Subong. From 930. Mayong hapon, Maninay, shoutout lang sa Puro 4, sang kasamata. Maayong hapon, Gid, from Nanay Lucy, Catalunya. Happy birthday gali Maninay sa akon amay nga hardworking kag helpful gid mapinalanggaon Marcelo Villena alias Siloy. Oy, happy happy birthday. Sige ah. Sa may mga gusto pa dira tamyawon ha, padala lang kamo sang inyo nga mga mensahe dire. Ma'am Gerlin Arcanio, Maninay patamyo lang kanday Tatay Katsot kag Nanay Elena nga bag-ulang kapanyaga ah, nagapahunay-hunay sa may barangay Zerudo. Ay, mayang hapon sa mga suki naton diri sa may barangay Zerudo. Sige. Oras naton, alauna 24 na sa hapon. Ang aton istorya sa subong nga hapon, ginpadala ini ni Mayet. Si Mayet dalaga pa kag may-ara sang nobyo. Pero ang problema ni Mayet, amo ang iyang magulang. Close ini sila katama kag madamo sila sang handom. Ang magulang ni Mayet, amo ang nagapaeskwela sa iya. Pero isa sinakaadlaw, may ginpakilala ang magulang niya nga mangin asawa niya. Sa nga primero, okay ang pag-updenay sang iya magulang kag sang iya nga asawa. Pero may natukiban si Mayet nga may kirido ang asawa sang iya nga magulang kag ginsugid niya inidayon apang indi magpati ang iya nga magulang kag amo ini ang ginhalinan sang ila nga pagsungguranay. Oy, grabe ba? Ano bala ang nagakadapat ng himuon ni Mayet? Paano niya bala mapakita ang kamatuoran sa iya nga magulang? Ukon para sa katawhayan sang tanan, taguon niya na lang ini. Ang bugos nga kasaysayan ni Mayet, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Standby na, mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagahlin kay Mayet. Kag ang magadala mo si Angeline Buenafe.

0: Nay? Nay, si Manong nay diin?
1: Si Manong, muy-muya nga aga. Pato naglakat siya.
0: Sa din sa ako naman makadto, Nay?
1: But? Wala man sila obra subong. Malo ka naman sa magulang mo. Daw si tatay mo na iya nga wala ka pahimo yung.
0: Ay, bilibgig ko bala kay Manong Nay mong abi mo bala, Nay? Kung mamana ko, ay, piliyon kong parihas kidya kay Manong.
1: Oy, Mayet. Ano na yung mga pulupamana na yung imo? Ha? Kapag gani mag-ano-ano, pamana. Unahon mo yaan na yung pagtuon mo. Nakita mo naman yan, nagabaka si Manong mo. Nagabira-bira sang ubra para sa pag-eskwela mo.
0: Nay,
1: munang tandaan mo.
0: Wow. Wala ko na yung nalipat, Nay, ah. Nagatuon di ko yan na isang maayo. Pangako ko na sa inyo, Nay. Pangako ko, gid ina, Nay.

0: Mayet, manghod ko.
1: Nung, nung kagina tapa kabalagin na hulat. Nung ginbinlanta ka sa sudaan nung oh.
0: Abaw. Salamat kita. Ay, okay lang ha. Nakapamawan ako abe. Ay, oo, gali. Ari gali ang inugbayad mo sa project mo.
1: Ha? Nung amon ni galing ginlakat mo kahit nasang aga?
0: Oo. Nag-sideline ko to ula madpres ha. Sakay nung mamer blaw. Yawat pa makadugang-dugang sa baleran mo sa school mo.
1: Nung thank you gid nung ha. Ikaw gid yung pinaka the best nga magulang.
0: Asu, sara ka naman. Ininto mo naman ko. Ay, oh gali mayet. Mautang ko motor para matakdan ko sang sidecar. Kag siyempre, mabiyay-biyahe ko ha. Para bala maka duligwa man tablaw.

0: Day, doon sa nulang no, ma-third year na kita sa college, no?
1: Amo gani, day eh. Samtang nagahilapit na tanga mag-fourth year. Nagadako man ang galastuhan ta, day.
0: Ay, amo ginaya, day, ah. Inikin man forever nga mo sini. Amo na naugaling, kaluluoy lang mga nagapeswila sa atuan.
1: Amo gani, day eh. Naluoy na ko bala, day, kay Manong, day.
0: Ay, amo gid. Ay, ambot. Ay! Oy, hello.
2: Hi, girls.
0: Oh, ay, Diyos ko.
2: Pwede maka-join?
0: Ay, Jefferson! Ay, yes, of course, no? Pero mauna na lang ko, ha? Ay, kabalo na ko doon. Istorbo ko na sa inyo, eh.
1: Day? Ay, hindi ko din pagbayain.
0: Ay, wait na ka, Day, sa room, Day, ha? Okay lang ko, ha? Long time, Day.
2: Mayit. Babae lang siya. Mas magani nga naglakad siya para nga masolo ta ka, eh.
1: Jeff! Di ba nalaghambal na ako sa imo nga hindi ko pa gusto nga magnubyo?
2: Hindi mo silang tuyo ko sa imo, Mayet. Kakwan, buwas birthday ko. Gina-invite ka.
1: Ay, okay. Happy birthday. Pero hindi ko maka-attend eh.
2: Mayet, please. Ikaw ang pinaka-special ko nga bisita. Hindi man ako pagpaslaw, ha? Bisan sa amo na lang sininga time. Please, Mayet.

0: Mayet, saan din ka makanto?
1: Ay, ma-attend ko sa birthday sa classmate ko, nung.
0: Ah, ate si nanay yan na kay Balo na?
1: Oo, nung.
0: Ate Mayo, Mayet, magalong ka. May tani ko na rin ang motor ko kay Dulong Taka. Ulat pa abi ako sa releasing eh. O, gali, buwas bala. Ipakilala ko si mong nubya ko ha. Huh? Kag siyempre sa inyo ni nanay eh.
1: Ha?
0: Oo.
1: Matuot ka, nung?
0: Oo.
1: Ay, excited na ko nga makilala siya, nung.
0: Basta mabuot siya. Kagpalangga ka niya. Kag siyempre, ako man eh. Ah, dali na.
1: Ay,
0: idolong ko ikaw sa gwa. Dali ka.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo. Campeón Sabalita. Campeón sa drama. Campeón sa música. Campeón sa comentario. Campeón sa servicio público. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Pre, pila ka nagkatuig at ano maes? Pirde ka gyapon?
3: Halin pa sang, nalimtan ko na.
2: Bao kita mo lang, nalimtan mo na? Seryoso bala pre? Aryo, testing eh ang bago.
3: Ano nga variety na? Mabudlay naman aguro tandaan nga mga numero.
2: Hapos lang ni tandaan. NK313 VIP sang Singenta.
4: NK313 VIP.
2: Protect todo sa ulod. Mabugat ang ani. Wala siyang mga kinatan. Gani wala ka man siyang sakit siyang ulo.
4: NK313 VIP. Protect todo panalo. Itanom subong asisyon.
5: Protection VIP. Para sa ka NK na VIP.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal

0: ideya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
4: Gah, matchoy ride man tabi gah.
5: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
6: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
7: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
4: Tika, ma-joyride na ta.
5: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
4: Sakay ka, kidiya.
5: Siyempre. Naka-extend ko ya.
4: Basta sagad nga driver. Extend, love.
7: Extend Supplement for Men.
6: DTX 500!
7: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
6: Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghunta sa makahalit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
7: Masami ka bala na kaugtas?
6: Kapoy sa trabaho,
7: kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang matasig ang pagtingulan, kalaman ang abiyan.
6: Mag-DTX 500 ka!
7: Kaysa DTX 500,
6: ang stress malikawan,
7: pagkamurigod malintan.
6: DTX 500 E3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
6: Ang Physio
7: yung may D3.
6: D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may Visio.
7: Ang Visio
6: yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
10: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
6: Mag Eye Care Gold Capsule ka.
10: Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata.
6: Eye Care Gold Capsule,
10: may aras ang lutein,
6: vitamin A,
10: vitamin E,
6: vitamin C,
10: zinc,
6: kag bilberry extract.
10: Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health,
6: mag-inom sang Eye Care Gold.
10: Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics.
2: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow! My puso!
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado!

0: Thank you, Gida. Abi ko anay kung hindi ka magkadto.
1: Ang matuod, hindi ko tanya magkadto eh. O galing kay Kalaway man balibaran ng birthday mo.
0: Salamat, kid. Dali ka. Kay ipakilala ko ikaw sa mga bisita ko at sa mga parents ko. Hindi ka magkabala ka. Mga mabuot sila.

0: Ah, Mayet, bangod ko. Si Gila Galinobi ako.
1: Hello, Mayet. Happy to meet you.
2: Hi, Nang. Husto, gid man gali si Manong. Kagwapa si mo kag mabuot pa.
1: Thank you. Thank you, gid. Kag ini ka magkabalaka. Palanggaon ko gid si Manong mo.
0: Oh, gali, Mayet. Nagaplano na kami nga magpakasal ni Gila. Pero hindi buot silingon nga pabayaan ko na ikaw sa pag-eskwela mo. Hindi ka makabalaka na istorya na namo ni Gila nga suportaran ka Japon namon tubtob makatapos ka. Hmm?

0: mayat. Tubdob bala subong. Wala pa kita ko sa pag-asa. Humalin sa college kita. Tubdob may obra na kita. Wala gid bala gihapon.
1: Jefferson?
0: Ang matuod, madamo sa mga opportunity nga nag-abot sa akon, like nga mag-abroad. Pero mas ginpili ko nga masunod sa imo. Tungod pa lang ka taga-katama.
1: Jefferson, grabe ka man, no? Believe ko ya sa imo. Palangga manggit bala ni mo ako.
0: Ginapamangkot pa na bala. Natural, palangga. Palangga, palangga, palangga, takakatama.
1: Oo ah. Sige na lang gani ah.
0: Oh.
1: Kita na.
0: Oh, my. My head. Oh, yes! Yes! Salamat kid, Mayeta. Palangga ko, hindi ka katama. Salamat kid.

0: Jeff. Kung tani, wala ka na lang nagdulong. Pasi kung kapoy ka na sang sige kalakat.
1: Wala sang kaswa. Ano abi kay ikaw eh? Hindi ka gusto nga magsakay sa salakyan. Gusto mo ganyan maglakad kita.
0: Jeff, kabalo ka naman. Di ba lang simple lang, kuya? Kagisa pa, kung makita ta ko na sa mga tupad balay namon, nga may nagadulong sa akon nga di salakyan, bosus! Grabe, lain na yung ilang paghangop, ya.
1: Babae na sila.
2: Halong ka, ha?
1: Ba?
2: Love you.
3: Ikaw man. Boss naman, ha?
2: Okay. Babay, halong.
0: Hindi.
3: Thanks.
1: Mahit, kilala mo ba lang babae kag lalaking ina?
0: Kwan, wala. Dali na, Jeff. Nasigang paglakat.

0: Nong, pwede ta ka ba lang masturya?
1: Ano yun naman yun?
0: Nong, hindi maayo nga asawa si Nang Jella para sa imo.
1: Be, Mayet, paano mo na ang balina?
0: Basta nung, palihog nung, samtang templano pa, bulagi na ng asawa mo nga ina.
1: Mayet, ano bulagi na ang mo man?
0: Basta nung, pati lang pala sakon. Pero mas maayo nga ikaw ang makatukib sang tanan.
1: Oh,

0: Mayet, kung tani wala ka nalang interest sa pangabuhi sa magulang mo.
1: Jeff, hindi ko mabatas eh. Nagginatunto si Manong. Nagkapangiridong asawa niya. Sa imo man be, hindi ka bala masakitan, ha?
0: Mayet, base ko na mo pa sinanghalinan sa paglainan niyo sang buot sa magulang mo.

0: Mayet, anong plano niyo ni Jefferson?
1: Kwan Nay, mapakasal kami. Pagkatapos naghambal man siya nga dito siya maubra sa Dubai.
0: Di maayo man kung subong sina. Ahay, masubuan git ko tani kiti. Basi kung ikaw maapas ka man bala dito pila kaadlaw. Mayet! Mayet, wada! Mayet!
1: Hala, sinong Jela?
0: Si Jela na? Nga daw akig siya, ho? Ay, daligid lang. Abrihan kong partahan.
1: Ay, upo tanay. Upo tanay. Upo tanay. Kito akong kinanglan niya eh.
0: Ay, sige, sige. Dala. Ano, tani? Jela? Nay? Si Mayet? Ano nangin kalain mo sa akon sa magulang mo? Ha?
1: Nang Jela? Natungod ba na sa kerido mo, ha?
0: Nga, nag-entra ka sa pangabuhi namon? Ha? Nagpinalagpat ka lang. Wala kang isang kabalas lang yung kasis ng bayaw, no? Tanan nga pagpalangga. Tanan nga pagsuporta, ginahatag na mo sa imo. Amo pa nang ibalos mo sa ako.
1: Nakusugit man na. Ginatonto mo si Manong. Nakita ko mismo sa duwa ko kamata nga may lalaki ka.
0: Ano nga lalaki? Nagpataka ka lang sa bakba mo. Kung mo kay professional ka na, amo na sining ibalos mo sa akon. Tungod sa imo, nag-aaway kami sa magulang mo. Wala ka sa guya! Wala ka sa kabalaslan!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM Sara Iloilo D3 Bio Health News D3 Bio
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio Ang D3 Yung may BCO Ang BCO Yung may D3
2: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: Depensa. May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells
0: D3 Bio
5: Ato si Rico isa ka radio announcer kung kaysa nakagadulaan na to sa resistensya nagaluya na to pamatsyag isa nga nakabulig sa akon amo ang D3 Bio with the VCO nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: D3 Bio ang D3 yung may VCO ang VCO yung may D3 mamakal sumang
3: mutika imagine trillion cells ti inom gid D3 Bio adlaw pagi sini imo nga immune system cells indi hago no indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio
4: daw import gali ni dok
3: oh import
4: yan yeah. Import kaya
3: your second immune system
6: sumira so, duha ka branches ang immune system Dr. Ramil ini ginatuag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan so ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
3: nga ginakompos mga train gipang train
6: nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sang B cells T cells kag kinahanglan ani naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system so ginasuportuhan sang D3 Bio
3: ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-act as your immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio nag-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas
6: Well in fact Sir Kevin ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan no aragin na sila
3: part na sa aton kabuhi gagwa sulod lang na sila mo
6: so sakto na Dr. Mel part ini sila sang aton nga day to day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito gid si kagaw
6: paborito dapat
3: labi na akong plakaw ang katamis
6: so dapat condition permi ang imong immune system no labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina so
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata no mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system gagawa sulod lang na sila kung naka D3 Bio ka may anti-parasitic ka na tanan nga lugay da sa imong atyan patay may anti-fungal ka tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulawrin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo.
7: Atensyon mga kamais. Naog ka sa ani sa NK313 VIP halin sa Sinchenta. Kung magbakal ka sang binhi, pwede ka magtaog sa Buena Mano Panalo Raffle Promo. Buena Mano Panalo Raffle Promo. Magbakal sang isa ka bag sang NK313 VIP kag magkuha sang raffle coupon para may chance ka nga magdaog sang motorsiklo, 50-inch TV, kag madamo pa. Sulatan lang ang raffle ticket kag ihulog sa Dropbox sa mga NK retailers. Hasta na lang sa July 16, 2026 ang promo. NK313 VIP. Protect todo. Panalo. Buena mano panalo. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB-254977 Series of 2026.
8: Protection VIP. Para sa ka-NK na VIP.
7: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kapanubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Marakas mga butika. D3Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho ang pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kana amit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito git ko sa banikaturas. Gatik git ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis git pagpabas kog sa lawas.
3: Mighty C. Mabaka. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! By Fortified Probiotics, nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica DioFresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
10: Clinica DioFresh.
9: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
12: Gah, ma-joyride man tabi ka.
13: Wala sa kondisyon ang makina ko.
14: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
13: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
12: Sakay ka kidiya!
13: Siyempre! Naka-extend ko ya!
12: Basta sagad nga driver, extend, lover.
15: Extend Supplement for Men.
3: DTX 500!
14: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
3: Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian! Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
14: Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
3: Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan!
0: GTX 500 E3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
18: Malakas, mga buti ka.
19: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
20: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
21: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: BTX

0: 500. Epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan gumani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka magabutiga
1: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw! Ilaw!
3: Ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga nagalast after 48 hours.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:16 na sa hapon. Ang ininga oras, mga ihadog at ihada, ginadulong sa inyo sa kaalwan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio, isa ini ka antiviral kag antibacterial specialist. Nakahibalo bala kamo nga nagaprotekta man sang aton nga tiyan batok sa amiba ang D3 Bio, especially sa mga mahiligon bala magkaon dira sa mga kilawin, mga talaba, mga sushi, ukon mahilig ka magkaon sang mga street foods kag mag-inom sang tubig halin sa gripo ukon sa mga public fountain. Delikado ina ha ang ginatawag nga amibiasis. Ini isa kasahi sa nga entamoeba histolytica nga sarang gubon ang lining sang aton dira nga mga intestine. Gani indi pag pabayi nga mag lala pa ini ha kag mag komplikasyon bangod sa mga simple lamang nga pagkaon nga ini. Inom kita D3 Bio kay ang D3 Bio hindi lang ini basta-basta nga food supplement. Ini isa ka natural shield batok sa mga makahalalit nga mga mikrobyo. Inom kita D3 Bio kay suno sa pagtuon ang monolaurin halin sa D3 Bio effective ini nga pangbato sa mga bad bacteria kaangay na lang sang Giardia lamblia, kag sa E. coli, kag sa Salmonella, kag sa H. pylori, nga mga primary causes sang ginatawag nga ulcer. Kani hindi pagpabayaan nga gubon sang amoeba ang aton nga ikaayong lawas. Mag D3 Bio kita ang superfood supplement adlaw-adlaw para sa aton nga tiyan nga protektado kag mabaskog nga panglawason. At syempre, hindi makita magkalipat, magtumar kita sa Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, para inisa manami man nga blood flow. Ang mataas nga levels ng cholesterol sa lawas naton, ang may dala nga peligro para sa aton ikaayong lawas. Ang cholesterol nga sobra-sobra, pwede iniha nga mag-gupa sa mga ugat naton kung ini ma-oxidized. Gani ang mga bag-o, ma-oxidized nga cholesterol, ang mga free radicals nag-cause ina sang pagtiga kag pagbara sang aton nga mga ugat. Pwede ini nga magresulta sang alta presyon kag balatian sa aton mga korason. Gani malikawan ini paagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C adlaw-adlaw bangod ini ang mabaskog nga antioxidant kaya nagabulig sa pag-neutralize sa mga free radicals sa aton nga lawas. Kag iniman ang nagapanami sang aton nga blood flow para malikawan ang pag-clot dira sa mga dugo naton bangod sa sobra-sobra nga cholesterol. Gani para sa manami nga blood flow, inom kita Mighty C alkaline nga vitamin C. And hindi makita magkalipat, tumar kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, nagabulig ini sa aton ha, para nga makatulog kita sang maayo. Magkaon kita sang mga prutas para nga manami ang aton nga tulog kag mag-inom kita DTX 500. Ang pag-repair sa mga selula ang nagakatabo sa tion nga kita ang nagakatulog sa sulod sang 8 ka oras kun gabi. Na, amo na ang importante nga magtulog id 8 hours kada gabi. Kung kulang sa tulog, hindi makumpleto sang lawas ang pag-repair sa mga damaged cells naton. Ilabi na sa brain. Gani, irritable kag mainito ng ulo sang mga kulang sa tulog kag wala sang tulog. May mga prutas nga nagapanami sang tulog. Kaangay na lamang sang grapes, saging, kag avocado. Pero ang DTX 500, natural sleeping pill ini. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw ang makabulig sa pag-angkon sa mahamuok na katulugon kag bastante nga pagpahuway kung gabi. Ang super antioxidant sang DTX 500 ang nagahimo sa mga free radicals sa lawas ta kag nagadetox sang aton nga cellula kag mga tissue and organs kag nagapadasig sang cellular repair samtang nagakatulog kita. Gani, magainom kita DTX 500 para sa mahamuok na tulog kada gabi. Initanan mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad

0: ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banuasang Sara, available na ini sa aton Klinika Sara Branch sa kilid sang RJ Akon sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May apat man kita sang apat may apat man kita ka mga product outlets. May Klinika Haro Branch kita, Klinika Pasig, Klinika Miagaw kag Klinika Kalinog Branch. Gani ano pang inyong ginahulat, magbakal, magtumar, kagpamatud-i ang kaalibyo sa mga produkto sa klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramid Uy. Oras na to, alas 2:21 na. Wow, grabe no? Masubo-subo man ang istorya ni Mayet. Kung si Ma'am Nene pa, mayo man natani kay ginasugidan mo si Manong mo, tianhon mo kay tiwaay man siya nagapati at tungod palangga niya gidang iya nga asawa. Hulat tanga siya ang makaakto, makakita sa asawa niya nga may kirido. Dira niya mabalaan sa ulihi nga tama ang nasugid mo. So subong kay waay man siya nagapati maayo sa imo, pabayin na lang da sila para di ka matamaan sa ilang nga kaakig sa imo. Masubo no kay napatungan si Mayet. Inang gusto niya magpanugid, gasugid man siya sa mga nakitaan niyan, hibalaan niya. Apang, anuhon natin abi, bangod nga, tawag ni gani, hindi siya pagpatihan. Kay palangga gid sang iya utod ang asawa si kinahanglan ni Mayet sang mabaskog nga mga pruweba dira. Ahay, amugin na ang mag-utod sender, pero hindi lang maghupot sang kaakig sa magulang mo. Baliki lang ang nabulig niya sa imo, kahit iba si pila kaadlaw, matukiban man niya ang matuod. Importante, wala ka kaakig sa iya. Correct, kid. Mayang hapon sa Buboy Furniture, nagapamatigidara sa aton. Ma'am Ramia, maayong hapon. Benny Hermano, maayong hapon. Mary Jane Estopasha Ereswalo, maayong hapon, gid. JP Princess Andong, maayong hapon, gid. Sa mga taga-Tipaklan, nagapamatigidara. Arman Baco Guay, good afternoon. Ma'am Twinkle de la Peña, good afternoon. Ara sa piyak nga linya, una naton nga caller, subong nga hapon. Good afternoon. Mayong hapon.
1: Ay, ano mo rin, mayong hapon.
0: Sino gani?
1: Siyempre, si Reyna mo rin na yan.
0: Abo, kampiyon gin siya sa Reynan. Adiin ka subong sa Reynan?
1: Argo kita pong live sa mga Mary Mark Mona.
0: Abo, balik naman sa syudad ha. At sige. Ano, Sir Reynan, imong ma-advise para kay...
1: Ah, okay. First of all, gusto naman namin ang hapon sa'yo, no? Of course, parang natin pala matigit ang kripal niya sa PEM. Ililo ko dito sa PEM, Sarah. Mamba, sa'yo, mamba ko lang siguro sa kayo mayayat, no? Kani, takta mo doon niyo, wala sa nagsilabot. Kaya mo, kasi siyempre yan, yung magulang niya, mga buhay. So, tani mga pamit sa magulang niya, concern mo na tani mga hodi kayo, bra. So, siyempre, ako mo lang siya nag-attend sa kahal, importante yan, nakasal ka mo, ah. Wala sang pagpangduwa-duwa, pagpalangga ni panahon mo sa'yo mo. Pero ayun, doon lang niya. Kung anong niyo mo nasagtan, sa tulad pang atis mo yun na maayong yung pagkasawahay, kasi maging kumupot mo siya tugtog sa noa, kasi niya kalibota.
0: Though layo sa patad aton advice subong sa Reynan ha. Pero sige lang ah. Thank you good Sir Reynan sa imong tawag ni kanya. Sa imong tiyempo, may ara ka dira gusto tamyawon?
1: Pwede po may ngayong hapon, and of course, kay Rimi Rodel Ryan Roscom, sa kayo ng Albert, ng Jennifer, sa kayo ng Rona, kay kasatang tanaman ng sigurong nga pamati, ah, sa Ipag News FM, Sara Marinaya, mayong hapon. Ah. Pag kasatang tanaman ng Marinaya, nagsasaroon ako Marinaya.
0: Mm-hmm.
1: Ika nagit lamang rin sa Maya, Mary Mark Moore, City Proper Iloilo, inisika si Ipag Brennan Bison, ang inyong programa, ang inadulong sa inyo sa secret. Ang inyong programa ng organization, kinahalaan ko kay D3 Bio, BTX 500, Jag My PC, ang Power Trio. Nagigyan na kita lamang rin sa may Merrimark Mall, inisika si Ipag Brennan Bison, para na kampiyon niya balita, servisyo publiko o ganyawan, sa Quinto Distrito, number 1 na kita, Ipag News FM, kampiyon!
0: Thank you so much kay Sir Reynan sang Banate Iloilo. Sige, oras ta, alas 2:25. Sa sini nga sitwasyon, importante nga ti indigid pag padalumon ah ni mayat ang ilang pag-away o kun pagsunggudanay ilabi na sang iyang nga magulang sa iya. Anahimo niya ang iyang nga bahin which is nagatuad siya sang kamatuoran. And kung naaki gagwala man nagpati ang magulang niya sa iya, hindi niya inasala. Syempre, siguro sa paminsaron man to sa magulang niya na selos si Mayet nga amo na may asawa na ang iyang nga magulang. Padayon lang nga magpakita sang suporta si Mayet kag pagrespeto sa iyang nga magulang. Padayon siya sa pagtipon sang mga ebidensya if ever nga madakpan niya liwat ang asawa sini nga nagapangirido. And ang ano na lang na ang oras na lang na kag ang kapalaran ang magahatag sang kamatuoran ukon magaladlad sang kamatuoran isa iya nga magulang kumbaga iampo ina lang sa Ginoo hindi niya na lang pagpiliton as long as tawag ni indigid too much ang ginahimo sang asawa kahit bisan anhon pada ni Mayet ka sugid hindi man magpating magulang niya. Mabayaan niya na lang hasta ang magulang niya mismo ang makadiskubre kay diin ginabi hasta ang pagtago-tago sang asawa niya sina. Maabot kag maabot kilang tiyempo nga madakpan gid ina siya. Ginhimo ni Mayet ang iyang side bilang utod pero ti ang pagbaton kag ang pagdesisyon sang kabuhi sang iba ang yara gihapon sa ila mga kamot. Babayin na lang da Mayet kung amo na ang kagustuhan sang imo nga magulang. Padayon lang sa pagrespeto sa iya kag pagsuporta. Kay ti amo na ang nagabulig sa imo. Maliki lang ang iya nga kaayo. Dara na kita kutob eh. Pero ti kung ikaw no utod gaabi kag makitaan mo imo nga magulang nga ginatunto at ti maugot-ugot ka man tani. Pero ti anhon ta kay wala kita may mahimo kay palangga niya gid ini. Pabayaan ta na lang nga ang kapalaran mismo ang magasugid sa iya sang kamatuoran. Thank you so much Mayet sa pag-share sang imo nga istorya. Thank you so much man sa mga nagupod sa aton, sa mga naghatag advice, madamo gid nga salamat sa inyo. Oy, nakita sang tiempo mga ihado kag ihada. Kitanay naman kita buwas para sa panibago nga edisyon sang Secret Memories diri gid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampion!
2: This is your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
4: Kampion!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: Una,
5: problema, gid ako sa akon body odor.
6: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
5: Pero subong,
6: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Karen, nadamog it sa akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Babakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.

0: drink responsibly.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali, si Jake. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama. With the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
13: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Itong coin beef na lang ulit, okay na?
15: Mami!
14: Angeline!
15: Walang masama sa okay lang.
14: Pero
15: sa Star Can-

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap!
3: Gadaragsa nga punggot!
4: DTX Beauty Soap!
3: Magaspang nga panit!
4: DTX Beauty Soap!
3: Gala o magputi!
4: DTX Beauty Soap!
3: Puro katol-katol!
4: DTX Beauty Soap!
5: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
6: Bakal na sa mga butika!
7: Nestor! Ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
10: Ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
10: nga nagapanubo
9: kaga kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: sa rikan
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3.
10: Mga butika
9: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio
9: yung may BCO.
10: Ang BCO
9: yung may D3.
10: Mabagats mga butika
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipan ang matahong mga sugpon sa atong drama sa kanginan. Inyong gidmakuhan sang pagturunan yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sure ka?

0: Naluoy ko bala sa una nga sekretarya ni Sir J balang agi. Nagailibion ko siya kay Nayataya. Kaging pahalin siya ni Sir J tungod sa akon. Nalainan ko taya. Kasakit yung tugahan ko tayo nga manumdong may tao nga muwadaan sa ubra tungod sa akon.
1: Hindi mo na sala, Yaday. Ikaw man gurong abilidad mo. Ikaw yung alaan nga nga katagas-tagas ang grado muya sa imo kurso nga computer sekretaryal. Ikaw yung pinakamaalam sa inyo klase.
0: May araw man iba na alam, taya.
1: Wow! Puwerte kidya kambol sa bata ko, ah. Ayaw ugli, day. Iisa nung sweldo mo, day.
0: Si tatay man niya. Isa pala ko gani kadlaw nga nag-obra. Tay, sweldo na dayon.
1: Ang buot ko bla si Lingon, anong pizza sang sweldo mo? Ano na, kinsinas man na kagkatapusan?
0: Guro, tay,
1: Te, ano ta subong pizza? Pizza tres. At ilawig pa ba o 12 dias pa kag magpizza 15? Day, kung magsweldo ka, abi, utangi ko bla cellphone. Bisan baratuhon lang, ah. Basta pwede lang bla ka games. Baklan mo ko na, ha? Haday, ha? Baklan mo giko, ha?
2: Ano naman ang ginasulong sekreto mo sa bata mo, Ares?
1: Wow. Ari naman ang kontrabida mo nga Iloy, ho.
2: Ano to? Abot na kaya? Day-day, ganos tatay mo? Ngayon kwartay, no? Ngayon kwartay?
1: Gapangayo ko cellphone nga baratuhon, ah.
2: Ano? Cellphone? Nugay ka pa cellphone mo gani karon eh. Imbes nga cellphone bang pakayoon mo kun ipakayo sa atop ta. Kundi maayo tani.
1: Hoy aswang, basi nalipat ka nga kung nagbaka-baka pa eskwela ni kay Inday. Lipat ka?
2: Ay, day-day. Hindi ka magpainto sa amay mo.
1: Ano gay eh, kunay aswang. Nga tuduan mo yung si Inday man. Siya na yung madesisyon kung mahatag siya sa akon o kung hindi. Inano ka man imo yaman. Drakan lang gani.
0: Ay, nanay ah. Pinaginaway na makamay tatay, oh. Natakaan ko yung daan ng masagay ka mo yung kaway kay kagarot na daan sa inyo, ya.
2: Hey, kinagamukal. Ginangdugo ko sa amay mga ina. Man, madumduman ko gani nga ginubo siya perde sa panahon ang kwarta nga ginapadala ko sa iyasang unasang ato pa ko sa Saudi. Ito ka na amipatyon sang animalya. Tanong bala? Bisan balay ta, wala gani mapinishing ang dingding, ho? Wala man ta bintana. Kaya pabutangan na sang animal yung sangga ikis-ikis nga kawayan. Di kundi traidor. Traidor, ginang amay mo dahi. Traidor, kid.
0: Nay, bisan bala magkarahiblad ka sang ugtas kag panghaki kay tatay? Wala man gihapon sa mabago. Ay, tapos na to, nay. Kalimti na lang to bala, nay.
2: Sakot niya, nay, ah.
0: Ay, masakit ginang buot mo sa nay. Ang importante bala, naging tindugan niyang promise siya nga siya mapatapos sa akon sa 2 years kung a course. Di ba lang?
2: Basta na yan. Kulugot gandiyan na yan.
0: Nanay,
2: sakit gandiyan ba't siya gano'n nga? Makakon mga pila-pila ko to katuwig sa Saudi. Wala gandiyan na yung miura, yaday. Wala gandiyan.

0: Ang cellphone mo, ho, may nagapanawag.
1: By Ida, kumpare ko na.
0: Nasabta kon kumpare mo, ah. Kumpare lang, goro.
1: Ay, ah. Bailang da iya ba lang cellphone ko?
0: Abe, ako pa sabta.

0: 3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mga magabuti ka.
0: D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
0: Magabuti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis mo.
5: TDX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabaka,
0: mabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: May balita na. May drama pa. Kampiyon.

0: Bungo lang ba? Wala ginagin na sabat ang call ko? Kasi may iba na may iba lang ang ginabibibaby ako. Pila na yakad lang ang wala ako digan katuan sa apartment ko. Sabto na yan, Dad. May nagsabat na. Hello, Daddy. Daddy, I miss you.
1: Hello? Miss mo na si Daddy mo?
0: My God.
1: Nagakaon pa siya, Day. Ano? Wait. Wala ka na allowance?
0: Ha? Huh? Ay, halala. Sorry. Sorry, good. Ma'am. Oh. Nagsalala ko sa gintawagan ko. Sorry, kid. Sorry. Sige, sige. Bye. Oh, shit. Shit, kid. Masawa yung itong nagsabot. Sisali, kid, to. Tapat, kid, ko na yung kay Jay. Ginpaandaman niyo kung adaan niya. Hindi ko magtawag-tawag sa phone niya kay pasi asawa yung makasabot. Tapos, kid, ko ni. Ano ko ni man? Maluhod-luhod. Git ko ni isang pangayo. Sorry sa iya. Masibal akong bayaan niya ko kung mainit siya. Mawadaan. Git ko ni isang pangabuhian.

0: taas! Layas ka nalang din sa balay! Dito ka, Esther, sa rest house mo! Sobra ka nangit sa paglapak mo sa pagkatawo ko! Sobra ka na! Kapila ka na magpangayos ng patawad sa akon kag nagpromesa na hindi ka na magpangarita! Pero, amo ka man gihapon!
1: Hey, Litsi! Hindi ko ya pagtabuga sa panimalay ko, ha?
0: Oh.
1: Kung nagapang chicks ako, man sala mo! Sala mo!
0: Naasala ko, ha? Aber? Animal ka! Wala man ko naga-indi kung gusto mo sang sex, ah! Sang-san ola ako ng indi, ha? Sang-san ulang!
1: Wala ka nagapang-indi! Kay tinuig naman ako nga wala nagapanguhit sa imo!
0: Sala mo! Sala mo! Sala mo kay wala ka nagapanguhit! Nagaulat mo lang ako nga kuhiton mo ko?
1: Ano mo na? Amo na? Amugit ina! Nga wala na ako nagapanguhit sa imo kay man! Nga ha? Kabalo ka?
0: Kay lain naman nga putahin gusto mo! Abuin na ang rason, di ba lang?
1: Ah, hindi ah! Ang rason ko nga wala na ako sang gana sa imo kay man, kalayo na gid sang lawas mo subong ho, kung ikumparar sang una sang hubin ka pa. Daw tatlo na kasaling equivalent mo subong?
0: Ay, gali! Wala ka man na huya mag-insulto sa ako, no? Ikaw! Tulo ka ba lang itsura mo?
1: Oh.
0: Do sobra ka pa sa butite!
1: Uy!
0: Abi mo kung guwapo ka, ha, Jay? Nagdamo ka lang kwarta! Amo na nga ginapatulan ka sa mga babaye! Pero inintandai, ha? Magniwang gani ako! Huyo ka sa akon! Hindi ka gid makatilaw sa akon!
1: Napakatlaw mo ko, ha? Ay, di man bala! Sa ulado ko na tanan nga gingi-gingian mo! Bisan hasta mapatay ako nga hindi makatilaw sa imo, hindi ko maginulusulday! Hindi, gid! Kag bisan magasto man ako yas ang kwarta ko sa mga babaye! Ako man ang nagapangabudlay! Gani deserve ko man ng mga lipay.
0: Kag-asawa mo ko! Deserve ko man ang bisan ano nga ara sa imo. Nakabati ka? Gani sugod subong! Mapagusto ako sang gasto! Nakabati ka?
1: Oh.
0: Mapagusto ako sang gasto!

0: Jenny, ipagwagan niyang listahan sang utang ni Mr. Nicanor Tan. Kay ipasukot ko siya karon.
1: Oo, sir. Dali lang yun, sir. Kuhaan ko lang, sir, sa drawer.
0: Ah, wala sang kaso, ah. Take your time. Ate, okay ka lang diri sa store? Wala ka man sang problema?
1: Wala man, sir, ah. Ay, are you, sir, oh?
0: Pila gani ang sulukton ta sa iya?
1: Check ko, sir, ha? Ari diri, sir. 120,000, sir.
0: Updan mo ko karon, ha? Kay sukton ta siya. Dala ka dalang sang official receipt.
1: Ha? Maupod ako, sir? Wala ka nun sang ma-record sang...
0: Wala sang kaso, ha? I-record mo lang karon kung magbalik na kita.
1: Kwan, sir? Nanang, malisin siya ko tani, sir. Ang inang matimprano ko puli kay birthday ni tatay, sir, eh.
0: Birthday gali ni tatay mo?
1: Oo, sir.
0: Titiming gid eh. Kay magwa kita para makabakal ka na lang dayon sang cake kaglitson manok. Dason ice cream. Oh, ano pa gid? Ano pang gusto mo nga
1: baklod? Hindi, sir. Wala pa ko, sir. Kwarta nga nagbakal si nae. Maihaw lang ni si nanay isang manok na bisaya. Dason, mabakal ako sang soft drink, sir. Antes ko magpuli karon.
0: Wala sang kaso. Ako ang mabakal sang tanan nga ginlawag ko sa imo. Kaya kabaluman ko nga wala ka pa sang sweldo. Oh, ano ang gusto mo nga iregalo kay tatay mo? Ha? Hambala ka. Jenny? Ano? Cellphone?
1: Ha? Kwans? Paano na si sir nakaibalo nga gusto ni tatay magpabakas ang cellphone man? Paano siya nakabalo?

0: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanam. Kami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
1: Paulit-ulit na lang ang ulam.
2: Momshie!
3: Angeline!
2: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
5: Mami, itigil ang drama.
4: Angeline,
5: may na-discover na akong timplado na at may

0: Nutrimeats, girili na! Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
0: Kadaragsa nga punggot! DTX Beauty Soap! Magaspang mapanit! DTX Beauty Soap! Gala o magputi! DTX Beauty Soap! Puro katol-katol! DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial! Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases! Himo sa guava leaf extract! Matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Extend Food Superman from man.
4: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. I Care Gold.
6: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad, 5 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag yun man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka health research kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Visio, ang Visio yung may D3.
9: Mga butika.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kanginan. Ngayon gid makuhaan sa pagtulunan ng ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, Surka! Ginsulat ko sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Probiotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Probiotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, 8th Van Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Pabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So, una,
7: mag-ida ako sa akong body odor.
8: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
7: Pero subong.
8: Sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
12: Wow. Ayos,
11: gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw bala ang may diabetes.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
15: Kaga kontrolar.
16: Sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Masaligan.
15: Epektibo.
16: DTX 500.
15: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may Physio.
16: Physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio.
15: With Physio.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
19: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
6: Iloilo
19: 88.7.
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May pumso!
3: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 4:05. Ini nga oras sa dulong sa isang Clinica Detects Coffee Mix. Nakakapika na nakadetox ka pa. Kagsuman, sang Hinebra San Miguel, tatak tapang tatak Hinebra.
1: That time check was brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang tatak Hinebra.
19: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Isa ka magrugal-omon kag maulanon nga hapon, syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato siya pagkabi-abi kapag panamiyaw sa ato siya mga K5 sa bilog sininga, syudad sang Iloilo. Sa 180 tanan na mga barangay, kag sa 42 ka makabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan sa atong sininga tingog sa mga nagtutok subong sa K5 News FM Iloilo 88.7 sa ila si tag sa kama radio. Kag sa mga naka-tune in subo sa aton mga release station sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasay, Banwa sa Katinog, Banwa sa Mayagaw, sa may Short FM Dumangas, kag dira sa Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Itama na nagapanamyaw sa mga ka-K5 naton sa bilog sininga Western Visayas, sa bilog sininga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sining mga Ilunggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Sagid ka maing oras sa inyo tanan-tanan. Kita nagalaom nga yara la kamo sa maayo nga kahimtang. I-like na kag i-share nga itong sinig kapag pangalagad. Kag sa wala pa maka-follow, i-type niyo ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag ang K5 News FM Iloilo. Mga official Facebook page sa K5 News FM Iloilo. Para sa diin ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang. Sarang ko mong kamonitor, ma-update mga ka-K5 sang mga pinakuli nagakanabo direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya, sang Iloilo. Welcome na sa pagpangalagad sang programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Direkita sa adlaw sa ninga Martes, Pizza 2 sa bulan sang Hunyo. Ika pinakauna ininga Martes sa limatanan ka mga Martes sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo ulagad, ang inyo ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Sorita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, sa gyapon na nangin maulano ng ato sa nga tiyempo na kagtungod ni sa hangin habagat. Aling ibang kita sa tiyempo na sa nga tig-ululan. Di anticipated naton nga mahimo may mga tinuungin nga magatupa ang ulan. Na at least pasalamat mga tanom ta kaga aton sa nga mga mangunguma nga makasugod na talauma na sang ila sa nga duta makasugod na arado para sa ila sa ning first cropping sa sining tuig mga kakifon.
1: El Castigador.
0: Pero kon mabulubog now ang aton sa nga panyempo sa ning pagtupa sa ulan ining magrugal umo naton nga tiyempo. Sa gyapon mainit ng mga balita ang aton igadulong sa inyo sa sinya Martes edisyon sang El Castigador.
1: El Castigador.
0: Sa gyapon na ambala aton serye ng kakadabo subong sa Senado. Abala nyo ko nung serye. Sogpon, sogpon, kagbulubantayan kada adlaw. Kung ano ang mga magkanabo ng mga drama, aksyon, suspense o kon horror.
1: Nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Kahapon wala madayon ang sesyon. Inimatapos nga ang majority block na nagpakita sang suporta sa ilasing kaupdanan na kay Senador Jinggoy Estrada kay kahapon gimpagwa sang 5th Division na sa Sandigan Bayan. Kung saan din naman yung nag-uuyat sa kasong plunder ni Senador Jinggoy Estrada ang warrant of arrest. At dito nag-upod si Senate President Alan Peter Cayetano nga nagbuylog man dito ang ining 12 tanan no? Ka mga senador o kon 11 no? Kahit yung ika-12 si Senador Jinggoy Estrada why not mag-upod sa saning majority block no? Si Senador Bato de la Rosa
1: ang kampiyon na estasyon K5 News FM.
0: Naibaluan naton nga upod ni Senador Jinggoy Estrada nga may warrant of arrest ang pila siri ka mga opisyal sang DPWH including na si Anay Public Works Secretary Manuel Bunuan.
1: Ang kampiyon nga estasyon K5 News FM.
0: Pero antes ni gindala na si Bunuan sa prisuhan, gindala anay ni sa ospital na mataas, matapos nga sumaka no ang iyasan nga alta presyon. Pero kaina nakaschedule subong adlaw ang arraignment no kag pre-trial sa saning matag-as nga opisyal naton Senador Jinggoy Estrada kag former DPWH Secretary Manuel Bunuan. Pero ang ining nasambit sini no nga arraignment sa arraignment abi basahan ikaw da no sang imo sining kaso kag dira no pamangkuton ikaw no kung ginaako mo ang ining nasambit sini nga kaso mo either ma plead guilty ikaw o kon not guilty.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero gin-move ang ining nasambit sa nga arraignment no sa pizza 4 inimatapos nga may motion ilabagid sa part no ni former Public Works Secretary Manuel Bunuan nga luyag sini nga magpa hospital arrest.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pagabot sa Sandigan Bayan kaina naka-wheelchair ni na si DPWH sa or former DPWH Secretary Manuel Bunuan. At mga the same nga scenario sa mga una. Na usually sina basta gani may mga warrant of arrest kag prisuhon ikaw na kung kay satanan nga balati amo nagaguluwa. Ah, daw may kwali sang una bi may president na mo. Na sang una basta gani may kaso ka kag dakpon ikaw. Na tanan balatian mo astangga sakit-sakit nga mga tuhod mo kung anong nabatsyag mo nagaguluwa. Amo na kung isa naga-file ikaw sang petisyon para sa isa sa ni ka hospital arrest.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Damo ning motion no sa kampo ni former Public Works Secretary Manuel Bunuan na naghingyo sa Sandigan Bayan nga nagauyat sang kaso na nga mahimo mapa-hospital arrest ini. Kaya timala naton si former DPWH Secretary Manuel Bunuan. May edad-edad naman ni kagtiya mo na gina-request kung i-grant ini na sang Sandigan Bayan na kung bala pasugtan nila ang ining petition, ang request na sang kampo ni Anay DPWH Secretary Manuel Bunuan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero si Senador Jinggoy Estrada, pagkadalon niya kay kikina pag-attend niya sang arraignment, na nakasuksok na isang shirt, no? Nga PDL, o kung kwan kita nyo na ang ginasuksok nga bayo, no? Sang isa si kapreso, ang managrasuksok na subong ni Senador Jinggoy Estrada, ang bagay nila, the defending na champion. At repeat mo, ikatatlo na ni Senador Jinggoy Estrada, ha? Na, nga mga pato, bangsang kaangay sa nga kaso. Gani, daw hindi ini panibago para kay Senador Jinggoy Estrada ang ini nga sitwasyon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pero balik kita subong. Sa nagkakanabo subong sa Senado. Na, kay subong adlaw, wala sa Gyapon nakapakita o kung no show ang majority block sa ila sining nga sesyon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Siling sang iban subong ang panulukan na sa Senado daw nagnubo na ang level.
1: El Castigador.
0: Kaya kung mga bating ang Senado ya, ang respeto, ang paglantaw naton sa managabugo sa Senado, no, katangla, ikaw mga kakifay mo. No, tama kataas ang paglantaw naton no, sa aton sa Senado. Pero subong, do kaangay, nga daw nag ginpang labugay. Na no, do hindi ta subong maintindihan. Pero ang ilantaw talang diri abi, kung nga

0: pa siyang Alan Peter Cayetano? No? Si the late Senator Cayetano? No? Taas the time atong paglantaw the former the late Senador Rocco? No? The time niya taas ang atong siling pagrespeto sa Senado, mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Pero subong daw ang paglantaw na tundri, no? Daw matamat ka doon no, bo ang ila sa nga level. No? Kaya ka kinamunsing subong anya Senado. Can you just imagine, paano kita makapasar sa nga tunsing kasuguan? Kaya in the first place, mandate sa miyembro sang Senado, no? Na magimo dira sang kasuguan, magpasar sang kasuguan. Pero doon ni Kadlaw, wala sang sesyon. Tungod ngati, una-una, wala sang quorum, kag wala sang presiding officer.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Kahapon gani, naglabos punto nga pinatkanay pito sang internet kag suga sa Senado.
1: El Castigador.
0: Ay nagulat ang minority block, kung bala magbalik pa, no, ang majority block. Tisubong, the same nga senaryo kapon. Wala ni isa kamiyembro sang majority block ang nagpakita subong sa Senado.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tob-tob na nga naghatag sang statement si Senate President Alan Peter Cayetano na sa iya sa nga Facebook page kag diri ginapatutsadahan niya na ang minority block kaglakip man ing pagpangipit, no? Kabaylo sa mga kaso nga ginapangatubang.
1: El Castigador.
0: Kay amat-amat, tambal nato, nagakapukan ang majority block. Humalin sa 13 kamamiyembro. Amat-amat, kanabuhinan kay subong si Senador Bato de la Rosa. Wala na kitaan, no? Nagpanago na. Kay subong nabuhinan naman si Senador Jinggoy Estrada. Kag may mga information pagin nga base sunod gamay nadlaw sinimana may another naman no nga senador nga mahimo pagwaan sang warrant of arrest.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Si una-una sa linya da si Senador Villanueva na no? Kati may kaso mani angot sa sining flood control anomaly. No, kag si Senador Bongo, no, lakip man ni sa mga perpetrator sa kaso dito sa inyong crimes against humanity sa may International Criminal Court.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Tiamat-amat na nagakabuhinan, nagakapukan, no, ang ining nasambit sini nga mga miyembro sang majority block. Ti subong 11-11 na mo. No, tayo na. Ti kung saan manda ng mga pagduso kapag binutuhay, laban-laban maristoning majority block. No, kaya nga ati mag-presiding officer, si Senate President Alan Peter Cayetano, basta gani kwan ka, no, ikaw nag-preside, hindi kaya ka-join, hindi kaya ka-interest sa pagbinutuhay. Unless, no, kung mag-tie ang pagbinutuhay. Ikaw yung makwan, ma-break, no? Sang tay. Pero tayo, paano pa ni katay kung na 22, isa presiding officer, may mo lang 21, so may mo maging 11, 10, inkaso ang pagbinutuhay.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Pero ang pagbulos sang Senate President, it requires gidya, no? Sang 13 ka numero para nga ma-islan bilang Senate President si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya mo nila nasaad sa atong sining kasuguan na bisan mag-tie pa da, no? 11-11 na pag binutuhay da unless kung alin sa majority block may masaylo nga duwa halin sa majority block pakadto sa minority block na makuha nila ang numero nga 13.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kaya mo niyang paktag na no, sang majority sa saring ginapagwa ng statement ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya nagpapindugan ganyan, no?

0: sila ay kapagamo sa Senado. Hindi ko na magamo ang Senado. Hindi na kuha niyo rin patutsadahan no, ang mga miyembro sang minority black mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
0: Ibagamo siling dalagan ta. No? Ambot lang ko na nung naputan isang pungsod Pilipinas ta.
1: El Castigador.
0: Kiti para sa aton mga diputado maning mga miyembro sang Senado ta. No? Taas ang tangla ta diri mga K5. Bisan gani ang mga himata, no? Kag mga pariente, mga kabataan sang una nga mga nagabugo sa Senado, no? Sila gani mismo natingala kung nga nagtanabo subong ang ining mataas, no? Nga pagtanaw naton sa Senado. Amo gani ang balaton hindi magabot sa punto sini, no? Kon, no? Ang ginaisip lang nila, no, ang kayuhan, ang kapakanan, no, asang mga pumuluguyong Pilipino. Pero abi, kung kisaintahan mo sang imo personal nga interest, tindiraya eh, no, galain ang imo siri nga panindugan.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
0: Okay, ano lang kaldabo ni Subong? Kayuhay naman sang sesyon. No, nga kontanik, ano mo damo pa sa mga kasuguan, no, nga dapat na istoryahan, no, kag dapat nila nga ipasar. Kiway sang kurum, way sang majority sa nasambit sini, no, nga presensya sa mga miyembro, no, sang majority black. Way naman sila mag-sipot, no, sa saring session nila, mga ka-K5.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5, K5 News FM.
0: So mga bulbantayan, mamasunod pagin sini, no, nga may tabo. Ayan, mangin the same nga senaryo, buwas nga adlaw, sa liwat nga pag-resume naman sang ila sa ninga session.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Isalam ang balko, Pilipinas, ang hirap mong mahalin.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Alas 4:24 sa aton sa ninga pagpangalagad. Sa pinaton ka mga 13 doon sa mga balita lokal. No, grabe ang natabo dito sa may bayan sang syurad sang Pasig. Ini matapos nga pinatay sang ila bata, no? Ang iyaman mismo sini ginikanan.
1: El Castigador.
0: No, just imagine pinatay sang bata ang iya sing amay kag iloy. Ang masubo padre, no? Kay ang amay kag iloy lunsay na ni, no? May mga edad-edad na o konti gulang na ang amay nagapaidaron sang 84 anyos samtang ang iloy nagapaidaron sang 82 anyos.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Kag ining suspect nga nagpatay nga bata nagapaidaron sang 46 anyos. Just imagine matigulang na 86-82 no, pinang buno kag pinang labo, no? Sang ila kaugalingon sa nga bata, mga K5 dra sa may barangay Himumwa Agahon, no? Sa may syudad sang Pasig. Natabo ni kagabi mga pasado alas 9 na sang gabi mga ka-K5. Kung ano ka subo ining natabo diri kay ginalantaw nila nagasuprer, no? Sang problema sa paminsaron. May diferensya sa paminsaron ang ila sa nga bata, that's why nga nahimo ining na sambit sa nga krimen.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ibagay ko ang dugang sa report na ni ka-K5 AJ Cordova kag lakip man mayara man sang bata, no? Mayara man sang bata, no? Nga ginlabo yaman ang yako galingon nga amay sa may banwasang dingle.
1: El Castigador.
0: Jesus Mario, si panong nga katabo subong sa ato sa ring kalibutan? No? Kay dudugay na nga may ligutan nun ang amay kag ang bata. Si doon ang kupo ni sila inom. Dugay na ay intindihan ay. Amo ni gani, kung may mga problema sa panimalay, no? Burday istorya ng problema kung na magtimbang sa ninyo bahin nakainom.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: So, buhi niyang amay Pero ang bata na dakpan man diri, no maki, 5 ang abay senior citizen naman. Kapag daron 60 anyos samtang suspek na bata, kapag daron sang 37 anyos.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa piyak nga bahin, ang mga atleta ta from Western Visayas nakabalik na now, diri sa ila sa ninyo mga lugar. Pero ang aton sa ninyo ranking sa palong pambansa, ra kita sa ikalimang pwesto. Ano ba dapat natong adjustment? May factor gimana na yan nga ang Negros Occidental, ang Bacolod City, why na malakip sa Region 6? Kung nga ang nagyara kita sa ikalima sa pwesto, ano ba dapat natong improve now, sa sunod sa ninyo palong pambansa sa pasunod nga tuig na pakiwaton dito sa may Quezon, a city sa may National Capital Region. Istorya natin sa ato sa pagpalagad pagkatapos sa pagkaimportante ng mapahibalo paliog standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My
3: D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
3: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
3: Yung may D3.
5: Mabagats, magabuti ka.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Momshie!
6: Angeline?
7: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa miki-sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: drink responsibly.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang nagatindlo sang imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalika DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud nga magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Dala o magbuti,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
15: Tigasi!
16: Tigalapa!
15: Tigasay!
16: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
15: Ang extend!
16: Supplement for men!
15: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
17: Yes, darling! Come to mama!
16: Extend food supplement for men.
15: May maca
16: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
15: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
15: Glaucoma,
16: IK Gold Capsule.
15: Bacterial conjunctivitis
16: o pink eye,
15: IK Gold Capsule.
16: Eye allergy,
15: IK Gold Capsule.
16: Cataracts,
15: IK Gold Capsule.
16: Ang IK Gold Capsule
15: may aras ang lutein,
16: vitamin A,
15: vitamin E,
16: vitamin C,
15: zinc,
16: kag bilberry extract.
15: IK Gold Capsule
16: para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon
15: para
0: sa iHealth. Manginom sang iCare Gold. Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops. At lawadlaw,
11: iCare Gold Capsule.
0: Mapakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
25: Mas tagtino nga tayo.
26: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
31: Mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500.
33: Ikaw pala ang may diabetes.
34: DTX 500.
35: Ang DTX 500.
36: Ang may powerful compounds.
37: Yan ang kapanupo.
38: Kagakontrolar sa imo blood sugar.
39: DTX 500.
40: Masaligan.
41: Epektibo.
42: DTX 500.
43: D3 Bio.
44: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
45: D3 Bio.
46: Ang D3 Bio.
47: Yung may PCO.
48: Ang PCO.
49: Yung may D3.
50: Mga butika.
51: D3 Bio.
52: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
53: D3 Bio.
54: Ang D3 Bio.
55: Yung may PCO.
56: Ang PCO.
57: Yung may D3.
58: Mga butika.
59: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026.
60: Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
61: Moves to the basket, open rating! Wembanyama throws it on his head!
62: Victor Wembanyama with the post.
60: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
63: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
60: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
64: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
65: Wow! May kumso!
66: Pabalik mga K5 sa atong sining pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
67: El Castigador.
68: Enrico Zurita Jr.
69: Ang inyong
70: El Castigador.
66: Alas 4:39 na sa hapon. Ang ininga oras sa dulong sa usang Star Nutrimits, dilang sarap, sustan sarap.
71: That tank check was brought to you by Star Nutrimits, dilang sarap, sustan sarap.
72: Enrico Zurita Jr.
73: Ang inyong
74: El Castigador.
75: El Castigador.
66: Ang balila, o kila mga politiko, kag mga matag-as official, no, sang gobyerno ta, kung may krukwarta, ay pwede kaya ka-hospital arrest. Ipanol ang mga pigado. Amal akong kaysada o ka-unfair dyan ng hustisya, no? pero masakit ka lang da. Gagwa balatian mo. No, tapos ito ka-hospital arrest, di pa aircon pa. Alas 4:40 sa ato siga pagpangalagad. Mayong hapon din kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Cherala Pating Branyard sa may Kuwait, kay Ma'am Susan Siscar sa may Lebanon. Kumusta ka muna, ma'am? Kwan pa, may mga sigabong pa. We hope nga mangin tayo yun na kag mabalik no, sa normal ang sitwasyon sa Middle East, kay subong daw lapit-lapit na lang ng malabot ang presyo sang gatong before sang tensyon kag ilnaway dira sa Middle East. Na subong dako ang ginubo sa presyo sang gasolina kag ilabagin sa presyo sang krudo. Mga lang sa mga 71 pesos no ang litro. So sang before sang gera ni daw mga 60 pesos kada litro ang presyo ni sang gasolina kag sang diesel. Tani mangin dudiritso na ini para nga ti mabalik kita sa bili no sang presyo sang gato. Kay Ma'am ka Vincent Javier may ride nga hapon. Kay Ma'am Nadlin Chautong, kay Sir Rick Mapa. Kay Tita Rina Mapa da sa may Dikamay Kalanaan, sa may barangay Rizal Lapus. Nami naman yung yomyohom ni Tita Rina. Kag sa iya mga kabataan da. Sa Dikamay Restaurant, available gid ang DTX Coffee Mix. Now, ang healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag, amalin nga kape nga, di ba, balila, bogra abiman ang kape mo, isog-isog ba? Ang kape nga kaya kang ipaglaban. Mayong hapon, also, sa kay Ma'am Laura Sabagaysay, kay Ma'am Winifrida Saramiento, kay Ma'am Ann Pabilio, sa bay Dasmariñas sa Cavite, kay Ma'am Rosemary Agramon, sa bay Banwa sang Banal. Alas 4.52 sa atong siligapag pangalagad, naka-standby sa apiak nga linya si Kakifay ba EJ Cordova. No, angot sa saring natabo na sa Banwa sang Dingle. No, kay ba, ano nang nabo sa aton, no? Sa bay syudad sang Pasi, may bata dito nga pinatayang iya sa ni nga mga ginikana. 84 anyos edad sang amaya, 82 anyos ang edad sang iya sa ni nga iloy. Pero tungod nga wala makainom, no, sang bulong, amo ning rason kiti budlay ni kung kisa may mamyembro kita sang pamilya, no, nga may mga maintenance kag nagasuper, no, labagid sang nervous breakdown, no, maburubudlay ni kung hindi ni ka tumar, no, kainom sang ila sa ni nga maintenance, kay amo ni kadamot na kita sang kaso nga encounter diri. Sang una, lipat na ta, kundi ito nga lugar, either doon sa Capisto Bla, or di man sa probinsya, sang Iloilo. Naka-cover kita that time. No, just imagine ang, kwan, medyo, kwan, sensitibo, no, nga, information na nga ito. No, ginkwan niya ito din ng ulo, ito sa nga, iya sa nga, either Iloya kang amay. Tapos si Nolodje Pascaldero mo, no, tungod nga nag-suprer, no, sang nervous breakdown, ang ila si nga bata. Di ugalin kay sa kapigaduhon, no? Dapat amo ni tutukan man sa gobyerno ta, no? Ilabi ng kapigado, paano mo bimabaklan sang maintenance ni? Nga halos sa isa si kadlaw, no? Do haruson ka gani nga maka akaon, mabakal ka pa sang imo sang maintenance sang imo sing bata. Tiwain ni kainom, no? Sa maintenance sang bata ya. That's why, no? Nga basi panulukan niya sa iya sa ginikanan na usually sila kung nag-suprer sa nervous breakdown, pamatsagan nila may nag-hutik sa ila, na? Nga daw may mapatay sa ila. Di, kung normal na paminsaron sang bata, hindi may gumay mo, na? Nga pati yun ang imo siya ng ginikanan. Just imagine kung pag-anto sa ginikanan, na? Sa sining mga kaangay sini, kung may mga bata, ikaw nga may diferensya, na? Mabudlay ni, na? On the part sang ginikanan. Pero tipitik sintas, na? Sa ulihi, ang bata mo pa, amo pang mautas sang inyo sa nga kabuhi.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
66: Pila ni kay mga kaso nga na-encounter naton mga K5. Nga usually ini, na, hilimuon ini, nga may diferensya sa pabinsaron ang nagahimo sini. Na, kaya ito normal, imo sa pabinsaron, hindi kayo panungdom nga patyon mo ang imo sa ginikanan. Na, magluwas kayong perteklain ang ginikanan mo. Pero kita naton kung manging ginikanan ka o why ka man sa iban pag ginahinyo sa emosyong kabataan, kundi mahatag ang maayos nga buwas tamlan na kung mahimo palang gani ang mga pag-antos, pagpinitinsya, pagsakripisyo, no? Himuon mo nga hindi magyan sang emosyong nga bata.
1: El Castigador.
66: Di sa may banwa naman sang Dingle, ang bata, no? Ginlabo yang iya sa ni nga amay. No? Anong natabo? Diri. Para sa Kampiyong Report, opo, K5, AJ Cordova.
1: K5 News FM, Kampiyon Report.
2: K5 break, lunsay patay ang mag-asawa, ngagin buno, ngagin labo, sang ila, kaugalingon nga bata, kagabi, dira sa barangay, gimumua, agahon, Pasay City. Pasado alas 9 sang gabi ka K5 break. Sa interview naton kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, Chief of Police sang Pasay Municipal Police Station at Pasay Police Station ka K5 break, ang suspect gin kilala kay alias Elmer, no, 46 anyos nga kaugalingon Manila nga bata ini ka K5 break. Pero kay Police Colonel Magbanwa ka K5 break, wala nakainom sang maintenance nga bulong ining ila nga bata kag sa ila pagpanilag kulang sa tulog kaki 5 break. gani nahimo ang amusin nga hindi dapat nga buluhaton ka kay Fabric nga tuman ka brutal nga pagpatay sa iya sini ka ugalingon nga amay kag Iloy sa nasambit nga barangay ka kay Fabric.
66: Usually sinabi ka kay 5AJ na kamay mga miyembro ko sa pamilya nga nagasuprer sa kaangay sing balatian na dapat ang maintenance mo sini isigi-sigi na once nga inuntatan mo ini galain na ni no ang dalagan sa ila sa paminsaron kay mabudlay ko ang miyembro no sa pamilya nagasuprer sa nga for example nervous breakdown mabudlay ko ng lalaki ka kay 5AJ kay damo kita na encounter mo no while ta ka dumdum gid sang address the time nga ko sa rinda ang bata iya gani ginpamatay man gidikanan niya gimpukutan sang ulo gimbutang ang ulo sa kaldero kagutuon pa kay 5AJ no kay kung isa panulukan mo sa imong kasi nga miyembro sa pamilya daw sapat no kag gidaw kwan panulukan mo sila do tuyok ang patyon kay 5AJ okay so amo ning natabo no why ka inom sa maintenance kay ti paano bi makainom sa maintenance kung mismo ang pagkaon pigado man pamilya ginaunang pagkaon di magrugasto man ning daan ang maintenance kay 5AJ mo
2: kag kun isa pa ka kay 5 kun do medyo short man bala sa budget ang pamilya
66: no. So anong plano subong kay kon willing ang mga utod sa mag-file sang kaso ni nga pareside pero dako man gyapon lang ang problema kay ti makagwa ini no ila man gyapon obligasyon nga bantayan ni kay 5AJ kay mabubudlay nimo
2: kagang suspect subong kay 5 nga ila man lang kagalingon nga bata ara sa Western Visayas Medical Center ara sa psych ward ginapaydalom sa psychology ka kay 5 no oh. Samtang ginahulat pa no ang desisyon sang kabataan no kun mga utod sini ni sang suspect nga si Miller ang desisyon kaso nga pareside ang posibilidad nga iga-file sa iya sang kapulisan ka kay 5 Enrico
66: pero on the part man sa pamilya insidihan pero masubo ni kay 5AJ no nga ang ila gidikanan napatay sa kamot no sang ila sa nga utod pero ti tindihon taman tungod ganti hindi stable ang paminsaron mo amo ni kaning amabudlay kung may mga miyembro kita makaangay sini dapat tatagan natin sa importansya kag of course sinanglan ni bulig sang gobyerno kay usually sina ang ining mga kaangay may mga amo sini nga mapamaltian sa miyembro sa pamilya may mga nervous breakdown mga pigado man kay 5AJ
2: Yes, exacto gina kasi fabric kay may ara bang kita gani mga kilala nga at siyempre ginauna ang pagkaon kaysa sa maintenance ng bulong kasi fabric. Pero wala ginapabayan ang amo sina makalaps abi sa kadlaw or lawig na duha kadlaw ah makapangita sang inugbakal sang bulong kon ma-provide man kasi fabric.
66: Oh, kag we hope no nga hindi ni masundan kag tagan tani ni San Juan sang importansya sa gobyerno ta makaangay sini. Nga mahatagan mablasan nga mga financial sa assistance sa K5AJ kundi masarangan kay usually amo gining resulta mo no ang bagi na doon hindi niya pinakauna nga tion nga may mga tabo nga kaangay sini damo kita na cover sini no ginikanan nga amo na naga antos ang ila Iloy ang ila sa nga may no edad nila 84 anyos na 82 anyos pero amo pa gintangatan nila ka K5AJ no sa kamot man mismo sang ila sa nga bata.
2: Yes, correct na kasi Fabric. Kagang dako pagid gani aton nga pagkatingala no mano nga ang gobyerno bala naton subong kasi Fabric wala sang layi o kon ordinansa nga ginpasar para sa kasubong sina nga mga tawo kasi Fabric kay ti kung kita maglantaw dapat kina sila tagaan tani sang importansya.
66: Anong panumdumon lang subong kay Senado ganito ga green wall sila ana isip nilang ila sing personal interest. Kung may kani personal interest ya, hapos yun yung mag-desisyon mo. Na ako na nung insakto ko nagkakaangay sa atong kasuguan. Kaling kay Tisubong niya, bulubantayan niya kay sa masunod sa 2028 election. Amo niya mga bulubantayan ka kay 5AJ. Doga agree pa sa ako ng manok mo daba? Kaya ano naman tabo na siya ay banwas ang dingle? No? Sa may banwas ang dingle, doon may picture na sila sa tabo sa syudad siyang pase mo. Kag sa may banwas ang dingli ka kay 5AJ anon tabo ni sa may banwas ang dingli ya
2: yeah? Yes may ara kita diragin pasang picture ka kay 5 break nga natabo sa siyudad sang Pasig
66: no daw gabi no do dinto nga lugar sa balay nila dos kwarto pa ni kay 5AJ
2: Oo, kagay fabric.
66: Naban, baso ay ginikapangilaman ang ginikanan niya. Nadugangan pa niya. Nagpangidaron sa 84 anyos, 82 anyos ang Iloy. Di anong ekspektaron ta? Na mga masiling aton na may mga edad-edad ni kagabi Jumaluyana. Agdaw ay di ka prepararo kagay 5AJ sa ngimuon. No, sang ilasa ni nga bata. Kapamangkot kung pilas lang mag-ulutod.
2: Amo pa na kay fabric no ang aton pag iduga nga paluak kung pila sila magulutod kagun pila sila nga laki kagun pila nga bayi kay fabric kagun okay. Ni kapela ini siya nga bata kay five Enrico
66: oh kagati laban na nagasupra ni sang nervous breakdown makangay sa ning mga hilimuon abin no nga hindi stable ang ila sa paminsaron sa iluanto naman sa banwa sang dingle ano man yung rason nga ginlabo sang bata kaya sing amay
2: samtang sa banwa naman sang dingle kay fabric pila sa dughan ang naagom sang amay nga ginkilala kay alias Erning 60 anyos samtang matapos nga ginlabo sini sang yaman kaugalingon nga bata nga ginkilala kay alias Ed 37 anyos nga residente sang barangay Matangharon Dingli natabo ini kay fabric ang insidente nga ini Hunyo 1 man no sang gabi 2026 sa interview naton kay Police Captain Alvin Salmon o IC sang Dingli Municipal Police Station kay fabric nga nakainom ini ang magamay sang natabo ang insidente kag pasado alas 9 sang gabi gin kadtuan ini sang iya sininga tatay sa ang iyang bata kay tisiperate na ni sila kay Kevin Rico sang balay mo
66: oh pero
2: may kanya-kanya ni sa balay nga balay ano kadtuan niya sining iyang bata kag nga may bitbit nga binangon kag in labo niya ini ang iya una ang iyang bata kay fabric kag maswerte nga wala maigo ang bata so gilayo naman nga nagkuha sang binangon kay Kevin Rico ining si alias Ed nga bata sang biktima nga gilayo naman nga ginlabo sini ang iyang amay kag naigo gid sa dughan kay fabric
66: oh tiko musta subong ning amay okay kay fabric jay okay, dali lang, no? Daw, kung may check base kay K5BJ, kay daw ang bata, gasulo daw, mga reporter, mga guruahin. K5BJ?
2: Kay K5Break?
66: Go ahead.
2: Gilayon nga nakapalagyo kay K5Break ini, no, ang bata nga suspetsado, kagina na, gilayon naman siya, nga nadakpan sa Dingli, Municipal Police, sa Dingli, PNP, ah. Dira man sa lugar kung sa din, natabo ang ining pagpanglabo niya sa yanga amay kaki fabric.
66: So, both silingon?
2: Sa karon, establish naman ang kondisyon sa siling amay sa Western Visayas Medical Center kaki 5 Enrico. Kaginahulat naman ang desisyon sa iyang mga kauturan, pamilya, sa iyang tatay kung ano ini ang mahimo na ila pag-aistoryahan, kung pag-pasakaan mula sa kaso. Kita ini hindi man sila nga kuan kay fabric kaga wala man ini sang kaya-kaya ang mga pamilya nga magpiyansa kon magagastos sa hospital sang ila sini nga amay so dako ang posibilidad suno kay Police Captain Salmon kay fabric nga pag-aariglo na gid lamang ini nila kay fabric.
66: Anong madalom sing rason kay fabric jail?
2: Daan ni heligotanon kay Kevin Rico so suno kay Police Captain Salmon wala madugay na kuno ini nga wala na gayang sindihan ay ang magamay
66: ano gani kadalom ang motibo kun nga ang una-una gilabo sang amay ang iya bata ug galing kay may igo nagkuha man sang binangon ang iya bata te dito na igo nga sing amay ano gani kadalom nga pinatkanay ni magamayaw
2: at isa suno kay Police Captain Salmon kay Kevin Rico ang pabati-bati istorya kasi ang ilang balay hindi man tuman kala ang kalayo ang antad bala kasi tungod nga nakatubhong man sang agwa di pataranta at ina medyo na impito ina nga may kasi katuan ng bata kaya ang balay kasi nabo si siyempre may edad din na 60 anyos wala may igo ining bata kasi ang bata yan may ara pa sa line of 30s kasi medyo ma pag sekwen ni kaki fabric ka. Sige lang yun man nga nagkuha sa binangon pag ginbalusan labo ang amay, iigo sa dughan na.
66: Sige. Salamat kaki 5AJ.
2: Sige kaki 5 Enrico, hindi nga balita nila dulong isin nyo sa Kalwan sa D3 Bayo para sa ubusin po nila na trangkaso mag D3 Bayo. Ako si kaki 5 AJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagalingawan sa Ililo. K5 News FM.
66: Salamat kay kaki 5AJ Cordoba. Kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patrollers na to, medahid ni hapon. Si Ma'am Chanela Pating Branya na subuan gid. No? Kahit hindi masubo kay mag-amay malang galinaway. Tag dito sa mga insurance ang Pasig, bata, pinatay, manggini kanan niya. Kay Ma'am Dance Falales sa may Santa Cruz, Arivalo. May dahil nga hapon, ang pamilya Falales da. Kay Tita Indang, na may dahil nga hapon. Tita Indang, kay Sir RB Chris Caceres, kay Ma'am Maritalia Mitzelina, kag sumumang kay Ma'am Rosemary Agramo. Pagbalik tayo, Gacheto Reporter K5, Bakim Kaluyo. Anong madapat nga i-improve now sa Western Visayas para sa masunod siya nga palarong pambansa, dason tuig sini. Kaya kita sa ikalima sa nga pwesto sa bago lagi natapos nga palarong pambansa na giniwat dito sa may prosperidad sa may Agusan del Sur. Ini pagbalik nato makatapos sa pagkaimportante mga paibalo paliog standby.
64: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
65: Wow! May
0: kumso! TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500
3: garantisado,
4: epektibo,
3: para mismo.
4: TTX 500!
5: Istoryahan ta ang dugang pa nga mga health benefits nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C. Ang pagkadula sa pamatinan ang isa sa mga prevalent nga problema sa mga may edad na. Ang aton nga dulungan, ang mayarasang mekanism nga sensitive sa vibrations. Kag ini nga vibrations from sound waves ang gina-interpret sa brain para mahangpan kag maintindihan ang aton na batian. Ang auditory ossicles upod na ang tympanic membranes ang tuman ka sensitive sa oxidative stress. Kag kun ini ang ma-damage, nagaamat-amat kadula ang pamatinan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig protect sa sini nga mga delicate parts ng pamatinan. Magluwas nga iniman ang nagaprevent sa ang infection sa dulungan nga isa man sa mga rason sa pagkadula sa imong pamatinan o pagkabungol.
6: Laingid man kung kana, tigulang kana,
5: oh.
6: Tapos hubin pa imong pamatinan, mabatian ang galibak sa imong magluwas sa pamatinan na Sir JP. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagabulig man sa pagpasiguro nga ang mga cellulas ang lawas ang hindi makurap ang kada cell division.
5: Uh-huh.
6: Little did we know nga mayara sang ginatawag nga high flick limit. Ano ini? Ang ini nga konsepto ang naghambal nga ang normal nga human cells ang maka-replicate kag maka-divide lamang in 40 to 60 times bag-o pa man ini bag-o pa man ini nga mag-untat pag-divide kag mapatay pagi sa programmed cell death or apoptosis. Now, sa kada divide sa mga selula nagakabuhinan ang iya nga telomeres. Amot kung nadumduman nyo itong telomeres.
5: Oh,
6: no?
5: Ang
6: o ang tail ends ang DNA causing mutations. Kag posible cancers. Dako gid ang mabulig kung adlaw-adlaw ka, gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw to make sure nga wala sang cellula or cells mutations nga matabo. Ma-prevent mo ang cancer kag tumor.
7: DTX 500.
8: Sir, in grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
9: Ila ang imo nga gininom nga kakapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500.
10: Hindi lamang nga cell division ang ginaprotektahan sa kundi ang cell mismo ang ginaamligan sang DTX 500 kag Mighty C nga hindi ma-damage sang free radicals. Isa sang malain nga epekto sang oxidative stress amo ang inflammations or ang pagubag. Nagahubag ang imo tissues, organs, so tandaan ang constant nga inflammation or ang padayon nga pagubag nagaresulta ini sa pagtubo sang mga cancer, no? Gani ugalion mo gid nga magtumar sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: DTX 500.
11: Tanan klase nga masakit starts from the cell. Kung guba ang imo cellula kay damo free radicals kay wala kag DTX 500, guba ang imo tissues. Kung guba ang imo tissues, guba ang imo organ nga gabulig paanda sa imo lawas. Di na masulod ang mga masakit nga diabetes, hypertension pro, kung suruy-suruyon mo gid kun din halin, guba ang imo cellula kay wala kaga DTX 500, damo ka bisyo, wala ka panguntra kay wala kaga DTX 500. So kinahanglan DTX 500 gid ang kinahanglan.
6: So kung bisyador sir boy, kinahanglan gid nga no. Mag-DTX 500
5: ay, oh, Mighty C. The more kagabisyo, the more
6: dapat. Pili ka lang ha, Mighty C or Pure C. Added benefits lang na ha, hindi ka mabungol, ha? hindi mag-mutate ang imo nga selula, Sir JP.
5: Mm-hmm.
6: Hindi ka matubuan bukol.
5: Ay.
6: Ang nami nga bukol ang bulsa lang. Note. Hindi ka magkatumor, wala cyst, mayuma, cancer.
5: Uy.
6: Ma-prevent ang mga inflammation sa lawas mo. Hindi madamage ang imo nga mga selula kung naka DTX 500 kag MyTC ka or PRC. Protektado ang mga selula mo. Hindi ka magka-hypertension, hindi kaya magka-diabetes. All for the price of only 22 pesos a day. Okay? Kulang lagi na sa load kung ibakal mo na load, no? So, 22 pesos lang, DTX 500 kag MyTC. Imagine, ha? 22 pesos mo, duha ka food supplement ang mainom mo. May alkaline nga vitamin C ka na, may super antioxidant ka pa, for excellent health, di siyempre. Permi na mo balik-balik. DTX 500 kag Mighty C, adlaw-adlaw.
72: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3 Bio.
14: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
72: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
12: Ang Visio.
13: Yung may D3.
12: Mga butika.

0: drink responsibly.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gita tlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gita ang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Matatas mga buti ka.
4: May family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Aramis
5: TDX 500.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: Mag-TDX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
4: Garantisado.
5: TDX 500.
4: TDX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka, magabuti ka.
7: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero,
8: sa Star ka na.

0: sustansya ha. With proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka butika.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, nadayo ng ako.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
10: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
11: Victor Wembanyama. With the post.
9: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
12: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
9: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
13: Kadaragsa nga punggot?
14: DTX Beauty Soap!
13: Magaspang nga panit?
14: DTX Beauty Soap!
13: Dala o magputi?
14: DTX Beauty Soap!
13: Puro katol-katol?
14: DTX Beauty Soap!
6: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas gin pa Pasko. Kag mas gin pa nami. I Care Gold. Ang Capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata. Kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag Bilberry Berry Extract. I Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
18: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May pumso!
21: Pabalik pa K5 sa aton saninga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sa programa El Castigador.
3: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
21: Kaysa Arby Chris Caceres med ayad gin nga hapon. Alas 5:12 sa aton saninga pagpangalagad. Subong at tiyempo, bawal gin magmasakit ha. Pabasko ron tayo ato saninga immune system. Maginom kita sa The Power Trio. Ang Klinika Detex 500, The Superior Antioxidant. Ang Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag sumuman D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Alas 5:13 sa ato siya pagpakalagad, ining oras sa loong sa isang Star NutriMeats, dilang sarap, sustan sarap.
18: This time check is brought to you by Star NutriMeats, dilang sarap, sustan sarap.
3: El Castigador.
21: This time, mag-check na to report, yung K5, Hakim Kaluyo. Anong madapat nga improbar na sa katon sa ninga delegasyon from West Western Visayas sa masunod sa ninga palarong pambansa na dito pagayawato ni sa may Quezon City sa may National Capital Region. Kaya subong yari kita sa ikalima sa ninga puwesto sa bagulog na tapos nga palarong pambansa. Kung ipanggin natin last year, nga na kita sa ikaduwa sa ninga puwesto. Ano may aragman sa disbintaha tungod nga nagbulag na ang Negros Occidental, ang Bacolod City sa aton. Kaya sa ligay nga palaro, upod pa natin ang Negros Occidental kaga ang Bacolod City. Pero subong Negros Island Region na sila. Para sa Kempong Report, upod sa K5, Hakim Kaluyo.
3: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
21: Sige, alang-alang pa siya K5, Kim. Ang report K5 Kim Kaluyo na dulong sa inyo sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sa Klinika de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar kag sa mga butika na malapit sa inyo sa ni nga lugar. Kag pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok ang tanan mga klinika products para mangin maayo kabapabaskog ang inyo sa nga immune system batok sa mga nagkalain sa ni nga mga balatiya. Kakiklag Games, standby!
0: K-5 News FM, Hampyon, Hampyon Report.
21: Okay, dalang kayo doon nga lang signal ka K-5 Game. Aga burot ang signal ka K-5 Game sa area. Ang itanay sa maayos signal ka K-5 Game. Para may baluan ta kundi na dapat nga improbar na no, sa Western Visayas. Ano, tutukan nila ang dance sport, ang mga ball games. Kay iti sa nagligad bisan sa basketball secondary boys na no, nangin silver medalist kita na no, na pierde kita last time dito sa Davao na no, pero subong ang nagkampyon no, sa basketball secondary boys from southern Luzon na no, kun ng Calabarzon area na no, ang region 4A amay nagkampyon na no, na agaw nila ang kampyonato batok sa taga Davao Region.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
21: Okay, na plus na ni K5 Game no? Para nga makuha kita ton ang imo sa nga report. Kay kanugol na karon ko nagaburot ang signal. Balikada K5 Bakim.
0: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
21: Hmm.
1: Ang pagpasalamat.
21: Okay lang. Kaki-5 Kim, plus sarabi ka mo. Di ka mo nga iryaman.
1: K-5 Rick.
21: Okay, go ahead.
1: Dako, no, ang nangin pagpasalamat sa Department of Education o kon Intepid Region 6, no, sa tanan nga nangin delegado natun o kon mga athletes ba nga nag-represent sa Western Visayas sa Bagong Gidamang, no, nagtakop nga palarong pambansa 2026 hosted by Agusan del Sur, no. According pa rin kay Mr. Hernani Escoriar Jr., despite the fact, no, nga nag-uloos-os kita gamay, kumbaga in terms of ranking from consistent number 2 and usually 2 or 3 lang ang ranking natin. Subong rank 5 kita. But wala, no, gina-discredit. Ginapasalamat.

0: include na rin ng sports committee sa Nasambit at Talatapan, kung istoryahan ang mga areas for improvement. Kaya actually, nakita nila sa bahin no, sa National Capital Region, nangin ako nga advantage kahit since usually in Manabi, ang, in terms of gymnastics, sila na darang nagapanguna in terms of paghakot ya sa mga bulawan, yung mga medalya kaki 5 break. Kag subong naman yung tuig, nakita nila nga nakapataas kumbaga sa ranking man sa Davao Region, amo ang sa patagya sa dance sports kaki 5 Enrico. Diba, alam mo na ito, dari sa Western Visayas, yes, medyo limited kita in terms of training or facilities for gymnastics. Bala ka kay Five Rick, dodola ka alam man gani kita gadya makabati nga may mga areas gadabi or kumbaga may mga facilities ang nagakater for para bala mag-training no sa mga kabataan o kon mga atleta na. Doon actually amo man na before ang ginahingyo man no sa Department of Education o kon Schools Division Office sa Iloilo sa aton sa ringa provincial government kag tidriman sa aton sa ringa city government kon amo ni no mahatagan man bala sa avenue kag matutukan no ang mga areas or mga sports nga ti medyo somehow nagapangibabaw no ang iba niya mga rehiyon ka K5 Enrico. Pero in terms of athletics, consistent in terms of the mga medalya nga nakuha sa aton sininga mga atleta ka K5 pare kay ti madumduman nga may ara gani sa atleta from Quinto Distrito ining si Super Tikya abala ka K5 break nga nakakuha pa gani no sang apat ka medalya sa athletics ka K5 Rick no. So so far nakita nila kung ma-assess man naton in terms of ball games naton o kung mga team sports K5 Rick medyo na hulhulog man get kita subong at tuig pero amo na gani ang balderis ang Department of Education nga bilog ang bola tinibi tawag na no nakitaan man naton nga kung siguro kunari pa ang Negros Occidental kagbakolod sa ton naka-remain kita kumbaga o kung na-retain na to no ang 2 or 3 na spot kay 5 breaks sa palarong pambansa.
1: Oh, so dalawa na bad kon ang upod pa naton ang Bacolod kag Negros Occidental yara kita siguro sa ikatatlong pwesto kay 5 game now. Kay ko lang taw naton ang avance sa Region 4A sa aton is 15 gold medals no. A 30 kita ang kalabarson is 55 no. So ama 25 gid so do mabudlay guro labuton kay so parang in IR hindi magin naton mabal nga ang naka contribute na time sa ilang gold medal is from Bacolod City kag Negros Occidental kay upod nila subong ang Negros Oriental pero bisan yes. Paano palabawan naton ang Region 11 ang Davao Region kay 33 lang gid ang gold nila tatlo lang gid ang diferensya kay 5 game.
0: Amo gid ka kay 5 Rick no ti ti so far sa mga nagdidigat ko nga mga tinuwek may mga gold medals kita for dance sport and majority do mga na record no sa mga athletes from Davao or Davao I mean sang Bacolod City ka kay 5 Rick sang nagligad nga tuig kasi since of the night pa no ang ining Bacolod diriya sa bahin sa Western Visayas pero maybe amo na no kun nagatinguha kita diri sa training. Nagabaka-baka man ang ining mga iban nga mga regions considering pagid no nga in terms of facilities especially sa Luzon area bastante sila dito no kag mga coaches pagid pala no kag mga trainers nga naga-train sa mga national sporting event sa mga professional sporting events sa amo na nga mga sports K5 Rick ang ti ara unay kumbaga sa ila no kag in terms of the conditioning in terms of the financial support kumbaga bastante ka K5 Enrico pero ti makitan man nato no nga there is Iloilo province and other parts of Western Visayas tinagatinguha man no ang mga lokal nga panguluhan no kon local government units nga mahatag man no ang iban nga mga kinanglanon sa mga allowances in terms of trainings ka K5 Enrico pero ang magani nila lang better luck next time ha, kung subong na hulog-hulog gamay maybe makitaan nila sang more mahimuan nila sang paagi nga at least mamatamat pagidahon ang mga lower years bala subong nga mangin mambanaton bala nga mangin skill pool kag mapakita no ang ila diri nga sportsmanship kag ila man nga skills no sa patagsang sports ka K5 ba Enrico gin pamangkot man aton diri sa ilang nga experience sa nangin hosting sa Agustan del Sur so far ambal diri ni Mr. Escolyar the Regional Information Officer sa Department of Education.

0: superb, kumbaga, ting first time nila bala ma-experience. Doon nga muna nga accommodation, manamo sa mga libre dito, even sa mga malls nila kay Fabric, kung delegate ikaw, may mga discounts, certain discounts, no? Kag may mga libre nga mga services, ang ilang mga kwarto, sangkunsang una, gareklamo, mga atleta nga tamaan kay net, so boom naman niya, gareklamo, kabataan, tamaan ko no kalamig kay Fabric, kasi siyempre, do na maguhan mo na sila, kumbaga, no? Sa nangin accommodation, compared, no? Sa mga previous hosting sa palarong pambansa. Pero muna, no? As bisan mag-ulang niya natapos ang palarong pambansa, there will be strategies naman, no? Nga pag-aistoryahan ang aton si Ninong Western Visayas Department of Education. Agod niya nga ma-improve, ma-attain ato na aton si Ninong goal. Nga sa nagliga, as I've mentioned, siyempre, ang gina-goal, gina-permi, isang number one. Pero kung nakita natin, subong, no, do medyo bulubudlay, pagawaya nga bulubong buon, ang ining National Capital Region, even ang Calabarzon. Kag considering nga next year, no, sa ila ang home court advantage, kumbaga sa NCR, kay dito, no, sa Quezon City, ika-host naman, no, ang masunod nga, nasambit nung sporting event, K5Rick.
1: Sige, salamat ka, K5 Kim!
0: Report gikan sa DepEd Region 6 support kay K5 Makoy SP Haumalay. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: El Castigador.
1: May mga factor bang kaysa kay base ko ng mga nag-meet ng mga player, no, nag-graduate na, no, kag panibag-ong mga player. Pero overall, mayong performance man sa ato sa ning delegado sa bago lagi natapos sining palarong pambansa. Ang NCR manbudlay manabunggoon kay mga player dat nila kalabanan siya na pinanguha man si Balsa nga probinsya mo nga sa palibot sa pungsod Pilipinas aton. Pero tay bisan paano may mga event gapon kita, no, nga nagpangibabaw kita. No, it's a pride, no, from the Western Visayas nga magbutang man sa ikalima nga pwesto. Actually daw hindi pa kita mahulog kung sa mga palaro, no, sa top 5 ah. Gabato man ang taga-Western Visayas. Kagayon, paka-adjust na kita kahit iwi na ang Negros sa Occidental kag ang Bacolod City, mga kakifa.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: Kay Ma'am Aisha Ahmad, may rayad gid nga hapon o todra subong sa may Kuwait. Standby na kamo sa masusunod nga pagbalita ang D3 Bio Afternoon News. Mga moy, kamo karon manibin, maligo, gamit kita Detex Beauty Sopa para mahamis, maputi ang atos nga panit, kag iwas kita sa mga skin diseases. Kagamit man kita sa nga Klinika Diofresh, sa ato mga kilikili, pa rin kita manimaho balhas, hindi kita manimaho bayabas. Kag sa mga kalakinanda, extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Sa ngala lang, sa bilang sinigang puwersa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amo siya nga President kag CEO Doc Ramiluy. Sa amo siya nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amo siya nga Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad ang inyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Puso!

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:31. Ini nga oras sa dulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, afternoon newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
5: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Iloilo. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Martes kadlaw, Hunyo 2, 2026.
6: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami ang inyo mga tagbalita, K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
6: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Kagkaroon ang hatol sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bio na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang lanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kagkaroon sa aton mga headlines. Sa balita lokal, amay ginlabo sang yabata sa banwasang dingle.
6: Super tikya, mainit nga ginabi-abi matapos makakuha sa madamo nga bulawan nga medalya sa palarong pambansa 2026.
5: Suspek nagtiro patay sa helper sa isdaan sa banwa sa Miyagaw, pasakaan sang kaso subong adlaw.
6: Department of Agriculture Region 6 naglibot sa mga merkado sa pag-monitor sa compliance ng 50 pesos na price cap sa imported rice.
5: Sa balita nasyonal, Senador Jinggoy Estrada nakadetain na sa Payatas, Quezon City Jail.
6: Arraignment sa kaso ng Senator Jinggoy Estrada kag anay DPWH Secretary Manuel Bunoan ginreset sa Hunyo 4 bangod sa nakapending nila nga motion.
5: Sa balita international, Iran posible untaton ang ceasefire talks sa US kon padayunon ang pagpangatake sang Israel sa Beirut, Lebanon.
6: Sa Balitang Sports, Hall of Fame basketball coach Rick Adelman napatay sa edad nga 79.
5: Sa Balita Entertainment, ex-PB housemate Rita Gaviola kag iya sini nga non-showbiz fiancé ginkasal na. Alas 5:34 na batian ang aton cinema headlines kag karon sa mga detalye na sa atong mga balita. Una kita sa balita lokal.
0: Balitang lokal.
5: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inusang Clinica Detex 500 the Superior Antioxidant. Pila sa dughan na naagom sang amay nga ginkilala kay alias Erning 60 anyos matapos inlabo sa iya manlang bata nga ginkilala kay alias Ed 37 anyos lunsay residente sang barangay Matangaron sa may banwa sang Dingle Iloilo. Suno kay Police Captain Alwin Salmon ang OIC sang Dingle Municipal Police Station nga lunsay nakainom ang mag-amay sa natabo ang insidente pasado alas 9 kagabi Hunyo 1. Dugang pa ni Salmon unang ginggubat ni Erning nga may bitbit nga binangon ang iya bata sa balay sini kaginlabo apang maswerte nga wala maigo. Gilayon nga nagkuha man sa binangon si Ed kag nagbalos labo si amay kag naigo siya dughan. Gilayon nga nalagyo ang suspect matapos ang insidente dala ang binangon. Naibluan madugay na wala nag-intindihan ay ang mag-amay. Samtang nadakpa naman ang suspect sa mga pulis kainas ang aga kag preso na karon sa Dingle Municipal Police Station. Padayon man nga ginabulong sa ospital sa syudad sang Iloilo ang amay kagyera na sa maayo nga kondisyon.
6: Ginsug-alaw nga kaangay sang baganihan sa mga opisyal kag pumuluyo sa banwa sang Concepcion si Trixie Ann Arellano o kun mas kilala bilang Super Tikya matapos maghakot sang medalya sa natapos nga palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Mainit nga ginabi-abi sa mga taga Concepcion si Super Tikya samtang nagahiwat sang caravan sa bugos nga banwa sang Concepcion Subo nga adlaw. Sa iya pag-abot, gilayon siya nag courtesy call sa opisina sang alcaldes sang Concepcion. Nahibaluan nga si Super Tikya ang most bemedaled athlete sang Western Visayas kun sa diin nakakuha siya sang 4 ka gold medal sa 100 meter dash, 200 meter dash, 400 meter dash kag 4x100 meter relay sa elementary girls category. Kabayin man siya sa elementary girls relay team na nakakuha sa 7 ka gold medals para sa Region 6 kag nahimo sa bagong record sa palarong pambansa.
5: Sa piyak nga bahin, pasakada subong nga kaso ang suspect nga si alias Apa. Ang nagtiro patay kay alias Alvin, 26 anyos nga helper sa isdaan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Major Richard Lau, ang hepe sa Miyag-Aw Municipal Police Station, nga kaso ng border kay pasaka batok sa suspect. Dugang pa ni Lau na painalom naman sa paraffin test ang suspect, kaginahulat na lang ang resulta. Samtang na-autopsy naman ang bangkay sa bitima nga posible magagawa ang resulta, subong man nga adlaw. Sunod pa kay Lau nga karon sa hapon o kung subong hapon nga gawin nila file ang kaso ng murder, batok sa suspect nga sa karon preso sa Miyag-Aw Municipal Police Station.
6: Sa dugang balita lokal, nagpadulong sa mga merkado publiko ang Department of Agriculture Region 6 sa pag-monitor sa mga nagasugod nga 50 pesos price cap sa imported rice. Lakip sa ginbisita sang talatapan sa pagpanguna ni Regional Executive Director Dennis Arpia, amo ang La Paz Market kag Harong Market. Iniagud mapasigurong epekto sang pulisa kag agud mas mahangpan pa ang paghulag sang presyo sang bugas sa merkado. Nagsugod ang monitoring sa Mayo 13 tuig 2026 bilang pagsunod sa Executive Order number 118. Lakip sa mga penalidad sa mga nagalapa sa price cap amo ang pagkapreso sang isa tubtub 7 o kon pulo ka tuig, multa humalin 5,000 pesos mahimo man ang temporaryo o kon permanente nga pagsira sang mga establishmento.
5: Samtang patay ang mag-asawa sa gibunok ug gidlabo sa ila kauguling nga bata sa barangay Himomwa Agahon Pasig City Hunyo 1 sang gabi. Ang mag-asawa nga mga biktima ging kilala kanday Oscar Espina 84 anyos kag Dolores Espina 82 anyos nga lunsay residente sa nasambit nga lugar. Suno kay Police Lieutenant Colonel Herman Magbanwa, ang Chief of Police sang Pasig City nga natabo ang insidente. Pasado alas 9 sang gabi kag nakabaton sila sang report pasado alas 10 na sang gabi Hunyo 1 tuig 2026. Ang suspect ginkilala kay alias sa Milier 46 anyos. Suno kay Magbanwa wala nakainom sang bulong sang iya maintenance kag kulang sa tulog. Ang nasambit nga suspect nga may ginasuprer nga balatian. Dugang pa ni Magbanwa nga dako ang posibilidad nga ginabot sa malaing papinsaron ang suspect. giningag padala sa ospital sa syudad sang Pasay ang mag-asawa apang ibawian gid sang kabuhi ang mga ini. Nadakpan ng gilayon sa kapulisan ang suspect ang gindala sa Western Visayas Medical Center sa distrito sang Madurayao para sa nagakaigo nga pag-atipan. Ginahulat na lang ang desisyon sa ibang mga bata sa mga biktima. Samtang kaso nga parisay ng file sa mga pulis, pananglitan nga desidido nga magpasaka sa kaso ang ibang mga utol sang suspect batok sa iya.
6: Dako ang pagpasalamat sang Department of Education Region 6 sa masobra 1,000 nga delegasyon sang Western Visayas nga nagpakita sang skills kag sportsmanship sa palarong pambansa 2026 nga ginhiwat sa Agusan del Sur sang Damlaglang. Suno kay Mr. Hernani Esquilar Jr., Regional Information Officer sang nasambit nga talatapan, nakit-an sining ang nangin dedikasyon sang masobra sa 800 ka mga atleta agud makadala sang medalya kag maayo nga eksperyensya sa nasambit nga sporting event. Dugang ang paniya, ila man ginapasalamatan ang mga ginikanan sa mga atleta, local government units, kagiban pa nga stakeholders. Sa piyak sang pagnubo sang ranking sang rehiyon nga naghalin sa consistent number 2 o country sa mga nagligad nga tuig, nagapati ini nga bilog ang bola, kagamay gid lamang ang nangin advances ang ginasundan sa ranking. Madumduman nga nagtakop ang sporting event, rank 1 ang National Capital Region o kon NCR nga may 91 gold medals, rank 2 naman ang Region 4A nga mayara sang 55 gold medals, rank 3 ang Region 11 nga mayara sang 34 gold medals, rank 4 naman ang Region 7 nga mayara sang 32 medals, kag rank ang naman ang Region 6 nga mayara sang 31 gold medals.
5: Alas 5:40 nabatian magdetalye sa balita lokal kag karon sa ilaw nato magdetalye sa balita nasyonal.
0: Balita nasyonal.
5: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang MyTC. Kung gusto niyo mangin healthy, ilom kamong sang MyTC. Naka-detain na karon sa Quezon City Jail sa Payata si Senador Jinggoy Estrada. Matapos ginmando sa Sandigan Bayan 5th Division ang pag-aristo sa iya sa kaso nga plunder nga non-bailable offense. Voluntaryo nagsungka sa mga otoridad si Estrada gikan sa Senado. Apisag na pahindugan niya nga wala siya sa kilabdanan sa ginaaligar anomalya sa flood control project. Matapos ginbasan sang Miranda Rights ng biya Senado ang convoy sang Senador mga alas 3 kapon sa kapon padulong sa headquarters sang Philippine National Police sa Camp Crummy sa Quezon City. Nagabot ang grupo sa Camp Crummy alas 4:18 sang hapon para sa booking process. Gilayon naman ang gindala ang Senador sa Sandigan Bayan 5th Division nga mo nag-issue sang warrant arrest batok siya nga kaso nga plunder para sa nagakaigo nga disposisyon. Alas 8:07 sang gabi, nagabot ang convoy nga nagadala kay Estrada sa Quezon City Jail sa Payatas.
6: Sa duga nga balita national, gin-reset sang Sandigan Bayan ang arraignment sa kaso nga graft nanday Senator Jinggoy Estrada kag anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan nga natalana kuntani Cebu nga hapon. Inibangod sa pending motions nga gin-file sa Sandigan Bayan. Sa iya nga motion, ginhingyo ni Bonoan nga ipaidalom siya sa hospital arrest samtang ginapamatian ang iya kaso nga graft kag plunder angot sa flood control anomalies. Suno sa PNP-CIDG Medical Team, mayaras ang balatian nga high blood pressure kag diabetes si Bonoan. Gin-reset sa Sandigan Bayan ang arraignment sa Webes, Hunyo 4.
5: Alas 5:42, nabatian ang madetalye sa Balita Nasyonal. Kagkaroon sa ilo na ito madetalye sa Balita Internasyonal.
0: Balita International.
5: Ang mga Balita International nga inyo mabatian na dulong sa inusang Clinica Detects sa Beauty Sopa para sa mahamis maputi singa panit, gamit kita sa Clinica Detect sa Beauty Soap sa ato siya pagpaligo, padibin, kag sumuman sa aton sining mga panit. Nagpanda mang Iran nga posible mapiktuhan ang nagapadayon niya kasugtanan sa peace talk nila kasang Estados Unidos kung magapadayon ng mga pag-atake sang Israel sa Beirut, Lebanon sa tunga sa nagalala ng tensyon sa riyon. Suno kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang kasugtanan sa Washington naglakip sang ceasefire on all fronts including in Lebanon kag ang bisan anong paglapas sa isang lugar mahimo magresulta sa pagkadula sang bugos nga kasugtanan. Samtang nagpahayag si US President Donald Trump nga padayon ang iya pagpakig-istorya sa duha ka mga kampo, lakip na kay Netanyahu kag sa mga representante may kamtanan sa Hezbollah. Sa iya social media post, gimpahayag ni Trump nga wala sang trupang ipadala sa Beirut bangod ang nagpadayon nga kasultanan nga untaton ang inaway, kabaylo ang pag-untat sang Israel sa pagpamumba sa Lebanon. Ginkumpirma naman ni Netanyahu nga nakaistorya niya si Trump apang ipabutyag niya nga magpadayon ang Israel sa ila operasyon batok sa Hezbollah kon magpadayon man ang militante nga grupo sa pag-atake sa mga sibilyan sang Israel.
6: Sa duga nga balita international, nag-anunsyo ang Lebanon sang partial ceasefire sa tunga sang Hezbollah kag Israel agud mangindalan para sa limitado nga pagpang-atake tugas sang konflikto nga nagpatay na sang linibo ka mga tawo kag nagpang-singkal sang giyera sa tunga sang US-Israel kag Iran. Sunod sa embassy sang Lebanon sa Amerika, ang kasugtanan hindi magatapos sa inaway sa nasambit nga pungsod apang nagapanawagan ini sa Israel nga likawan ang pag-strike sa Beirut kag ila mga syudad nga kontrolado sang Hezbollah samtang magauntat man ini sa pag-atake sa Israel. Sa piyak sini, padayon ang pagpang-atake sa southern Lebanon sang Lunes sang gabi kung sa diin ginpahayag sang Israeli military nga na-intercept nila ang duha ka projectiles nga naghalin sa Lebanon padulong sa northern Israel.
5: Alas 5:45 nabatian ang mga detalye sa balita international. Kagkaroon sa ilo natin mga detalye sa balita sa patag sang sports.
2: Balitang sports.
5: Ang balita sa patag sang sports nga dulong sa isang klinika Deo Fresh. Para protektado kita 48 oras against sa atsing body odor, kagdi man maho bayabas, gamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato sining mga kili-kili. Gin-anunsyo sang National Basketball Coaches Association ang pagtaliwan ni Rick Adelman sa edad ng 79 anyos. Si Adelman ang isang ka-Basketball Hall of Fame inductee nga ang naghampang sang 7 ka NBA season antes nangin isang ka-all-time winning guest coach. Nagdaog ini isang 1,042 games bilang NBA coach kag ikapulo sa may pinakmadamo sa league history. Nanging coach ini isang Portland Trail Blazers kung saan gindala sini ang team sa makaduwa kabeses sa NBA Finals kadangin head coach man sang Sacramento, Houston, Minnesota kag Golden State. Si Adelman nagampang sa NBA umpisa sang 1969 top 1975 bilang point guard sa lima ka managkalain nga team. Wala pag ipagwa kuno gitunaan sang iya kamatayon. Alas 5:46 nabatian na madetalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa ilo ato madetalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
7: Balitang entertainment.
6: Ginkasal na ang former Pinoy Big Brother housemate nga Rita Gaviola sa iyan non-showbiz partner nga si Jeric Ong. Ginpakigbahin ni Rita sa Facebook ang same day edit video sang ila kasal nga ginhiwat sa Cathedral Shrine and Parish of the Good Shepherd sa Quezon City. Matandaan nga ginanunsyo ni Rita ang ila engagement sang Oktubre 30, 2023. Madamo sang netizens ang naghatag sang mensahe sa ila espesyal nga adlaw.
5: Mayong hapon kay Ma'am Susan Siscar dira sa may Lebanon kag sumuman kay Ma'am Augusto 5 sa may Kuwait kay Sir JC James Garvillas sa Selva Bachoyan. Mayadayag ging hapon sa tanan ka monitor sa ato sa nga pagbalita. Kag amayad to mga K5 ang kapusan niya pagbalita naging dulong sa inyo sang D3 Bayo Afternoon Newscast. Martes ng adlaw, Hunyo 2, 2026.
6: Mga K5, sarang kita ang batian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami, ang inyo matagbalita ka K5, Enrico Tupas Surita Jr.
6: Kaga ko naman si ka K5, Kasya Marie Catalunya Hanaysay.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na
8: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: E3Bio.
10: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3Bio. Ang D3Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
13: Para sa matilong nga dugo,
14: DTX-500.
13: Para sa healthy nga tayo,
14: DTX-500.
13: Ang DTX-500
14: ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Basta tilo ang atay,
14: happy kanunay,
13: DTX-500.
14: Masaligat,
13: epektibo,
14: DTX-500.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Momshi!
15: Angeline?
16: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamig ka bala ang gina-energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo! Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy!
2: DTX 500!
3: Masalika DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
7: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
8: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
9: Victor Wembanyama with the post.
7: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
10: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
7: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.

0: drink responsibly.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagid ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabakar sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics. Ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
5: Libre!
7: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
13: Tigasi!
12: Tigalapa!
13: Tigasay!
12: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
12: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
13: Ang extend!
12: Supplement for men!
13: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
14: Yes, darling! Come to mama!
13: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
13: at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
13: at stamina
12: para sa tigasing
13: performance. Performance.
12: Extend Food Supplement for Men.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
15: Hot
0: Para sa matinong na dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
0: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
6: K5 News FM Philippines.
7: K5 News FM Philippines.
6: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: hostage ng ospital dahil hindi makabayad.
1: Inahaman ko si Alan Peter Caetano kung matapang ka, pumunta ka dito plus otherwise duwag ka.
2: Impunity ito, sunod-sunod ang paglabag mula nung main level, mula nung pagpupuo ng mga komite, mula nung kami nag-walk out dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, pinapaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, pinapaliwala ang ating rules.
3: For the first time in my 14 years in this institution, nangyari ito na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer.
4: Another day, another no-show. Kaya naman ang Senate Minority pinabababa na sa pwesto si SP Alan Peter Cayetano.
5: Naho-hostage na raw ang trabaho ng Senado at ayon sa ating mga informant, ang SP ang may pakana mismo.
6: Si Senador Jinggoy Estrada naman dinala na sa kulungan, tila together again ang peg nila ni former Senator Revilla sa Piitan. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa PTV Channel 31.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Magpakita daw siya kung matapang. Senate President Alan Peter Cayetano pinagre-resign na ng minorya. Hindi pagsipot ng majority bloc sa plenary session, dinepensahan naman ng SP. Minority senators hinaharangan umano ang Blue Ribbon Committee. Umano'y 18 ex-Marines hindi na raw haharap sa Senado. Imbitasyon ng Blue Ribbon Committee, binawi raw. Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan humarap na sa Sandigan Bayan. Arraignment sa kasong graft, ipinagpaliban. 9 Lives No More, Congress Miao Kiko Barsaga, inireklamo na rin ng NBI. Expulsion sa Kamara, kasunod na kaya. At it's confirmed, Taylor Swift kasama sa soundtrack ng Toy Story 5.

0: kung may walkout ang Senate minority. No show naman sa sesyon ang mayorya. Ayon sa informants ng Bilyonaryo News Channel, utos daw ito mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kaya naman pinagbibitiw na siya sa pwesto ng minorya. Yan ang agenda reporting Hannah T. Nagulat ang live mula sa Senado. Hannah, ano pa ang mga kaganapan dyan?
1: Na kawalan ng respeto sa institusyon at sa taong bayan at abandonment of responsibility na raw ang ginagawa ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya humantong na ang panawagan ng Senate Minority na bumaba na siya sa pwesto. Nilabag daw ni SP Alan ang Senate Rules at hindi man lang kinonsulta ang mga miyembro nito kaugnay ng postponement ng sesyon. Patunay daw ang mga yan para sa Senate Minority na hindi na raw kayang gampanan pa ni SP Alan ang tungkulin bilang leader ng Senado.
2: Hinahamon ko si Alan Peter Cayetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise duwag ka.
3: Timpiyo ni Tito, sunod-sunod ang paglabag mula noong May 11, mula noong pagpupuo ng mga komite, mula noong kami nag-walkout dahil nga hindi kinikilala o dinidisregard, pinapaliwala ang ating rules. At hanggang ngayon, hanggang kanina, hanggang kahapon, pinapaliwala ang ating rules.
4: Ang Senado ay dapat boses ng mamamayan. Bakit niya bubusalan? Kung bubusalan niya at hindi niya bibigyang daan yung boses ng Senado alang-alang sa mamamayan, talagang hindi na siya karapat-dapat mamuno dito.
3: For the first time in my 14 years in this institution, nangyari ito na hindi po tinawag ang session dahil ayaw ng presiding officer.
1: Umaapela rin ang minorya sa majority members na pumasok na bukas, lalo na kung mahal pa raw nila ang Senado bilang institusyon. Corina, day 2 na ito ng hindi pagsipot ng Senate Majority dahil ayon sa informant ng BNC, kahapon pa raw ay ayaw na pala ni SP Alan na sumipot ang mayorya sa Senate session.
5: Sinabihan umano ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate Majority Block na huwag dumalo sa Senate session kahapon. Ayon yan sa dalawang informant ng Bilyonaryo News Channel. Sa isang message, sinabi raw sa isang senador na per SP, all majority senators shouldn't attend session this afternoon. Sinubukan ng BNC humingi ng panig ni SP Cayetano kaugnay nito, pero wala pa siyang pahayag sa ngayon. Pasado alas 7 na kagabi pero no show ang Senate Majority sa sesyon, kaya't walang naideklarang quorum, samantalang kumpleto naman ang 11-member Senate Minority Block. Kasunod yan ng pag-aresto at pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada sa PNP-CIDG matapos ang warrant ng Sandigan Bayan sa isa na namang kasong plunder. Spotted pa sina SP Alan na sinamahan si Estrada. Naroon din sina Senador Aimee Marcos, Rodante Marcoleta at Camille Villar. Sa kabila ng pagiging no-show sa sesyon, hinamo ni SP Alan sa isang Facebook post ang Senate Minority na makiisa raw sa paninindigan sa independence ng Senado. Hindi naman pabor dito ang minority members.
6: Rule of law naman yung nangyari sa pag-aresto kay Jinggoy. Ba't kami sasama sa pag-boycott sa kanila? So kami magtrabaho lang. Siguro sila ay nang magtrabaho. Then it's up to them. So inoostis na kami. Tapos pinatempa kami ng aircon. Pinatempa kami ng wifi.
7: Definitely my violation. And, hindi pwedeng basta-bastang kinakancel ang session nang walang abiso sa majority and minority.
5: Sabi naman ni Marcoleta, tila pagmamaliit daw ang naramdaman niya kahapon nang dumating ang PNP-CIDG para arestuhin si Estrada. Hindi raw nakiisa sa pagprotesta ang Senate Minority nang mamataang may mainit na palitan ng salita sa pagitan ni na SP Alan at DLG Secretary John Vicremulia.
8: We're just asking you to walk out. Let's walk. You arrest him here. It's a... We're...
9: You can arrest
10: sir.
9: Him right now.
10: Sir!
9: You can
10: sir! Sir, I'm still asking you. Sir, this is the last person you have in custody.
9: Not for me. No, I did not. That's not for me.
5: Buwelta ni Senator Ping Lacson. Malaki raw dapat ang pasasalamat na hindi biniguwasan ni Remulla si Cayetano dahil sa inasal umano ng SP. Hindi rin daw sagot ang dereliction of duty sa mga nangyayari ngayon sa Senado dahil para itong pang-hostage sa legislative work. Corina, pinasinungalingan din agad ng Senate Minority na walang katotohanan yung mga hinaharang daw na investigasyon o kung anumang committee chairmanship, kaya nga dapat daw isalang ang lahat ng debate sa Senate Plenary. Yan ay matapos iakusa nga ni Senate President Alan Peter Cayetano na kaya hindi raw sila sumipot sa Senate session ay isang factor ang pagtuloy o nakaambang pagtuloy ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat ay sa June 4 kung saan inaasahang mag-resume ang flood control scandal investigation sa Senado. At sinabi rin ng minorya na hindi raw totoong kinausap nila itong si Senator Jinggoy Estrada na iwan ang majority kapalit ng pagbabasura ng kanyang kasong plunder na una nang inilantad ng senador bago siya sumuko sa mga otoridad kahapon. Last day na ng sesyon bukas bago ang Senate adjournment ng Kongreso. Corina.
0: So Hana, may pahayag na ba si SP Cayetano sa panawagan na siya'y bumitiw sa tungkulin mula sa minority bloc?
1: Corina, medyo kakatapos lang nung Facebook Live ni SP Alan para nga i-address itong mga tanong ng Senate Media. Isa doon sa mga una niyang sinabi nang malaman itong call ng Senate Minority para siya ay mag-resign ay kahit daw ba isang oras ay binigyan siya ng chance ng Senate Minority bilang SP. And after all, willing naman daw siyang umalis basta raw makita ang 13 na numbers ng minorya para sa palit liderato. Corina.
0: So sa numero pa rin tayo babagsak, ano? Okay, maraming salamat. Hana T, nag-uulat live mula sa Senado.
11: Kumarap si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan ngayong araw para sa arraignment ng kanyang kasong graft. Dumating din si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo live mula sa Sandigan Bayan. Joan, ano na ang update dyan?
12: Hinki na uwi sa pagpapaliba ng arraignment ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong hindi maghain ng plea sa Sandigan Bayan 2nd Division ngayong araw kaugnay nga sa kasong graft na kinakaharap ng dalawa patungkol sa flood control scandal kung saan nga tumanggap umano na hindi bababa sa 573 million pesos si Estrada na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH taong 2025 panahon kung kailan nagsilbing kalihim itong si Bonoan. Pasado alauna, imedya dapat ng hapon magsisimula itong arraignment ngayong araw, ano, yung pagbabasa ng sakdal para kina Estrada at maging kay Bonoan na dumating sa Sandigan Bayan ng naka-wheelchair mula sa PNP General Hospital sa Camp Crame, Quezon City kung saan ito nagpalipas ng gabi. June 4, Webes na, nakatakda ang arraignment ni na Estrada at Bonoan para sa kasong graft. Ayon sa kampo ni Estrada, nais daw muna nilang marisolba ang mga mosyon na inihain nila sa korte kaugnay sa mga kasong kinaharap ng senador. Kabilang na nga rito ang mosyon para ibasura ang mga naturang kaso, suspindihin muna ang mga gagawing pagdinig at muling imbestigahan ang mga akusasyon laban kay Estrada. Paliwanag naman ng prosekusyon sa korte, hindi pa raw nila natatanggap ang kopya ng mga naturang mosyon kaya hindi pa nila ito nasasagot. Magmomosyon din bukas ang kampo ni Estrada na payagan sana ang senador na dumalo sa mga susunod na arraignment at pagdinig sa pamamagitan ng video conference. Paliwanag ng kampo ni Estrada, ihahain nila ito para hindi anya mahirapan ang senador na dumalo pa rin sa kanyang Senate duties. Ayon naman kay Sandigan Bayan 2nd Division Associate Justice at Chairperson Geraldine Ekong, pwede naman anya itong gawin alinsunod sa patakaran ng Korte Suprema. Pero kinakailangan munang maaprubahan ang mosyong ihahain ni Estrada. Bukod pa rito, hihiling din anya ang kampo ni Estrada sa Senado na pagbigyan siya na dumalo rin sa mga Senate duties niya sa pamamagitan pamamagitan din ng video conferencing. Kasama ang dumating ni Estrada sa Sandigan Bayan ng mga opisyal ng BJMP at ang kanyang mga kamag-anak. Si Bonoan naman dumating sa anti-graft court kasama ang mga opisyal ng CIDG. Tulad ni Estrada, naghain din ng mosyon ang kampo ni Bonoan para naman payagan ang dating kalihim na sumailalim sa hospital arrest. Kinumpirma rin ito ng Sandigan Bayan 5th Division na may hawak ng kasong plunder ni Bonoan na kaugnay pa rin sa flood control scandal. Agad din namang umalis si Bonoan matapos aprubahan ng korte ang hiling na ipagpaliban na muna ang arraignment ngayong araw. Ayon kay Attorney Edward Ong na legal counsel ni Bonoan, nananatiling mataas ang blood pressure ng kanyang kliyente at sa katunayan ay makailang beses tinignan ng Sandigan Bayan medical staff ang blood pressure ni Bonoan habang nasa loob ng courtroom kung saan umabot ito ng 160 over 90. Nais naman ng PNP CIDG personnel na matignan na ng cardiologist si Bonoan para din anya masiguro na wala itong cardiovascular issue. Alas 4:30 ng hapon, nakabalik si Bonoan sa PNP General Hospital at na-endorse na rin anya ito sa Male Medical Ward for Medical Monitoring and Care, ayon yan sa PNP. Pinky, medyo maraming ang nangyari dito sa Sandigan Bayan ngayong araw. Ano, kaugnay nga itong arraignment ni na Estrada at Bonoan. At sa katunayan, during the proceedings ano, or the arraignment, tila hindi pa nagkasundo si Estrada at ang kanyang legal counsel noong una kung tutuloy ba sila sa supposed arraignment today. Kasi sa kalagitnaan ng pagdinig ay nagtaas ng kamay si Senator Jinggoy at naghain ng personal appeal na willing na daw siyang maghain ng kanyang plea. Kaya medyo naguluhan din itong korte ano, at ito yung nag-prompt kay Associate Justice Ekong na sabihan itong legal counsel ni Estrada na mag-usap muna sila para makapag-decide kung ano ba talaga ang gusto nilang mangyari ngayong araw. At ayun nga, napag-desisyon na nila na hilingin na muna yung pagpapaliban ng arraignment at gawin na lamang ito ngayong Webes, June 4. At yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Pinky.
11: Maraming salamat, Joan Manalo. Nag-uulat ng live mula sa Sandigan Bayan.
13: Sinigundahan ng Malacanang ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na inaresto at hindi sumuko si Senador Jinggoy Estrada. Apektado na rin daw ang serbisyo ng gobyerno dahil sa mga nangyayari sa Senado. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.

0: IDG, sa PNP, o sa Korte, sa Sandigan Bayan. So, tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto.
1: Pero hindi naman daw obstruction of justice ang ginawang pagharang ni Senate President Alan Peter Cayetano kay Secretary Remulla dahil hindi naman niya itinago si Estrada. Nagkataon lang daw na siya ang Senate President at naninindigan ng SP na hindi naman para kay Estrada ang kanyang pagtutol kundi para sa institusyon ng Senado. Sa pagliban naman ng majority senators sa sesyon kahapon, bagaman tama lang daw na samahan si Estrada bilang kaibigan, hindi ibig sabihin ay tama rin ang talikuran ang mandato para lang sa ganitong klaseng issue.
0: Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang dalawa, hindi lang isa, hindi lang tatlo, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.
1: Neither confirmed nor denied naman ang naunang ulat ng BNC na kinansela umano ang pagbisita sana ni Vietnamese President Tho Lam sa Senado dahil sa mga kaganapan doon nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa palasyo, bagaman agaw atensyon sa international stage ang nangyaring barilan at paghabol kay Senator Bato de la Rosa, hindi naman naging usapan ang domestic politics sa pagbisita ni President Tho at sa state visit ni PBBM sa Tokyo noong nakaraang linggo. At sa panawagan ni SB Allen na ipaglaban ang Senate independence, tanong ng Malacanang, independence from what? Hindi raw kasi maigigiit ng Senado na nakikialam ang Malacanang dahil co-equal branches nga sila ng ehekutibo. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
2: Balik selda si Senador Jinggoy Estrada na nakapiit na yon sa New Quezon City Jail sa Payatas. Nagkita na kaya sila ni dating Senador Bong Revilla? Kapwa sila nahaharap sa kaso kaugnay sa flood control scandal. Narito ang Agenda Report ni John Riz Galata ng Abante, live mula sa Payatas, Quezon City. So John Riz, nagkita na ba sila, sina Senador Estrada at Revilla?
3: Corina, sa ngayon wala pang kumpirmasyon mula sa Bureau of Jail Management and Penology kung natuloy na ba ang pinakahihintay na pagkikita o pag-reunite ni na Senador Jinggoy Estrada at Senador Bong Revilla. Pero ayon sa BJMP, nakakulong na dito sa Quezon City Jail Male Dormitory sina Estrada, gayon din ang tatlong DPWH NCR officials na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Dito sa QC Jail din nakakulong si Revilla. Sa ngayon, tahimik at payapa ang sitwasyon dito sa nasabing piitan. Ilang oras matapos magbalik si Estrada mula sa Sandigan Bayan para sana sa kanyang arraignment hearing at pre-trial na ipinagpaliban at iniurong sa Huwebes, June 4. Kaninang hapon, namatang pumasok sa QC Jail ang aktres na si Arlene Mulak na staff umano ni Senador Estrada. Bumisita rin dito sa piitan si Agimat Partilis Representative Brian Revilla na nagbigay ng update sa kalagayan ng kanyang ama.
4: I'd say he's okay. It's a day-to-day thing. Alam niyo naman, hirap naman din ang kinakalagayan. But ano lang, laban lang.
3: Sinabi ng nakababatang Revilla na wala pa siyang update kung nagkita na ba ang kanyang ama at si Senador Estrada. Aminado rin ito na mainit sa selda ng kanyang ama dahil hindi ito air-conditioned. Nasa dalawa o tatlong tauhan ng BJMP ang nagre-relyebuhan para magbantay sa gate ng QC Jail. Samantala, matapos iurong ang arraignment sa Sandigan Bayan, dinala ulit sa PNP General Hospital si Binoan bandang alas 4:30 ng hapon. Matapos muling tumaas ang kanyang presyon na umabot sa 160/90 bago magsimula ang sesyon ng anti-graft court. Patuloy pa rin ang pag-oobserba ng PNP Health Service sa dating kalihim. Tinayak din ng PNP na magbibigay ito ng update kaugnay sa kalagayan ni Bunoan.
2: So, hindi pa natin malalaman kung ano talaga ang kanilang mga itsura. Bawal ba na sila ay ma-interview, John Riz?
3: Corina, sa ngayon bantay sarado itong Quezon City Jail kaya hindi pinapayagan ang sino man na pumasok. Sa ngayon pinapayagan lamang yung mga abogado ng mga nakadetene dito sa Quezon City Jail kaya parang naghihintay lang tayo dito.

0: ito ng opportunity sa mga lalabas na sikat na personalidad o sino mang may kaugnayan sa mga nakadetene dito sa Quezon City Jail para sila ay makausap at mahingan ng update.
1: At hindi rin natin alam kung ano ba, general population ba sila, magkakasama sila sa ibang mga preso o sila ay nakahiwalay?
0: Yes, Corina, sa ngayon sa information na binigay ng BJMPA, nasa kustodiya pa lang nila o nandito nakakulong sa Quezon City Jail sina Senador Estrada, gayon din yung tatlong DPWH-NCR official, pero walang sinabi kung saan sila nakasama, kung kabilang ba nila sa selda yung general population.
1: Okay, maraming salamat. John Riz Calata ng Abante, nag-uulat live mula sa Payatas, Quezon City.
2: Tuloy sa Huwebes ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa flood control scandal, pero tila mapupurnada ang hinihintay na pagharap ng 18 nagpakilalang ex-Marines. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante live mula sa Senado. Dexter.
3: Tuloy o hindi tuloy? Yan ang malaking tanong ngayon, Pinky. Nakakalito man, pero ang tsak batay sa paunang investigasyon, hindi tuloy ang imbitasyon sa 18 maleta boys, pero tuloy ang investigasyon sa Huwebes.
4: Lunes pa lang, nilabas na ng Blue Ribbon Committee ang notice para sa isasagawang hearing sa flood control scandal sa June 4, alas 10 ng umaga. Pero taliwas ito sa inanunsyo ni SP Alan Peter Cayetano noong nakaraang linggo na isang subcommittee na pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta ang magsasagawa ng pagdinig. Kabilang sa inimpormahan ang mga bagong vice chairperson na sina Marcoleta at Jingoy Estrada at mga miyembro na mula sa mayorya. Dahil wala pang naihahalal na miyembro mula sa minority, lahat ng Solid 11 ay imbitado. Pero nitong umaga binunyag ni Atty. Levito Baligod na binawi ng Blue Ribbon ang imbitasyong idinaan sa kanya para sa tinaguriang 18 maleta boys na sumipot sa pagdinig. Matapos niyang matanggap ang unang imbitasyon hapon ng Lunes, agad din niyang natanggap Lunes ng gabi ang pagbawi rito. Duda niya, maaring may kinalaman ito sa pinagdadaanan ngayon ng liderato ng Senado. Ayon pa kay Atty. Baligod, unti-unting sinusunog ang Senado. At tingin niya, may kinalaman dito ang mga nasa minority na suportadoan niya ng executive branch at ng Kamara. Kaya malinaw na umano sa kanya kung sino ang ayaw na makalkalang isyo ng pinakamalalang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Sila raw yung ayaw marinig ang testimonya ng Maleta Boys, dating USEC Adrian Bersamin at dating Budget Secretary Amina Pangandaman. Una nang nanawagan si SP Alan sa publiko na bantayan ang Senado.
5: While inviting the whole public, bantayan niyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment, we also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control.
3: Sa kanyang FB Live, pinaliwanag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang patuloy nilang pagliban sa pagdalo sa sesyon na inaasahan siyang maging senaryo muli bukas ay para matiyak na matutuloy ang unang nakaschedule na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Huwebes. Pinangangambahan kasi ni Cayetano dahil 11-11 na ang bilang ng minority at majority kapag nailipat sa kabilang mayorya, mababago ang committee chairmanships at maaaring hindi matuloy ang Blue Ribbon hearing sa Huwebes. Mas mahalaga niya na matuloy ang June 4 hearing ng Blue Ribbon na pangungunahan ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano.
4: Blue Committee ang notice para sa isasagawang hearing sa flood control scandal sa June.
3: Pinky, ito ang tiniyak ni Senator Peter Alan Cayetano sa kanyang naunang FB Live kaninang hapon na ano pa man ang mangyayari, asahan na maaring asahan bukas ng alas 3 ng hapon na wala ulit sisipot ng mga taga-mayorya dahil gusto nga nilang matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Huwebes. Pinky.
2: So Dexter, sa madaling salita, kaya hindi sila nagpakita ngayong araw ay para maprotektahan yung mangyayaring Senate Blue Ribbon Committee hearing sa darating na Huwebes.
3: Dahil nais nila, ito ay bahagi ng kanilang pagprotekta doon sa katotohanan para mailahad umano sa publiko ang dapat na mailahad sa Huwebes. Dahil kung sila ay papasok, maaring magkaroon ng anumang legal na aksyon ang minorya para makuha nila ang majority, na kapag hawak na nila yung majority ay maaring mabago ang mga chairmanship kapag nangyari yun, maaring mapornada ang inaasahang paglalahadan niya ng katotohanan sa flood control scandal. Pinky.
2: Mabilis lang, no, Dexter. So dahil nga ang nakikita natin ngayon ay 11-11, para ba to declare the seats vacant doon sa committee chairmanship, ano ba ang numero na kailangan?
3: Ito yung magic number 13 para mapalitan ang liderato ng Senado. Pero kahit maging 12-10 ang bilang, mapupunta doon sa pinakamataas na bilang ang majority. Thank you.
2: Maraming salamat, Dexter Ganive ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Senado.
6: Gen Z's can't help but speak up sa mga nangyayari sa Senado. Ano kaya ang say nila sa nangyayaring Senate Flix? Alamin natin sa Agenda Report ni Via Zunich.
7: Amid the controversies hounding the Senate, many Filipinos have been following the developments closely. But how do young people view the recent political drama?
8: Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinara ko naman yung day.
9: I think there's a lot of mistrust right now, obviously. There's a lot of uncertainties with what people are saying.
7: For some college students, the controversy highlights the need for transparency and accountability in government. May mga nagsasabing mas pinapababa nito ang tiwala ng publiko sa mga government institution. Ang iba naman nag-aalala na natatabunan na ang mas mahalagang issue.
10: Bilang isang estudyante, nakakabahalang tingnan. Dapat naman kasi seryosohin nilang ginagawa nila.
7: Many hope the current situation will encourage greater responsibility among public officials and strengthen trust in government. Magkakaiba man ang pananaw, iisa ang kanilang inaasahan that elected leaders remain accountable and focused on serving the public. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
2: Patuloy ang iringan sa pagitan ng NBI at Senado kaugnay ng nangyaring barila noong May 13. Narito ang Agenda Report ni Andrea Salve.
11: Malinaw ang ipinakita ng mga ebidensya. Ito ang sagot ni NBI Director Melvin Matibag sa sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na marahil maling impormasyon ang nakarating kay PBBM tungkol sa barilan sa Senado.
12: I've been saying this for 3 weeks. I've been saying independent investigation because I do believe the President is being given wrong information. So nung sinabi niya yung barilan, paulit-ulit sinasabi ng NBI at DOJ, wala sa Senate. We have evidence, so mapipilitan kami na i-hearing din yan.
11: Ani Matibag, hindi niya alam kung anong tinutukoy na maling impormasyon ni Cayetano, gayong wala naman daw talagang mga operatiba sa loob ng Senado noong mangyari ang barilan.
13: I don't know what wrong information is he referring to. And in the same vein also, baka he is also getting wrong information kaya nagkaroon ng shootout doon sa Senado.
11: Una na rin kasing pinatamaan ni PBBM ang kasalukuyang Senado. Tinawag pa nitong peke ang nangyaring barilan.
14: Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan.
11: Handa naman daw ang NBI na makipagtulungan sakaling ipatawag ang kanilang mga opisyal sa planong imbestigasyon ng Senado. Sa gitna ng mga agam-agam tungkol sa umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa at sa posibleng koneksyon nito sa barilan, patuloy naman ang manghakbang ng kawanihan para mahanap ang mambabatas. Apat namang personalidad ang inaasahang lulutang sa NBI ngayong Linggo para sa gumugulong na imbestigasyon sa kaso. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
1: Ibigay ninyo ang buong CCTV footage. Ito ang panawagan ni NBI Director Melvin Matibag sa Senado kaugnay ng putukan noong Mayo.
15: Sa programang memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni NBI Chief Melvin Matibag na hinihintay pa rin nila ang bersyon ng CCTV video na ayon sa pamunuan ng Senado ay nasa kanila pa. Ayon kay Matibag, ang CCTV na ito ang magpapatunay kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo ukol sa naganap na barilan sa Senado kamakailan. Ayaw magbaba ng armas ang mga umano'y NBI operatives pagkatapos niyang sabihan ng mga ito, kaya't kinailangan niyang mag-warning shot. Sinabi rin ni Aplasca na spliced o inedit ng NBI ang ipinakita sa publiko na bersyon ng CCTV. Gusto ring makita ni Attorney Matibag ang CCTV ng Senate Majority habang nangyayari at nung matapos ang putukan.
16: Malinaw naman po. Madali lang po, ilabas po nila yung CCTV, makikita naman po doon. At sila po ang may control ng CCTV.
1: Kasi hindi ba, Willard, kung kanyang nagtatalo sila, bago ko isurrender yung CCTV, I would have my own copy of everything. Hindi ba? So kung totoo yung sinasabi ni Ginoong Mau Aplasca, bakit hindi niya ipakita yung puntong yon na kinailangan niyang mamarelo?
6: At kung confident ka sa version mo ng events, wala ka nang dapat.
16: Tama po.
6: Itago.
1: Yes.
6: Ilabas mo na ang buong footage.
16: Marami po kasing lapses pag tinignan mo. Kaya, at yung lapses tutugma puro sa CCTV.
15: Matinding tensyon ang naranasan ng mga senador sa kasagsagan ng gulo sa Senado. At nagkataasan umano ng boses sina Matibag at Senator Pia Cayetano. Git ng NBI chief, wala siyang kailangang ipagpaumanhin sa senadora.
16: The first place dapat siguro ang hingan natin ng tawad yung mga taong nanonood sa atin. Na supposed to be we're doing them a service, eh baka disservice yung ginagawa natin sa kanila. Ano po? We are representative of the people. So hindi po siguro dapat na masaktan tayo kung may maling ginawa. Kay senador ka pa man, naman ang posisyon mo, you should be ready to face the consequences of the law.
15: May developments na rin sa iba pang mga nagtatago sa batas. Tulad ni bilyonaryo gaming boss Charlie Atong Ang na itinuturong mastermind sa kaso ng missing Sabongeros. Sa ngayon, patuloy pa rin pinoproseso ang mga labi na narecover sa Taal Lake kung saan pinaniniwala ang itinapo ng mga biktima. May panawagan si Matibag sa Kongreso para sa mas mabilis na pagkilala ng mga labi sa anupamang krimen.
16: We are pushing for a dental records po ng lahat ng Pilipino. We want to pass a Congress to pass a bill na yung dental record po natin kasi doon po mas madaling ma-check. So hindi po tayo magkawit. So may way forward din naman po tayo. Ma-check natin. So,
1: humiling din si Attorney Matibag ng suporta mula sa gobyerno para i-upgrade ang technological resources ng NBI. Higit 20 bus ng Victory Liner, suspendido. At VP Sara may bagong banat sa gobyerno sa gitna ng gulo sa Senado. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA, Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabagal naman ang southbound lane. Matapos ang ilang beses na suspensyon dahil sa reklamo ng mga kapwa kongresista, panibagong ethics complaint mula sa NBI naman ang kinakaharap ngayon ni Congress Miao Kiko Barsaga. Expulsion na ba ang kasunod nito? Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Live mula sa Batasan, Isaiah, so ano na ang kapalaran ni Kong Barsaga?
1: Alam mo, Corina, mukhang masasabi na nating goodbye, Congress Miao Kiko Barsaga. Ngayong mga oras nga ito, Corina, nagpapatuloy ang talakayan sa loob ng House Plenary. Tinatalakay nila ang rekomendasyong inilabas ng House Committee on Ethics na patalsikin o expel si Congress Miao Kiko Barsaga bilang miyembro ng House of Representatives. Yan nga dahil, Corina, sa patong-patong na reklamo na kinaharap ng mga mambabata sa Ethics Committee. At kanina nga, Corina, nakita na natin siyang nag-ikot, kinamayan ang kanyang mga kaibigan at sabi niya, normal feelings and no pressure. Pasado alauna kanina na eksklusibong sabihin sa atin ng isang mapagkakatiwalaang source na ngayong araw-raw ay posibleng mapatalsik na si Cavite Representative Kiko Barsaga dito sa Kamara. Past 3 p.m., nagpakita si Barsaga sa Kamara. Nakangiti pa rin, nag-iikot sa plenaryo, kinakausap ang kanyang mga kaibigan at kinakawayan ang bawat isa. Simbolo ng kanyang pamamaalam na bilang miyembro ng House of Representatives. Mag-aalas 6 ngayong gabi, sinimulang talakayin na sa Kamara ang report mula sa Ethics Committee, ang expulsion laban kay Barsaga. Sa talakayan, pinagtatanggol pa siya ng ilang mambabatas, kabilang na dyan, si Caloocan Representative Edgar Irise.
2: Paborito ko po si Kuli Desma. Sino ba ang tunay na baliw? Yung bang isinilang sa pag-iisip ay kapos? Usto ang isip, ngunit sakim naman na lubos.
1: Anya, truth hurts. Si Barsaga raw walang ninakaw. Sadyang marami lang natamaan sa kanyang mga salita. Pero may ilan namang sumusuporta sa pagpapatalsik sa kanya.
3: Hindi pwedeng puro paratang na walang maayos na ebidensyang inilalatag. Hindi pwedeng gawing normal ang reckless accusation at public attacks na nakakasira sa reputasyon ng mga tao at sa kredibilidad ng mga institusyon. That kind of behavior is unbecoming of a member of a Congress.
1: Sa binsay sa atin ni Barsaga, tanggap na niya ang hatol sa kanya ng kamera. Aniya, ang buhay ay weather-weather lang sa baytawa. Sinabi rin niyang wala siyang pinagsisisihan sa lahat ng kanyang ginawa. Dagdag pa niya, mabubuhay siya at mamamatay para raw sa Pilipino at patuloy raw niyang ipaglalaban ang tinatawag niyang hustisya. Corina, bago nga maganap no ang talakayan dito sa Kamara, kaugnay nga sa expulsion laban kay Representative Kiko Barsaga. Kanina umaga nakita rin natin dito si NBI Director Melvin Matibag na kung saan nga naghain ang kanyang ethics complaint laban sa mambabatas. Yan naman ay dahil sa isang Facebook post ni Barsaga na sinasabi niyang nagpunta raw sa Senado ang ilang mga miyembro ng NBI noong magkaroon ng putukan para daw i-assassinate ang ilang mga senador na ayon kay NBI Matipag, ito raw ay walang katotohanan. Ngayon nga, Corina, inaasahan na rin natin no, na posibleng magbutuhan na ang mga miyembro ng Kamara para sa expulsion laban kay Representative Barsaga. Two-third votes ang kinakailangan para tuluyan siyang mapatalsik dito sa Kamara na ayon sa mga mambabatas na nakausap natin, Corina, malaki ang tsansa na magtapos ang karera ni Barsaga ngayong gabi. Corina.
0: Ngayong gabi, talaga ba yan? Basta't parang napipiho na. It's a matter of time. Parang ganun, Isaiah.
1: Corina, kanina no, may mga ilan na tayong mambabatas na kausap. Actually, bago mag-start ng plenary session, mainit na yung usapan kaugnay sa expulsion. Ang sinasabi nila sa atin, parang sinasadya raw na hinabol ito sa huling sa mga huling session kasi ito na Corina ang ikalawang huling session bago nga matapos ang first regular session. So kung sakali man na magbobotohan sila ngayon, Corina, at makuha nga yung majority votes, Posible ngayong gabi rin ay maideklara ng hindi na bahagi ng House of Representatives si Congress Miao Barasaga. Corina.
0: Diyan na ba tayo, Isaiah, kung matanggal si Kong Miao, sinong papalit? Is it the first councilor? Sino na ang magiging kinatawan ng kanyang distrito?
1: Corina, wala pang eksaktong detalye tayo nakukuha kaugnay dyan. Pero base rin sa ating pagsasaliksik kanina, based on sa mga nangyari, based on history, ang madalas nangyari, Corina, nagkakaroon ng tinatawag na special election ng isang distrito para masabi kung sino ang posibleng pumalit sa kanya. Pero yan ay wala pang kumpirmasyon. Yan din ang aabangan natin, no? Kung sakali mang matutuloy na ma-expel nga si Congress Miao Barasaga. Pero hanggang sa ngayon, Corina, si Barasaga ay nasa loob pa rin ng plenaryo, pinapakinggan ng mga pahayag ng mga kapwa niya mambabatas na base sa mga naririnig natin, ang ilan talaga ay pabor nang mapatalsik siya dito sa kamera. Corina.
0: Okay, maraming salamat. Isaiah Mirapuentes ng Abante, nag-uulat live mula sa Batasang Pambansa.
4: Nakamaleta ang mga sagot ni VP Sara sa articles of impeachment laban sa kanya. Pero para sa House Prosecution Team at sa Malacanang mismo, recycled lang ito. Yan ang agenda report ni Jill Sebandal.
5: May sagot na ang kampo ni VP Sara sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. At sa pamamagitan ng kanyang legal team, pinababasura ng BC ang articles of impeachment na tinatawag nilang constitutionally infirm.
6: Impeach! Impeach! Impeach Sara now!
5: Pero sa panig ng House prosecutors, nananatili silang kumpiyansa sa lakas ng kanilang kaso.
7: Evidence would speak for itself because it is a video documentation of a press conference made by her. The threat was made by her for the entire nation. So I think talagang tuloy na tuloy po ang proseso po ng impeachment trial. We will proceed to pre-trial at the middle of the month. We will go to trial on the 6th of July.
5: Rehash lang para kay Ridon ang sagot ng kampo ni VP Sara. Ganito rin ang pananaw ng Malacanang.
8: Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw na ipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives sa Committee on Justice.
5: Mas maganda raw na mapatunayan ng bise sa taong bayan ang linis ng kanyang pangalan, imbis na umasa sa technicalities.
9: Sa kabila ng mga kaguluhan sa Senado, inaabangan ngayon ang mga susunod na hakbang ng impeachment court sa kaso ng pangalawang pangulo. Para sa Agenda, Jill Sebandal, BNR News Channel.
4: Samantala, nababahala raw si VP Sara sa anyay pagpapatahimik sa oposisyon sa gitna ng mga kaganapan sa politika. Sa video statement ngayong hapon, iginiit ng bise kung paano na isasantabi ang mas mahalagang bagay at pinagkakakitaan ang boses sa mga hindi sang-ayon sa administrasyon. Anya, dapat protektahan ang independence hindi lang ng Senado at Kamara, kundi ng bawat mambabatas na bumubuo rito.
10: A democracy cannot survive when those in power see every critic as an enemy and every opposing voice as a threat. Good governance does not require the elimination of opposition. Democracy works best when there is a healthy opposition that is free to question.
11: Wala raw hatak ang magiging basbas ni PBBM sa tatakbong kapalit niya sa 2028. Alamin kung bakit sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
12: Walang maitutulong ang endorsement ni PBBM sa isang presidential candidate sa ngayon, ayon kay Pulse Asia President Ronnie Holmes. Paliwanag niya sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, mababa ang approval at trust ratings ng Pangulo.
13: Unfortunately, at this point in time, we see that President Bongbong Marcos has a level of approval that is less than majority. Disapproval is higher than approval, and distrust is higher than trust. So in that case, it would not in any way have a positive effect unless these figures would change. So,
12: Ayon sa latest Pulse Asia survey, si Vice President Sara Duterte pa rin ang most preferred presidential candidate. Pero malapit na siyang mapantayan ni Naga City Mayor Lenny Robredo. Pero bakit matunog pa rin ang pangalan ni Mayor Lenny kahit sinabi na niyang wala siyang balak tumakbo bilang Pangulo sa 2028?
13: There would be definitely a segment of the population that will be yearning for someone who has been known to be incorruptible in the face of the great public scandal, the flood control projects. And in this case, they might actually look at an alternative candidate in the person of former Vice President Lenny Robredo.
12: Sa napipintong impeachment trial ni VP Sara, sinabi ni Holmes na makakaapekto lang ito sa survey number ng bise kung matindi ang mga ebidensya na ilalabas ng prosecution. Para sa Agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
0: Tuloy na tuloy ang barangay at SK election sa Nobyembre. Ayon sa COMELEC, fake news ang mga kumakalat na social media o sa social media na ipinagpapaliban umano ang halalan. Giit ng poll body nakatakda ang BSKE sa November 2, 2026, alinsunod sa Republic Act 12232 na pinirmahan ni PBBM noong August 2025. Nagbabala rin ang COMELEC laban sa pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng eleksyon. Posible raw itong mauwi sa kasuhan sa ilalim ng Omnibus Election Code.
4: Lumaga ng muli ang oral argument sa Korte Suprema kaugnay ng unprogrammed appropriation sa national budget. Ang detalye sa mga naging debate sa agenda report ni Chet Gatchalian.
14: Hiniling ni dating Senate President Franklin Drilon sa Korte Suprema na agarang maglabas na ng desisyon sa consolidated petitions na kumikwestiyon sa constitutionality ng program appropriation sa national budget. Sa manifestation ni Drilon bilang amicus curiae sa oral arguments tungkol sa isyu ngayong araw, sinabi niyang maaaring maging gabay ng Kongreso ang desisyon ng Korte, lalo't paparating na ang budget season.
15: I am making this manifestation to urge the Honorable Court, subject to your better judgment, to decide this case as early as possible. As early as possible because the budget will be submitted to Congress 30 days from the State of Nation address. And the budget will be submitted 30 days after that in accordance with the Constitution.
14: Dagdag ni Drilon, may mga senador ding nahaharap sa kaso na may kinalaman sa paggamit ng ang program funds, kaya hindi na raw dapat patagalin pa ang desisyon ng korte. Kinikilala naman ni Chief Justice Alexander Hasmundo ang manifestation ni Drilon. Anya, conscious din ang mga magistrado sa timeline ng budget process. Para kay Attorney Lorenzo Tanyada naman, lumalagpas sa constitutional authority ang BICOM Committee kapag nagdadagdag ito ng probisyon na wala sa napagdesisyonan ng dalawang chambers ng Kongreso sa ikatlong reading nito. Dapat din daw, nagre-reconcile lang ang BICOM ng mga pagkakaiba sa bersyon ng House at Senado.
16: Since there was no differences between the two versions, the act of the Bicameral Conference Committee in replacing the wisdom of the House and that of the Senate constitute grave abuse of discretion.
14: Sa kabila ito ng nabanggit ni Associate Justice Ricardo Rosario na desisyon noon ng Supreme Court sa Tolentino versus Secretary of Finance case. Ayon daw dito, maaring mag-propose ng ilang probisyon ng BICOM dahil kikailanganin pa rin naman ang approval ng dalawang chambers sa BICOM report. Ang sagot ni Tanyada, dapat daw i-revisit na ang desisyong ito ng Korte Suprema. Pinaliwanag naman ng Solicitor General Darlene Berberabe na may mga triggers lang daw kung kailan maaaring magamit ang program appropriations. Ito'y kapag may sobra sa koleksyon o bilang suporta sa foreign assisted projects. Sabi pa ni Berberabe, mayroon namang auditing process sa Commission on Audit at maaari ding imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang anyay anumang unwise policy o paggamit kaugnay ng program funds. Ginisa naman ni Associate Justice Amy Lazaro Javier ang Solicitor General. Para sa maestrado, posibleng pagsamahin na lang sa isang kategorya ang program at unprogram funds kung walang malinaw na advantage ang pagiging magkahiwalay nito.
17: For program funds, we borrow. Correct? We
18: yes, Your Honor.
17: To cover funding and for unappropriated or for unprogrammed appropriation. We also borrow money. So what credit standing is at stake when they are merged under one classification?
14: Mayroon pang mga susunod na oral arguments sa June 9 at 16. Para sa agenda, Chet Gatchaliana, Belonor News Channel.

0: tigil operasyon muna ang Victory Liner matapos masangkot sa aksidente sa Benguet. Kasabay nito ang pagpapaigting din ng inspeksyon sa mga bus terminal sa Baguio. Yan ang agenda report ni Dobby De Guzman.
1: Sa utos ng LTFRB, suspendido ng 30 araw ang operasyon ng 26 na bus ng Victory Liner. Tatlong ruta ang apektado. Tanggap daw ng kumpanya ang desisyon ng LTFRB na nagugat sa road crash sa Marcos Highway sa Sitio Caucalan, Taloy Sur, Tuba, Benguet, Sabado ng gabi. 90 pasahero ang nasugatan. Isinugod sila sa Baguio General Hospital and Medical Center at Nazareno Hospital sa Agoo, La Union. Karamihan ay nakalabas na sa ospital pero isa ang namatay. Base sa investigasyon ng Tuba Police mula Baguio, patungo na sa Dagupan City ang Victory Liner Bus number 2025 na sakay ang 86 na pasahero. Pagdating sa kurbada at pababang bahagi ng Sitio Caucalan, nag-overtake di umano at sumalpok sa kasalubong na isa ring Victory Liner Bus na paakyat naman ng Baguio City. Kasunod nito'y tumama sa isang SUV at concrete barrier bago tuluyang tumaob. Nawalan daw ng preno ang bus. Pero duda rito si Director Glenn Dumlao ng DOTR Cordillera.
2: Pero we see na human error on his part. Talaga request.
1: Inatasan na ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza ang LTFRB Cordillera na tiyaking matugunan ang pagpapagamot ng mga pasaherong nasa ospital pa. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa bus company at insurance provider na bilisan ang pagproseso sa insurance payment. Reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at multiple damage to properties at homicide ang hinaharap na reklamo ng driver. Inimbestigahan na rin ang sobrang dami ng pasahero ng tumaob na bus. Paglabag daw ito sa tinaguriang anti-sardinas policy ng DOTR. Para sa Agenda, Dobby De Guzman, Billionaire News Channel, Benguet.
3: Pinagtibay nina PBBM at Vietnamese President Tho Lam ang ugnayan ng dalawang bansa sa isang business forum. 15 kasunduan ang nilagdaan sa sektor ng trade at investment. Narito ang agenda report ni Che Sulit.
4: The Philippines and Vietnam have built a relationship founded on economic resilience, mutual growth, and a shared commitment to a strong, sovereign, and integrated ASEAN.
5: More opportunities in investments. Yan ang ibinida ni na PBBM.

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Hermes po yata nakakabot
4: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: The all-new Toyota Ativ. Intelligent and innovative. Technology that's electric and creative. Safety that's anticipative. The Toyota Ativ for the elevated view.
7: Check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper ang mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Nakiisa si PBBM sa pagsisimula ng Brigada Eskwela para usisain ang reading gaps at seguridad ng mga mag-aaral bago ang magpasukan. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
8: Hindi kayo, magbabasa tayo. Basahin nyo, ano yung title ng libro?
9: Nagbasa ng libro kasama ang mga bata. Nagpintura ng classroom. Lumahok si PBBM sa kickoff ng Brigada Eskwela 2026 sa Navotas ngayong araw kasama ang Department of Education.
8: Tinitingnan lang natin ang pag-aanda para sa darating na pasukan. At maraming mga pinuntahan ay yung CCTV. Nagkabit tayo ng CCTV. I think dito sa eskwelahan na ito, they have 16 cameras. 16 cameras para bantayan tatiyakin na yung mga bata ay ligtas at safe sila at kung meron mangyari, alam nila, alam kagad yung mga teacher, alam kagad yung mga administrator. Kaya yun ang inuna namin.
9: Bukod sa mga CCTV para sa seguridad ng mga mag-aaral, nagtayo rin ng reading nooks ang DepEd para masolusyonan ang early grade reading gap sa mga kinder at grade 3 students sa pamamagitan ng age-appropriate learning materials. Kasama sina Labor Secretary Francis Tolentino at DSWD Secretary Rex Gachalian na nasa Navotas para sa Tara Basa Tutoring Program, ang literacy campaign ng ahensya. Base sa datos ng DepEd, ang nasa 823 learners na nagsimula sa Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program ng DepEd noong 2025, hindi na naghihirap magbasa at umintindi ng matematika ngayong taon. Magtatapos ang Brigada Eskwela sa June 5 bago magsimula ang mga klase sa pampublikong paaralan ng June 8, 2026. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
10: Major life update kay businessman Dennis Valdez. Engaged na ang 63-year-old na negosyante sa 29-year-old partner nito na si Tricia Guillermo. Proud na flinex ni Trisha ang kanyang engagement ring sa Instagram. Anya sa caption, choosing each other every day. Si Dennis ay ex-husband ng socialite na si Tessa Prieto. Kinard launch na ni Kim Kardashian si Lewis Hamilton. The Skims founder posted their video enjoying a bike ride all throughout New York City. Makikita pa rito si Kim na tila na out of balance at buntik sumemplang. This is part of an IG carousel showing what she has been up to lately. Kim and the 7-time Formula One champion have known each other rather since at least 2014. But tumindi ang dating rumors or ang dating rumors this year after they were spotted together multiple times. Wagi ang Swifties! Taylor Swift finally confirms na part siya ng soundtrack ng Toy Story 5. Her song titled I Knew It, I Knew You comes out on June 5 and will mark Taylor's return now to her country roots. Ayon sa Grammy-winning superstar, she has always dreamed of writing for the film series. 5 years old pa lang daw siya. Gusto na niya kasi ang characters nito. Dagdag ni Taylor Swift, she fell instantly in love with the 5th installment. Kaya napasulat agad siya ng kanta as soon as she got home from the early screening. Toy Story 5 hits theaters on June 19. Reignited ang legal feud nina Blake Lively at Justin Baldoni. Nearly a month after reaching settlement, balikorte kasi ang kampo ng aktres, this time to ask a New York judge to demand legal fees and damages from her It Ends With Us co-star. Entitled daw siya to the money under a law in California dahil na-dismiss ang defamation lawsuit brought against her by Baldoni. The court drama all began back in 2024 when Lively accused the actor of sexually harassing her on the set of their film. Their trial was supposed to begin on May 18.
11: Direk Lino Cayetano itatalaga umano bilang bagong general manager ng PTV4. At Jimmy Kimmel Live, tatapusin na rin ba? Susunod yan sa Agenda.

0: celebrate diversity. Honor identity. Stand proud and love without apology. This Pride Month, we march forward. For everyone that fought for acceptance and understanding. Inspiring a future painted in every color of freedom. Because every kind of love deserves its place in the light. Happy Pride Month. Bilyonario News Channel.
1: I'm Attorney Karen Jimeno.
2: No judgment.
1: Why would that be?
3: You have to determine only a probable cause. You don't need a mini trial for that.
2: No debate.
1: Did anyone from the House Justice Committee bother to ask how the bank documents were obtained, whether they were obtained legally?
2: Just open conversation.
1: The Middle East crisis is far from over. For the Philippines, this means an extended fuel crisis. Be informed, be insightful with the news.
2: At the forefront on Bilyonario News Channel.
4: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Umulan ng yelo sa Denver, Colorado nitong Lunes. Ayon sa eyewitnesses, sinlaki ng golf balls ang bumagsak na hail. Nakansela ang ilang flights dahil sa severe weather. Disrupted din ang travel sa downtown area.
5: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
6: Miki, magpapatuloy ang mga pag-ulan sa Luzon at Western Visayas dahil pa rin sa habagat o ang basang hangin galing po dito sa may timog kanluran. Samantala, isang cloud cluster or kumpul ng ulap dito sa may West Philippine Sea ang posibleng maging low pressure area sa loob ng dalawang araw at magpaulan din sa Hilaga at kanlurang Luzon bago mag-weekend. Kaya ka-weather, patuloy na magantabay sa updates ng PAGASA. Ngayong Martes, may 21 pa rin na lugar sa bansa ang nakapagtala ng delikadong heat index na 42 degrees Celsius o higit pa. Kabilang na ang Surigao City with 47 degrees Celsius, Giwan Eastern Samar with 46 degrees at 44 degrees pa dito sa Mikagayan, Aurora and Quezon Provinces. Bukas, araw ng Miyerkules, aabot pa rin sa 44 degrees Celsius ang mararamdamang init sa Infanta Quezon, 43 degrees sa maraming lugar pa dito sa Mikagayan and Surigao Provinces at 38 degrees naman dito sa may Quezon City bukas. Ka-weather, ihinto na po ng PAGASA ang pagpapalabas ng heat index data once magsimula na ang panahon ng tag-ulan na posible nang ideklara ilang araw mula ngayon. Sa weather forecast ng PAGASA bukas, ikatlong araw ng Hunyo, sa Luzon, umaga pa lamang, posible na ang katamtaman hanggang malalakas na ulan dahil sa habagat, dito po sa may Pangasinan, ganyan sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, even Metro Manila, ganyan din ang Cavite at Occidental Mindoro. Ka-weather, maging mapagmatsag po sakaling bumaha o tumaas ang tubig sa mga kailugan. Sa ibang bahagi naman ng Luzon, maraming lugar na ang magiging makulimlim sa umaga hanggang tanghali, habang may aasahan din na light to moderate rains, lalo na po dito sa may Ilocos Region, Cordillera Region, ganyan din sa Mikagayan, Isabela, Camarines Sur at Albay. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin ang pagbaon ng payong at mag-ingat pa rin sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan at Visayas, umaga ng Miyerkules, may chance na ng light to moderate rains dahil sa habagat sa may northern portion ng Palawan, kabilang Calamian Islands, at sa mga probinsya din po ng Antique, Iloilo at Guimaras. Pagdating sa Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas, asahan bukas ang mainit at malinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali, habang pagsapit ng hapon at gabi, posible na ang pagkulimlim at mga saglit na ulan sa halos buong Visayas at buong Mindanao. Bunsol po yan ng localized thunderstorms, kaya magbaon pa rin po ng payong. Sa buwan ng Hunyo, madalas nagsisimula

0: ay hinirang ng Most Influential Public Affairs Program for Social Awareness. Awarded din ang DWA Arabante Radio as Outstanding Public Service Radio Station of the Year. Si Abante Billionario Group Chairman Ray Spy Marfil naman, pinarangalan bilang Outstanding Investigative Media Personality of the Year. Mula po sa bumubuo ng Abante Billionario Group, maraming salamat po sa pagkilala. Samantala, isa munang breaking news bago tayo magtapos. Tuluyan na pong sinibak sa kamera si Congress Miao Kiko Barasaga. 265 ang pumabor sa committee report. 265 ang pumabor sa committee report habang 14 naman ang kumontra. Tama ba ito? Okay. Habang 8 ang nag-abstain. Pinatalsik ang Cavite 4th District Representative dahil sa patuloy umanong paninira sa kamera tulad ng kanyang pagtawag dito bilang Crocodile Farm at buwaya sa mga congressmen.
1: Ay, pabor. Sa committee report 289. Yun pala
0: sa
1: yun.
0: Committee report 289.
1: 14 ang kumontra at 8 ang nag-abstain.
0: Overwhelming. Oo, overwhelming yun.
1: Bye-bye, meow-meow.
0: Pero sabi naman ni Kong Barasaga, handa siyang tanggapin anuman. Basta't sabi niya, I will say what I want to say. But the problem with that is, you're bound by the rules of the Congress. Hindi ba? Oh, yun na nga lang. Ano kaya ang gagawin ngayon ni Kong Miao? Mahilig sa pusa yun.
1: Oo naman.
0: Ay, naku, alam mo, ipapartner ko siya doon sa shelter ko.
1: Oo.
0: Hindi ba? Oh, why not?
1: At dogs ka, cats siya.
0: Ha? Dogs ako, cats siya.
2: Okay, mag-aaway ah.
0: Ha? Never! Mabait naman yan si Kong Miao. Kaya lang, siguro hindi lang talaga niya mapigilan yung galit niya, di ba? Sabi nga ni Kong Erise na kumanta pa kanina. Maganda pala boses niya, no? Hindi ba? Gusto lang, kailangan yan ay ano, nagmamahalang daw sa bayan si Kong Kiko Barasaga.
1: Yun lang. Mm-mm. Kasi kailangan may rules.
0: Yes.
1: And na-violate yung rules, kaya tanggal siya sa mababang kapulungan ng Kongreso. Parang dun din sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Oh. Kailangan ng rules.
0: I know, right? How are they going to resolve that?
1: Nako.
0: O kung bukas hindi pa rin dumating ang majority, so meron ba sa rules ng ganon na pwedeng patalsikin mula sa pwesto yung ayaw lang talaga pumasok?
2: Wala eh. Meron yung compelled attendance.
1: Yung sabi mo kahapon.
2: Oo. Pero yung Senate leader ang mag-uutos, pero wala yung leader.
0: Who is going to compel them?
2: Kaya ang challenge sa kanila, makakuha na ng isang tatawid at least.
1: Yeah.
2: Para magka-quorum sila.
0: Eh, paano nga kung hindi? Malakas ang loob ni SP Cayetano. Tingin ko lang, kasi solid sila. Hindi ba? Kaya malakas ang kanyang loob. O paano nga? So, you know, meaning, kulang ang rules ng Senado.
1: Tama.
0: Di ba? Even protective custody, they have to give a definition for that.
1: Well, because they never thought that such a thing would happen. Di ba?
2: Unthinkable.
0: In the Philippines, anything
1: is possible. Ngayon, alam na natin yan.
0: Biro mo, anything can happen. Even Ray Marfil can get an award.
2: Congrats, boss.
0: Biro nyo. Anything is possible, boss.
1: Tama naman.
0: And the rule is, kailangan mong magpakain.
1: Mongolian.
0: Magpa-Mongolian in particular.
1: Yon.
2: Nasa billionaire rules yan, eh, no?
1: Oo, nandun. Rule 153, yan. Section A, paragraph 2.
2: Kailangan magpakain ng bilyonaryo.
0: Dapat, di ba?
1: Oo, hintayin natin yan.
0: That's the rule.
1: Galing nun.
0: Salamat po.
1: Thank you po. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Web.
2: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
3: At ako naman po si Erica Christensen.
0: Ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
4: K5 News FM Philippines.
5: K5 News FM Philippines.
4: And Milyonario News Channel. Agenda News Tonight.
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ng allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isibong orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.36. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa kaluan sa Ginebra, San Miguel. Tatak tapang, tatak Ginebra.
2: This time check is brought to you by Ginebra, San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
1: Kag sumuman, ginadulong man sa inyo sa kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagang oras builog may adulong sa inyo sa kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men. Kag sa Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado kapulot. K5 Nightwatch.
1: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-paramati. Ang gabi sa bilog nga Western Visayas. Ang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sinangaton syudad sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mol, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka-K5. Mayang gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado kapulo. K5 Nightwatch.
1: Takirandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Daliwat kita ang magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day, sang balita lokal, nasyonal kag international, mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kirandan, mga ikaw po naman aton karoon ang mabalita na kang information halin sa aton ng mga K5 Patrol Reporters na ikangtaran sa ilan natipon ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kod na aton karoon sa patrol, K5 Kim Kaluyo. Samtang, mga ikaw po naman aton karoon ang iban pa ng mga balita man kang information halin sa iban pa naton ng mga K5 Patrol Reporters. Kod na aton sa City Hall, upo na aton si K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga balita na magkaroon na tipon ni K5 AJ Cordoba and K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Samtang mga kadalag ko magkaroon ng mga follow-up kag mga dalag ko ng mga balita nasyonal kag balita international. Inkaw po na ito si Ringan News Center. Kung na ito si K5 Joanne Magtubo kag K5 Kaisa Marie Hanaysay. Sa kinaandan, po naton diri sa technical side, KK5 Lawrence Suliman. Ako naman ang inyong KK5, June Alohado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo, tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga KK5, today is a Tuesday, June 2, 2026. Ikapit sa dos na kita subong edisyon sa bulan sang Hunyo, tuig 2026. Wow, grabe! Mga KK5, kadasig lang sa tiyempo na no, kanaton. Kadasig lang sa mga inuras, kadasig sa mga inadlaw, kadasig sa mga binulan, kadasig sa mga tinuig. Gani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato mga kauturan. Plastar na, preparar na. Ay magatalakay na kita sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kay information nga aton pagatalakayon sa subong adlaw. Grabe ang mga balita ta subong. Puro gitanan mga kontrobersyal subong mga balita ta sa balita nasyonal. Halos kalabanan ha? Diri kita karon sa aton nga mga headlines. Sa aton nga mga balita nasyonal.
0: K5 Nightwatch June Alohado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Sa aton karon nga mga balita nasyonal, mga ka K5, Congressman Kiko Miao Miao Barzaga sang 4th District sang probinsya sang Cavite. Mga ka K5, ang gin report nga gin kakas na sa Kongreso bilang isa ka congressman sa buto nga ba pwerte nga buto mga ka K5. Sang inigin na himo mga KK5 ang pag-imbestigar kag pag-hearing sang Ethics Committee sang House of Representatives. Mga KK5, kagin butubutuhan ini sang tanan sa plenaryo kon balakin ang lano kakason sa pagka-congressman taltalon da siya sa Kongreso kun hindi. So sa buto mga KK5 nga nagalabot sa 265 tanan ka mga buto sang mga congressmen nga inisya ang kakason sa pagka-congressman sa Kongreso. Inisya ang kakason sa Kongreso. Ini mga KK5, 265 ka mga buto ang nagpabor nga kakason siya sa Kongreso. Ikaduha, mga KK5, may ara 14 nga hindi pabor nga kakason siya bilang congressman. Kag may ara mga KK5 nga 8. 8 ka mga nag-abstain. Ining mga 8 ka mga abstain mga wala ni panindugan. Mga lawlaw ka mga bulayog nga klase ka mga congressman. Amo ni silang dapat. Mga KK5 ang palayaso da kay mga lawlaw. Na ano mabuto ka na gilang ma-abstain ka pa o sa haso. Kung buto, pabor, kung hindi. O hindi, Blackify ba, Lawrence? Ano gusto nila pagwaon? Independence la ya? Mga KK5? Eh kung imulan tawon mga KK5, ining si Congressman Kiko Miao Miao. Kadlaw ba sa mong... Kundi ginkwan siya, kundi kakasa sa pagka-congressman. Mga KK5, no? 4th District Congressman siya mong asang inang Cavite, mga KK5, no? So, Cavite, 4th District Congressman, Kiko Barzaga, mga KK5. Kiko Miao Miao Barzaga. Amon siya ang kada video, kay ang rason sinidere. Kay may mga rules, may mga kita nga mga house rules. Di sa mga house rules mga KK5. Hindi igaw kwan daw, hindi siya type sang mga upod yung mga congressman. Da kay ang ginahimo ya pirmi mag kwan bla. Mag for example may ara nga session. Nga may session sa Congress. Mga KK5, si Congressman Kiko Barzaga nag-vlog na siya, gabidyo na sa K5 and K5 Lawrence sa sulod mismo sang Kongreso. Tapos mag-kuha na siya, mag-video na siya or mag-vlog-vlog na siya sa sulod. Nambala niya na sa niya, isa sa mga ginanaakigan sa mga upod yung mga congressman. Kaya ginatawag niya ng Crocodile Farm. Ginatawag niya nga Crocodile Farm ang Kongreso, ang House of Representatives. Sinia, oh mga Sinia. Ah, hello, meow meow meow. Di pa muna sa liho ko may pangita bla da kay Five Lorenzo nga yang mga vlog vlog kung kay isa bla nga aras sa sulod sa kongreso bla. Di pa muna sa hello, meow meow meow. Meow meow meow meow meow. Sinia, oh andito tayo ngayon sa Crocodile Farm. Sa Crocodile Farm. Oh, tingnan mo, oh, tingnan mo, oh, ito ang daming crocodile dito. Ang ginapang video, yan ang mga itsura ka mga congressman nga mga upo diyan. Di mga kaka-K5 nakig ang mga congressmen kay hindi sila gusto mga kaka-K5 no? Hindi sila gusto nga tawagon nga mga crocodile nga mga crocodile. Ano ba itawag sini sa ilaman? Para o, ini mga kaka-K5 ang nga pagbabay-babay ni amuni kagina pag kwano pag amuni siya kagina pagbuto sang 65 bilog ang mga congressman nga ginapang kwan nga inang gina nagbuto nga hindi siya mga kaka-K5 no, hindi na siya kakaso na sa pagka-congressman dira no sa House of Representatives. Ah, base karon ko may arin isang statement no kay laban-laban interviewon gini sa mga media kay kun malagas naton karon pamatian tang statement niya. Pero sa iya nga initial nga statement suno sa informasyon. Nga ini siya mga kaka-K5 ang wala iya nag kwan, waay siya naginulsol kag wala siya nahadlok kag wala pag hinulsol kun wala pag kasubo nga ini siya gin kakasa pagka congressman. Basta ang iyang hambalya mga kaka-K5 nga ginhimo niya ni para nga proteksyonan ang aton sini nga pumuluyo. Para proteksyonan ang kwan ang Pilipino, ang mamamayang Pilipino proteksyonan niya. Ang mamamayang Pilipino mo na yasin ng mga kaka-K5 ng hambal. Kung nga ang wala siya kwan wala siya sa pinulsol kung gin kakasma sa mga upo diyan ng mga congressman dira bangod sang yasin ng unethical nga klase sang mga remarks ka mga ginapanghimo sa sulod mismo sang kongreso mga kaka-K5. Ati 265 hindi pabor siya. Ini 265 nila balaban na muna yung mga nagbuto man to para pabor sa impeachment complaint ni Kwan. Ni Senator aw ni Vice Presidenta Sara Duterte. Di mga kaka-K5 kung madumduman sa aton ng mga kauturan. Kaya kung ma-recall ninyo, ining si Congressman Kiko Miao Miao Barzaga. In Kwan sa gin... ano ganin eh, ginbansa ganin sa nga si Congressman Miao Barzagam. Naraon na, matiin nyo. Karoon na gano'n, ipabati ko na sa inyo, i-replay ko na sa inyo. Duwa na sila na. Ang kalimbawa, sinisay lang ang duwa kay Five Lorenz, mga Spice Boys. O chilingon, sang una, dumduman nyo sa una, may mga congressmen, nga mga bataon sang una, sang chimpo, nga may ara nga, yung tawag sila nga mga Spice Boys. Subong ambot, ano nang tawag ni sila nga duwa? Duwa na sila ni Leveste. No, si Congressman Leandro Leveste daw sa 2nd District o Batangas ni Samong mga kaka-K5 tapos ini naman niya si Kwan si Kiko Barzaga sa 4th District naman ni Saya sang inang Cavite kontra yan eh ang mga remulyato. Sa mga remulya ganyan kwento yun sa Cavite mga kaka-K5. Pareho ni sila ni Bong Revilla. Si Bong Revilla kontra man sa mga remulyato sa Cavite. Mga kaka-K5. So, muni sila. Karon, ipabati ko na sa inyo. Karon, kung mag-video-video na sa vlog, mag-kwan siya, mag-vlog-vlog-vlog. Ang tawa niyo vlog karon. Kay pabati. Tapos may ara, ginasa K5, Lawrence nga vlog. Nga inang ginahambal, gina-describe yung vlog. Nga sila nga, dito tayo, dito nga tayo ngayon sa Crocodile Farm. Manambalian niya dito tayo ngayon sa Crocodile Farm. Hello, meow, meow, meow. Tapos siling niya, oh, tingnan niyo, oh, dami-dami, dami siling niya ng mga crocodile dito. Ang ginatawag niya mga crocodile, ginabidyohan niya, mga upo niya mga congressman na nakabarong. So, mga kaka-K5, dyan mo ni may... So, bangod sa siling house rules, mga kaka-K5, no, bangod sa house rules, nga gin... ginapa-implementar sa sulod sang House of Representatives. Ini siya ang ginreklamo, ginpasakaan sang kuano sang complaint sa House of Ethics sa Ethics Committee sang House of Representatives. So ginpamatbatan ini siya kagaina sang iya nga mga kaupdanan nga kinahanglan kakason siya, mga ka-K5, sa pagka-congressman. Kakason siya sa kongreso. Ah, sa buto nga 265-14-8. Ang 265 pabor nga kakason siya. Ang kwan, ang 14, hindi pabor nga kakason siya. Kag ang 8, amo ni ang mga nag-abstain o kon wala labot sa kung ano man naging naistoryahan. Mga ka-K5. Ah, sorry, pabati ko sa inyo isa sa mga iyang kwan, no? Isa sa iyang mga vlog, mga ka-K5. Kung nga ang inisya ang ginreklamo sa House Ethics Committee sa House of Representatives, mga ka-K5. Ari, mga ka-K5, pamatiin nyo bala iyang kwan, iyang mga vlog-vlog sa sulod mismo sa Kongreso samtang nagahiwat sa regular nga sesyon ang House of Representatives.
3: Welcome back to the Crocodile Farm. Nandito tayo.
4: Ow, ow.
5: Meow, meow.
4: Ow, ow.
5: Meow, meow.
3: Tingnan nyo, ang daming absent ngayon. Mukhang nagpapahinga ang mga buhay sa Crocodile Farm. Rest day nila. Hindi ko alam kung ba't sila napapagod. Wala namang nagtatrabaho dito. But medyo low energy ang crocodiles today. Welcome back to the...
1: Eh, batihan nyo. Na mga ka-K5, isa ina sa mga kwan, no? Sa mga ginareklamo. Kaya ginatawag niya nga Crocodile Farm ang... ginatawag niya nga Crocodile Farm, mga ka-K5, ang House of Representatives, which is... si Congressman Kiko Barsaga, mga ka-K5, dira man siya. Ara man na siya sa House of Representatives, isa man siya ka-Congressman. Oh, pero kung mag-video siya, ang ginatawag niyang House of Crocodile Farm. Mga ka-K5, ang Kongreso. Oh, amo na yung video dati. Oh, aking siyempre, masakit, masakit, balaan kay 5 Lawrence ang kamaturan mo. Oh, hindi, bla? Masakit ang kamatuuran. Oh, ining mga kabataan nga ini, mga ka-K5, oh, ari ni sila sa Generation Z, matyag kung kaya sila ni Barzagan, eh. Ari ni sila sa Generation Z. Sulain ng mga panimuot nila sini, i-compare sa mga tigulang, mga kongresmanda. So, muna ilang nga klase, muna ilang nga pamaagi, mga ka-K5, sa pag-express ang ilang nga balatsyagon, sa pag-express ang ila sini, nga mga nabatsyag, kasi ilang mga pasang ilang nga mga ihibalo ginagamit, pinagi sa paggamit sa nga social media kay manti sa Generation Z, mga ka-K5, amo na ni nag-uso, rin ni nag-uso mga ka-K5 ang ining kwani, ining mga social media nga ini. Oh, galing kay manti may ginasunod kita sa ginatawag nga house rules. Rason nga ini siya mga ka-K5 ang gin pasakaan sang kaso sa Ethics Committee. Sang iya sini nga mga violation sang ethical standard sang house rules sang House of Representatives, mga ka-K5. So karon sa ila sini nga pag-imbestigar nagagwa karon nga damo siya sang mga violations kag indi lang kay isa o kunduha ka mga congressmen nga mga upod niya ang nagreklamo kontra siya kundi damo. Oh, mga ka-K5. So bangod sini, ini siya ang ginkakas. Ha? Di galing ang nagagwa ni karon nga ti daw na himo ni nga kwan nga underdog na maliwat si Congressman Kiko Barzaga kay 5 Lawrence. Ha? Basi bla dumalagan si Nador ni basi dumaog bla niya. Basta ganaan nga gina kwan gina underdog ang tawo. Laban-laban mga ka-K5, gakaluoy na yung tawo. Gakaluoy na yan, naluoy na yung mga pumuluyo sa iya sa mga gina-underdog. Oh, ambot mga ka-K5, no, why pa kita naka-research? Gusto natin nga i-research ini. Ang report, gusto natin i-research kung bala sa pila ka mga tinuig nga natabo ini mga ka-K5 or sa pila ka mga tinuig nga may ara nga regular nga sesyon ang aton sini nga House of Representatives o kunang aton nga Kongreso. No? Mga ka-K5, ang aton sini nga gusto nga i-research Ah, kay Gulpin eh. Antes ko magpungko ni mga kakipab, amo pa na ni pag-break sa news mo. Naging kakas na sa kwan sa pagka-congressman mo. Ah, ang aton nga i-research, kun bala sa history sa Kongreso sa bilog na Pilipinas. Ah, sa Pilipinas, sa bilog na history sa Kongreso, may ara gidman bala nga congressman nga ginpatalsik. No? Magluwas sini sa kay Kiko Barzaga. Na amo na nga aton nga pamangkot mga kakifive. Sa history sa Pilipinas, mga kakifive, no? Sa history sa Pilipinas, sa Kongreso, sa bilog nga ginhiwat nga halin sa puno sang pag-umpisa nga ginhimo ini ang Kongreso, until now, mga kakifive, may ara gid man bala nga congressman, no? Nga gin-expel o kung gin-patalsik sa House of Representatives, mga kakifive, no? Bangod sang ginatawag nila nga disorderly behavior, mga kakifive, and conduct unbecoming of a lawmaker. No? Amo ni ang akusasyon sa iya. Nga sa diin, ginhimo ini ang pagbinotuhay, pinaagi sa pagpresentar sang Ethics Committee sang House of Representatives na rason nga ni siya ang ginpatalsik o kung gin-expel bilang congressman. Now, ang pamangkot, amuni. Ikaduha nga pamangkot. Sino ang mangin representative sang 4th District sang Cavite, subong? Kay ginkakas na siya sa pagka-congressman. Gin-expel siya sang Kongreso. Subangon kay gin-expel siya sang House of Representatives, hindi na siya congressman. So kung hindi na siya congressman, sino karon ang mangin representative, mga kakifive, sang 4th District of Cavite, nga amo ini ang iya nga ginarepresentahan. Ah? Amo ni ang ginarepresentahan ni Congressman Kiko Barzaga, ang 4th District of Cavite. Karon, ano ang matabo sa 4th District of Cavite? Ano ang mga pamaagi sinidire? Mga kakifab, di laban-laban ang makasabat siniamo ang Department of Interior and Local Government. Ang DILJ, kadaw amo sini ang nakainchindi. Kadaw ari ini sa idalom sa ila sini nga paghinakop. Kun bala, ano ang matabo? Bangod, kay nakakas si Miao Miao kag si Au Au, wala pa. Si Miao Miao pa lang. Si Au Au ba? Si ko, galing kay si Au Au ni. Daway gini siya nagahimo sa nga muna nga daw naga-video-video na sa kag naga-kuan bala, naga-vlog-vlog sa sulod sa nga Kongreso. Ng mga kakifive. Si Miao Miao lang yung pirming arada. Mga kakifive, si Congressman na Kiko Barzaga. Te, karon ang pamangkot, amuni ay, paano niya i-represent karon, sinong mag-represent karon sa 4th District of Cavite? Kay wala na siya, kay hindi na sa Congressman, subong, mga kakifive. Ha? Pero, mati ka mo ha, mga kakifive, kay si Congressman Kiko Barzaga. Base kon ini siyang maghahatag sa iyang statement, ang may kantar sa pagpakakas sa iya, sa pag-expel sa iya sang 4th District of Cavite, mga kakifive, no? Kung ano ang iya sining mapahayag, bangod sa sining himo, mga kakifive, nga pag-expel sa iya sang upod niya nga mga congressmen dira sa House of Representatives sa buto nga 265-410 kag 8. No? Ang 14 ni laban-laban na momenteng 14 nga nagkuan nga nagboto nga hindi sila gusto sang impeachment complaint kontra sa kay Vice President Sara Duterte. Bo silingon kuan niya nang politika gyapon eh. No? So biktima ini si Kiko Barzaga. Kay natingalahan naton mga kakifive nga sa iban nga mga may ara gid man bala sang una congressman nga gin-expel man ra sa Kongreso. mga ka-K5, no? The why, no? The first time ko rin tabo ni sa ato sining history sa Kongreso. Correct me if I'm wrong, ha? Kay man waay pa man kita naka-research kinabi masyado. Kay gulpi, abi ni, subong lang ginabi ni nga gabi. Pag antes kita mag-program, breaking news lang ni isang billionaire news channel. Nga sila isang billionaire news channel. Sini nga, is Kiko Bersaga, sini kakas na. Na-expel na sa buto nga 265-14-8. Mga kaki-five, no? Kagin expel bilang congressman. Tiway pataka-research kay gusto natin ni-research na sa bilog nga plenaryo sa Kongreso, sa House of Representatives, mga kaki-five, may natabo na bala nga isa ka congressman nga gipatalsik sa iyang mga kaopdanan nga mga congressmen, ha, mga ka K5, o kon first time ini sa history sang Pilipinas, mga ka K5, o kon sa Kongreso or sa House of Representatives nga may ginpatalsik sila nga upod nila nga congressman, ha. Now ang pamangkot, mga ka K5, kon bala ina no, ano gani ni baluk mo mga ka K5, si Bersaga ginbuto niya K5 Lawrence ang mga pumuluyo mong, di ba? Ang mga pumuluyo sang 4th District of Cavite, sila niya ang nagbuto. Sila niya ang nagbutang bilang congressman sa ilang bilang representante sa ilang distrito. Tinga nga kamuya nga mga kopdanan, nga mga senador, nga mga congressman, nga nga amuya mabutong, hindi siya nga ay kakason na sa yahaw. Dapat hindi ba lang kuhan ang petisyon atong mga taga Cavite, ang mga taga 4th District, mambasan nga hindi kami kabarsaga kay Bastos Batasan. O hindi ba, kay 5 ba, Lawrence? O hindi ba? Hindi nga nga kamuya mga congressman na mo ma-expel sa yanayahaw. Ano naman niya karon mga ka-K5, ang ginatawag naton nga kinamatarong sang mga nagbuto sa iya dito sa may 4th District of Cavite? Ano mahambal, mga ka-K5? May natanik ko taga Cavite, kita kay makwata na yung reaksyon sa mga pumuluyo dito. Hindi, K5 Lawrence. Ay kay hindi taga Cavite. Pero base kung may mga taga Cavite, dira nga nagapamate sa mga Cavitinyo da. Sa mga Cavitinyo da, baka nakikinig kayo sa amin dito sa program po namin. Pwede bang magbigay kayo ng reaksyon kung anong reaksyon nyo po dito sa pagkatanggal? Lalo na po sa mga taga 4th District ng Cavite dyan. Sa pagkatanggal ng inyong representative. Sa pagkatanggal ng inyong congressman. At least malalaman po namin na yun sa inyong mga reaksyon dyan sa mga taga 4th District of Cavite, ha? Tungkol po sa pagkatanggal kay Congressman Miao Miao Kiko Bersaga. Ay, miao miao miao miao miao. Ati, kuring-kuring lang anay dahi. Panglagas lang na ilaga na. Mga kakibay. Sa istoryante na kayo ng iban pa ang mga balita kay informasyon din sa ato siling pagpangalaga. Damo kita sa mga issues ng pagkatalakayon labi na sa mga balita nasyonal din sa ato ng pagpangalagad, mga kakibay. Ang mga balita ngayon na batang ng builog na iradulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant, kalsubumang sa Klinika Mighty C, the alkaline vitamin C, mga ka-K5, kinanglano na ito nining duwa ka mga produkto sa Klinika de Alternativo, mga ka-K5, para sa aton sininga ikayong lawas. Ang paggamit nato mga K5 sa sining duwa ka mga produkto ni Dr. Miloy para sa pagpabilin nga ang ato sining lawas magapabilin nga healthy, mga ka-K5. Katulad na bisang kontra sa diabetes, hypertension, high blood, iban pagid nga mga balatian na mga komplikasyon, cancer ni mga ka-K5, kayang-kaya nga i-prevent sa Klinika DTX 500 kag Mighty C. Nga, tumod mga ka-K5, ang Klinika DTX 500 puno ines ang anti-carcinogenic properties. Agon nga punggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mga ka-K5, mataas ka masaligan ng potency sa flavonoids kag polyphenols. Nga halin sa inang the sugar cane extract sa DTX 500 kontra sa pag-develop sa mga baratian ilabi na gid ang cancer. Ang Mighty C naman, isang alkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Ganano pag inahulat nyo, proteksyon ang aton kaugalingon, klinika detects favorite kag Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Aton nga oras, alas 8:05.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: D3 Bio Health News! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
7: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba? Kung kontrolado, ginastimulate niya sa boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining misiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Ano yung pinaka-importante, Sir Boy? Kaya may ara mga kuan mo,
8: kaya hormones. Kaya kaon magutom ka, makaon
7: wala
8: ka
7: na niya hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
5: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba naton, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sang fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sininga mga balatian.
8: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
7: stop mga matamis, tinapay, pasta,
8: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
7: Isla na lang litribayo ah.
8: Oo, o galing. Galingin ulo mo na, kaya daw kulang ka sa energy. Pero kung ga D3Bio ka, ang D3 Bio ga provides imo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
7: na, ka. Gajita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
8: Hindi ka mag-hypoglycemic.
7: Ginkagat
10: ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no?
11: anoy mo on mo kwa sa ka D3 Bio. Ang D3 Bio nga iputang mo, i-haplas mo sa imo skin kay ang D3 Bio may anti-inflammatory properties, may ginatawag pa anti-pruritic, no? Para anti-pruritic nga properties which is really good against skin bites, no? Amo ni kun ang alternative mo sa corticosteroids nga ointment, butangin na sa D3 Bio, makuha dayon ang katol sa mga insect bites.
7: So amo na ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio. Hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 Bio.
1: Wow! Right?
12: D3 Bio! D3 Bio! D3 Bio!
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
12: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health News! D3 Bio!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pamakan sa mga butika.
6: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kaginpapaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lang. Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Sa una,
7: today, magid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya nagid ako sa bulig sang DTX. DTX Beauty Soap.
7: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mamaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid maka arang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masalikat.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
11: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Masalikat.
11: Epektibo.
0: DTX 500.
5: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
0: Ang D3
5: yung may Physio.
0: Physio.
5: Yung may D3.
0: D3 Bio. With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
5: Ang D3.
0: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
0: Yung may D3.
5: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: Pangunguna ni Jalen Brunson.
1: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
0: K5 Nightwatch, June Alujado Capulo. K5 Nightwatch.
4: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pag-pangalaga na aton nga oras karon na nakalabot kita sa 20 minutos na ang nakaligad sa alas 8 sa ato sini nga pag-pangalagad mga ka-K5. Ariyo, gin-research na aton mga ka-K5 kung bala sa history sa Pilipinas. May mga House of Representatives na bala nga mga ginpang expel sa history sa Pilipinas. Iara gali sa una mga ka-K5, 1908. June 18, 1908 mga ka-K5. May isa ka congressman mga gin-expel mga ka-K5, amoni si Congressman Dominador Gomez. Inisya ang ara sa partido sang Nacionalista Party. Inisya ang First District Representative sang Manila. Manila, no? First District Congressman sang Manila. Mga ka-K5, pero ini mga ka-K5, ang hindi pa sang mga chimpo, hindi pa ni siya siling abing ginbuto-buto, gibla, kundi mga kwan ni sila, mga ang sa ginatawag naton nga Philippine Assembly, bla sang una. Daw mga assemblyman ni sila panawag sang una, no? K5 Loren. No? So inisya ang ginkakas tungod kay sa report, no, this was during the Philippine Assembly era. Only a majority of members were needed to expel a member. So ang butuhay sa to, mga ka-K5, 40-35 to. So may 40 ang nagboto nga expel siya, 35 ang hindi. Ka-K5 kag may duha ka abstain man, no? And then ang ikaduha, mga tatlo na sa bilog, no, ang ikaduha mga ka-K5 magin expel sa pagka-congressman sa tong August 16, 2023. Gin-expel sa pagka-congressman si Congressman Arnolfo Teves Jr. Sang Nationalist People's Coalition o kung NPC. Inisya ang 3rd District Negros Oriental 3rd District Representative. Sa kaso sa butong 265-03. May 265 man nagboto nga expel siya, tapos wala sang nag-abstain, wala sang mga nagboto kontra sa iya, kag may tatlo nga nag-abstain. Ang rason sini sa iya bakit kay Famigin expel siya, amo ang abandonment of his role as representative through persistent absence and seeking political asylum in East Timor. And lagyo ni siya kay manti ini siyang may kaso mga ka-K5, no? May kaso nga daw murder ang kaso eh sini, no? Nga gin-file sa iya kontra sa to sang una sa pag-implikar sang pagmasaker. Mga ka-K5 sa kay ang ginatawag nila nga Pamplona Massacre. Tapos ang pagpatay sa kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. So amo ni siya ang ikaduha nga gin-expel. Pinakauna nga pag-expel mga ka-K5 sang congressman sang 1908. Sang June 18, 1908. Amo ni pinakauna-una. Ay ikaduha, amo ni si Governor, si Juan Congressman Arnolfo Teves. Mga ka-K5. Then ang ikatatlo, subunggid namang si John To, 2026. Ari na nisa sa history, K5 Lawrence. Ari na nisa sa history sa asang House of Representatives ngagin expel. John To, 2026. Si Kiko Barsaga. Ini siya ang ara sa PDP laban or sa subong malan siya ng sumpa bilang PDP laban, di ba? Nagligal lang ang mga simana, bla mong? Nagsumpa ini siya bilang PDP laban part

0: Partido sa PDP Laban. Ini siya ang Cavite sa 4th District Congressman. Sa pabor o sa buto, mga ka-K5 nga 265 nga nagbuto nga pabor nga i-expel siya. 14 ang hindi pabor. Kag may 8 nga abstention, mga ka-K5. So amo ini. Ang apat na yun siya man absent. Oh, absent guru ng apat, no? Mga ka-K5. So, ang rason din sa pagka-expel sa iya due to double suspensions. May kadwa sa gin suspended. And then, and for disorderly conduct, many ethics complaint were filed against him. He was suspended 2 times. So, he was subjected to expulsion, mga kakifay. So, amon eh, nga gin-kwan siya. Subong gin-desisyonan sa ethics committee nga pabutubutuhan sa tanan-tanan ng mga miyembro sa House of Representatives, mga kakifay sa plenary, kung bala dapat i-expel siya o kung hindi. So, karon nagwa ang resulta sa butuhay nga si 265-14-8 nga nagapabor ngayon siya ang iga-expelled bilang House of Representatives or bilang congressman, mga ka-K5, kagrepresentante sang 4th District of Cavite, mga ka-K5. So, ano reaksyon na yan sa mga Cavitinos ni? No? Ano reaksyon sa mga taga-Cavite ni? Mga ka-K5, kay Manti, gin-expel siya. nga ang iyan nga kwa ng iyan nga kaso ya ang sakay Tevez to te may rason to yang kay Tevez kay Manti nalagyo siya sa Pilipinas mong waway siya nagbalik dire sa Pilipinas nagpalagyo sa Pilipinas bangod kay may kaso saya nga may mga kaso to siya nga ginapasaka siya pagpatay sa gobernador present nga inang gobernador, mga ka-K5, no? Kag tapos, inisyati, nag-apply pagigani sang kwan mong sang for asylum dito sa East Timor para nga hindi na siya makabalik diri sa Pilipinas. So, muna yung rason kung nga gin-expel siya. Kag indeklarar ini siya, mga ka-K5, nga terorista. Rason nga ini siya ang gindakop dito man. Kag gindala balik diri sa Pilipinas. Bangor siya yes, sini nga mga kaso nga ginapangatubang. Yang iyan iyan ni Kwan, ang iyan iyan ni Barsaga, pure lang gid niya no. Conduct and becoming hindi insakto nga Kwan. No? Kadua sa masuspended bangod kay hindi mayong iya sini nga mga ginapangimo sa sulod no. Wala nagapati ka wala nagasunod sa house rules. Mga ka-K5. Di kadua sa masuspended, so kinanglan nga ipaidalom siya. Bangod kay nasuspended sa kadua ka beses, ini siya ang kinanglanon nga ipaidalom sa house expulsion. De, gin-expel gi siya eh. Mga ka-K5, pinagi sa pagbuto sa 265 bilog nga nagbuto sa iya. Mga ka-K5 kontra sa iya, kag ang nagpabor nga hindi sa pag i-expel mga ka-K5. Ang 14 lamang, and then may 8 nga nag-abstain mga ka-K5, kag may 4 nga absent. Okay, mante, daw 318. So, mula ni sila bilog, tanan-tanan mong no? Mga ka-K5. Ano mga karoon ato, sining Iga Plastar, kag ti amo ng latest nga balita, subong. So, ano ang iyang reaksyon sa pag-expel sa iya? Nagbabay-babay sa mga kapdanan nyo. Ang ibang di, sige na sapak. Mga ka-K5, no? May ara nga mga congressman, nga mga upod nga way gasapak siya, may nagapangamusta sa iya. May ara nga mga upod yung mga supporter siya, yung pangamustaya, pero mga nagbuto kontra sa iya. Ha? Lang tawag na matihin nyo, bro. Yung kwan, yung nga asinyas na, yung meow, meow. Meow, meow. Ay, perte, oh. Perte ka sadya. Hindi na sa kwan, hindi na sa kablog-blog na sa kwan, sa House of Inang Crocodile Farm, eh. Kaya ginatawag niya yung mga ka-K5 nga House of Crocodile Farm ang kongreso. Tapos mag-video-video sa akin naman siya niya lang tawa niyo blaon niya, raon niya, tawa niyo niya, baon niya, damo absent, subong ba? damo sila sa mga absent ng mga crocodile. Ahay. Brutal abi nga mga tinaga mga ginapanggamit ya kay 5 Lawrence mo hindi ba? Ay kon mga slight lang tani, no, hindi man ni ma-hurt gid ang kwan, hindi gid ma-hurt ma-hurt, ma-hurt. Hindi gid ma-hurt ang iyang mga kopdanan di ah. Oh, galing kay brutal gabi ginagamit yung mga tinaga mo. Kung mo tawgon mi imo yang kwan, tawgon mi imo yang mga crocodile ang mga kopdanan mo da kag ang House of Representatives kinatawag mi imo yang House of Crocodile Farm. Tapos videohon mo ang mga nakabarong daw no araw. Videohon mo mga nakabarong daw kag balon niya, lang tawa niyo balon niya damo absent subong mga kuno nga mga crocodile. Ay daming absent. Kaya mo tingala kita siya, damo na di sila absent nga why man kwando. Ito ay madiga ulubra. Sa mga akig ni sa iya mga kakipayb si Congresswoman Janet Garin. Kagin-agin kwan yaman. Kintirada yaman. Ay, Maria Ihunis ni Garapo ni Santisima. Ara-ara. Oh. Matiin nyo bala.
1: Crocodile Farm. Na. Tingnan nyo. Welcome to the Meow Meow Vlog. We're back in the Crocodile Farm. Tingnan nyo. Ang daming mga buhaya, ang daming mga magnanakaw. Nah. But we're back and ready to attack. We'll bring justice into this corrupt system and we will bring justice to the Filipino people.
0: Na, amo na mga kaki five song iya sinitani daw okay man tani niya, insakto man tani iya nga ginapanghambal no galing kay arang isa sa sulod sang House of Representatives bala ti may mga house rules ina dira mga kaki five ah ti ko mo kay may mga house rules inang lang sa wayon gid sa no sa wayon gid sa sang kwan dira no sang sang opisina o sang pagpa-implementar sang house house rules mga ka-K5 no so sabayon gid sa eh tiya mo na mga ka-K5 kun nga nga disgrasya gid gin kakas gid sa pagka congressman kay kaduha sa kabeses nga gin suspend so bangol kay ka ba under sa house rules sang House of Representatives mga ka-K5 nga kun kaduha ka na kabeses nga i-suspend subject ka na for expulsion mga ka-K5. So amo na rason kay ni siya ang ginbuto-butuhan kun blakin ang lanon nga expelled siya o kun hindi te amo tong resulta. Ay puwerte. Te abi sa aton nga mga pumuruyo ano reaksyon nyo? Bebe lang taon tabi ang mga mensahe na gikan sa aton nga mga followers mga ka-K5 no. Unahon nato ang mga followers naton sa June Kapulot News Live abi niya pero ang mga kawatan siya niya hindi may expel hindi. Di ani mapriso. Hambal ni GB Tristisa. Sakay J. Angel niya, Idol John, Paliog Kutamyaw, sakay Nanay Lorly. Permigid siya nagapamati sa radyo. Kag nagapatamyaw man ako no, ang tanan-tanan nga gardo si family. Kay Laila Binyas, good evening man. Vicinta Villanueva Latigo. Shoutout man kay Renato Bindita. Good evening, John Kapulot. Sa Gabal, sa Kwan, sa H, anong HR man? Sa House siguro niya. Sa House of Representatives, si Kong Kiko. Kay Ila, sa Ila, kay Pati Hulag, sang mga kawatan, kag mga buaya, nga mga congressman, amuman ginpetisyonan nga makakas sa iya bilang congressman Idol John. Amo gani si Attorney Dan Cartagena sila nga wala pa good evening kay Ima Castro Kabilan yung good evening John Caps shout out sa kay Mister Ko si Agustin Toto Kabilan kay Marinette Manikan good evening shout out Sir Power kay Bibi Girl good evening sa kay Verna Salvillaco no. Kamigs Vlog, mayang gabi kay 5 John. Kay Shane Tansilia or Shane Tansilia, good evening man. Susan P. Siscar, butuhon kung si Kong Miao Miao kung magpadalagan, Senador. kag si Libiste. Kaya muna ginambal ko sa inyo. Nali dumalagan gani si Nadorne kag ang duwangan eh. Alaban-laban ba si Madisgrasya ba si Dumaog pa ni? Problema yun na dako kung mag-congressman, kung mag-senador ng duwangan eh. Makakipipe kay madamo pa yun ang apin ni Kwan eh, ni Sara Duterte. Kaya WCJ Dakyanan, shoutout man Teresa Gipo. Kaya Verna Salvilla, niyaga serve man ko giyapon, miga, thanks good. Sila ni Gastroyana, yun ni Mercedes Malquerido. Shoutout, no? Kaya Mercedes Malquerido. Kaya Ching Maluhubag, shoutout man. Arlene Gayuma, shoutout. Kaya Hazel Mayer, shoutout man. Kay Verna Salvilla, shoutout. Ria Capana, shoutout. Rose Simpa, shoutout. Kaya Susan P. Siscar. Silingya, welcome to the Crocodile Farm. Kay Betty Siribo, shoutout man. Mga kakifal. Kaya Mimia Lumibaw. And subong man sa kay Susan P. Siscar. Okay, iban pa ang mga followers natin, plasta na tondri sa ato, siling pagpangalagad. Siling ni Susan P. Siscar, siling niya, welcome to the Meow Meow Vlog. We are here at Crocodile Farm. I'm back and ready to attack. This, that's my boy, Kong Kiko. Kong Kiko, grabe ba, that's my boy. Shout out ko na sa kay Judy Treyes Panis. Okay, ayos. Sa ato sila nga pagpangalagad mga kakifan. Sa ilo kita sa iban pa nga mga balita, kaga information ay Arpag Leo sa kay Chris Boyko Almohenda. Shout out man sa mga followers na ton. Diri sa John, diri sa may K5 News FM Iloilo nga mga followers kay Leo. Ang basahon tanay ha. Mga ka-K5, shout out sa kay Chris Boyko Almohenda, sila nga John. Kung ang iban nga Kongreso Buaya, ti may ara naman gali da. Inang baba, gali nga baba, wawaw ubraya. Baba, wawaw ubraya. Kay Nib-Nib Impasta. Yeah, good evening kay 5 John. Shout out from Kalinog. Maria Lorna Alvarez. Good evening Sir John. Para kay Kiko Barsaga, saludo ako sa kanya. May mga prinsipyo ng mga tao, may mga dinig, may mga panindugan eh. Amo nang ginasiling naton, kita nyo si Jinggoy Estrada. Jinggoy Estrada mga ka K5 ginapapriso. Ginambalan nila nga kung hindi kuno magupod sa minority, hindi sa magsilo sa minority mga ka K5, dayunon gid ang kaso niya. Pero kung magsilo sa minority, ikwanon siya, absuelto siya. Eh, mas ginpili ni Jinggoy Estrada nga magpapriso sa magupod sa minority nga iya pagabayaan ang independent majority mga kakifay. Hambal ni Jinggoy Estrada niya, ginaalok siya kuno mong sila kabise sa tawagan kagambalon nga masaylo sa piyak nga grupo. Sa minority, tiindi siya. Ang kabaylo sina nga hindi pagdayunon ang kaso niya. Kita nyo si Marculita, ginpasakaan man kaso. Nga kuno, plander man to, tungod kay nagbaton kuno sang amot sa mga inang... sang amot sang nagligad nga pagpangampanya si Chess Escudero ginpasakaan man kaso tapos si Erwin Tulfo yag hambal niya mo na siguro nga mo ni motor niya kay balaan nila guro nga may mapriso na nga upod nila do nalipay pa sayang maupod nila mapriso upod nila sa Senado mapriso na no man iman kung tani apinan ko tani ni kay membro sa media ni galing kay amo ni sa mga ka K5 ang membro sa media nga ang iya sinang identity dito sa Manila, Dasig man. Muna nga hindi ko believe sa ining mga Tulfo brothers na hindi ko niya believe sila. Kaya nga, team membro man ni sila sa media, ako membro man sa media. Kagkilala ni sila kung ano abilidad nila, sang ara pa sila sa media. Mga kakifay. Galing kay believe na believe ka mo, kay man nga siyempre, sang kung imo pamatian sila, siling mo daw madugkwangin mong daw makamasagin. Duhol kaya pangbulig sa mga pumuluyo, kalabanan ng kayang-kaya nila na ang problema man sa mag-asawa. Kalimbawa, sina sila daw mga bugaw. Di ba matyaga mo daw mga kutsukutsiro lang ang problema sa mag-asawa, mga inaway sa mag-asawa, yan mong ila intrahan. Kamigs vlog, siniya Kap John, shout out, Sule Duterte ang Miagaw, Iloilo. Ilabi na gid kay John Amahan di Tanoy. Grabe ah, grabe. Sa kay Maria Lorna Alvarez, good evening John. Para kay Kiko Barsaga, saludo ako sa kanya. Kay inang Chris Boy Kalmuhin, ya John, kung ang iban nga mga sa kung ano basa ko na no. Kay Gilonel Glory. Maing gabi ka K5 John watching from Kalumpang Zone 7. Salamat kid. Parkon si Kada Eduardo Jr. Siyempre na pierde gid lang na siya sa butuhay kay damo da mga buaya sa Kongreso. Amo gani nga ginpatalsik na da siya kay ginabantayan niya mga buaya lawlaan ano abi perte kay isog bimong kon sa flood control gani nga ang ginaistoryahan kon parte gani sa flood control project anomaly galikaw ang magutod mga ka-K5 nga kwan nga mga tulfo. Wala gid comment si tulfo. Pay sa wifi kag aircon daw magwa gid sila spanit nila. Reaksyon na sa nga kung nakilala. Okay, 5 Lawrence, no? Di ko lang pag-iambal. Sa kay inang Rose Maria Agramon, shout out man kay Banks PSG, shout out Christian Gardose, Jenny Halyorina, good evening Idol John, tune in lang ko de. Ate very good, tune in lang da sa Libanon, was. Kay Jumar Isler John, sa radyo lang ko nagapamati ara tunog kag galanog dia sa kabakanabuan tigbawan si Mrs. Ko Clarissa El Chalico Isler sa Kuwait, mayong udto lang. Okay, ga-monitor, galantaw, ga-pamati dito sa Kuwait. Kay, sino pa? Kay Stephen Gomez Barzanalina. Good evening, shout out. Kay Celine Pacheco. Shout out man, Arman Baco Guay. Kurikin, sir. Kay Christian Gardosi, siya grabe nga panghingabot ba? At yung ano pa? Amo ni sang inatawag nga undeclared martial law. Nga nga mambal kita nga undeclared martial law. No, mga ka-K5 kay man lang tawag lang kutob sa mga tanan nga nagakontra sa administrasyon subong ginapabudlayan sang ato sininga kwan sang aton nga administrasyon mga ka-K5. Kutob sa mga nagapagwa sang ilang mga sentimento nga nagakontra sa administrasyon ilabi na gid. Kurang ila sininga mga ginahambal diri ang parte sa mga anomalya labi na sa mga kinawatay sa kabansang gobyerno naton. Gina kwan subong ang ko ginapabudlayan kag ginaipit mga ka-K5 no ginapangipit sila subong ang kutob sa managa kontra sa administrasyon akon gani basi pila kadlaw gani di basi may makuan na di sa akon kag magbareklamo na di sa amon di magambal nga John ini na yala nga biti baba muda kay do kada gabakol kay gid sini nga gabakol kay gid sa kwan wa why pa ni subong dugay dugay bisan siguruhon mo galing kay manti mga ka-K5 hindi niya mapunggan ang sungad sa ang baba sa media kay man nga ari kami sa ginatawag naton mga ka-K5 nga mainstream hindi kami pwede basta-basta di kung mga vlogger ka lang siguro di basi kayang-kaya pa pero kung sa mainstream kami yung mabulubudayan man sila may inugbato man tamo iara kita sa ginatawag naton mga ka-K5 nga mga privileges ilabi na gid ang ginatawag naton nga freedom of speech speech sa speech hindi kay speed. sa kay Maricel Valor kasi please shout out man kag sa kay Aisha Ahmad. Shout out Arman Bakuguay, kay Rosimpa, Verna Salvilla and Susan Pisiscar. Thank you so much sa inyo sila pagbigupo diri sa ato sila pagpangalagad mga ka-K5. Iban pa karon nga mga kwan. Ari pa ho si Mylene Pudadira niya pariente mayang gabi. Shout out pariente. Sino ganitong ginapatamyaw mo sa ako? Nabi kwanda i-comment abi kay para matamyaw ta. Sa kay F Cormida, shout out man Florinda Cadabero. Si Andy Alojado. Shout out pariente sa kay Buganti Jobert. Idol pa shout out man bi. Sa kay Buganti Jobert. Jerry Maliado niya pa shout out idol sa Malia or Miliado. Miliado family sa from San Agustin Street, San Miguel, Iloilo. Kay F Cormida, kay Lyra AOR. Idol John, good evening. Shout out sa kay Samuel, kag kay Migo Ever. Ever. Siling niya ga-shot. Kami di kag nagapamati sa programa mo. God bless, Idol. Kay Lorley Abadonio de la Cruz, shout out man. Maylin Pudadira, shout out parinte. Ramel Hilogo. Good evening, listening lang kudiri samtang nagapahuway. Shout out na muman ang mga nga nagapamati sa akon. Mga family from Hilogo family. Thank you, Idol. Voices Dinuyo, shout out. Kay sino pa? Siling ni Jerry Milliado, niya mga gabi, Idol John, giyera sa ibang pungsod. Sila yaga giyera sa Senado kag sa Kongreso. Kay John Sentan na Makairan, Idol, pa-shout out sa Makairan family kag sa duha ko ka mga bata nga kapid si Kalix kag si Cashier. Idol, halong ikaw permi. God bless, thank you. Kay Eric Bien Lawan Milliares, shout out Kipot Haniway, Idol. Kag subong man, siling ni Lyra AOR, shout out ko na sa Hibawan Pavia, Idol. Pa-shout out sa Ariel Glass and Aluminum sa Hibawan Pavia. Ayos, F. Cormida kag Jansen Tan Makairan. Shout out sa inyo tanan-tanan. Sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5, sa ato sila nga pagpanumbalik. Mga balita na kag impormasyon nagikan sa aton sila nga mga KK5 reporters kag ibang panaton nga mga headlines. Pagtaposon tabi KK5 Lawrence sa mga headlines ta. Sino pa tong mayar patang mga headlines no? Dugang aton nga mga headlines mga KK5 nga aton nga plastar subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Dugang nga mga headlines sa mga balita nasyonal. KK5. Okay. Vice President Sara Duterte nagakabalaka sa paglinong sang administrasyon sa pihak sa mga kontrobersyal subong gapakalinong ibase ko na muna nang ilang ginaman ni ubra kag ginamon ni Muning cha-cha o concerter change on ginatawag nga pagpa-extend mga KK5 sang inang kwan sang pag-extend sang pamunuan ni President Bongbong Marcos. Sundon niya gidguro ang agi sang iya nga amay. Mga KK5 kay manti ara sa iya subong ang puder. Kita nyo, subong, ginagamit na subong ang aton nga mga kwan. Ang aton subong nga NBI, ang DILG, ang DOJ, no? Ang Senado, ang Kongreso, ginagamit na subong sa pagpangipit sa mga kontrapartido, mga KK5 o kon sa mga oposisyon nga nag-a-oppose kontra sa kay President Bongbong Marcos. Mga KK5, amo ni sila dapat supposedly ining mga ahensya nga ini, dapat ini sila ang mag-function kag mag-servisyo sa mga pumuloyo sa bilog nga Pilipinas kay ang nagasweldo sa ila. Amo ang mga pumuloyo sa bilog nga Pilipinas. Pero subong makita ni mo, grabe nga mga function mong mga KK5. Ang aton nga NBI, nantawa niyo lang ang NBI ta. Pating NBI na aton nga mga KK5, mag-intra niya sa politika mo. Kay mo kitas naman. Mga KK5, ka multi tasking subong ang NBI. Mga KK5, DILG, kagunano. Dugangan pag isang politika butigon nga spokesperson ni President Bongbong Marcos nga si Claire Castro. So, ay, grabe. So, muna gani, nalantaw na ito daw, nakita ni mo daw, base sundo daw, gusto yung kanya sundon ang gusto niya sundon ang agis ang amay niya, hindi na siya magpabulos-bulos. Hindi na saya magpahalinda sa pwesto niya. Mga KK5, sundon niya grotong kwan sang amay nga nag-tiner sa Pilipinas sa suang bilang presidente sa sulod sang 20 anyos. Mga KK5. Plasta na ito na kerondri sa ato siling pagpangarayban pa natin nga mga headlines. Dugang na ito nga mga balita. Regular nga sesyon sa Senado. Wala gihapon. Madayon. Bangod, wala ang independent majority. Ang rason sinidre mga KK5 ni Senator Alan Peter Cayetano na bangod kay tungod nga ti unsi-unsi na lang sila mong 11-11. May tendency nga kung pananglitan nga may sesyon, mga KK5 pwede madeklarar nga i-open ang tanan-tanan nga mga chairmanship. Ah, sang sining mga senador kag may posibilidad nga pwede mabuto-butuhan nga kwaon ang mga mayor nga mga chairmanship nga mga komitiba nga ginauyatan sang independent majority subong. Rason nga isa sa mga rason sinidre nga ginahimo nila nga ginpalangay-langay-lanay ang sesyon tihambal mga kakipayb sang palasyo sila niya ining pag wala pagdayon sang mga sesyon ni subong sa aton nga nga senado. Ya pirdi gid ang mga pumuluyo. Hambal ni Claire Castro niya pirdi ang mga pumuluyo. Oh, ti kay wala madayon ang sesyon mga ka-K5 kay ang majority wala. Sa nagligat tong nag-walk out ang 11 ka mga senador tong mga minority ito. Nga wala man kamo nagkuan, nga wala man kamo nagreklamo. O hindi Black K5 Loren? Ano man? Nagpakita lang ng pagkabayas o pagkatunto niyo. Ang rason sinindi rin ginapunggan subong mga ka-K5 ni Senator Alan Peter Cayetano. Mga ka-K5, kay gusto nila nga madayon gid ang flood control project controversy anomaly. Ang Blue Ribbon Committee nga ginapamunuan ni Senator Pia Cayetano upod sa duwa ka mga vice chairman nga sanday Senator Rodante Marcolita kag Senator Jinggoy Estrada. Magahimo mga ka-K5 kag padayunon kag dayunon gid nila ang Senate Blue Ribbon Committee or mga ka-K5 nga inang kwan na hearing. Pero ang suno sa balita kag informasyon nga ining flood control project anomaly hearing nga ini sang Senate Blue Ribbon Committee mga ka-K5 dayunon gid nila ni sa Webes. Amo na rason kung nga absent sila, hindi sila gusto. Kaya nga, kung was nga may forum, pagkahiwaton ng Senate session kag may forum, K5 Lawrence, ang matabo nga base kung i-deklarar mga ka-K5 may mga motion nga i-declare nga vacant ang tanan nga mga posisyon. Then pagkatapos, agawon nila mga ka-K5 ang ini nga mga klase sa mga posisyon, labi na mga komitiba nga ini, committee chairmanship, pagkatapos, balos kayo naman dayon kag hindi naman dayon ang ining ginatawag na ton nga flood control project anomaly or ginatawag na ito mga K5 ha? Plastada nga iga ginaplastar karon sa Senate Blue Ribbon Committee nga pagadayon na nila sa Webes pero may invitation kuno sila sa inang mga kwan mga 18 ka mga malita marines mga malita marines nga 18 kabilog pero dumati na ton daw wala kuno ini ginbawi nila liwat no ginbawi nila liwat ang invitation sa dos sa 18 ka mga kwan ka mga marines bangod sinisang controversial nga natabo nga pagkakas or pagpapriso sa kay Jinggoy Estrada mga kakipay. So amo na pero basta madayon ang Senate Blue Ribbon Committee investigation sa palaboton nga Webes. Amo na balantay naton sa pitsa 4 mga ka-K5. Nga amo ni sa ang gusto man nga indi di ang gusto man nga sang minority nga indi madayon ini mga ka-K5 kay base kon may mga ginapunggan sila kag may mga ginatago nga indi pwede mabalaan sang publiko mga ka-K5. Ay plasta ta na karon diri sa ato sini nga pagpangaray diri mga sa K5 Night Watch kay ban pa nga mga balita kay impormasyon mga balita lokal. Plasta ta man na karon diri sa ato sini nga pagpangaray. Ang mga balita yung nabitan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist mga ka-K5. Ang Clinica D3 Bio, isa ka superfood supplement kang ginimugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pari may maayong natural antimicrobial properties ilabi na gid kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain na triglycerides ngalin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kaysa na diring natawag na ton nga monolaurin. Ang Mono Laurin nga halin sa Disri Bayong i-reconsider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog natural microbial sa aton nga palibot. Kinapanami mas ang Disri Bayo pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. A vitamin K mga K5 isa ka fatulable vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo ko na dinggi ka. Kinapanami mas ang Disri Bayo absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation agod nga buligan ang aton nga lawas sa kontra sa bleeding ko na impiktar ka na sang dinggi mga ka-K5. Ganun yung pinahulat nyo. Proteksyonan ng aton kaugalingon, mga ka-K5. Kinanglan Klinika D3 Bio. Ato si Ring, ha? Imnon, mag-inom kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement. Para layo kita sa mga balatian, viral and bacterial infection, sipon hilan at ubotrang kaso, kay iban pa nga mga balatian, labi na ang dengue, mga ka-K5. Kung gusto kang mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas
2: 8:55. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
4: Yung may D3!
6: Makakats mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio!
6: Ang D3!
4: Yung may VCO!
6: Ang VCO!
4: Yung may D3!
6: Makakals mga butika!

0: drink responsibly.
1: 하나 선물 딜롱아 두고
2: DTX 500
1: 알아서 healthy 같아
2: DTX 500
1: DTX 500 악매마 타스가 안티옥시랑 야 아무나마 악내가 딜로 싹 이모 아타이 마스터 딜롱 아타이 하피 캐누다
2: DTX 500
1: 마사 리가
2: 에픽 디보
1: DTX 500 마이고 발라 악 이모 두고
2: DTX 500
1: 마사미 까발라 기나 알레르기
2: DTX 500
1: 악 DTX 500 악내가 딜로 싹 이모 마이고 가 두고 야 사마 사미 아무나마 악기나 할리나 상망하는 칼라이 나잉의 에너지
2: DTX 500
1: 마사리가 DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistanga, isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sali, si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
4: Mabaka, mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
4: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre?
12: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
16: Angeline,
15: may na-discover na akong timplado na at may sustan.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang Extend!
4: Supplement for Men!
5: Gortez!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matilong na dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masalikat,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
5: Yan ang gapanubo
4: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Masalika.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may
5: D3.
4: Matatags, mangabuti ka.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
5: Yung may D3.
4: Matatags, mangabuti ka.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
10: K5 News FM, championing the live of the Filipino.
11: Wow! May puso!
4: K5
5: Nightwatch
4: June
5: Alojado
4: Kapulot.
5: K5
4: Nightwatch
12: Babalik naman nga ka-K5. Diri sa aton nga pagpangalaga na aton nga oras karon. Nakalabunita sa 5 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa sining nga mga tinion, i-check na nato ang report kay informasyon na gikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. May kang tanan sa sining report nga daw preparado na kunong DepEd sa pagbukas ng klase. Ang iban bago pa lang nag-kwan, nagtapos ang ilang recognition, graduation. Pero sa palabuton nga June 8, mga ka-K5, sa announcement sa Department of Education, mga ka-K5, nga magabalik na kag mag-start ng klase. Liwat o sa June 8, mga ka-K5, no? Sa nuna sa man? Lunes o sunod sa manana? So, mga ka-K5, oh. So, nasigay na eh. Oh, kay ti, aran na kita sa tatlo ka-curriculum. Mga ka-K5, bubuti naman tatlo ka-semester. Ang aton sining klase sa karon. So, ano preparasyon sang ato sining Department of Education na mga ka-K5? Kay bago lang tapos gani graduation, bago lang tapos ang moving up, bago lang tapos ang recognition. Tapos balik na maliwat tayo mga estudyante kag ang mga manunudlo. Anong preparasyon nila? Ate sa diyan eh. ilan taon ta? By the way, mga ka-K5, antes siya na, no? Rinang, ato siling patrolo po kita kay ka-K5, Kim Kaloy. K5 Kim, siya kampiyon nga report, standby.
4: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
3: Hawak mo ang beat, hawak Agoy. Mo ang gabi.
12: Ara naman.
3: Sa bawat galaw mo ako'y nagigising. Ah, managin mo.
12: Basta ganyan mo ng mga kanta.
3: Ang muna ka-K5 doon naman ang pagpahuway sa pag-TikTok sa mga kabataan.
12: Oo, no? Grabe, no? Tapos lang bago natapos ganyan recognition or moving up or graduation.
3: Ligad pa man actually. Ito ang ilan ni ata na pahuway. Ito mga, ano man ah, ito mga around 2 months.
12: Oh, paano mag 2 months? Sabi mo,
3: sa, sa kabulan.
12: Sa elementary eh. From college siya, bago lang niya tapos. Iban ganyan, may paganik tapos mong.
3: Ate, yung sa college siya, ka-K5 John, usually ang opening of classes na nila, August or September.
12: Kalabanan, gin man, no? August or September. Kalabanan, August na siya. Kalabanan, August, gid, no? Mga jura. Pwede base kung tempranuhon nila. Base mimo sila July man.
3: Depende ka K5 John sa kung saan no, sila nagtapos. Eh, kaya actually, for example, sa West Visayas State University graduation nila sa June 4 mo. Sa ano sunod niya lang pa ng graduation sa WVSUYA, ka K5 or WVSU.
12: Iyan na yasang college.
3: Sa college na iya. Yeah. Hmm. Pero since nga actually ang sa Department of Education doon nagtakop ang klase ng mga around the March KK5 John.
12: Mm. So
3: nagali ng mga ano ah mga duha ka bulan man or mga close to 2 months man ang pagpurapahuway sa mga estudyante.
12: Una gali ang elementary high school kag ang kwan ang ano ni senior high.
3: Yes, KK5 John no ang mga sa basic education una ni usually nagatapos man ang ila yung mga klase no kag since nga nagahilapit naman ang opening of class on June 8 kay Kepa John tisunod niya ang semana actually yung going naman subong ang pinaka mga brigada eskwela upon pagpuro paninlo abis sa mga eskwelahan to ensure man niya nga ti wala abig na tiniran sa mga lamok para ti safe no mga estudyante pagbalik nila sa eskwelahan ka K5 June no ti ang Department of Education kina expect nila dire sa Western Visayas no nga maglalagbot sa around 972,000 ang mangin enrollees no both public and private schools dire sa bahin sa Western Visayas including man sa mga nagakater no sa basic education no kunining senior high school sa pila ka mga local universities and colleges o kon LUCs no diriya sa Rion sa East ka K5 John actually mayara man sa gihapon man sa ginatawag ba lang classroom shortage o kon ginakulang man kita gihapon sa pila ka mga hulot klasihan dari sa Western Visayas so around 5,000 no or 5,000 ka classroom ang kulang pa sa gihapon and they're trying man to work out that is why no ngati actually, sa iban ganin man yung mga kabanwahanan or iban yung mga areas, ang mga inisyatibo na no, sa local government units na magbulig dugang sa ining mga classrooms no, sa ilatag sa ka mga areas, ka K5 zone. Pero so far, no, tinag-coordinate naman sila sa aton sa ninyo kapulisan, ang Department of Education to ensure nga ti mayara sa mga police assistance desk kag may nagabantay no, sa gwa sa mga eskwelahan o kung even no, nag-assist sa mga terminals ka K5 John. Expect na ito nga ti maamat-amat naman na nga nagmagbulubog at sa mga masunod ng mga seremana ang traffic ko no, nga ma-experience na ito dariya sa bahin sa Iloilo City. Siyempre, dari may Iloilo National High School kag mga other pa man yung mga public and private schools no, dari sa ito sa syudad sa Iloilo ka K5 John Tisubong probably ang iba na yung mga Girikanan masako na ni ka ang tawag na no papatahi sa mga uniform sa mga kabataan nila pagpili sa mga school supply so klaring timbala na to no may pala ka mga LGUs just like dari sa Iloilo City nga magapanagtag sang libre ang school supplies no kag as far as we know there are some LGUs man across Western Visayas nga mayara sang similar man nga initiative ka K5 John to at least mabulubuhinan bala ang inog galastuson no sa pagbukas ng klase kay kun sa mga pigado nga mga pamilya ka K5 John. Ako na experience ko na sa una nga kita mo ng notebook mo sa nagligad nga tuig, tayon mo naman K5 John na mga wala ba na magamit na mga pages.
12: Ang kun sa una mag-eskwela ko sa una. Sa langganik bilog notebook ko ginapilo ko pa ginabutang sa bulsa ko kay way ko bag.
3: Mga wala sang bag do mo lang pang cutting classes mo.
12: Tapos pag-abot sa chimpo nga daw hindi mo type ang klase bla. Ah, dahil mo ka lakat kag panghagaron man klase mo dali ka mga basketball ta.
3: Aglakad ka man.
12: Aglakad sa padera. Hindi ka dakop gwardiya sa amo na.
3: Oh, tay parehas na kag kipaiba John tangi ibanya nga mga estudyante. Gawais ka man mo. Kung for example, ba't pigado yung pamilya, di kung ikaw, abing agot ka kay Pipe John, ang uniform ni manang mo, halin sa first year siya, sa loon mo, wag yapon mo. Asa na mag-first year ka man yapon, incoming first year ka, amo ka na kapalaran sa mga agot mo. O kagti...
12: Ang mga manghod ya, yung mga libayon, no?
3: Oo. Oh.
12: Amo niya ang manog kwan, amo niya ang manog salo sa tanan-tanan nga halin sa magurang.
3: Exacto, good Jackie Five John. Ang uniform niya to nga naglipot sa iya, ako ng palday nga naglipot sa iya, ikaw ang salo, naghugis lang ga rin.
12: Te, amo na gani, ang bisan sa bag gani, no? Ang bag halin sa magurang, hasta maglaboto sa dalom, sa pinaka-idalom, ara niya po ng bag mong kung hindi ang madunot. Sapatos amo man, oh, mailan kun magdako-dako imo nga sike sa mga magurang ti may tsansa ka makabakal. Pag pulo pareho gani sike mo sa kuan sa anak ka mga magurang, laban-laban pa ti libayon dara.
3: Daw sa madumduman mo sa sapatos no gatukal pag inapato pulo patay-tay, wala mo putangan mo lang sang rugby.
12: Sang una sang elementary kami, why kami ginakwan, why kami ginapursigigin nga magsapatos. At chinilas lang ah. Kung gani sa una, chinilas ko, utods to nga, ginakuan lang ah. Ginaganoy ko lang maglakata. O hindi gani, ginatahi. Ginatahi lang sa kwan.
3: Butangan mo lang brie, kung butangan mo lang sang.
12: Ginatahi ko sa kwan, ginatahi ko sa hilo 20, na bala nga ginahigot sa sako, bala sa kwan, sa abuno, bala nga sako.
3: Oh, tapos sa una na kay Five John, ang mga notebook sa una, iambot mo isa inyo, yung nga chimpo ka kay Five John, anong plastada kayo, di ba, mga notebook sa una, mga labdan, kuya, mga tsura sa mga, ano mo, artista, tapos tsura na sa mga pelikula.
12: Subong way na nga, hindi na uso.
3: Mo na nga paragwaon, na mo nang tanawon mo, tiyan mo sa una, ka kay Five John, sang high school or elementary do mga Erich Gonzalez.
12: Amon ang inyo? Amon niya, kwan, amon niya sa una, mga bagets. Bagets, tapos ano pa ito sa unuan? Minudo. May mga grupo, sa una sa minudo. Abi mo, minudo, pagkauna, hindi. May minudo sa una, nga mga singer, nga banda.
3: Dance group?
12: Banda nga grupo.
3: Banda, singi. Minudo. Amon na kakipayin, Makoy. Wala na, mga chimpo na nani.
12: Mga jinsi kami niyo. Gen Z kamo inyo, yamong si Kuana, si K5 Jason Talaron, kuha niya na abda niya na gurong minudo. Minudo, bagets, bagets ng mga artista, kag kuan bla, mga love team, bla sa una, day Kimpe de Leon, Lorna Tolentino. Alice Dixon. May kilala si McCoy.
3: Ang kilala, yan yung kakipay dyan. Amon kilala, mga Skustakli, mga Flogy.
12: Oo.
3: Sino pagin sumbong man, mga baby dolls.
12: Sino na sila yaman? sino nga mga tarpulano na pang lawag nyo naman? Ay, kami amon klala. Sinay klala namon niya mga kwan, mga inang Christina Gonzalez. Mga Christine Hermosa.
3: Hindi, ang kilala naman niya. Hindi niya malalita niya sa Christine Hermosa.
12: Mga kwan, mga inang...
3: Sharon Cunita.
12: Sharon Cunita. Pero hindi ko type, hindi ko masyado type si Sharon Cunita. Si Kwan, si Jane Garcia.
3: familiar.
12: Si Dina Bonibi.
3: Oo, mapapa na si Dina Bonibi.
12: Mga
3: si Alex Dixon ko, no?
12: Si Alex Dixon, ha? Basta gani mga siksi, kilala ni Makoy. Pero kon mga bagets gani ka mga minudo, huwag sa kilala. Basta kilala, eh, paguro na si Pipsi, paluma mo.
3: Kilala ko, no?
12: Basta gani mga bull star, kilala yun. mga kwan, mga Chanda Romero, kay mga Elizabeth Oropisa.
3: Doon namin, ilan lumun sa una, kakipag John, alam naman nag-opening of classes. Kakong kamuya pigado, ikaw ya gusto mo, tari mo itong bag. Yung isang una, lang bag naman na may ruida-ruida, nakakipag John, guyod-guyod doon mo lang. O ganun, waisang kwarta si nanay, walang kwarta si tatay. Yang bag mo lang to halin sa tiya mo, kung sinaluan mo halin sa pakaisa mo, mo na lang nakakipipe dyan mo.
12: Gani, amon gani sa unang bag namon, ginatahi ni nanay namon, ginagansilyo na bla, ang kanblang sako bla, sang kita nyo na ang sako, sang ginasudlan sang Sibuyas Bumbay bla. Ay nablang sako nga ginasudlan sang Sibuyas Bumbay.
3: Kundi wak, saka mo na anong tawag na
12: da. Kita mo ng pula na bla kolor, hindi, kundi lakalaka na sa. Nay nang pula color blang nga sako nga.
3: Ginahimo nyo lang bag sa una?
12: Ginagansilyo na sa na nai kinahimo bag. Amo na sa bag na mun. tapos man kami. Amo na amon bag sa una. Tanan kami palariho amon bag. Tapos hambal sang mga classmate amon sa mga school teachers na mun. Ay nami inyo bag yan, no? Kay palariho tanan, no? Di nyo na ginabakal man. Sinanong ginabakal man. Ginapangayo naman ang sako. To sa manugbaligya, Bumbay, ayo. Pagkatapos, ginapangtadtad. Kay ginagansilo ni nanay namon. Amo na nga palariho bag namon.
3: Amon sa una, sa elementary kay Kipay John, puro man kami tanan palariho bag, no?
12: Hmm.
3: O chimpo suko.
12: Agali, mamanain nyo bag.
3: Chimpo ni Shoko.
12: Ate, oo kay. Oo kay si Buboy, si Oko. Ito ka pa nagtag to yung bag mo.
3: Oo, may bag na, may tumbler. Mama, may di truck. Buinas, may ano, pati pang palda niya mo.
12: Di buinas kamugani nga mga Gen Z, kay ang mga politiko, nangin manugpagaga sa inyo. Sang unang nga chimpo, sang amon nga chimpo, ya? Ang presidente sa una, si Marcos pa. Ang tatay, bla? Ang malam? Mga kakifive? Ay, tamon katilaw karan sang libre nga mga kwan, libre nga mga bag. Wa hindi kami miyembro sa ginatawag nila ni nga PPP, ning purpose plan eh. Why kami na iya? Ang amon na sa una nga matilawan na sa una, ang libre nga burgor, kag libre nga kwan, libre nga, ano ganito panawag naman, ng yellow corn plan ni nga kwan, no, nga pulburon nga ginaluto sa eskwelahan kada hapon-hapon kay ginapakaon sa amon labi na gid sa amon nga mga malnourished. Amo na sa una matilawan namo sila mga libre nga mga bag na mga libre nga mga uniform, libre nga mga school supplies. Why kami niya sang una? Oh, subong maya may gani kamo nga mga Gen Z, kami ara kamo inyo ya. Dibuinas kamo kag nakalibre kag dibuinas pagid ang mga nagailiskwila sang chimpon tatay digong nga nalibre ng college nyo. Kaya amon sang una, yahay, ginawa namon ka ang mga

0: kantina, na sunod sa DepEd.
1: Yes, kaki 5 June, no? Kanti, actually, mayara man no sa mga series of meetings. Kaya subong kaki 5 June, unlike before, bala, no? Nga sa yak fourth quarter, o kung sa muna tawag naton fourth grading. At isubong ya ang practice nila kaki 5 June o kung that will be implemented subong school year 2026 to 2027 ang ining 3-term school calendar. Bali, alin na sa term 1, term 2, and term 3, no? Which is different kung i-compare mo yung isang una, nga alin niya sa first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Pero according to sa pagpatang no, ni Mr. Hernani Escolar Jr., ang Regional Information Officer sa Department of Education o kung DepEd Region 6, nga ti same competencies man yakon ang itudlo sa kabataan. Amo man ang in terms of the duration or number of school days nga itiner nila sa eskwelahan kaki 5 June, ugaling ang pag-anaramla, ang pagtululunga o kung pagtunga-tunga sa mga inadlaw, kaginimo na lang yung astaya sa 3-term kumbaga kaki 5 June, no? Pero in terms of grading, kag ang pagtudlo, ang nilatudlo sa mga estudyante, do amo man na sa gihapon kaki 5 June, to abot lang, basta naghimo na sila isang amo na nga mga terminolohiya bago naman sa aton sa nga Department of Education. Pero amo na ra, that will be implemented na humalin subong school year. And like sa aton sa una yung ananad, kita nga rin sa first grading, sa fourth grading, or rin sa first quarter, up until fourth quarter. Subong ang termino nila, halin sa term 1, pakato sa term 3 kaki 5 June.
0: Okay. At least mayo no preparado sila pero damo sa mga naghambal nga kulang yapon ng aton nga mga school rooms no mga eskwelahan
1: lang diri sa Western Visayas mga around 5,000 pa ka mga classrooms ang kulang sa aton.
0: Ah, usos Maria Ihunes. So ti iba na puno paho naman ang mga kwan.
1: Oh, kita mo supposedly mayara na sa mga ratio mo for example ang isa ka maestra kung pila lang la dapat yang ideal sa isa ka section kumbaga or isa ka class yung kay Pajon pero nag-exceed no that is why nga kung makitaan mo sa mga public schools kay K5 John, ang iba niya mga isa, ang isa ka section, ang idea lang na dapat mga around 40, around 30, kung kaisa galabot sa mga 60, mga 65, that really exists, no? So, even up until now, kay K5 John, mayara ganun yan sa iba niya mga nagaklase, no? Sa mga gym bala nila, considering natin may mga classrooms man sa mga nagliligad, nga aside nga kulang na nga daan sa classroom, nagkalaguba pang pala ka mga building, sungod sa mga naglalabay bala nga mga linog, kay K5 John, no? That is why nga nakitaan sa mga cracks na according to sa Department of Education, nga nag-workout man na nila, actually tinaga ang pondo nga gina-request nila for these classrooms usually halin na sa, no, sa central office sang Department of Education kag ti subong ya nagapangayo sila yasang bulig na sa mga lokal nga panguluhan o kon LGUs to assist no or magatag man yasang aid kon may kinanglan no nga mga classrooms para man no komportable ang mga estudyante kag at least bala no proper ang ratio no sa kag somehow hindi man bala maglayo no sa ideal number of students nga supposedly ara nga naga-occupy bala no sa isa ka classroom ka K5 John. No, kabay pati na enjoy man sa mga estudyante ang ilang mga bakasyon kag di ready naman nga magtuon kag iba no mga teachers naton nga nagbulo bakasyon nakapulo pa huway abi sa pag-ugta sa mga estudyante ka K5 John.
0: Okay, sige. Anyway, sa buwasa no lang taon ta kay sunod si mana pa man imong ang ilang brigada eskwela subong gaumpisa na no halos
1: yes,
0: kalabanan
1: yes 5 June may mga schools naman nga naka-start na for brigada eskwela kag ti ang iban tomorrow up until ano na up until sa mga masunod nga mga inadlaw up until this week pero based man diri sa Department of Education ang enrollment pala sa mga estudyante ang sa Ilaya tubtob lang sa June 5 which is kung tanamo na doon sa kalendaryo Biyernes kaya 5 June na resuway nga sa mga ginikanan dara kung wala pa nila na enroll balak ng mga bata sa eskwelahan at least process na nga daan no mas mayong hindi ka ba na magulag nga kung saan o nga kulang na lang ang inuras kay K5 John. No? Mas mayo nga tikon may tiyempo pa Martes pala man subong i-prepare ng mga documents sa mga bata para ma-enroll sila kay

0: K5 Jod.
1: Okay, sige. Salamat kid, K5 Kim.
0: Gabang mga tindara sa area sa Napa, si Mami Immaculate, Sir Cliff Acosta, nagdara sa Rizal Lapus, si Ati Tarena Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dara sa Dekamay. Upod sa patrol, si K5 Makoy SP Umalay, K5 Aaron Repoyo. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
1: Kamo patatani siyang talakayon ng mga issues diri sa aton nga pagpangalagad. Galing wikita tiyempo diri sa aton sila nga pagpangalagad, mga K5. Oh? Di magkalipat sa pag-inom sa klinika DTX Coffee Mix, ga-cafe ka na, ga-detox ka pa. May ari ini mga K5 nga mga sangkap nga nagapanami sa aton sila nga lawas. Tulad abisang chia seeds sa extract powder kinagabulig para sa inang good for digestion kag nagapanami sa ato sining inang constipation no about sila nagapadula sang problema nato sa constipation and mayara siyang inang amargoso o kon ang palaya extract powder nga nagabulig naman para sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level. And ang pinaka-the best direct kay may-ari siya nga disugard sugar cane extract powder nga nagabulig naman at K5 sa pag-detox sa ato sining lawas. Dangon kay puro ini isang anti-oxidant kag urak value mga K5. Ang klinika DTX Coffee Mix ga cafe ka na ga detox ka pa. Kag sa aton nga mga kalalakihan nga failure kada gabi kay misis para nga mag-check kag magnami ang imo sining performance. Inom sang extend for supplement for men may maka kag Club Huasca nga nagabulig ini para sa pag-improvear sang aton sining stamina kag wala labot sina mga K5 nagapanami sang blood circulation sang aton sining lawas gani gwalian nyo na mag-inom sang extend for supplement for men para balik ang maayo nga performance upod sa kay misis sa paglabing-labing. Ang mga produkto ng Klinika DTX Coffee Mix kag ang Extend Food Supplement for Men, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Kwaita tiyempo dres ato nga pagpangalagad sa kalasa bulong apuwersa sa K5 News FM Iruilo. Ako naman ang inyo ka K5 John Aluado Kapulot para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iruilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM
4: 88.7
3: Champion, the best radio station.
4: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Number one means you're always on top. You're number one radio.
1: Campeon.
2: D3 Pio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio. Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
6: My family history, bala ka mausong diabetes?
7: Mag TDX 500 ka!
6: Mataas bala ang imo blood sugar?
7: Mag TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: TDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis mo!
7: TDX 500!
6: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
7: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
6: Masami nagkapangihi?
7: Masami ginauhaw?
6: Masi may diabetes ka na?
7: Mag DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubos
7: ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre! Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Gala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol katol,
16: DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
17: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
6: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: DTX 500.
7: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
6: Ang D3.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: E3 Bio.
7: With BCO.
19: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio.
6: Ang D3.
7: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
7: Yung may D3.
6: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: sa K5.
1: Bardagulan sa K5.
2: Bardagulan sa K5.
3: Bardagulan now. Bardagulan.
4: Kaupod si Macho Kulit.
2: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
5: Kasadya sa inyo.
2: Bardagulan sa K5.
0: Bardagulan sa K5.
4: Bardagulan sa K5. Kaupod si Macho Kulit.

0: Pag na, Maxi Nadia ta.
1: Kada mo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
2: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
3: Sweet-sweet ka sa ko. Ano yung iban ka man gali?
4: Hala ka pamantay sa iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
5: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Di, mayo na.
6: Pacho, kulit.
7: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
8: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho.
6: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
9: Ay,
6: K5 News FM.
10: Bardagulan sa K5.
11: It's time to go, Roy. Higa ka dugdug agad.
12: Kampiyon.
13: This program is rated PG.
14: Rated PG!
13: So bawang bad words.
15: Bawang bad words.
13: Pero pwede ang bad jokes.
14: Enjoy!
16: Bardagulan!
6: Bardagulan!

You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5 na to, may adayad ng gabi, Western Visayas, 10:08 on the clock. Nakatutok pa rin sa K5 News FM, mga aton, mga friends, mga kabarangay, kapuso, kapamilya, kabarangay. Nakatutok lang sa 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Western Visayas! Ihanda nyo radyo da. Kay mabardagula naman kita sa K5 News FM sa sulod sa isa kadlaw na puro lang news ang naubra halin sa Lunes hasta sa subong adlaw halin sa aga tub-tub sa hapon ng mga balita. Ariba guhunta naman ah. Bardagulan mo na. Mga K5, machokolito po nyo ah. Sa bardagulan, bawal ang pikon mga K5. Kung pikon ka, hindi ka di mamati. Kung may nahambal man kami nga katsikahan, party nasa sa amon nga entertainment, bawal ang binastos, hapaw lang. So mga gabi mga K5, diretso kita. Datong nga bar dagulan greetings.

0: Amiyaw naman si Earl John. Hello to Earl John Pandagani. Mayong gabi, Magic Olit. Watching from Newsline Public Market sa Jordan Guimaraz. Kay Julunel Glory. Taga kami medyo malayo ang akong monitor. Mayong gabi, DJ Kulit. Watching from Barangay Agkukok Tapas Capiz. Grabe nga mga barangay ba? Kay Joy Jimenez, mayong gabi, Macho Kulit. Good evening din sa iyo. Ayan sa mga friends Manatong, yung nagamati subong. Good evening sa iyo. Thank you, Macho Kulit, sa mga friends Natong, yung nagatutok man sa K5. Hello, manggali kay Emmanuel, kay Banloy, yung nagatutok subong sa aton, mayad-ayad, nga gabi sa inyo tanan-tanan. Kay Coropel, into Luna, yung nagamati subong sa aton, yung Tropel, mayang gabi sa imo Tropel. Kag sa mga friends man naton, diri sa may poblasyon South Oton, Iloilo, yung nagatutok subong sa aton, good evening. Hello kay Hector. Hello kay Lourdes Baza Flores, mayong gabi from Quezon City. Wow, sana all. Maraming mga taga Quezon City na nakikinig sa atin subong. Mayong gabi. Hello kay Dominic. Yan, nagatutok man subong sa aton. Dominic, mayong gabi sa iyo. Ah, nagatutok man gyapon. Ah. Kay Ambroso. Hello, magaling kay Sir Rodel. Mayong gabi sa iyo. And kay Mayor Gian, mayong gabi man. Thank you kay Andrea, na nagatutok man subong sa aton. Hello kay Sir Kubi. Hello Sir Kobe, mayang gabi si mo. Enjoy, enjoy ka na subong sira. More blessings to come. Mga taga Antique naton nga mga friends. Nagatutok subong mga taga Antique News naton. Hello manggali mga taga Villa. Kay Nanay Nenfa, nga nagabamati subong sa aton. Nanay Nenfa, mayang gabi si mo. Kay Levin, yan nagatutok man subong sa aton sa K5 News FM Philippines. Kamiyaw ko man mga friends naton. Dari sa may Pontevedra Capiz, na always nakatune in, nakatutok subong sa aton. Good evening. Hello kay Hyper. Mayang gabi sa imo, Hyper. Thank you so much kay Hyper sa imo. Amo ganun yung Hyper. Ah, grabe, get. Kay Hyper nga nagabamati man subong sa aton kay Ergan. Hello to Ergan Bolionasi, kay Patricio, kay Coroy, na nagpamati man sa mong saton. Rico Dagali, mga Pandagani family. Tavara kag Francisco family sa barangay Burok, Tigbawan, Iloilo. Nakatotok din. Good evening, mga chocolate from April Isabel. Isabella Falalimpa. Mayang gabi, mga chocolate watching from Miagao. Grabe. Kay Eman Udango, nagatutok din. Lorito Ulog Jr., nagamati subong si Lorito Ulog Jr. Si Eman Udango. Mayang gabi sa inyo, Eman. Kamusta ikaw, Eman? How are you? Hello, magaling kay Ma'am Joy. Ma'am Joy, kamusta ikaw da? Hello, nag-enjoy, enjoy kagit si Ma'am Joy. Kay Ma'am Lourdes Baza Flores. Shout out sa mga kauturan ko diri sa Banate. Mayang gabi sa mga Banate friends naton. Grabe. Machokolit kita at nakakagina sa Antique. Huwag kagigapan ng papa. Oh, sir, pasensya agad ah. Ay, tiwa yung man takakilala sa imo. Ako man, galis ka may Vernel ah. Nagatutok man si Vernel sa aton. Salamat, Vernel. How are you? Kay Patrick, kay Auger, nga nagatutok man subong sa aton. Thank you so much sa inyo tanan-tanan. Kiday niyo. Hello, magaling kay John Mark, nga nagamati man subong sa aton. Grabe, no? Machokolit! Ngayon ko may patamiyaw si Jaden. Chutasyo kay Zerea Mallorca. Nakatutok kami ni subong sa Infante Molo. Arena ng Nortulata, Bardagulan Real Talk.
1: Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Tanong ko sa'yo, Real Talk tayo. Barrio Talk tayo.
0: Mayang gabiliwat na kay Edson Diaday. Nagatutok sumong sa ato. At pa-shout out kay Alfred San Jose Antique. Mayang gabi si mo. Alfred, nagatini ka. Taga San Jose Antique ka. Pa-shout out lang din sa Super Samtang. Nagatinlo Green Shell. Salamat yan. Ay! Mayang gabi kay Sir Gilonel Glory. Sir Gilonel, mayang gabi. Salamat si Imo sa sanong shell. Nanamitan kasi ma-chocolate sa imo nga shell. Tadi yung imo naman nga shell akong tilawan. Ano na ito nga question sa mga gabi? Para sa ito nga real talk. Ano bala ang ginhambal sang migo mo o konmiga mo nga hindi mo gani nagpati kagid bala? Okay. Ano bala ang ginhambal sang migo mo o konmiga mo nga nagpati kagid sang una? Ari be, itawag di ang inyo nga sabat. Ano ba lang hindi nyo madumduman ang ginhambal sa miga mo sa una nga kamupa? Tapos mahambal ka mo nga, mahambal ka mo nga, amo na ginhambal sa miga ko, amo na ginhambal sa migo ko. Tapos wala malanggali, hindi malanggali matuo na ginhambal niya sa imo. Ang ginambali ba si mo sa una nga, I love you! Ipagbato ta ikaw! Ang ending, duwa ka bulan na ginaway break. Ay ba? Itawagin nyo din gusto itawaga sa 0966-243-2130. Iwaton ko ha, 0966-243-2130. Tapos sa smart line natong nga 0919-0986-314. Tawag ka muna sa aton nga smart line kaya ang globe line ko nagka-problema. Subong kaya ambot maan ka dyan. Globe line! Dali ka mo sa smart line na itawag ka 0919-0986-314. Liwaton ko. 0919-0986-314. Ano bala ang hindi mo? Ha? Ano bala ang ginhambal sa migo mo o konmiga mo nga nagpati ka again? Miss you, Sir Matt Bao. Edson! Juan Miguel! Ayan ka, busy mo na. Sa sunod naman na magtulutambay, totoo ah. Mga next sa Friday ah. Nga makatulutawhay na si Macho Collet. Wala? O, diba? Ang nadumduman ko gid ma-chocolate nga hambas ang akon nga miga nga hindi hindi tagid ikaw pagkalipatan biskan mag-inano. Pero subong ma-chocolate, duwa pa lang kami kasi mana, nag-ilinaway na kami. Ay, grabe, galit na imuya. Hambas ang migo ko, ma-chocolate, hindi niya ko kano pagbayaan biskan mag-inano. Di lang tawa subong ano ang natabo sa ako, gibutang niya ko sa ital-ital. Nan! Hello, sir, ah. Hello, Sir Matt. O, ikaw, be, Mr. Edson. Ano ba lang ginambal sa miga mo si imo sa una? Nga wala yagin pati. Amo na mabudlay. O, tapos ang balambalo niya na si imo, tapos hindi mapagpati yun. Wala again. Hello, galik kay Sir Ginos. Mayang gabi sa imo, sir. How are you? Yung mga friends naton sa Western Visayas nga nagatutok na subong sa aton. Salamat sa pag-share sa aton live. Western Visayas, Machocolate Defender. Salamat, Ged. Nag-support. Tagi ka mo every night sa akon. Ako na nabahala mo pamahaw sa inyo last week. Next week, ha? Ang mga defender ni Machocolate, makita na kita sa Robinson sa May June 13, Saturday inang adlaw. May pamahawan, taka mo to. Ang permi lang niya, share screenshot ninyong share nyo, isend nyo din sa akon. Kung hindi nyo naman perfect, ang one week nga na share, yaka ganyan na live, wala ka mong galantaw, hindi ka mo pagpamahawan. Alatin nyo dyan.

0: Grabe, good. Wari pa, good. Ang ginambas ang akon nga boyfriend sa una ma chocolate nga hindi ko kuno. Hindi niya ko kuno pagpabayan biskan mag-inano. Sang nagpamanila ako, 3 months pagbalik ko, may iba na sa matsokolit. Hindi kilito o na ginambal niya. Budayan ka gidna. Ano na lang ay hana man? Kuna ko sa imo siguro. In love ka man gapo. Kay Therese Bernadette, mayong gabi sa imo Therese. Hello sa imo Therese, how are you? Kag sa friend man nato, diri sa may Pontevedra, Capiz. Tuesday edition sa aton nga programa. Grabe, no? Ano ang dapat mo ngayon mo? Matsokolit ang ano naman yung moon ko? Pero may man kung may ginahimo. Hindi kila magkamalaka. Kay importante gid sa tanan matsokolit nga ang ginahambal sang boyfriend mo hindi mo pagpatihon. Ayan po. Meron akong kisa. Ang aming mga relasyon, blabaw, mga luyag si Tuto. Mambal sa samigay ang ate. Hindi ta ka papabayaan na. Masabat man ang babae nga.
1: Basta, halungan mo ako.
0: Wow. Mambal mo na laki nga. Oh, basta, upod na permi. Pagkalipas ang 5 kabulan, o 5 kasimana, butang na 5 lang kasimana, ha? Ati, why do tao sa balay, pwede ka to katulog.
1: Basi bala madakpan ako ni mama?
0: Hindi ka lang magambal siguro nga makadto ka sa balay. Irasun mo lang nga maubra kita project.
1: Sige, testingan ko na ang diskarte niya na para nga manami, girl, ang aton nga of the night sa gabi nga ina.
0: Nag-upod man si Inday. Pagkatapos nga nag-upod si Inday, ambal si Toto nga. Akon ka lang ha. Promise mo gina sa akon. Sabat man si Inday.
1: Amo ni gani nga ari ko tingki nga ah. Hindi ko mapunggan ang feelings ko kung hindi ta ka maupo. Ano ba?
0: May natabo. After 7 days, nagambal na yon si Toto nga. Ah, total. Though nag-aaway ta permi, mas maayos siguro nga magbayaay na lang kita.
1: Ay, nabayaan mo ako. Pagkatapos ang ginobra mo sa ako, papayaan mo ako.
0: Wow. Nagbusong si Inday. Pagbusong ni Inday. Amal Inday.
1: Ang gibayaan niya gid ako. Wala ko bigin pati si mama kasi papa. Subong. Ano na lang niobrahon ko, man?
0: Yan. Ulihi, permi, pag-inosol, mga kakifan. Makakita mo, ulihi, permi, pag-inosol. Ambal, yan, may forever na. Ambal, may forever na kami. Kaya gali, hindi na, pero, pag Valentine's Day, gusto niya magbalik sa akot. Kay may ginabusong siya nga babayi. Ano himuon ko man kay galibog ulo ko. Ano dali lang yun? Earl John? Ambal niya may forever na kami. Kay gali, hindi na pero, ano man? Kay gali, hindi na. Pero pag Valentine's Day, gusto niya makigbalik sa akon. Kay may ginabusong siya nga babae. May ginabusong siya nga babae? Ano man? Ano man, may ginabusong siya nga bata nga babae, guro ni. Ano himuon ko man kay galibog ang ulo ko? Earl John, gagimbayaan niya ka tapos ang Valentine's Day gusto niya magbalik sa imo kay may ginabusong siya galing nga babae? Gambalon mo sa sinunan niya nagpabusong sa imo? Ya! Ipako mo na sa akon. Free coffee ba? May

0: pre-coffee ka na, sir? Piro, ba't nakain kami ni pre-coffee? Apat kami ni Subongo, ah. Sana may pa-pre-coffee man di sa atun. Paigo pa, balas ang sabaw, sang green shell, DJ Kulit, para namit. O, oh, na mo na, paigo punta, para namit-namit ang sabaw. Actually, namitangi kami magkaon sang green shell. Namit, gidya, sir, tuntuod, gidya. Papipay ng green shell nga dako. Gapangita ko ni diwal. Kasi may diwal ka muna, sir. Namit, gidya, wantan na bakal ko diwal sa fishing port, ba? Ginloto ko. Sang aga, ha? Ginloto ko. Apanyaga namon. Mga alas 11 sa aga, ginluto ko na. Kaya mapanyaga na kayo pagkalas 12. Mo pag simhot ko, dubaho ko. Ah, mahimbot.
1: Bukan nun niya, mga diwalman!
0: Wala na lang ko yung nagbira-bira kakaong. Ibayaan ko na lang. Pero nami to ya kay Mayor, ano sa una? Kay Mayor, sa ano na gani nga municipality, kami nakakaon sa namit nga diwalman sa President Rojas, gali? President Rojas, no, si Mayor. Mayor, namit-namit kito imo diwal ya. Sigurado ka diwal ka dyan, Mayor ya. Isubong mo na problema ako kaya nagkakaon ako sang diwal. Ano ko ano ni mga diwal-diwal ni man? Hindi man ni nami ang diwal. Ah, Jesus. Pero sige lang. Grabe nga po. Pero salamat kasi imo nga Gwen Shelter ha. Thank you gid sa paghata. Tapos kabay pa may pa free coffee kita diyo. O may nag-PM di ka K5 and Lorenzo, free coffee ko, no? Di kabay pa nga tagaan mo kami din kay K5 Lorenzo, may bandi kami daan diyo. Kasi ang cappuccino lang. Cappuccino. Basta kapi ah. Basta namit nga kapi ah. Ma-abri naman ang kapihan ko, lain naman ang ngalan. Ipay baloon, naka mo kay manghatag ba nako coffee? Nga naga-falfitat, gid ka mo wala? Nga hindi ka mo katorag, duwa kadlaw. Naga-falfitat, gid ka mo. Hello, gali kay Tufer. Mayang gabi sa imo, Tufer. How are you? Ginatamyaw ko man nagali ang mga friends natin sa New Luzena. Kag si Vicar Rudum, Rudusa. Nga nagamati sa mong sa aton. Thank you so much. Kag sa mga estudyante sang St. Roberts. O, nagamati. O, si Ma'am Rich. What happened to you, Ma'am Rich? Na heart attack naman si Ma'am Rich. Ay, sige lang, Ma'am. Ah. Bato-bato lang, Ma'am. Ari na! Kay amigo ya, nag-comeback siya sa ex ya. Kay ginabusong kagusto ya makambak siya sa akon. Ay. Kambak-kambak mo da. Kasabad mo na. Pabayin na lang dang miga mo kaginbayaan niya ka. Hindi na pagsiputa. Ay kabata pa nagali kay Earl Jan. Earl Jan, bata ka pa ah. Hindi anay maghandom sa mga busong-busong na damo na gaya, damo na gaya kabrulusong nga wala ano-ano malang. Kung bata ka pa, i-focus bala ubra ang imo nga mind sa ubra. I-focus ang mind mo kung ano ang dapat pwede. Nga dira mo man i-dot-dot imo kaugalingon sa hindi niya kapalangga. Masakit bala batsagon mga ka-K5 kung hindi niya kapalangga. Kagina dot-dot mo ng imo kaugalingon. Alak agit pangita sa mga gwapa. Alak agit pangita sa mga gwapo nga hindi malang kabalo magtiririg ang. Ayan ba? Maugdas ko. Abogo pa gwapa miga ko. Gwapa gwapo migo ko. Ang ending rin, hindi kabalo magtigang, hindi kabalo maglabas ang bayo, hindi kabalo mag, ano, mag panguso sang bayo. Kita ka mo sa mga palanggaon nyo. Miskan hindi giman tama ka gwapa. Hindi giman tama ka bongga-bongga. Ang importante, dapat bonggang-bongga. 10:30 on the clock. 27 na Kuya Sam. 29. Okay, gumata, tsura mo. Ako si Macho Kulit. All your favorite radio stations, 88.7 K5 Noost FM.
2: K5 Noost FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: E3 Bio.
5: O, si Karen, kadamog itsang akon hair follow, hindi manami. Akon na
4: dentist. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
7: Dry eye, pirmi nga katol imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C. Mabaka mga butika.
12: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Biv Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre! Libre!
15: Wow!
12: Mangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Dala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasumpay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Mas tatilo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw ba na
19: ang may diabetes?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds
19: nga nagapanupo
18: kag kontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masaligan,
18: epektibo.
19: DTX 500.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
5: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
7: Ang PCO.
5: Yung may D3.
7: Mga butika.
2: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
22: Moves to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
23: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
24: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
25: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso!
27: Tanong ko sa'yo, real talk tayo. Tanong ko sa'yo, real talk tayo.
0: You're looking to your favorite radio stations, 80.7 K5 News FM. At amyawan tanay si Dominic Dolosa. Good evening sa iyo, Dominic. How are you? Tunin lang si more radio. Sa mga friends man naton, diri kay Luis Ignacio. Ay, log limam Luis Ignacio sa K5 News FM Tacloban. Nagatutok man subong sa aton. Thank you so much. Mayong gabi sa imo, ma'am. How are you? At sa mga friends man nato na. Especially pagin kay Tatay Mimi. Thank you, Lord. Hello, gali, macho ko litlitson. Pa sa jahon, ta ikaw sa sunod sa birthday ko. Kadto ka sa balay, pakanon ta ka litson. Wow, grabe. Sana all may mga litson kita sa bong. Sa mga K5 lang naton, June 2 kita subong. Imagine mo, after June, July na naman. July, August, September. Oh, burr naman dugay-dugay. Hindi talang bala mabalaan, hindi talang mapaktan ang mga binulan, kadasig lang. Dugay-dugay, Christmas party, nadudugay ang bata mo, graduate na naman. Grabe, no? Ano subong ang dapat naton himuon? Sa una, mga ka-K5, sa totoo lang, naman nag-aedad ako sa unang halin sa mga 20, be. Ang ako na yung paminsaron na makalutulutambay, malagaw-lagaw. Amo na lang ubra ko. I-check natin sa ninyo nato, may caller kita sa line number 2. Beso na ng caller natin sa mga gabi, man. Para sa aton nga question sa mga gabi. Mayong gabi sa imo. Hello, mayong gabi.
1: Hello, Gigi Mat.
0: Yes, mayong gabi. Sino ni?
1: Si Rina ni Gang, si Rina ni Gang Banat, si Iloilo, Gigi Mat.
0: Mr. Rinan, kamusta ang imong panyapon?
1: Okay lang man, Gigi Mat, ah. Padayon sa Japon,
0: ah. Ano sudaan mo?
1: Ako, Andre. Karne nga na ay itlog di jimata.
0: Baos, namets na. Ano pag isudahan mo da?
1: Ang buta, amula ako rin di jimat. Pero kagi na, kuran pala ako nga dobo di jimat.
0: Aba. Amin na sumong, sulosudahan. Imagine mo sumong ka ulan-ulan, daan sumong. Di ba lang?
1: Dahanin mo na jimat, sulun-ulan ko.
0: Ulan-ulan sumong.
1: Grabe ba ang
0: tempo, no? Correct. Hindi basta-basta ang ulan-ulan sumong. Kasi kasakit ang ulo mo. Yaram.
1: Pero ang ibang DJ Matt, kasakit na po ng ulo. Pero nung ikaw lang, ipalibog sila DJ Matt mo.
0: Naamo na iya. Amo na mabudlay. Kasakit pa ng ulo mo sa buong kung wala ka na kwarta. O, di ba?
1: Ipalibog sila kayo. Wala sila kwarta. Ipalibog sila kung paano sila makanubya.
0: Correct.
1: Ipalibog sila kung paano sila makapangasawa.
0: Correct. O, di ba? Amo na mabudlay sa buong palibugan, tanan-tanan. Biskan utang mo, di kakabayan. Imo nga brief puro buslot. Ayun ba? O, te, ano na, be? Ano? Nakadlaw ka kita to. O, dahi.
1: Kaya mo, Digimon.
0: Oo. Oo, mga isabla, nagkasala-sala ka. Maka ano naman? Brief mong buslot. Wala, doon hindi ka kakaon. Kaya ano naman? O.
1: Kaya naman, paano na lang kayong tangan sa pungsod natin? Man, pero iba natin yung mga special sa pungsod natin. Kaya pinag-gusto lang yan. Pero kita na ka naloy.
0: Tuloy. Ang aton subong nga sinado to ala sa Jalinawa ya. Dumahang katana islaya tapungola ya.
1: Kuno ko sila si Jiman. Kuno ko sila kung itong itaan nila solusyon ng atong tungkol. Hindi kayo maaway sila.
0: Gani, tabi yung pagkitaan nila pungsod to kung paano bala mag, magnubo ang mga balaklon. Ang mga sa ang gas na himo na lang 5 kapisos. Doon mga sika.
1: Hindi kayo butuhon sila isang tao. Hindi na yan ka.
0: Ano muna ang mabudlay? Ang mga ginay mabudlay, sir. Di kong kisaga, gusto ka man tani, wala nga maka ulo enjoy. Ay, doon, hindi mas la good example, napabayda sila. Ang importante.
1: Ulo enjoy kaya siya na siling mo na kaya di gamat.
0: Kure.
1: Ang tanan, mga pusloto, hindi ka nakabara kundi ng mga, kumbaga kung sa mga tila, pahati na yung muna nga tahiyon, di gamat.
0: Kuko! Lagi lang kay fellow mahang sa Uton. Ang gabi, ma'am. Ang gabi lang kay Lucas. Kay Lucas at kay Rebelin. Laksayo. Castellanes, Tahala. Gatutok subong sa aton. Ang gabi. Amuna kong kisa, gwapo. May mga bagay, gibang kong kisa nga hindi natin maintindihan, di bala?
1: So, DJ Mate, amo ginang kalibot. Alam mo, tapos ang iba ni Karong Digimat, iba na gin sila subong kasi ang una ng mga generation, Digimat.
0: Iba na gin man ang generation, subong. Eh, subong nga gani, ya, kabataan.
1: Pero, Mera iban paglabihanan na, puro talipod sa kahoy.
0: Correct.
1: Sa kadudulman.
0: Correct. Nagasulod sa tamburong.
1: Na, nagasulod sa mga kakugnan.
0: Correct. Gapahalid sa mga hilamunan.
1: Ah, kasi tinindaan ng magarak na hilamun o kung malatpa.
0: Kung magbusong, gani mahibi-hibi. Ay, tinunto so, ito.
1: Mahibi-hibi lang kay mama kung wala mo ma ginahambal, ginahambal niya mat niya una-unang pag-eskwela kasi sa hegegya.
0: Kuro! Muna si Subo. Grabe na ganyan. Pero ano yung pamangkot ni Macho eh, Kulit Simo?
1: Hegya-hegya, papa, ang resulta.
0: Higya-higya ang ano, pero ang higda-higda gali, amo na ang ila. O, diba? Okay, ang pamangkot sa imo subong, ano bala ang ginhambal sang imo nga nubya sang una nga hindi mo gid malipata?
1: Sa ginhambal na ako nga nubya, siguro di gima, hindi ka malipatan. Inang ako lang kuno ang tanan, pero kinta yung loya man ko sa iban.
0: Na? Okay. Hindi ka dahil magpati sa kamuha muna. O, di ba hindi ka na magpati. Itsos lang na. Hindi, ano ka naman, balya?
1: Kaya, amo na yan, Dijamat. Ang, sabi nga, ako niya nobya sa buong Dijamat, may bata na, may bana na.
0: Hindi siya gusto sa imo. May witi, bla. Para swabe. Di mo lang ka na itong pati sa piyak istasyon?
1: Awan ako tiga pamatay DJ Matap. Awan naman ako tiga tawag. Bisan, samang ko tono pang imo mga...
0: Ay, hindi ka tamang tawag. Direk ka lang sa akong tawag, ah. Oo. Alaki mo tawag mga viewers nila to 578. Direk ka tawag sa akong, ah. It's just the...
1: Ayos, ah. Alam mo lang ako na pagsugot sa lot out loud niya programa sa imo nagawa tawag DJ Matap.
0: Bahaw, salamat. Kabay pang magdamo ka blessing mag-abot sa imo. Damo gid nga blessing bisket hindi imo blessing ihalino nila sa imo pakadto.
1: Oo.
0: Grabe gid. Tete Subong. Ang nagamba sa imo to nga palanggaon niya ka natuma na gid man.
1: Ah, pintuma niya DJ Mat sa iban bro sa akon niya wala gid natuman DJ Mat.
0: Pintuma nila sa iban. Ay, alay, di ba namin?
1: Sabi ko, DJ Mat, ang niya nga itatubong. Siyara pa lang nakaroon sa 19 anyos, DJ Mat.
0: Sa?
1: Oo, 19 anyos. Pero may bana na ka, DJ Mat. May bata na.
0: Aba. Sige lang, ah. Gusto yun na, guro. Ha?
1: Talaga, DJ Mat.
0: Ano?
1: Amo ato ang labing una nga tiniyon niya nakamiga ako, DJ Mat, bro. Sa paslawan, ako sa patay sa pagigugma, DJ Mat.
0: Siyempre, hindi kayo mga paslawan niya nga gina-itchos-itchos buktot siya lang ka.
1: Diba na? Kumbaga pala, DJ Mat. Ang inang tao, puno sa pagpakuno-kuno.
0: Kurungan sang manok. Oh, diba na? Sagi ka gadayaya, idok-dok. Ungita ka sang iban. Ngita ka sa iban.
1: Ito, Mat, meron naman ko mga DJ Mat, ah.
0: Ngita ka sa iban nga magpalangga bala sa imo. Hindi pagdukdok ang imo ka galingon da. O, di ba? Uy, dukdok na kung galingon mo.
1: Bagay kong wala kami gara man imo pamilya.
0: Oh. Amo na ya. Ah, alright. Sige, Dominica. Ara ko da kagina sa inyo. MPM ta karon na. Di ano na to da yon? Noy?
1: Sige, Mat.
0: Amun akong gisang bala nga tawag bala nga. Abi mo siya naging. No, abi mo siya naging. Abi mo lang gali. Abi mo lang gali, no?
1: Abi ko lang gali, Sige, Mat. Abi ko ako na. Pagali, hindi pa.
0: Abi gali, abi. Abi mo kanon. Gali eh. Hindi gali.
1: Ano
0: man? Abi mo, guwapo. Kagali, laway. Pero, sige lang.
1: Abi mo, katutuod lang, DJ Mat. Abi mo, katutuod lang, DJ Mat. Karong niya parahon, hindi subong itsura ang kinanglan. Importante subong ang tumatahan, DJ Mat.
0: Correct. Sa una nga panahon, kung miga mo, guwapa, boga, salasalagit sila. Pabugal ka, kid. Pero...
1: Tapos, DJ Mat, sa una nga panahon niya, ang mga lalaki ang nagpangarana, paano na kami sa apakang kahoy, Burgabong?
0: Why not?
1: Ah, chat-chat lang. Hindi na nila tayong dalon.
0: Chat-chat lang nagsimula. Awa mo lang na. Grabe no. Dami, gidman ka muna-muna.
1: Muna-muna.
0: May chika-chika, bala. Basko, gidman na iya. May muna-muna. Pero ang importante, ang importante na dayag guwapo. Ang nami lang kay ti kunang balon naton bala nga. Pamatian mo lang ang ginahambal nila. Pamatian mo lang. Pag hindi ka lang magpati, post ka lang niya eh. Oh, di ba?
1: No. Kadama na kasi ang kadama na ng tao na nagpakuno-kuno di mat, no?
0: Hmm. Pakuno-kuno. Tapos, sa balon niya ka nga, luyag-luyag siya sa imong, tunto niya, gili, gabusong na gali. Tapos, ipasalo niya sa imong.
1: Tapos, ang lahat pa natin si Matt, kamugambal nga ni Babe, sabihan na sila, tapos may ibang kamaro niya. Abi, ka, gabusong ko. Ikaw ang amay, gali, pagwa sa bata. Nga, lahing galing amay ni si Matt.
0: Pagwa sa bata, gali, ikaw ya gwapo, pagwa sa bata. Ya, ay, ano ni, ay, tsura, yung mandula, tigo. Tsura,
1: ito, amumunggo.
0: Ay, ano ni Jura? Isang bata ko, dubit lang. Te, dapat siguraduhon mo, Gil. May migo ko na mo. Luyag-luyag ang mabahay sa iya. Tingin bayaan niya. Kaya natakpan niya, bala? Sa akin bayaan niya? Nag-meet up sa isang migo. Yan, bali, last na lang ko na ba yun at bow. Nagpabusong, Gil, sa iya, pero hindi magali iya. O, nag-alain ang migo ko eh. Wala kami maimo kasi siyempre panindugan mo git mo, di ba la?
1: Oo, di ka mati.
0: Mo pagwa sa bata kasi ang lalaki puti-puti ang migo ko puti-puti pagwa sa bata ang yung bata negro. Te, negro kayo yaya eh. Negro ang tatay. Tambas, ay ano na ma'am naghuni-huni na si imo yung ano na yaman. Ay, ang imo nga monitor nag-feedback.
1: Ay,
0: nag-eco. Oo, nag-eco siya. Yes. Amo na yun ba ko? Sige lang. Amo ginaiya. De, may gusto ka, Tamiya Bonsubong?
1: Meron, Tigimat
0: ah. Oo, Tamiya ba?
1: Yeah, first of all, Tigimat, mayong gabi. Of course, dreamer niya kayo. Norbert niya ng Rona. Of course, yung mga masalista dra. Sa kay ng Ginilin, sa kay Rostom. Of course, sa karang tanong yung nag-birthday sa mga June to ah. Happy birthday sa June 3 at sa June 13. June 13, birthday ko
0: sa birthday mo? Yan, sa birthday mo?
1: Birthday ko sa June 13, Digimat.
0: Ah, June 13. Sige.
1: Of course, Digimat.
0: June 13, tikantahan takas ang happy birthday to you.
1: Mga family, tira sa panipasyo. Of course, sa tarang-tarang si Panong Nagapamati. Sa kampiyon nga radio station ang K5 News FM Iloilo. May extra na ko, Digimat?
0: Oh, may extra ah.
1: Gusto mo ba lang magputin mong panit? Maggamit na sa DTX Beauty Soul. Para mangin kutis por sila na. Kutis artista ka na. Di ka nagkid lamang rin sa may kalumpang mulo. Ini si ka K5, Brennan Bison. Pero kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan. Sa bilog ng Pilipinas, K5 News FM.
0: Dapat hindi dapat magambal nga mulo, hindi molo, ikaw ba molo? Kwap, na molo, hindi ka mulo ha. Kasi makaon ka na naman si mulo. Salamat, gina guys, ako na ka Sir Alberta. Alright, babush. 10:55 on the clock, mga gagay-5. Magabulos na ang ikaayong lawas ni Doc Ramil Itangol. Mga bulos naman si Madam Usang mapatindaw sa inyong balahibo. Ang ini nga programa mga gagay-5. Nasuportaran ini isang extend food supplement for men sa mga tatay naton na hindi ibla magtindog ang inyong aturutot. Istingin nyo na inom sang extend food supplement for men para sa pagpindot tindog dayon. Ha? Extend food supplement for men. Manamin ang circulation sang imong blood. Oh, hindi ka na magpalpitate, tingin lang. Inoms ang Extend Food Supplement for Men. Para ang imo nga performance sa imo nga misis, 3 points dayon. Only here to your favorite radio station, ako po si Macho Kulit. 88.7 K5 News FM.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
4: TTX 500
3: ang may powerful compound
4: ganagapanubos
3: ang imo blood sugar.
4: TTX 500
3: garantisado,
4: epektibo,
3: aramis. TTX 500.
8: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
9: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
8: Ay,
9: ang mga lang nga permina mo kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
8: Correct.
9: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
8: na?
9: Dapat niya wala pa?
8: Oo. May wala tubo pa. Kay ma-welding lang, islan bago.
9: Saan o ka may nom detects, may manod kag mitisim, may balatian ka na? Oh. Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himoon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kahibalo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga atay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
9: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
8: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
9: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
8: Ay,
9: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah.
8: Uh-huh.
9: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
8: Gusto.
9: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
8: Mga kainit mo, no?
9: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling ba sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
8: Ay,
9: so, ang dami. Pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid. Inom DTX 500 kag MITC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agod masigurado nga healthy ang imong cellula.
10: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Bedtime Secret. You are looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo at dagid ka mo.
12: Wow!
11: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag na to nga mga night secrets. Like a K5 itching radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka.
2: You're listening to the best radio stations, K5 News FM. Upa din naman si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Sa mga K5 naton nga nagatutok subong sa aton. Good evening everyone. Tuesday edition sa ating program. May daayad ni gabi sa inyong tanan-tanan. Well, sa mga friends naton, dira nga mga taxi drivers, kaya nagabamati isabaw sa aton, may daayad ni gabi sa inyong tanan-tanan. How are you? Sa mga friends man naton, dari sa may uton, kaya nakatutok sa K5 News FM Philippines, maayad-ayad nga gabi sa inyong tanan-tanan. Thank you, good. And of course, sa mga friends naton sa Quinto Distrito, nga nagapamati subong sa atuan, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. And hello sa mga friends naton dira sa may tabuk suba haro nga nakatutok subong sa K5 News FM Philippines. Good evening sa inyo tanan-tanan. Well, sa mga gabi, suyahan naman ang party naman sa babahi pala nga estudyante nga mahidig siya mag-double or mag-triple, double and triple boyfriend. A good nga maka-income. Grabe kalit ni. So sa mga K5 naton, ibasahon ko palang gamay lang gid ni para maintindihan nyo. Taguhunta na sa ngalan nga si Elmer. Si Elmer Jane Dulalaki ganiyati ngalan no. Si Elmer Jane. Si Elmer Jane isa ka girl nga 4th year college. Mahilig siya mag-boyfriend sang tatlo, duwa, apat, basta manggaranon. Mahilig siya. And then, ang iyang boyfriend, kung isa kong Monday, lain man ang upodya. Pagka Tuesday, lain man. Pagka Thursday, oh my God, lain naman. So, ang gwa dira, mga ka-K5, doon kinagamit yung nalaki pero wala love. Ang iyan na friend nga girl, nga ngalan si Girly, nga nag-informan sa iyang aday, untat tina na ang ginaobra mo. Tigaling nila kay T, wala siya mahimo. Kay Pigato, good siya. So si Jing yun na, mga kaka-K5, mahiligin man sa lalaki, pero wala siya nagkapabang-bang. Ay, perfect! Hindi siya mahilig sa mga boom-boom-pow. So, inambal namon, ginambal niya yung lako, no? Nga si Jane Virgin Gapon, prambot lang, kung tood, ni kati siyempre, tatlo boyfriend, apat boyfriend, hindi man kuya ka sure nga virgin coconut oil si Inday nyo, diba? So, hambali sa friends, ipabayila kuya bala. Kiti gusto ko niya. So, ginpabayaan lang siya. Hasta nga nag-abot sa tiyempo nga nabalaan sang duwa ka lalaki. Nga may boyfriend siya gali. You could imagine, yung tagaan siya sang kwarta, tag 10,000 per week. So kung may tatlo siya kalalaki, may 30,000 na sa per week. O dako pang sweldo niya sa mga maestra. O diba? So siya naman niya, nagpawala lang siya. Pero nag-abot sa point, again, sukot siya. But silingon gin, hambalan siya sa nalaking, may boyfriend ka na gali, ginagamit siya lang ko. May boyfriend ka na gali, ginagamit.

0: usap.
1: K5 News FM.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami inauha!
6: Kasi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka, magabutika!
2: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka, magabutika!
6: Mighty
2: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
6: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Ano tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Kadaragsa nga punggod,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Dala o magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
2: Extend Food Superman for Men.
4: Extend Food Superman for Men.
18: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali.
19: Salamat gid.
18: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligat.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
7: DTX 500.
6: Masaligat.
7: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio. Ang D3
7: nga may Physio.
6: Ang Physio
7: nga may D3.
6: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3
7: nga may Physio.
6: Ang Physio
7: nga may D3.
6: D3 Bio.
14: Bedtime Secret with Madam Usan.

0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
1: Maid-ayad ni gabi'i, wa bongga. 8.7 K5 News FM, kapatid giyapon si Madam Usang, ang Madam Sang Tanan ng mga pumuluyo. Ay bunga. Well, tonight mga K5, naka-enjoy kayo giyapon. Bukarabi si Jen, tagduwa, tatlo, apat, lima ang boyfriend ako samantala sa college, kuya. Isa lang yaya ang nagpatibok sang akon tagay pusuon, heart, heart, heart. Well, mga K5, good evening, gali sa mga tasikol drivers natin. Kanong Bentor, hello kay Maricel Baluro, kasi Apple nakatutok. Kay kita nyan fa, hello, good evening si Ingo da. Kay Marjorie, kay Mama Net-Net, sang Timawa, nakatutok. Kay Ma'am Jane, sa Manipayon, good evening. Mga Hermeliosa family, nakatutok din sa atin, good evening. Dara sa Maya, Kento Distrito. Good evening everyone, every two and every three sa mga friends natin sa lapas na nagatutok niya po kay Madam Usang. Sa mga taxi drivers na naga-inlove sa abang niya voice, might ayaw niya gabi sa inyo tanan-tanada. Thank you so much sa pagpamati. Well, Jane, grabe ka, mahilig ikaw sa mga duwa, tatlo, apat ka lalaki. Hindi ka na pagkaramahon, pero hibalo natin si Jane kung nagpa-boom-boom-pow siya. So, wala siya mahimo because nga tigibayaan siya sa hinduwaya ka-boyfriend. Nagabot at siyempo nga isa na nabilin. Bombo talaga man na mga K-5 daton. Isa ang nabilin. So, wala siya mahimo. Ang ginobra niya is nagpa-tiro na lang siya. So, nagbusong siya kag naabata. Nahigot gid ang lalaki sa iyang isa ka foreigner. Grabe ha. So, gaplano mo ng foreigner nga magguwa sa pungsod, kiti mo na ginawa man sila ni Jane, pero nagaba si Jane kung magguwa ka karon kag hindi mo ni panindugan ang responsibility mo, ipadakop ta ka sa polis. Wala mahimo. So, nagpakasal gid mismo si Jane. Pero mga KK5, ulihila ni napalaan ni Jane nga siya gali may sakit niya HIV. O, di nga lang hanggang kuwa sa iya na foreigner or sa duwaya ka boyfriend. So, again, Trace, hindi pa man ko, siya to ang lalaki na na boyfriend niya. Yeah. Pero according sa iya, wala siya kanon naka-try. So, di pa man ko, siya sa iya na husband niya kanon. Di mo naging kuha. Kasagin amin niya, na may mga iban pagin siya galing ng lalaki nga natilawan. After 3 years, ang iyang habana, nalatnan man sa iyang HIV. Kagrabe, gid. Nag-problema, iya ba na? Sobra ka problema, nag-abot sa point na hindi nakilala sa bana iya self. Daw, na-disappoint kid siya, discouraged, no? Siya kaugalingon, na-disappoint kid siya because ngati, amuna ang naagyan niya siya ang pamilya. So right now, magkikife, wala akong kabaluwe. May laging butang gali kong patigilid pati pagin ang bata. So halong kita pero ni, kung may boyfriend, kung hindi na kamo magpadamo, boyfriend, isa lang. At buta mo, gijaya, pwede man isa, pwede man duwa. Di ka tatlo, apat, di mabuduto ito naman tanan na lang yung mga kubal pang ituan mo, hindi man manami. Jane, ang lesson na ito sa mga Mega K5, dapat naging loyal ka mo sa boyfriend niya. Or magding loyal ka mo sa bana niya. E di man pwede nga, may bana ka ba man nakaliwat? May kadlason ka, marilason ka pagidliwat. Hindi man pwede. Diba? So careful. Every time, careful gid kasi plakad lang, baka problema ka. Hindi mo nami ang ginaobra mo. So halungi ang imong kaugalingon because bilakad lang maabot sa point nga ang imo nga self, imo kontra. O di bala, hindi ka gidya makahamba sa self mo nga okay lang. Basta sa plakad lang kontrahon mong self mo. Sa mga girl na namilig mag-boyfriend, tag-duwa, tag-tatlo, tag-apat, tag-lima, anong pituwalo siyang pulo, maghalong. Kaya nga ah, may karma, digital ng karma, zubong dai bang, di nagigilaw lango ang karma. So, relax. Dapat maging loyal ka sa imong partner in life. Ha? Maging loyal ka. Hindi nga, magpinagusto ka lang da. Well, mga KK5, thank you so much, Gid. Magkabalik gyapon si Madam Usa. Kay Ma-Listoria ta. Also, my friends ko da sa Milapus, kamamati. Kagdara pagid sa my Smallville Complex. Ah, good evening sa inyo tanatanan. How are you? Thank you. Magkabalik Madam Usan.
2: Bedtime Secrets on K-Fine News FM.

0: look into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Well, sa mga K5 na to, nakatuto sa ating story kay Zane, yung may boyfriend na tatlo kabilod. Ang leso na to dira, hindi porket na guwapa ka, mapasuber ka na lang. Ang isa katawo, may ginatuwag na to niya loyalty, so dapat halungan ta na. Once maguba imo loyalty sa imo nga boyfriend, sa imo nga girlfriend, wala na ina. Do baso man ang trust actually mga kakifight. Huwabog ka ang baso, ayawan ka na pilit-pilit or ayawan ka na balik. Kay, naglitik na. Sa mga kakifight natin, enjoy ka mag-iapon. On your favorite radio stations, good night. Wala na ka-tempo, alas 12 ng mga KK5. Ako po, si Madam Usang, all here to your favorite radio stations. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mababak sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mababak sa mga butika.
5: My family history, bala ka mausong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
5: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
5: Masami nagapangihi?
6: Masami ginauha?
5: Masi may diabetes ka na?
6: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika!
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, parmi lang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
6: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka mga butika!
5: Mighty C!
1: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
5: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C!
1: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gadaragsa nga punggod.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
14: X10 Food Superman
15: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang nigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
14: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
16: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: X10 Food Supplement for Men.
17: Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo nga tay.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
17: Masamig ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: DTX 500.
19: E3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
19: D3 Bio.
20: Ang D3.
19: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
19: Yung may D3.
20: D3 Bio.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar, natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
19: Yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
22: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow, my puso.
24: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: pwede, magid ako sa akon body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis ka nagputi, gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Junie, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
11: Wow.
10: Ayos,
11: good. Kamuman bala, testingin nyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
12: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
12: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: E3 Bio.
0: Ang E3.
6: Yung may Physio.
0: Physio.
6: Yung may D3.
0: E3 Bio.
6: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
6: Ang D3.
0: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
0: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
15: K5.
0: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: O si Karen, kadaan mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang Ethri Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri, nga may visio! Ang visio, nga may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga mga butika!
5: Para sa matino nga dugo!
6: DTX 500!
5: Para sa healthy nga tay!
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidants!
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay!
5: Basta tino ang atay!
6: Happy kanunay!
5: DTX 500!
6: Masaligan!
5: Epektibo!
6: DTX 500!
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500!
5: Masamit ka bala ang gina-energy?
6: DTX 500!
5: Ang DTX 500!
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo!
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
6: DTX 500
5: Masaligan.
6: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Dali sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C tag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty
2: C.
8: Mighty
2: C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
12: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplanta na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo?
19: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy at stamina
14: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
14: Para sa healthy gatay.
18: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas ka antioxidant.
14: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
14: Basta tino ang atay.
18: Happy kanunay.
14: DTX 500.
18: Masaligan.
14: Epektibo.
18: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
14: Ikaw pala ang may diabetes.
18: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
18: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
14: Masaligan.
18: Epektibo.
14: DTX 500.
18: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
8: Yung may D3.
18: Mabagats mga butika.
8: D3 Bio.
16: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
8: Yung may PCO.
18: Ang PCO.
8: Yung may D3.
18: Mabagats mga butika.
0: K5.
19: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso.
20: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mababa sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Mababa sa mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
7: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
2: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Mayra, permilang butod akon siya na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan.
2: DTX Coffee Mix!
4: DTX Coffee Mix!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy!
13: Good news!
4: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Kadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Gala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman
18: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
2: Extend Food Superman from man. Extend Food Superman from man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
7: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sa imo atay.
7: Basta tinlo nga tay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX 500.
7: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
6: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: DTX 500.
7: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.
7: D3 Bio.
6: With Vizio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio.
6: Ang D3.
7: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
7: Yung may D3.
6: D3 Bio.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
6: So una,
5: problema, gid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty
0: DTX Beauty Soap.
4: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
0: DTX 500.
9: Masaligan.
0: Epektibo.
9: DTX 500.
0: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
0: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
0: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
9: kagga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
0: sa rikan
9: epektibo.
0: DTX 500
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
9: Ang D3
0: yung may BCO.
9: BCO
0: yung may D3.
9: D3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
9: Ang D3.
0: Yung may Visio.
9: Ang Visio.
0: Yung may D3.
9: D3 Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso.
1: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: E3 Bio!
3: O oh, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Gamay Visio! Ang Visio, gamay D3!
5: Mabagal sa mga buti ka.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX-500!
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay!
6: DTX-500!
7: Masaligan!
6: Epektibo!
7: DTX-500!
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX-500!
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
7: DTX-500!
6: Ang DTX-500!
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX-500!
6: Masaligan!
7: DTX-500!
6: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
6: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
6: DTX Coffee Mix!
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
6: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Ay, walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C!
5: Mga butika!
6: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika!
12: Masakit ang dyan! Masaminabudlayan sa pag-ariya! Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
12: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
13: Libre!
14: Libre!
13: Wow!
12: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Kadaragsa nga punggot,
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit,
14: DTX Beauty Soap.
13: Dala o magputi,
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro katol-katol,
14: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasumpay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
16: Tigasi!
17: Tigalapa!
16: Tigasay!
17: Tigaplansa!
16: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
17: Supplement for men!
16: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
16: X10 Food Supplement for Men.
17: May Maca at Lavawaska
16: na nagpapataas ng energy at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: X10 Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatindo sa imo atay.
17: Basta tindo ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanubo.
17: Kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
5: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
5: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
5: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
5: Yung may D3.
16: Mabakas, mga butika.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Ako po na inyong lingkod ay muling nagbabalik at bumabati ng magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid na laging sumusubaybay sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Purihin ang Diyos sa inyong pagkauhaw at pagkagutom ng salita ng Diyos. Ako po ay naniniwala na ang Diyos ay nasisiyahan sa inyong pagbibigay ng halaga sa kanyang mga salita sa inyong buhay. Sabi ni Jesus, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God." Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya inaanyayahan ko kayo na muling samahan ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Amang banal sa langit, ikaw na lumalang sa langit at lupa at sa lahat ng nasa kanila, ikaw na pinagmumulan ng lahat na mabuting kaloob, kami po ay lubos na nagagalak sa isa na namang pagkakataon na binigay ninyo sa amin upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Gabayan po ninyo kami ng inyong banal na espiritu at pagkalooban kami ng makalangit na talino upang sa aming pag-aaral ay dumating kami sa tamang pagkakilala ng katotohanan. Itong aming papuri at pasasalamat at daing ay aming ipinapaabot sa inyong banal na luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa makabuluhang pananampalataya. Ang huling bahagi na ating tinalakay sa nakalipas ay tungkol sa mga katotohanan na nauukol kay Kristo na dapat nating sampalatayanan upang tayo ay maligtas. Subalit, naubusan tayo ng oras na hindi natin natapos. Bitin kumbaga ang ating ginawang pag-aaral sa nakalipas. Kaya ngayon ay ating ipagpapatuloy ang pagtalakay sa mga katotohanan ukol kay Kristo. Ating napag-alaman batay sa Acts chapter 16 verse 30 and 31 at Romans 10 verse 9 to 13 na ang unang hakbang na dapat nating gawin upang maligtas ay sumampalataya sa Panginoong Hesus. At upang magkaroon tayo ng lubos na pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya, kinakailangan na malaman natin ang lahat ng mga katotohanan na nauukol sa Kanya, kung sino siya at kung ano ang Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Ito ang leksyon na matututunan natin sa karanasan ni Apostol Pablo. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, "Gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan." Tulad ni Pablo, dapat makilala natin kung sino si Jesus at paniwalaan natin ang lahat na katotohanan tungkol sa Kanya batay sa pagpapakilala ng Biblia kung sino siya. Ito ang sinimulan natin na tinalakay sa nakalipas. Subalit lima lamang sa mga katotohanan tungkol kay Jesus ang ating tinalakay. Balik-aralan po muna natin ang mga ito sa maikling panahon bago natin ituloy na talakayin ang mga iba. Kailangang sampalatayan natin si Jesus bilang anak ng Diyos. Bakit po? Dahil sa John 3:16 and 18 ay ipinakikilala siya bilang bugtong na anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Bakit tinawag si Jesus na anak ng Diyos samantalang sinabi sa Philippians 2:6 na siya ay tunay na Diyos at kapantay ng Diyos Ama sa pagka-Diyos? Ayon sa Luke chapter 1 verse 35, si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil siya ay ipinaglihi ni Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Ang ikalawang dahilan ayon sa Romans chapter 1 verse 1-4 ay si Jesus ay tinawag na anak ng Diyos dahil kapangyarihan ng Diyos ang responsible sa kanyang pagkabuhay na mag-uli. Number 2, pinakailangang sampalatayan natin na si Jesus ang Kristo. Bakit po? Dahil sa Matthew chapter 16 verse 13-18 at John chapter 4 verse 25-26 at 39-42 ay ipinakilala si Jesus hindi lamang anak ng buhay na Diyos, kundi siya ang Kristo, ang tagapagligtas ng sanglibutan. Importante din po ito na sampalatayanan natin dahil pinatutunayan ng 1 John chapter 2 verse 22 na sino man ang tumanggi na si Jesus ang Kristo ay antikristo. At hindi lamang si Kristo ang kanyang tinatanggihan, kundi ang Ama din. Number 3, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ang lumalang sa lahat ng bagay. Bakit po? Dahil si Jesus ay ipinakilala ng Biblia sa Colossians 1 verse 15 and 16 at John chapter 1 verse 1 to 3 and 14 na sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng bagay at mula sa kanya ang buhay. Kung siya ang lumalang sa lahat ng bagay, bakit tinawag si Jesus na panganay ng lahat ng mga nilalang? Ang sagot ng Biblia sa Colossians chapter 1 verse 16 ay sapagkat sa pamamagitan niya nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Kaya dapat tayong sumampalataya kay Jesus bilang manlalalang at hindi isang nilalang. Number 4, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus bilang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Bakit? Dahil sa Hebrews chapter 1 verse 8 to 12 ay ipinakilala ng Diyos Ama na si Jesus ay Panginoon at Diyos at siya ang lumikha ng sangkalupaan at sangkalangitan. Ang patutuon na ito ng Ama tungkol kay Jesus ayon sa 1 John 5 verse 9 and 10 ay matibay na patutuo, at ang sinuman na ayaw maniwala sa patutuo ng Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patutuo nito tungkol sa kanyang anak. Dagdag pa rito, ayon sa Exodus 3 verse 1 to 15 at chapter 6 verse 2 and 3, si Jesus ay nagpakita at nagpakilala kay Moses, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, at ang pangalan niya ay Jehovah o Yahweh. Alam natin na ang Diyos na ito na nagpakita kay Moses ay si Jesus at hindi ang Diyos Ama tulad ng inaakala ng iba. Dahil sabi sa John chapter 1 verse 18 na walang taong nakakakita kailanman sa Diyos Ama. Sa Revelation chapter 1 verse 8 to 18 ay nagpakilala o nagpakita rin si Jesus kay Apostol Juan sa pamamagitan ng pangitain, at pinakilala niya ang kanyang sarili sa verse 8 na siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat. Pinatunayan ng talatang 17 at 18 na si Jesus nga yung nagpakilala sa verse 8 na siya ang Alpha at ang Omega, ang makapangyarihan sa lahat, dahil nagpaliwanag siya ng ganito, "Ako ang una," ibig sabihin ay Alpha, "at ang huli," ibig sabihin ay Omega, "at ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades." Nakatitiyak tayo na si Jesus ang nagpakilala kay Juan na Alpha at Omega at makapangyarihan sa lahat, dahil sinasabi niya kay Juan na siya ay namatay at nabuhay uli. Hindi po pwedeng ang Diyos Ama ito dahil hindi siya kailanman namatay at nabuhay muli. Number 5, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Jesus ang tanging daan patungo sa Ama, ang tanging tagapamagitan ng Diyos at ng tao, at ang tanging tagapagligtas. Bakit po? Dahil ito ang pagpapakilala ng Biblia tungkol kay Jesus sa John chapter 14 verse 6 na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama na hindi dadaan sa Kanya. Sabi ng 1 Timothy 2 verse 5, may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, at ito ay si Kristo Jesus na ibinigay ang Kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Bakit si Jesus lamang ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao? Dahil ibinigay niya ang Kanyang sarili na pangtubos sa lahat. Hindi pwedeng magiging tagapamagitan ang ibang tao kasama ni Jesus, tulad ni Maria, ni Jose at iba pa diyan na tinatawag na santo at santa, dahil hindi nila ibinigay ang kanilang sarili na pantubos sa lahat katulad ng ginawa ni Jesus. Dahil dito ay sinasabi sa Acts chapter 4 verse 10 to 12 na dapat sampalatayanan si Jesus na siya ang tanging tagapagligtas natin, dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Huwag po tayong malinlang na magtiwala sa iba pang tagapamagitan. Mula dito ay ating dagdagan pa ang ating pagkakilala kay Jesus upang sa bandang huli, ang bawat isa sa atin ay makapagsasabi rin tulad ng sinasabi ni Pablo na gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. Kaya dagdagan pa po natin ang ating kaalaman tungkol kay Jesus. Ika-anim, kinakailangan na sampalatayan natin na si Jesus na anak ng Diyos ang naparito sa laman, o sa ibang salita ay nagkatawang tao. Importante po ito dahil isa ito sa pagkakilanlan sa tunay na sumasampalataya. Ang hindi nagpapahayag na si Jesus ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. Basahin po natin ang 1 John chapter 4 verse 1 to 3 na nagsasabi, "Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw sa mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na." Ano po ang sabi ni Apostol Juan sa talata na ating binasa? Ang sinumang nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos, at ang sinumang hindi ipinahahayag na si Jesus ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. Dapat maging malinaw ito sa atin, dahil may nagsasabi na ang Diyos Ama daw yung pumarito sa lupa at nagkatawang tao sa halip na ang Anak. Subalit ayon sa John chapter 1 verse 1 and 2 at 14, "Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan." Dito ay may dalawang Diyos na ipinakikilala na magkasama mula pa sa pasimula. Ang una ay yung tinatawag sa pangalan na salita, at ang ikalawa ay yung kasama niya na Diyos. Ang Diyos na tinutukoy dito na kasama ng salita ay ang Diyos Ama, at ang salita na kasama ng Diyos Ama ay ang kanyang anak na si Jesus. Ang tanong, sino sa dalawa ang nagkatawang tao? Basahin natin ang sagot sa verse 14. "At nagkatawang tao ang salita at tumahang kasama natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan." Hindi po ang Diyos Ama ang nagkatawang tao, kundi ang salita sa makatuwid ay si Jesus na anak ng Diyos. Number 7, kinakailangan na sampalatayanan natin na si Kristo na Diyos ay nahayag sa makasalanang laman. Basahin po natin ang 1 Timothy 3 verse 16. "At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Ang Diyos ay nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanlibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Sa wikang Ingles ay sinasabi, "And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory." Ang Diyos na sinasabi rito na nahayag sa laman ay si Panginoong Hesukristo. Ang tanong, anong uri ng laman nahayag si Jesus? Siya ba ay nahayag sa makasalanang laman na tulad ng laman natin matapos magkasala ang tao? O sa hindi makasalanang laman tulad ng laman ni Adan bago siya nagkasala? Basahin natin ang sagot sa Romans chapter 8, verse 3 and 4. "Sapagkat ang hindi magawa ng kuutusan, yamang ito ay pinahihina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman. At tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman upang ang makatuwirang itinakda ng kautusan ay matupad sa atin na hindi lumalakad ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu." Ayon dito sa nabasa, sinugo ng Diyos Ama ang kanyang sariling anak sa anyo o likas ng makasalanang laman na tinawag sa wikang Ingles na sinful flesh and not sinless flesh. Bakit kailangan na sa makasalanang laman na taglay natin mahayag si Jesus? Basahin natin ang sagot sa Hebrews chapter 2, verse 16 to 18. "Sapagkat maliwanag na hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, kundi ang kabilang sa binhi ni Abraham. Kaya't kailangang siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. Palibhas ay nagtiis siya sa pagkatukso, siya ay makasasaklulo sa mga tinutukso." Ayon sa ating nabasa, may tatlo na dahilan kung bakit kailangang mahayag si Jesus sa makasalanang laman na taglay natin. Una, upang siya ay mapabilang na ating kapatid. Kaya nang siya ay nahayag sa ating laman, sabi sa verse 11 na hindi nahihiya si Jesus na tawagin tayo na kanyang mga kapatid. Second, upang siya ay pwedeng gumawa ng handog na pantubos. Kung hindi mahayag si Jesus sa ating laman, ay hindi siya pwedeng maibilang na kapatid natin. At kung hindi siya tunay na maging kapatid natin sa laman, hindi siya pwedeng gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan natin. Bakit po? Dahil ayon sa ating pinag-aralan sa nakalipas, batay sa patakaran ng pagtubos sa Leviticus chapter 25 verse 47 to 49, ang may legal na karapatan na magtubos sa atin na naibenta sa pagkakaalipin ay ang kapatid, amain o kamag-anak. Basahin po natin, "Kung ang dayuhan o ang nakikipanirahang kasama mo ay yumaman at ang iyong kamag-anak ay naghirap at ipinagbili ang sarili sa dayuhan o sa nakikipanirahan sa iyo o sa sinumang kasambahay na dayuhan, pagkatapos na siya ay maipagbili, ay maaari siyang tubusin isa sa kanyang mga kapatid ang makakatubos sa kanya, o ang kanyang amain o ang anak ng kanyang amain ay makakatubos sa kanya, o sino mang malapit na kamag-anak sa kanyang sambahayan ay makakatubos sa kanya." Yan po ang dahilan. Ikatlo, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Si Jesus na ating pinakapunong saserdote ang tumatayong kinatawan natin sa Diyos. Siya ang tumayo bilang tagapagtanggol natin sa harap ng Ama upang maghandog ng ating mga panalangin at makiusap sa Ama na tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan dahil sa merito o bisa ng kanyang dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya sabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2 verse 1, "Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harapan ng Diyos." Si Jesus na siyang matuwid. Bakit tayo ipagtatanggol ni Jesus kahit magkasala pa tayo at anong karapatan mayroon si Jesus upang makiusap sa Ama na patawarin tayo? Ang sagot ay nasa ikalawang versikulo na nagsasabi, Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kung hindi inihandog ni Jesus ang kanyang sarili bilang kabayaran ng kasalanan ng lahat ng tao, hindi siya maging mabisang tagapagtanggol natin at kahit magmamakaawa pa siya sa Ama upang tayo ay patawarin, ay hindi tayo pwedeng patawarin ng Ama. Bakit? Dahil may batas na nakasulat sa Hebrews 9:22 na nagsasabi, Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya kung hindi dumanak ang dugo ni Jesus, wala tayong kapatawaran. Importante na ating sampalatayan na si Jesus ay nahayag sa makasalanang laman dahil ito ang legal na paraan upang siya ay maging kapatid natin sa laman at magkaroon siya ng karapatan na tumayo bilang manunubos natin at ihandog ang kanyang sarili sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ito rin ang ginawang paraan upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos. Ano ang kinalaman ng kanyang pagkahayag sa makasalanang laman sa kanyang pagiging maawain at tapat na saserdote? Basahin natin ang sagot sa Hebrews 4 verse 14 to 16. Yamang tayo'y mayroong isang marangal at pinakapunong pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay hawakan nating matatag ang ating ipinahahayag sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga bagay, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Number 8, kailangang sampalatayanan natin na si Jesus ay namatay para sa atin. Bakit? Dahil ito ang totoong ginawa ni Kristo bilang patunay ng kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Ayon sa Romans 5 verse 8 and 9, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong tayo'y pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Ikasyam, kailangang sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay nabayaran at napatawad ang kasalanan ng lahat ng tao. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 2, na si Kristo ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Sabi naman ng Ephesians 1 verse 7 and 8, na kay Jesus ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya na pinasagana niya sa atin. Ito ang kasampo. Kinakailangan na sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus ay binili tayo ng Diyos upang maging kanyang pag-aari. Sabi ni Pablo sa 1 Timothy 2:6, na ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili na pantubos sa lahat. Pinagtibay ni Pedro ang katotohanan na ito sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19 nang sabihin niya, "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahal na dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis." Kaya sabi sa 1 Corinthians 6 verse 19 and 20, "O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan at pag-iisip na siyang pagmamay-ari ng Diyos." Number 11, kinakailangan na sampalatayanan natin na sinunod ni Jesus nang sakdal ang kautusan upang makamtan niya ang buhay na walang hanggan para sa atin. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 17, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Naging sakdal ba ang kanyang pagsunod? Basahin natin ang Hebrews 5 verse 8 and 9. "Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat." Number 12, kinakailangan na sampalatayanan natin na sa pamamagitan ng sakdal na pagsunod ni Jesus sa kautusan ay inaari tayong ganap at karapat-dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan. Ito ang katotohanan ayon sa Biblia. Sabi sa Romans 5 verse 17 and 18, "Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumutupad ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Hesukristo. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao, gayon din naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ang mga tao ang pag-aaring ganap at buhay." Number 13, kinakailangan na sampalatayanan natin na dahil tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus, tayo ay binigyan na ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ito ay nasa kamay na ni Jesus. Ito ang sabi sa 1 John 5 verse 11 and 12. "At ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay." Mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Ibinigay ko sa inyo ang mga bagay na dapat ninyong sampalatayanan kay Kristo upang kayo ay maligtas. Nasa inyo na po ang pagpapasya ngayon. Hindi po ako pwedeng magpasya para sa inyo. Subalit, ipinamamanhik ko sa inyo na sumampalataya po kayo kay Panginoong Jesus upang kayo at ang inyong sambahayan ay maliligtas. Tulungan nawa kayo ng Diyos. Tapusin po natin ang ating pag-aaral sa isang panalangin. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan tungkol kay Jesus na inyong ipinaalam sa amin na dapat namin sampalatayanan upang maligtas. Hikayatin po nawa ninyo ang lahat na nakikinig sa aming pag-aaral na tunay na sumampalataya kay Jesus na kanilang personal na tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
2: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
6: Di ba kauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon? So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na inom ka. After 4 hours, madula na sa reliever, arag yapon pain.
8: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
9: Damo, no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hindi lang ganyan carrots.
9: Oo, hindi lang carrots, mga natural.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin tayon ang akong nulos.
10: Kala ang solusyon.
6: hindi magkaon balo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
6: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damok probiotic.
7: Masto,
6: ano na yung insider ba?
2: Maedukar ka pa.
6: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damok ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod din sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
10: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
7: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
10: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
7: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number 1, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
10: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
7: Palainom
10: no?
7: Ako.
10: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang nagarepair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
7: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
10: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
7: Wow.
10: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
7: Atay, no? Like tinlo avocado, Dok Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
10: Avocado subong.
7: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
10: Take note, ang avocado may glutathione man.
7: Ay,
10: na,
7: wow.
10: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organ. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Nang blama papapahawayon man, gani kun ako sa inyo kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may putasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: DTX 500.
12: Imo pangalan na partner.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin.
13: 470.
12: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
13: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at
12: least. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
13: 160.
12: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
13: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
7: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit, amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
10: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
14: Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagit sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
7: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
10: Agoy.
7: Untat, inom alcohol.
10: Agoy.
7: Magkaon sang healthy nga diet which is more on fruits.
10: Rustan. Palahubog.
7: More on fruits and vegetables. Galing ka. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
10: Kabalos?
7: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight. and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
10: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka, saan gitawag holistic approach sa health management, ti permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
11: Ano sikreto niya?
7: Milik siya tago ay.
10: Wala siya panago siya ra ba gagamit siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad sir boy.
7: Dice ko no dice. 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy ka 19
11: na. Ah kampyon ni
10: mag. Kabalo ka ang benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid gamit ang DTX herbal oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya sir boy?
11: Maligo kadlaw-adlaw, no?
7: Basic.
11: Oh, maligo, basic gina yan.
10: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka nay adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract nga rin sa papaya, nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE, nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
16: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang apon nga sugar.
7: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
16: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang apon nga sugar. Wow. Nami nagita apon nga pananawan, wala na gabiring apon likod, wala na apon nga tustok-tustok sa apon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
16: Mabakal na kamo sa DTX 500 kay namigit ingi sa aton nga lawas.
15: DTX 500.
17: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Na dapat maligo gikad adlaw.
10: Dapat lang.
7: Oo, hindi pwede nga.
10: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
11: para may pares na, may pares.
10: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
11: Klinika Dio Fresh.
10: Damo yung, hindi kasaw sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
11: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag kay pektoy deodorant nyo, amo niya. Ang makapipektos nyo nga, kaya ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
7: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ay, possible natin ka nga. Ibang taas ka.
18: Nakapang kape na.
10: Of course. Burrito nga kape ni Saril dyan. Wala na sang iban.
11: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape, nga gapataas yung metabolismo, pero gatinlo, masimo silula. That's why ga amat-amat kahubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga. Dua ang antioxidants ni ergotionin that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE, ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
10: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
10: Kapitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
11: Mm-hmm.
10: May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
10: may
11: ka pa?
10: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Kasi puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harap pa muno laurin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
10: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
10: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, wala kaagiinit, Sir Boy.
11: Pinaka-kampiyon klase.
10: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
11: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halula. Ang haloblak sini, lipids.
10: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
11: Nagpamati sa aton.
10: Ang cytosol, Sir Boy, amo din siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
11: Uy, na
10: glutathione na. May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
11: may ga-repair man.
10: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
11: Uy, kampiyon.
10: So, sano kaya man D3 Bio ya? Nga, inom-inom ka lang D3, kulang na.
11: Kulang na.
10: Kulang na kung D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
14: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats. So,
11: correct.
14: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
10: Pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
14: Kaon mani.
10: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong aras sa mani? O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 Bio.
18: Layo lang.
10: Layo gidya. 100 times.
18: Mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko umakuha ang the same effects ng
14: D3 Bio. Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 Bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
11: Nerve cells,
14: no? Ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh. No?
11: Amo nagnatag sa D3 Bio.
14: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
10: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
14: Oo.
10: Di ba gasiga-siga?
14: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga adas
19: asig ang gitog pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton Sir Boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya Sir Boy ang mabulig sa aton sang ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
20: Grabe, no. Kung sa ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampion. Ano pagit mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon siya na? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imusilula, which decreases intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang ditribayo. But there's more, Dr. Ramil.
10: Kung wala kagainom ditribayo, Sir Boy, hindi matipanan ang imusilula. Nga, kung wala ditribayo, wala sang may muprotekta sa imusilula against virus and bacteria. Ti kung wala si ditribayo, atakihon ang imusilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gitwag kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's

0: ang ano, wala side effect, wala...
1: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
2: cancer.
0: So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, Ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
3: Ditribayo with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: Ditribayo.
5: Ang Ditribayo.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mga butika.
3: Ditribayo.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sang Ditribayo. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
3: Ditribayo.
5: Ang Ditribayo.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
7: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na kay sa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Meron pa binipisyo nga makuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Di, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
1: virus,
0: no? Kinanglan inom Ditribayo.
9: Abisan dinggi, ganiginom ko
0: yan. Diba dinggi subong? Grabe ang wad.
9: Bataan ko.
0: Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa mainom nga may dinggi na. Because ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginator niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
2: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
2: Bacteria.
0: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo Ditribayo.
9: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Para mismo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
8: Libre?
9: Libre!
8: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Gadaragsa nga punggod,
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit,
11: DTX Beauty Soap.
10: Galaong magputi,
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol,
11: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Man.
12: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura up gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid. gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
9: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.37 sa agang oras. Ginadulong sa Taskalwan sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: Isaiah 1.17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!

Hi! Hello! Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, syudad, kagprobinsya sang Iloilo! Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa aton sa nga pagpangalagad sa Miyerkules ng edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Today is June 3, 2026. Ikatatlo kita nga adlaw mga ka-K5 sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Kamusta kamo tanan? Kamusta ang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati? Mga suki naton sa kahanginan nga nagupulgid banwa sa aton sini nga pagpangalagad.

0: Mga ka-K-Pipe, ginabi-abit ng inyo sila nga presensya. Ilabi rin ato sila mga suki, mga tagpalamati, mga vendors, kaga mga mamang chauffeur, mga mobile taxi patrollers naton, mga tricycle, e-bike driver, tricycle driver, bus driver, van driver, jeepney driver, kaga pamatigin sa aton sila nga pagpangalagad sa mga adlaw sang Miyerkules. Sa aton sa mga overseas Filipino workers abroad, OFW, sa mga online netizens naton nga nagpapod na barwa sa aton sila nga pagpangalagad. Via Facebook Live, mga ka-K-Pipe. Good morning, maayong aga gid sa inyong tanan na mga ka-K-Pipe. Alas 4:41 sa aga, i-like, i-follow, i-share ang aton sining Facebook Live para mas madamo pagin ka mga ka-K-Pipe daton around the world ang makapamati diri sa balitang K-Pipe sa umaga. Sa inyo, kinaandan akong inyo alagad sa kahanginan, kaupod din niyo sa tag sa kaaga, kung naman si ka-K-Pipe Reyes Beha Umalay. Good morning again kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, Liz Tupas. Sa kay Ma'am Ning Ilumba, may the Lord bless you and protect you. May the Lord shine on you and be gracious to you. Heavenly Father, thank you for another day, another chance to live. Thank you for all the blessings you give, you have given us. Thank you for all the people you place in our lives. Cover them with your protection, guide their steps, and help us walk through today. With gratitude instead of stress, let us do more good and trust with all we have. Amen. A blessed Wednesday morning sa imo ka-K-Pipe. Pray umalay kag satanan naton sa ning mga ka-K-Pipe nga nagapamati gid sa imo sa ning programa. Salamat gid Mamling Ilumba for the sharing the word of God. Every gising is a blessing. Good morning, Sir Fred Pascala de Ocampo. Mayong aga kay Nanay Beth Guanzon kag kay Uting Guanzon. Nga nagaplasta na dira sa ila sa ning radyo sa barangay Malusgod Pototan. Temprano pa nagpaandar si Nanay Beth. Temprano pa siya nagpatukar sa iya sa ning radyo sa K5U sa PEM Ilo. Ilo 88.7. Alas 4:43, Nanay Beth. Inom na dira sa klinika DTX Coffee Mix. Ipainitan ng tubig ang balis si Uting Guanzon nga bakla ni Kaos ang kape nga kampyon. Ang klinika DTX Coffee Mix. Sa ni Dr. Ramil Itangoy. Ang partner naton sa aton nga aga, ang klinika DTX Coffee Mix. Alas 4:43, mga kabiyaran sa aton sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga. Manayanayang aton sining tiyempo. Wala sa kanuman nga bagyo nga nakitaan sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o CONPAR sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang na-experiensya naton nga magalumon nga tiyempo kaglapta-lapta nga pagulan ang tuga lang sang southwest monsoon. Initungod mga ka-K5 nga umpisa sa bulan sang Hunyo, nagsugod na kagindiklarar na sang DOST Pag-asa ang tag-ululan o kon rainy season mga ka-K5. So imbukada sang klase ni sa sunod nga semana, nag-expectaron naton sa sulod sang bulan sang Hunyo, may mga pag-ulan-ulan kagindi manami ang lakat sang panahon. Alas 4:44 sa aga. Ano naman ang ipreparar ni ka-K5 Balira Apin sa iya sining Yum Yum Yum segment? Good morning, Ma'am Ria Kanya. Good morning again sa imo, Ma'am Felix Bailon Pos Trero. Good morning, ka-K5 Umalay. God bless you always. Salamat, kid. Ano ang menu for today ni ka-K5 Balira Apin? Kuhaon ta na sa itong sining pagpangalagad mga ka-K5. Alas 4:44 oras sa itong sining pagpangalagad diri sa balitang K5 sa umaga. Good morning, ka-K5 Balira Apin.
1: Mga ka-K5, good morning. So subong nga aga no, ang aton subong nga menu mahigop kita yasang sabaw nga ano ah nga may lakot nga utanon. So para ni sa aton mga K5 nga syempre nagaulan-ulan, hindi makapaninda no, o kun makapaninda man apang ti syempre tiga ululan medyo puraot ang aton subong nga mga budget no. So subong nga aga ang aton nga menu for today amo ang laswa. So requested gid ini no ni K5 break ay tiyo, syempre, hambal niya mga lutong bahay naman. So, para sa aton nga laswa, no, of course, kinahanglan naton sang aton mga panakot, nga pampahamot sang aton nga mga sabaw, kinahanglan naton sang onion ka garlic. Pulo ka piso nga onion ka garlic, mga ka-K5, pwede na inailakot sa aton nga laswa. And then, kung mayara kamo niya sang mga tanom nga mga utanon, pwede nyo gidina malakot, apang kung wala, pwede kita ya makabakal sang kalabasa sa tinda mga ka-K5 no. So ang kalabasa naton 50 pesos nga kalabasa pwede na ina sa aton nga manamit nga sabaw. Of course, kinahanglan man naton sang takway. Ang takway naton mga ka-K5, subong no, ang pinakabarato nga takway nga nakaripak na nga daan mga ka-K5 is 50 pesos. Kahit ang takway, medyo maiwat na siya yung pangitaon nga klase sang utanon. And then, of course, sa aton nga inuglakot, no, kisa, ang iban wala na may ginalakot, pero mas manamit gidya kung may ara sang hibi. Bala mga ka-K5, ukon kalkag. Ang kalkag naton ukon hibi mga K5, 20 pesos nga hibi nga nakaripak. Pwede na kita sina makabakal sa atin nga mga merkado. Of course, kung mayara kami isang tanom nga tagabang, ti mas manami gini na mga K5 kay ti at least libre, no? Apang ang tagabang subong mga K5 sa merkado, ang bugkos ya sina ang nagapresyo sang 20 pesos. Of course, kinahanglan man naton sang okra. Ang okra mga K5, ang bugkos ya sina nagapresyo lamang sang 10 ka peso. Apang gamay lang ina, mga lima lang ina kabilog mga K5, no? So sa aton nga okra, kinahanglan naton sang 30 pesos nga okra para at least medyo madanlak bala ang aton nga sabaw. And then of course, sa malunggay naton mga K5, kung may tanong kamo yati, pang ipo lang kamo daya sang inyo nga malunggay, no? Apang kung magbakal kita ya sa merkado, 30 pesos nga malunggay mga K5, pwede na ina. And then of course, salt mga K5, no? Asin. Makabakal kita ya sa merkado sa nakaripak na nga asin sa presyo lamang nga 10 ka peso. Ang iban mga K5 nagabutang sang bitsin, no? Ang iban wala na nagabutang kahit ang bitsin mga K5 nagadugang ina sa umami flavors ang aton nga sabaw. Kahit siyempre ang aton nga panakot is kalkag ukon hibi, no? So sa bitsin aton mga K5, option na lang man ina ang bitsin naton ang nagapresyo sang 10 ka pesos. So para naman sa aton nga cooking procedure mga K5. So una mga K5, no? Kinahanglan naton nga ipang slice ang aton nga mga utanon. So sa pag-slice ang aton mga kalabasa mga K5, panitan nyo lang ina kag i-cubes and then ang inyong nga takway. Kung magbaka kamuya sang takway, may ara na sang nalimpyuhan ng daan mga K5, no? Napang slice na ina bala sa into do pariho sa pag-slice sang aton nga mga latoy. Nando amo sina mga K5 nga pang-slice lang. And then of course sa aton nga tagabang, ang tagabang naton mga K5 mas manami kung nalusgusan ina iya sa asin. Kung nalusgusan mga K5 sa asin ang aton nga tagabang, nagagwa pagid na ang iya nga pagkadanlak nga mas manami sa aton nga sabaw. And then of course ang okra naton, islice na sa naton into slanting ano bala in slanting style sang pag-slice mga K5 sang aton nga utanon. Ang aton nga balunggay ti of course pampilio naton ina ang mga dahon. And then una mga K5 ibutang naton ang aton nga onion and garlic sa aton nga ginpabukalan nga ininit. After sina mga K5, idunga naton butang ang aton nga kalabasa kag takway. And then after sina mga K5, pabukalan lang nasa naton into until no nga medyo maghumok na balang aton nga kalabasa kag takway. And then after sina ibutang na naton ang aton nga hibi. After naton butang mga K5 sang aton nga hibi, ibutang na naton ang aton nga mga pampadanlak nga tagabang kag okra. After sina mga K5, pabukalan nyo lang ang inyong laswa and then ibutang nyo na ang inyong balunggay. Ang balunggay nyo yung mga K5, ti dasig malang na iya maluto, no? And then after sina mga K5, timplahan nyo na sang inyong asin kag betsin. Pero ang betsin mga K5, optional. After sina mga K5, kung manami na ang danlak sang inyong sabaw, no? Kag na-incorporate nyo na gid niya ang flavor sang mga utanon ninyo kag sang asin nga ginbutang ninyo, pwede nyo na ina nga iserve ni enjoy kapares ang inyo nga pinirito nga isda. Mas manamit ni na mga K5 ang aton nga laswa kung may pares gini na iya nga pinirito kag isda. So amo na na mga K5, no? Ang aton subong nga menu for today amo ang laswa nga may hibi ukon kalkag.
0: Ang iba ni si kung hindi kalkag pwede man pasayan gid, no? Sa aton sini nga mga K5. So iban gani way naman gabutang kalkag ano. Gusto nila dasigay nga pagluto sang laswa, no? Sa aton sini nga mga K5. Sampat gid na kung aga parisan mo sang pinirito nga isda, no? Sa aton sini nga mga K5 ang laswa. K5 alira pininiya. Makabakal kani subong niya sa tinda nga isa ka putos ka plastic ara na tanan. Kompleto na, may takway na nga kinihad, di ka na magigipang kihad pa, no? May ara na sang kalabasa, may okra, may talong, sa aton sini nga mga ka K5 te ang nga malunggay pidi mo ni singiton sa panbalay mo. O kung way ka tanom ti babakal ka gidi. No? Ang iba niya ga pangayo lang gira pangayo lang ning malunggay pero subong balad wala ka nang kukita sang malunggay nga nagatubo sa mga ugsaran mo no. Sa aton sini nga mga ka K5 laka na. No, sa aton sini nga mga sang unaya kata balaya may malunggay nga tanom mo kuwat ya malunggay nga tanom sa balay mo sang una do. Pilipigado ikaw sini no sa aton sini nga mga ka K5.
1: Mahamba lang imo nga ingot balay. Ano man ni sila, ma'am, why ni sila balunggay as ila niya.
0: Dapat may malunggay kagi dyan sa atong sini nga mga kakipad, no? Oras mga kuturan, alas 4.51, so sampat kini nga ipamahaw aga pa sa mga nagabugtaw na aga pa, nagapreparar sa pamahaw sa mga kabataan nila. Ano ang inyo sinida nga pamahaw na subong anong menu for today nyo da? Sabi, comment yung bidri sa aton sininga Facebook Live. May mic kami, binidikto. Good morning sa Ray. Cherry Lapatig Branya. Kay Labot-Labot. Good morning ka K5. Shout out lang sa pamilya kong taga San Juan Bolong. Ginhulam ang bata hasta subong wala gindulong sa uton. Ano man? Ginhulam ang bata hasta subong wala gindulong. Aba, Diba si Ga Willie, pagkabakasyon na. Lunes pa man ang kabre klase, ang ipabalira. Sir, kapating brand niya, Saburuso. Ang bali niya Saburuso. Oras, alas 4.52 sa aga sa ito sa nga mga ka-K-Pab. Samtang kapamahaw, parisan gin sa Klinika Detox Coffee Mix. May kapikanan na ka-detox ka pa. Salamat din ka-K-Pab, Alira Apin.
1: Sige ka-K-Pab, Ray. Gikan sa kusina sa K-5 News FM Iloilo. Inisi ka-K-Pab, Alirang inyo kusinera nga nagasiling. Ang pagkaon makahatag resistensya sa aton apang kumataman, malain man sa kalawasan. Yum, yum, yum, yum!
0: Alas 4.52, yum, yum, yum, yum, mga ka-K-Pab! Sa aton sini mga pinalangga ka mga taga palamati sa aton sini ka mga kuturan diretso kita sa mga labing talo pang doon aton sini ka mga balita ka mga malantayan ka mga retalye kag mga follow up reports sa aton sini ka pag pangalaga diri sa balitang K5 sumagaw por nga aton sini ka patrol wed ka K5 AJ Cordoba ka K5 Jason Talaron kag sa pinanaton sini ka mga unit field reporters alas 4.53 yari ng mga nagapanguna ng mga balita. Isa patay, tatlo pilason matapos makabunggo ang pribado nga salakyan sa Barwa sang Pototan. Ni kapon dito sa may barangay Kahigikikan may isa ka expander nga salakyan ang nagkabunggo sa puste. Ganoon ta mga ka-K5 ko ano ang natabo anong rason nga nakabunggo ining pribado nga salakyan upod kay ka-K5 AJ Cordoba. Fish vendor nga nagtiro patay sa birthday celebrator sa Barwa sang Megao na pasakaan sang kaso nga murder. Reggie Di Mayo sa report niya asod-asod nga aksidente sa dalanon nagluntad sa Banwa sang Ahoy, Iloilo. Sa report naman sa Kapitolyo kag sa City Hall ang GSO ginagkabig nga alarming ang mga basura kada kolekta sa uplan kontrabaha sa Haro River. Special payout sa cash assistant para sa mga TNVS kag TNC driver. Natalana subong nga semana suno sa DSWD Region 6. Kag tunga sa milyon nga balor sang suspected Cebu na konfiskar sang Iloilo City Police Station 2 sa distrito naman sang La Paz. Alas 4.54 mga ka-K5 sa itong sininga pagpangalagad. Tambo kang kalampay nga may gatabaw sa sampat gina Sir Jomar Isler. Namit ba na? Tambo nga may gata nga may kasag? Aragay! Tapos kung may extra ka kabugungon, bubuan mo pagin sa bagungon? Ma'am Raquel Gumatanga, salamat gid sa pagpamati. Good morning sa ka-K5 Ray Umalay. Ang akong sininga menu for today, paksiyo nga isda nga... Nami ipare sa kalukalo. Sa dugang ang mga balita mga ka-K5 suryahan taman karon kay si Congressman Kiko Barsaga. Si Miao Miao bla Miao Miao Congressman. Inag Miao Miao gid si Congressman Kiko Barsaga. Lagi ang iya sining a team song meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow meow. Ini matapos mga ka-K5 nga last day yan nakahapon sa Congress. Ini matapos mga kabiyanan nga gin-expel sa majority sa boto nga majority votes sa ukawdanan sini nga mga congressman, mga ka-K5, gin pahalin, gin sibak sa pwesto bilang kongresista, mga ka-K5, sang 4th District, sang Cavite, si Congressman Kiko Barsaga, mga ka-K5, bilang bataon nga congressman nga very vocal nga kritiko sa administrasyon ni Marcos. Sa ton sini nga mga ka-K5, lang trademark ya si Congressman Miao Miao Bla. Oh. Kahapon sa Committee on Ethics sa ton sini nga mga ka-K5, gin recommend ang pagpahalin o kon pagsibak sa pwesto kay Congressman Kiko Barsaga. Ging buto-butuhan ini mga ka-K5 sang mga kongresista sa ton sini mga pinalangga nga mga taga-Parabati. Kaya tungod nga nagdaog ang boto sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kabatok sa kay Congressman Kiko, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-Palamati. Nag-last day na ni siya kahapon. 265 ang in favor sa expulsion sang nasambitan nga kongresista, 14 ang against. Kaga walo ang abstained. May picture kada ni Congressman na Miao Miao. Ipakita dang picture ni Congressman Miao Miao. Sa aton sini nga mga ka-K5, 265 ang favor sa expulsion na 14 ang against, kag walo ang abstained. Sa aton sini nga mga ka-K5. Ini ang ginpagwa na report man sa House Committee on Ethics and Privileges. Sa aton sini mga pinanangga nga mga tagpalamati. Iti nauna na itong ginambal nga may ara sang complaint ang National Bureau of Investigation o kon NBI nga ginpadala sa House of Representatives may kang tanan sa mga hindi manami nga behavior sang sining congressman mga ka-K5 nga nagapakamalaot sa pila ka mga institusyon sa aton sining mga ka-K5 sang ahensya. Hilabi na gid ang pagpalapta sang fake news mga ka-K5. Kung madumduman nyo na kabilang ini si Congressman Kiko Barsaga sa aton sining mga ka-K5, ini matapos mga ka-K5 naging pailan siya sang kaso nga cyber libel, pila ka counts to sang cyber libel, do damo-damo tugawa nga cyber libel cases ang ging pa si iya sang business tycoon kag kilala nga big time nga negosyante sa Pilipinas nga si Razon. Sa aton sining mga ka-K5, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga Palamati, no, ging paila ni siya sang cyber libel ni Enrique Razon mga ka-K5. Ini matapos nga ginaaligarya mga ka-K5 nga si Enrique Razon, no, may ara sang minilyon, no, or binilyon nga mga transaksyon sa gobyerno. Sa aton sini nga mga ka-K5, ging palapta sini mga ka-K5 ang isa ka video naging post sa iya sini nga social media account. So pila ni ka accounts ang cyber libel ang ging file sa iya na dutlan nagbail sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati. Di kahapon padayon ginadayon na sang House of Representatives ang pag-expelled sa kay Congressman Kiko Barsaga mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalabati ang mga pamangkutan nun diri. Di paano na biser? Ano nang matabo kung in-expelled si Congressman Kiko Barsaga? Anong matabo siya sini nga posisyon? Sinong mabulo siya? Istoryahan ta na karon mga ka-K5 sa aton sini nga pagpanumbalik. Diri lang sa kampiyon nga istasyon ang balitang K5 sa umaga. Sa inyo kiranda na kung inyo alagad sa kanginan, magabalik kita matapos gid lamang ang pila ka mga importante nga pahibalo. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Ang gisa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
3: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
1: So na,
2: today, magid ako sa akong body odor.
1: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
1: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag
1: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo. Okay. Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
6: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500,
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500,
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500,
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo,
6: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500,
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio,
7: ang D3
6: yung may BCO,
7: ang BCO
6: yung may D3.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane, especially ang iyang Pages of Love. Ini si Jin sang Beat on Haro tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow! My puso!
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3
7: yung may Physio.
6: Ang Physio
7: yung may D3.
6: D3 Bio,
7: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio,
7: D3 Bio.
12: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio,
7: ang D3
6: yung may Physio.
7: Ang Physio
6: yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may BCO.
7: Ang BCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas mga butika.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamig ka bala ang gina-allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
2: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 10 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa MyTC.
7: MyTC. Mabaka mga butika. MyTC. Ang alkaline nga vitamin C.
0: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: MyTC. Mabaka sa mga butika.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. My Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre? Libre!
5: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Nortes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend food supplement for men
22: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
22: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
22: ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant
22: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
22: Mas tagtino ang atay.
23: Happy kanuday.
22: DTX 500
23: masaligan.
22: Epektibo.
23: DTX 500
22: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500
22: ikaw ba na
23: ang may diabetes?
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may powerful compounds
23: yan ang gapanupo
22: kagga kontrolar
23: sang imo blood sugar.
22: DTX 500
23: masalikan
22: epektibo.
23: DTX 500
7: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio
20: ang D3 Bio
7: yung may VCO
20: ang VCO
7: yung may D3
20: mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
7: Yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio with VCO.
25: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
7: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
7: Yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
7: D3 Bio.
26: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
20: Ang VCO.
7: Yung may D3.
20: Mabakas mga butika.
27: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow, may puso.
29: Oras mga ka-K5 sa K5 News FM, alas 5:16 sa aga. Welcome back sa pagpangalagad sa balitang K5 sa baga. Sige po, kaupo ninyo ka-K5 Ray Espeha Umalay. Ang oras idulog sa ito sa Klinika D3 Bio DTX 500 Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C kag Klinika DTX Coffee Mix ni Dr. Amil Itang Uy. Na istoryahan ta kaina sa itong sininga mga kakipay, bining kaso ni Congressman Kiko Barsaga. Sa itong sininga mga kakipay, kung sa diin, gina-expelled siya sa iya sininga posisyon bilang congressman sa itong sininga mga kakipay dito sa may House of Representatives. Sa suno pa kay Congressman Kiko Barsaga nga he has no regrets sa iya sining pag-expel sa iya tungod sa iya sining mga panindugan mga kakipay. Kag nagapati ini nga personal ini nga pagpangatake ini tungod mga kakipay nga isa siya sa mga vocal nga kritiko sang administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero hindi man bago sa aton sining panulukan nga si Congressman Kiko Barsaga mga kakipay is a solid and hayag nga supporter ni Vice President Sara Duterte. No, sa aton sini nga mga kakipay kung inyo makitaan upod ni sila sang bata ni Senator Loren Ligarda nga si Congressman Leandro Leveste. Sa aton sini nga mga kakipay sa mga pinalangga tanga mga tagpalamati ti ambag ni sang iban ah. Gamola na gidman si Congressman Leandro Leveste kiti may utang na loob ni sa mga Duterte. Kaysa kung nagkumpisa ang mga Duterte mga kakipay sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati, no? Nagkumpisa man ni ang pagpasulod kag pag-grant sang franchise, no? Sang solar ni Leandro Leveste. Amo nang hambas ang iba na nga ti ambalya ini sila may mga utang na loob ni sila sa mga Duterte. Sa aton sini nga mga kakipay, alas 5:18 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Now, ano ang matabo sini kay tungod nga technically mabakante ang posisyon sang isa ka kongresista, no? Way kanay banda nga mga video kag picture ni Miao Miao. Kaya mo da sa mga video kag picture ya, ara da sa iya sining Facebook may ara da sa gani nga mga videos kag pang post, no? Nga reaction niya sa sining pag-expel siya. Oh, anong matabo mga ka-K-5 sa sining posisyon nga bayaan ni Congressman Leandro Leveste sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? May ara sang proseso sa House of Representatives samtang wala pa nag-declare ang COMELEC kag na-schedule sang COMELEC ang special election nga ginatawag para ma-occupy ang seat, no, nga ibilin ni Congressman Leveste bilang isa ka congressman sa aton sini nga mga ka-K5 ang House Speaker, no, as mandate mga ka-K5 sang constitution pwede sa anay kabutang sang temporarily or temporary in charge, no, sa aton sini nga mga ka-K5 temporary in charge lang nga maga kapot sang distrito ni Congressman Kiko Barsaga agod nga hindi lang mahamper ang mga services nga dapat ihatag mga ka-K5 sa iya sini nga distrito. So either mga neighboring districts, no, either dito makuha ang House of Representatives ang House Speaker ma-appoint siya sang temporary representative mga ka-K5, no, nga maga caretaker, ang guwaya sinado caretaker sang district ni ex-congressman Kiko Barsaga sa aton sini mga pinalangga ng mga tagpalamati. Until such time nga ang COMELEC, mga ka-K5, ang Commission on Elections, magapatigayon sang ginatawag na special election within 60 days, no, to fill in the vacancy of the position nga congressman mga ka-K5 sa posisyon ni Kiko Barsaga. Amo na siya sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no, sa aton sini nga mga kuturan. Amo na siya ang proseso. Subong vacant or bakante ang posisyon sang 4th district congressman dito sa May Cavite. Sa aton sini mga ka-K5. Now, kaupod sa pagkakas kag pag-expelled kay Congressman Kiko Barsaga sa aton sining mga ka-K5, amo man ang pagkadula sang tanan nga beripisyo nga rasiya. Ano ni siya nga mga beripisyo? No, sa aton sining mga ka-K5, number one, ang iya sining nga sweldo, salary, mga ka-K5 sa Congress. Kag ang iya sining nga opisina, ang iya sining nga function, and at the same time, ang dismissal sang tanan sining nga mga administrative staff nga gin-hire ya directly sa iya sining nga opisina, no? So pagkakas kay Senator Kiko Barsaga, automatic ang tanan nga mga political and administrative staff nga na-hired sa iya sining nga opisina will be directly be expelled sa iya man sining nga office. Madulaan man sila sang trabaho mga ka-K5. No? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. And there are some of you are questioning nga nagambalti, paano na sir, hindi na sa pinikpadlagan sunod ng eleksyon? Ang pagpa-expel sa isa ka-congressman based sa iya sini nga conduct or sa iya sini nga nga pinamatasan sa sulod sang kongreso. Sa aton sini nga mga ka-K5, wala naga limit sa aton sini nga mga ka-K5 sa ginatawag naton sini nga perpetual disqualification. Subot silingon, wala sang perpetual disqualification. He can also run again as a congressman sa aton sini nga mga ka-K5 sa masunod nga eleksyon, ina kung wala sang criminal charges or cases sa nga pag-atubangon or administrative cases nga i-file sa iya mga ka-K5 and resulting to his perpetual disqualifications, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga kuturan, just like graft and corruption, treason, oh, sa aton sini nga mga ka-K5, plunder, ano pa nga mga unexplained wealth, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, there are subjects for disqualifications, eh, perpetual disqualification sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Amo na siya ang pwede matabo nga hindi na siya pwede kapadalagan. But for now, ang expulsion sa office, it doesn't mean nga hindi ka na pwede kapadalagan sa next nga election, no? Pero ano ang advantage ni Dre, no? Kung makita naton dabi sa sistema subong sang Congress, no? It doesn't mean nga ging kakasi Kiko Barsaga bilang congressman may ipos na babaya, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi na mag-ipos babaya, masi mag-grabe pagiging babaya. Pero ang nabi diri mga ka-K5, kiti, para ya sa mga kalyado sang administrasyon, waay na sila ya sang, tawag ni, mabuhin-buhinan para sa ila ang mga, tawag ni, ang mga nagapuna

sa inyong mga kakipag. Whether we like it or not, ang political system na Tondres Pilipinas, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, it always talk about the numbers, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Ah, kung may numero ikaw, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, powerful ikaw. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo na sa, no? Majority consider ang majority numbers, no? Dapat ang Congress, majority of the congressman, kapot mo. Ang Senado, majority of them, kapot mo. Kay kung hindi, mga ka-K5 lang tawang gakalitabo sa Senado subong, no? San tawabla subong? Duha na kaadlaw nga wala sang sesyon sa Senado, initungod nga ang majority block waay nagabalik. Sa aton sini nga mga ka-K5, wala naga-attend sang sesyon. Tiyak pa mangkot sinada. Kung wala sang reasonable reason sa pag-absent sang sining mga senador nga waay naga-attend sa sesyon, ano ang mga penalties and consequences sa ila? Ano ang nakabutang sa ila internal rules? Anong nakabutang sa Senate rules sa aton sining mga ka-K5? Kaya sa iba ni sa mga banwa-banwane, may arani sila nga IRR, internal rules, kung absent kaya nga councilor or SB member, no? May multa ikaw sa aton sini nga mga ka-K5. Ano ang sistema sinidre, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. Kaya hindi pwede nga amoni ang matabo nga adlaw-adlaw or every session kay tungod nga nagalangot ang buot sang majority block sa natabo kay Jinggoy Estrada, hindi na sila yung mag-report mga ka-K5 sa Senado. Remember, ang obligasyon sang senador way nagatapos sa pakigunong nyo to sa inyo sini nga kopdanan nga senador. Ang obligasyon mga ka-K5 sang senador is ang mga pumuluyo ang taong bayan nga nagboto sa inyo dira para obrahon yung sang insaktong inyo sini nga mga trabaho. Sa aton sini nga mga ka-K5, lantawan nyo kadamo sang mga na-delay nga mga bills nga dapat ma-proceed na sa aton sini nga mga ka-K5 sa second, sa third reading, and ang mga importante nga mga bagay nga dapat istoryahan sa Senado o galing because all the numbers natunga ang Senado sa aton sini nga mga ka-K5. Lantawan nyo ang nagakilitabo subong. Because this is the reality. Amuni siya de Rias, Pilipinas ang nagakatabo. No? Sa aton sini nga mga ka-K5, basta gani majority sa aton sini nga mga ka-K5, amo na yang permi naga daog. Sir Hinyoso Magaysay, Marlon Chong, Beth Edar Lilia, Ma'am Helen Pagaypay, Lori Abadanyo de la Cruz, good morning. Nagapamatigid sa aton sini nga pagpangalagad. So bantayan ta ni kung magsigi-sigi ning absent sa mga senador ni, no? Hindi na ini manami sa aton sini nga mga ka-K5. Abi ko bala professional tanan naton nga mga senador da? Abi ko bala kung mayara man sang mga ginaatubang nga kaso ang mga kopdana nyo, ready man bala sila nga magatubang sina? Di nakahambal na to si Senator Jinggoy Estrada nga handa yang atubangon ang mga ginpang-file siya nga kaso kay nagapati siyang inusinti siya kag wala sa sakilabtanan. Then be it, let us all move on mga senador. Obrahan yung inyo sini nga mga trabaho. Oh, kay hindi kamo way kamo ginapasyolduhan para nga mangin alalay kag mangin bodyguard ni Senator Jinggoy Estrada. Oh, ginapasilduhan kamo sa mga pumuluyo para obrahon yung obligasyon nyo dira sa sulod sang Senado. Sa ton sini nga mga ka-K5, sa ton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? Hindi nga magpinagusto kamo da kag mag-obrahon ninyo nga drama, obrahon ninyo nga pelikula ang sulod sang Senado da. Sa ton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Oh, amo nang kailitabo subong ha. Sa aton sini nga mga kuturan, tilang taon tani sa sunod nga sesyon kung may mga mabalik ang presensya sang majority block sa sulod sang Senado.
Kag si Senator Kiko Bar-

0: saga nantawunta ko ano mga next steps sa sini no sa pag expelled o kun sa pagpahalin siya bilang kongresista sa House of Representative. Alas 5:30 oras sa to sini nga pagpangalagad. Naka-standby sa linya si KK5AJ Cordoba para sa dugang nga mga balita, impormasyon sa aton sini nga mga kuturan nga natipon sini sa patrol. KK5AJ sa report, go ahead.
1: KK5 Ray, isa pa tayo, tatlo ang kilason sa natabo nga vehicular accident sa Banwasang Pututan kagapon nga adlaw. KK5 Ray, natabo ini sa barangay Kahagikikan Pututan pasado alas 9 sang aga. KK5 Ray, ginkilala KK5 Ray ang napatay nga si Jimena Trinidad 82 anyos kag pumuluyo sang Makato Aklan. Sunok kay Police Richfield Frisketo, deputy sang Pututan Municipal Police Station, nga sakay ang mga biktima sa Mitsubishi Expander KK5 Ray nga halin sa Makato Aklan kag padulong tani sa siyudad diri sang Iloilo. Pungman pagabot sa kahagikan KK5 Ray, payag sini nga nadulaan sang control sa panubila ang driver nga si Ayan Valdivia, 28 anyos, kabangtanan nga nag-director isa sa street light, poste sang street light KK5 Ray. Galayon nga gindala sa Provincial Hospital sa Banwasang Pututan ang biktima apang dedo na rival ini si Jimena Trinidad. Samtang ang tatlo niya sini kaupod na ang driver KK5 Ray, nagapabilin sa hospital kag nagapadayon sa nga ginabulong KK5 Ray. Kaga amay ginlabo sang iya bata sa Banwasang Dingli, pila sa dughan ang naagom sang amay, agin kilala kay alias Erning, 60 anyos. Matapos ginlabo ini sang iya nga bata KK5 Ray, agin kilala kay alias Ed, as 37 anyos, lun sa residente man no sang barangay Matangharon Dingli. Suno kay Police Captain Alwin Salmon, YC sang Dingli Municipal Police Station, nakainom ining magamay KK5 Ray. Natabo ini KK5 Ray pasado alas 9 sang gabi sang Hunyo 1. Dugang pa ni Salmon nga una gingubat ni Erning KK5 Ray ining yang bata. Kaga una man niya ginlabo apang nakalikaw ining bata kag wala ni igo KK5 Ray. Kaga nakuha man sang binangon ang iya sini nga bata kag didto man ginlabo niya sini ang iya nga may kag naigo gid sa dughan KK5 Ray. Gilayo naman nga nalagyo ang suspect sa kagdala niya sini ang iya nga binangon KK5 Ray kag gapon sang aga, gilayo man nga nadakpan sang Dingli Municipal Police Station. Sa subong padayon nga ginabulong sa ospital KK5 Ray ang ining amay nga ginlabo niya sang sining iya nga bata KK5 Ray. Samtang lalaki nga naglabo sa iya man nga bayaw sa Banwasang San Joaquin, napasakaan na sang kaso KK5 Ray nga prostrated murder batok sa suspetsado. Natabo ining insidente sa barangay Hawod San Joaquin Iloilo alas 6 sang gabi KK5 Ray. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Marion Asparo in charge ng San Joaquin Municipal Police Station. Kinkilala ang biktima nga si Esteban Cercedillo, 48 anyos, nga ginabuo sang iabayaw nga si Herminio Sanyol nga lunsay residente man sang barangay Hawod sa amuman nga banwa KK5 Ray. Sa investigasyon sang kapulisan, ginsugat sang hubog nga suspetsado ang iya sining asawa sa balay sang ginikanan apang wala ini magupod sa iya KK5 Ray. Kagbangod siguro nga sa kakig nga ang iya asawa wala nagupod sa iya, ginlabo ini niya ang biktima nga iya malang nasumalang KK5 Ray. Samtang sa aton KK5 Ray nga pag paninda kagina no sa Iloilo Terminal Market, labi na ang presyo sang baboy. Presyosang baboy sa Figuro Meat Shop KK5 Ray, unod sa baboy nga boneless 320, unod nga bone-in inang may trutulan 280, maskara 250, pork chop 320 ang kilo, tiil nga panguna 280 ang kilo, tiil nga pangulihi 250 ang kilo. Ang kasudlan niya inabla pang dinuguan KK5 Ray 200 ang kilo. Ang limpo nga slice 350 ang kilo, limpong aslab, pinang buo pabla KK5 Ray, 340 ang kilo, paras, 200 ang kilo, ang pork loin, 360 ang kilo, kaga ang maskara nga yubo, pabla KK5 Ray, 250 ang kilo. Samtang sa subong nga chimpo KK5 Ray, manami ang sitwasyon sa aton sining chimpo diri, no? Sa palibot sa siyudad sang Iloilo, ilabi na sa paglabay naton kagina sa Iloilo, Sunset Boulevard, manami ang chimpo kaga apisar nga wala sang ulan, madamo sang naga-walking, jogging kag naga-bike KK5 Ray.
0: Sige. Salamat gid KK5 AJ Cordoba.
1: Sige, ang nga balita, ginadulong itin sa kalwan sa D3 Bio para sa ubusi po nila na trangkaso mag D3 Bio. Ako po sa patrol, si Kaki 5 Jason Talaro. Ako naman si Kaki 5 EG Cordoba. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Standby ka K5 Reggie Dimayo sa imo sining report dira sa may Quinto Distrito. Kaki 5 Reggie sa report, go ahead.
2: Kaki 5 Ray, duha kasi parado nga aksidente ang nagluntad sa dalanon sa Banwas ang Ahoy sang Hunyo 1 kun sa diin pasado las 11 sang aga nagbaliskad ang isa ka wing van truck sa Barangay Luca Ahoy matapos magproblema ang ilang manubela kun sa diin nakaangkon K5 Ray sang minor nga pilas ang driver sang truck nga si Rosel Hirona Arante 31 anyos ang Barangay Consolacion, Cebu, samtang ang iya naman nga pahinante nga si Irol Penicilia Igloria, 39 anyos ang nakaangkon sang gasgas iyang alawas nga residente sang Padillo Sara Iloilo ka K5 Ray nga sa karon yara naman ini sa maayo nga kondisyon matapos nga ginhatagan sang nagakaigo nga pagbulong samtang las 4 sang hapon K5 Ray sa amuman nga adlaw nagbungguanay ang isa ka delivery truck kag series bus sa Barangay Poblasyon Ahoy sa diino sa imbestigasyon sang Ahoy PNP gulpi nga nagliko ang delivery truck K5 Ray kag nabungguan sang nagasunod nga series bus maswerte nga wala sang may napilasan sa among insidente kun sa diin K5 Ray nag-areglohanay naman ang magtimbang bahin sa karon padayon ini ang panawagan sang kapulisan sa mga driver nga maghalong sa biyahe ilabi na sa dalanon agod nga malikawan ang disgrasya sa K5 Ray. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ang Mighty C mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Kag ako naman si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
0: Salamat kay K5 Reggie de Mayo. Ang oras alas 5:37 sa aga. Sa ito sila nga pagpangalaga ng report ni K5 Reggie dira sa may Quinto Distrito ang ginadulongin sa ito sa kalawan sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio may antiviral antibacterial specialist na sa naging pagkatap na sa mga ubo, tren, kaso, sipon, kaghilanat. Maginom sa Klinika D3 Bio para protektado kita permi mga K5. Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio sa ito sila nga mga K5. Bulong sa ubo, trangkaso, sipon, kaghilanat, Maglinika D3 Bio. Ang oras, alas 5:38 sa aga, mabakal ang mga produkto ni Dr. Emil Itang Uy sa may Sara, malapit sa Sara Terminal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Sara, sa aton sining mga K5. Alas 5:38, dugay-dugay makaupod na ito ng K5 Western Visayas. K5 kamustahan, upo na ito sining mga anchors sa bayan sa Western Visayas, Kagdegros sa Island Region. Sa aton sining mga K5. Good morning, kid, kay Ma'am Annalyn Bahada. Nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad kay Robert Lee Gaspi. Good morning, Remya Panes. Mayong aga, kid, kay Ma'am Remya Panes. Erlina Telarma Goles. Good morning. Sa kay Alejandro Catedral, Rick Mapa, nagpamatigid po sa itong silibanwang pagpangalagad. Sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, good morning. Sa kay Ma'am Vivian Pagtulunan, congrats gid sa imo anak, Ma'am. God bless you both. Keep safe always. Halin kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Salamat gid sa itong silibanwang pagpangalagad. Sige, matabid na kita sa itong silibanwang K5. Kamustahan po rin itong silibanwang K5 Western Visayas, Kagnegros Island Region.
3: Kamusta ang ila sining palibot mga kay K5? Ay, baluon nato ni nadiri sa aton sining pagpangal sa balitang K5 sa umaga. Ninagunaga, bala kayo nagkatabid kita sa aton sining kawal kay kita subong ang Miyerkules kadlao ang host sa aton sining pagpatigyo na ng Sandrin Broadcast mga kay K5. Sa mga ato sister station nato, welcome nato. Good morning, K5 was of Visayas. Ara na sila, ara na, bebe, kita nun, unahaw na ton, check na ton ang aton sining guwapo nga ABP sa sudad sang Iloilo. Sir ABP, Sir Ray, good morning, welcome.
0: Mayong morning, K5 Jobert Lago, kagsa tara na ton sining mga kopdanan, diri sa K5 Kamustahan. Good morning, Ged, nakapangapi na kami diri sa Klinika DTX Coffee Mix.
3: Thank you so much, Sir Ray. Basko ng signal sa Iloilo. Tama ka, klaro. Halin sa Iloilo. Tabok kita sa Negros Occidental. Sir Babe, Sir Robert, welcome and good morning.
4: Welcome and good morning, Western Visayas, Iloilo, Ruas, Antique, kag Kalibo, sa atong sininga mga sister station, diri sa amon campion signal mo yan, naka DTX Coffee Mix naman kami yan, nainit-initan ng tiyan mo na, na-detox naman na. Back to you, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert, sa Negros, sa Ilocita, sa probinsya, kang Antique, Antique, Selmer Mar, good morning!
4: Good morning, K5 Western Visayas and Negros Island Region, Sir Jobert. Good morning. Nakapropangapi rin kami aga pa ka DTX Coffee Mix. Manayanaya nga aga kagkampiyon ng signal. Balik ka rin mo, SM.
3: Kanamis ang signal sa aton sa ding probinsya ng Antique, mga ka-K5. Alin sa Antique, sa ilo kita sa aton sa ding utod nga probinsya, ang probinsya kang Aklan. Sir Michael, good morning and welcome.
5: Good morning, K5 Western Visayas, Negros Island Region. Good morning sa aton. Tanang kampiyon ang mga signal, ah. Manayanayang tiyempo sa Banuasan Kalibo, kag i-thanks sa kabilugan niya, Provincia Aklan, naka-DTX Premium Coffee na ako. Kampiyon ng signal, balik sa imo, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Michael. Matahong ang signal sa ato siya, makaupdanan kumplito ang grupo, mga ka-K5 ang kapis, makanaikanay ang panahon, aga pa, naka-Mighty Sina. Una-una ito mga balita, mga ka-K5, una-una ito ng Negros Occidental, ang mga gungan ng mga announcer, kag mga anchorman, Negros, Sir Babes, come in please.
4: Mga ka- Dere sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region sa mga balita na amon dere tatlo pilason ang matapos nga nagbungwalay ang tatlo tanan ang mga tricycle kag motorsiklo sa banwa sa siyudad sa Escalante ni ginikilala ang mga driver nga Sunday alias Iyong 50 anyos nga nagadala sang tricycle samtang si alias Lee 38 anyos naman ang nagamaniho sang KLX 150cc nga motorsiklo. So, no, sa investigasyon sa kapulisan, pareho nga nagapadulong sa syudad sa Sagay, ang tricycle kag motorsiklo nga hinali nga nagliko pawala si Iyong kabangdanan nga nadisgrasya ini kag nabunggo naman sa likod ang tricycle ang motorsiklo nga ginamaniho ni Le, mga ka-K5.
6: Sa ibang pang balita, sa nasiling na, wala sang simana, nga wala sang patay din sa amon sa Negros Occidental. Army patay sa inkwentro sa Escalante, kag 400 naman ka mga residente din sa Negros. Ilabinigit sa natabuan sa encounter, ang ginpang bakwit naman mga kakipaib. Ini si First Lieutenant Phoebe Pajardo ang nagkonfirmar sa 79th Infantry Battalion, Civil Military Operations Officer. Kag may napatay sila nga miyembro sang Philippine Army sang natabo ining insidente sa barangay Tamlang, siyudad sang Escalante, Negros Occidental. So sa karon wala pa mahibaluan kung pilagid ang patay man sa piyak nga kampo kung sa CPP NPA apang padayon pa ang ilang nga pagmonitor sa area nagbalik na to sa pagpangtapas sa tubuguro mga kakipaib.
4: Sa so munang mga balita na mo diriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
3: Thank you so much, Sir Babe, Sir Robert. Grabe, no? Ay, untat yung mga utod na tundra ng mga New People's Army. Sige, pagil. Mga ka-K5. Alin sa Negros Occidental, sa Ilocita, sa siyudad sa Iloilo, ABP, Sir Ray. Go ahead, please.
0: Good morning, Iwat. Mga ka-K5, ang sentro sang aton sining mga balita subong diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo amo ang nilabanay sa aton sining mga kauturan. Ang natabo dito sa may bahin naman sang Dingli, Iloilo, ang tatay ging labo sang iya sining kaugalingon nga bata. Pila sa dugan ang naagom sang amay nga gingkrala kay alias Erning, 60 anyos matapos ginlabo sang iya sining bata nga gingkrala kay Ed, 37 anyos lonsay mga residente sang barangay Matangharon, Dingli, Iloilo, mga ka-K5. Sa investigasyon sa mga kapulisan, nakainom ang wagamay sang natabo ang insidente sang gintalikdan nga adlaw Hunyo 1. Sa aton sining mga ka-K5, ging dugang pa sang hepe sang Dingli nga ginggubat ni Erning nga may bitbit nga binangon ang iya bata sa balay sini kag ginlabo apang maswerte nga wala maigo rason nga nagbalo sa iya bata kag naigo gid sa dugan ang iya sini nga amay mga kakipay. Padayo naman nga ginabulong sa ospital ang ining biktima. Kag ginahulat pa sang pulis kung masetol bala o kung hindi na magpile sang kaso kay tungod lon say malang ini magpamilya. Sa kaangot ka balita mga kakipay, mag-asawa patay matapos ginbuno kaginlabo sa ila ko galingo sang ila ko galingon nga bata sa siyudad sang Pasi. Patay ang mag-asawa mga kakipay sang ging labo kaginbuno sang ila bata sa barangay Gimumua Agahon Pasi City sa amuman nga adlaw Hunyo 1 sang gabi mga kakipay. Mga senior citizen naning mga tigulang kaluluoy lang mga kakipay, 84 anyos si Nanay Dolores Espina kag 82 anyos naman si ini 84 anyos ining si Oscar Espina kag 82 anyos naman si Dolores Espina. Mga senior citizen apang sa natabo mga kakipay, no, suno sa aton sininga mga kapulisan kay Police Lieutenant Colonel Hermana Magbanwa nga ti ginapatihan, no, ngang ining bata nga naglabo sa iya sininga mga ginikanan ang may diferensya, no, sa iya sininga paminsaron mga kakipay. Pa kagati ining mga himata, no, ginapanumduman kung plano bala nga magpasaka sang kaso sa ila sini nga hinablos o kon sa ila sini sa bata sang sining mga biktima mga kakipay. Nilabanay ang mga balita diri sa probinsya sang Iloilo. Balik si Madra, kakipay Jobert Lago.
3: Thank you so much sa ABP, Sir Ray. Grabing isog sang tawo kag silabos ang balatsagon. Luway na damo, hansa ka ngayon na dayon dira sa Iloilo mga KK5. From Iloilo, sa ilo kita sa probinsya sa Antique, K5, Antique Guayad, Sir Nisto, Sir Melmar.
7: Thank you so much, SM Jobert. Mga balita sa probinsya kang Antique, sa Panuwakang San Jose de Buenavista, kang nagligad nga gabi, Hunyo 1, mga alas 10 sa gabi, may pagbinunanay kag sumbaganay nga natabo sa may peryahan sa may barangay Punta Dalipe nga nagresulta sa pagkapilas kang biktima nga si alias Tata 30 anyos residente kang nasambit nga lugar samtang ang suspect ang ginkilala Nanday Jovi kang barangay Katunggan Fort Sibalom Junjun kang barangay Punta Dalipe San Jose kag Resti lakip si Silirino K5% Bisayas nga mga taga barangay Inabasan Hamtik base sa impormasyon wara kono nag-insindyanay ang diyang grupo or magtimbang nga grupo rason nga natabo ang diyang pagpangbuno kag pag sumbaganay ginapahayag ang diyang biktima matambag lang kunraad o garing nabunan sa natuo nga parte kang anang busong. Pagkatapos kang insidente, nagpalagyo ang diyang apat ka mga suspitsado apang natigayon nga malambot kang pirapagid ka mga individual ang diyang si alias Joby. Gin sa puti, gin lapak-lapakan. Makita sa video kay 5% Visayas nga pati ang motor naglapak pa ka na. So sa talad, ang diyang biktima padayon ginabulong sa ospital. Si alias Joby naka-hospital arrest. Kag-priso naman ang diyang si Jonathan samtang at-large ang darwa pagid ka mga suspitsado.
8: Sa iban pa namon nga talalupang doon nga balita, kung may walkout kag may no attendance or no show sa Senado, masadya man diya sa Banwag kang San Remeo, Dias Provincia, ka Antique. Nagpabati-bati rin sa sangka social media post si Mayor Mar Mission kang Banwag kang San Remeo matapos nga wara magtambong ang pira ka mga SB member sa andang sesyon sa Banwa. Inkumparar dya kang mayor sa nagakaratabo nga no-show kang majority sa Senado. And sarap ato kamakahang na ginbuyan na tinaga ang pagkuon nga daw ginahimo na lang sideline ang pagka SB member sa may Banwa kang San Remeo. Why pakita kang may nabuhal nga sabat? Alin naman iya sa mga nag-arabsent nga mga sangguniang bayan member sa mga Banwa. Mura mga balita dyan sa Antique. Balik ka nimo, Sir Jobert.
3: Thank you so much sa Antique. Sir, may mga sa Nestor Tugay pang 2028 nag-adunogsing na. Pero no, pasta mga SB member nyo da. Halin sa Antique, sa ilo kita sa probinsya ng Aklan. Kalibo, Sir Michael Guay, please.
5: Morning liwat sa aton tanan mga KK5 nagapanindugan subong ang DepEd Aklan nga wala sila sang pamulitika. Apolitical kami suno kay Dr. Feliciano Buenafe, ang Schools Division Superintendent diri sa probinsya Aklan may kaangtanan sa issue sa blessing sang 4-story building sa Kalibo Elementary School. Nagkaw ini mga ka-K5 matapos nga lain ang ginimbitahan ko no sa blessing, no? According sa report, ginapasalamatan ni Dr. Benafe kag ginakilala ang tanan yung mga partido nga nagapaninguha nga matagaan sila sang pondo nga mapatindugan sang mga kwarto o school building ang probinsya sang Aklan. O kay limitado gid lamang ang amon pondo ambal niya, no? Pero ginpunto niya nga wala kami sang ginapaboran nga politiko kag wala kami nagapili kung sino ang amon imbitahon sa mga blessing bala mga ka-K5. Kay ang katuyuan lamang sini ang school principal sa nasabitan nga eskwelahan ginpublisingan ini sang ligad nga adlaw kay ginahanda na ini para sa Brigada Eskwela kay opening naman kag si Congressman Jess Marquez ang naimbitahan para mabuksan gid lamang ini kag ang proponent nga si Congressman Jojo Ang may mas manami nga programa nga nakahanda para sa iya kay magawitness gid ang kabataan according kay Dr. Benafe. Kag wala kami nagapamulitika kag nagapili kung sino nga mo imbitahan. An, klaro lang nasang DepEd. Kag sa dugan nato nya balita, nagbisita na diri ang mga delegado nga Chinese investor diri sa probinsya Aklan sa plano nga pagpatindog sang tulay sa Bataan nga gamaga-connecta sa Banua man sang New Washington ang katuyuan inspection ng structural engineering feasibility bago ipatindog ini mga ka-K5 kay ang katuyuan sini mapadasig ang biyahe mapabaskog ang ekonomiya paagi sa madali nga pagdala sa mga produkto kag iban pa para sang seafoods kag mga isda, no? Kung kabaliktaran ini sa Katiklan, Boracay, Bris, sa Damoga, Contra, pero diri sa New Washington, kag sa Bataan, suportado ini sa mga local officials. Amo na mga balita, Sir Jobert. Balik sa imo.
9: Thank you so much, Sir Michael. Sa mga balita sa probinsya ng Aklan, mga ka-K5 na rin sa probinsya sa Capiz, sa Ciudad San Rojas. Apat rin ang nalakpan sa ato sila nga PDIA sa gipareho nga ginkasa nga pag-raid sa isa ka drug den. Diri sa may barangay Mungpong, Roa City, Lonsay tanan positibo sang druga. Kini matapos nga ginpatigayon sa aton sini nga makatapos sang PDIA Roa City kag diri sa probinsya sang Capiz, ang apat ka mga suspitsado si Darrell, si Joylin, Eldrin kag si Julius nga nagaro-ro dito sa barangay Mungpong. At inagpagwang ato sa mga katapos ang kapulisan sang ila sining statement kahapon nga ining ginadakpan nila tanan-tanan positibo matapos ang drug test mga ka-K5. Kaya balo naman kamo sa Mungpong din sa amon, amistad naman sa mga pugad kay maluliyo sa sudad, diri naman ang mga teenagers nagpulupanago mga ka-K5. Samtang kahapon nga adlaw ginpagwas ang Capiz PTA Federation President nga si Mr. Juber Beriber nga ginatag niya ang pagsuluktan sa mga ginikanan sa PTA sa nagahilapit nga pagbukas ang klase. Asunod sa Federation President sa probinsya sa Capiz nga wala sang ginapilit ka maginikanan nga magbayad sa tion sang mga proyekto kag programa sang DepEd diri sa probinsya. Sunod sa kay Mr. Dr. Ruel Bermejo, ang amon sa inyong DepEd Division Superintendent sa Capiz, nga ang mga alamutan sa eskwilahan, wala kahilabtanan ang eskwilahan, kundi iya ini kagustuhan sa mga ginikanan, mga ka-K5. So far mo na mga balita dili sa amon area, matulutawa sa mga panahon. Daw wala na ta panahon, napasalamat ko sa mga sister station na to. No? Kita na yun naman kita buhat sa aton sa inyong pagpangalagay.
0: Good morning kay MJ Camacho Tixon. Good morning Sir Ray. Nagapamatig kami from the Philippines sa Orthopedic Center, Banawi, Quezon City. Shout out kay sa family Tixon, Camacho Piabol, Barangay Napitan, Veda Grande Subdivision. Nagapamatig gid. Salamat gid. Agosto 5. Good morning watching from Kuwait Idol kay Pamela Ray Umalay. Salamat gid sa paghatag sa mga impormasyon aga pa. Salamat gid. Kay Tristan Watkulay, kay Sir Benzo Tahala, Senior nga nagapamatigid kay Pastor Paz. Good morning kay Frank Consanipupla, kay Jen Ray Simon. Good morning gid mga ka-K5. Oras alas 5:54. Manayanay ang aton siring aga sa mga wala pa makabangon, wala pa makahimos, wala pa makabugtaw. Hoy, pagbararangon ro kamo diyan. Kag magpararigos adlawon ta daron jo. Gapani mahoron tinyo, bugtaw ron. Bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na, bugtaw na! Kag magparigos gamit ang klinika DTX Beauty Shop, may palaya, papaya, kag guwaba. Kaya ganit sa mga ka-K5 naton, sa mga pinanggan naton, ng mga tag-promatig, kita rin kita buwas nga daw. Same time, same station. Dari lang sa kampiyon ng estasyon, ang K5 News FM, Iloilo. Ako naman, si ka-K5 Ray Espeo Malay, nga naga humble sa mga tinagang nagsiling. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K-5.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
11: Goes to the basket, hoops it raining. Wembanyama throws it on his head.
12: Victor Wembanyama with the post.
10: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
13: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
10: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
14: May family history ba na kamuusong diabetes?
15: Mag-TDX 500 ka!
14: Mataas ba na ang imo blood sugar?
15: Mag-TDX 500 ka na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
14: Garantisado!
15: Epektibo!
14: Aramis mo!
15: DTX 500!
14: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
15: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
14: Masami nagapangihi!
15: Masami ginauhaw!
14: Kasi may diabetes ka na!
15: Mag-TDX 500 na!
14: Ang DTX 500!
15: Ang may powerful compound!
14: Ganagapanubos! Imo Blood Sugar
15: DTX 500
14: Garantisado
15: DTX 500.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
10: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
18: Mabaka mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
7: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Max4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
8: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
9: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Kadaragsa nga punggod,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang mapanit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Dala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katul-katul,
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman
13: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule.
0: Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: Para sa matilo nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatilo sang imo atay.
8: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay,
8: DTX 500.
9: Masaligan,
8: epektibo,
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo,
9: DTX 500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang nagatilo sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy,
9: DTX 500.
8: Masaligan,
9: DTX 500.
0: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3
9: yung may Physio,
0: ang Physio
9: yung may D3.
0: D3 Bio,
9: D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka athlete. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio,
9: ang D3
0: yung may Physio,
9: ang Physio
0: yung may D3.
9: Mabakal sa mga budi.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street, corner A. Panet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
6: Ang oras sa Pilipinas, lasais 10 na sa aga. Oras kinadulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, kag DTX Coffee Mix. Naka-kape ka na, naka-detox ka pa!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Augero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo. DTX 500 Morning Newscast.
6: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Manayanaya ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature. Sa sining oras, live mabatian kita sa radio, makita sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Kada aga, Ted Augero Francia. Sa headlines, kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: The story of the day.
6: Congressman Francis Barsaga sang Cavite ginpalayas na sa kamera. Sa balita lokal, pulis nga nakasiguhan sa himatayan sa Mina, Iloilo bangod sa pusoy bahig on duty sang matabo ang insidente. Sa Pototan, Iloilo, sa lakyan nagbunggo sa poste, isa patay, tatlo pilason. Sa balita regional, DepEd Aklan nagapanindugan nga wala sang politika ang issue sa turnover kag blessing ceremony sang bago nga building sa Banwa sang Kalibo. Sa K5 Network News, criminology student na bali ang butkon matapos mahulog sa Taytay. Sa balita national, Senate President Alan Cayetano ginapanawagan sang mga senador sa minority nga magbiya sa puesto. Duha ka majority senators mahimo magsaylo sa minority bloc suno kay senador Rafi Tulfo. Balita international, mga kaso sang Ebola virus gidabantayan sa pungsod Brazil. Balita sa negosyo, masobra 20,000 metriko tonelada sang LPG nag-abot na sa pungsod Pilipinas. Balita sa inampang sa PBA, Barangay Hinebra Kings kag Talk and Text sa 5G magaduelo sa PBA Commissioner's Cup Finals sumugod karon sa gabi. Balitang entertainment, anak ni Ozzy Diaz nagraduate nga cum laude sa UST. Sa balitang extra special, sa China, babayi nagparitoke sa itsura, hindi na mapiyong ang mata. Ano naman nga gadgad iya, no? Lasais 14 na sa aga, kadungan sa imong pagpamaho sa sininga oras, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Organic na, mananampa. Subong adlaw Miyerkules sa mga taga-syudad sang Iloilo, kamagapadulong sa syudad, hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Haro, Iloilo City Branch, sa kilid sang Robinson's Place, Haro, 9:30 sa aga, at sa alas 3:30 karon sa hapon. Sa mga taga-Sara, Iloilo, sa Quinto Distrito, maayong nga balita, bukas na ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Iloilo Branch, RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara Iloilo, malapit lang sa Sara Public Terminal. Sa Matagapasi, Harumaan, Webes. May libre nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasay City Branch, Bonifacio Building, Salvacion Street, Poblacion Ilawood, Pasay City.
2: The story of the day.
6: Ang top story of the day, ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Ginsipa na sang House of Representatives si Cavite 4th District Representative Francis Barsaga bilang miyembro sang Kamara matapos aprobahan sang majority sa mga kongresista ang recommendation sang House Committee on Ethics and Privileges. Sino kay Ethics Committee Chairman, Congressman Jonathan Clement Abalos, napakita si Barsaga sang batasan nga hindi angay kag wala nagasunod sa ginapaabot nga batasan sa isa ka miyembro sang Kamara de Representantes. Lagit sa mga paglapas nga ginpahayag sang committee, among padayon nga pag-interrupt sa plenary sessions, pagpanglibak sa liderato sang Kamara, lagit na kay Anay House Speaker Martin Romualdez kag unauthorized and slanderous live broadcast samtang ginipatigayon ang deliberations sang national budget. Ampes sa butuhan, ginpahayag na ni Barsaga nga ginapaabot na niya nga siya ang masipa bilang kongresista. 265 ka mga mamalidha o kon mas labaw sa ginakinahanglan nga 2/3 vote ang nagsuporta sa committee report nga nag-recommend sa iya pagpahalin sa pwesto. Padumduman nga duha ka beses na nga gin-suspend si Barsaga sang taga 60 days tungod sa iyang social media post nga nag-akusar sang naglain-lain niya krimen batok sa iya kapareho nga mga mamalidha kag sa pila ka mataas nga opisyal sang gobyerno. Gari ang kabayin sang pahayag ni Anay Congressman Francis Barsaga.
4: DTX 500
7: Morning Newscast
4: Balitang Lokal.
6: Lasais just i-8 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang B3 Bio. Sa detalye sang mga balita lokal, ginklaro sang Iloilo Police Provincial Office o kan IPPO nga on duty ang intelligence officer nga isa ka police corporal sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa diin na Sapotihan sa Himatayan sa Barangay Hanipaan West Mina Iloilo Mayo 28 sang gabi. Sino kay IPPO Director Police Colonel Bayani Manuel Rosalan wala man naghampang sang sugal ang police sandig sa ila nakuha ang information. Dugang pa ni Colonel Rosalan ang iya pagpadulong sa lugar ang kabahin sang obligasyon kay makabig nga siya ang nabiktima sa among insidente. Naibaluan nga may mga nag-aligar nga nagpanayas ang pusil ang polis matapos nga mapyerde sa sugal nga pusoy bahig. Inahulat na lang ang decision sang personnel kun bala mag-file sang kaso sa mga natumod na nga mga tawo nga nagsapote sa iya. Lasais just in 9 sa aga, oras kinadulong sang Mighty Sea. Sa Pototan, Iloilo, isa ka tawo ang patay kag tatlo ang pilason matapos makabunggo sa poste sang suga o kon street light ang pribado nga salakyan sa barangay Kahagikikan Pototan Iloilo kahapon sang aga. Ang biktima amo si Trinidad Jimena, 82 anyos ang edad, sang Makatoaklan. Suno kay Police Captain Richfield Prisquito, deputy sang Pototan Police Station nga sakay ang mga biktima sa Mitsubishi Expander halin sa Makatoaklan padulong sa syudad sang Iloilo. Subong man pag-abot sa barangay Kahagikikan Pototan, nadulaan sa control sa manibela ang driver nga si Ayan Valdivia, 28 anyos ang edad, kabangdanan nga nagdiretso ini sa poste sang suga. Kindala ang mga biktima sa Iloilo Provincial Hospital sa Barangay Rumbang Pototan apang gineclear nga patay ang tigulang nga babayi. Lasais 20 sa aga, oras kinadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, DTX 500. Napasaka na ang kaso nga murder o kon pagpatay. Batok sa suspect nga nagpatay sa iyang helper sa Barangay Baybay Norte, Miagaw, Iloilo. Suno kay Police Major Richard Lau, hepe sa Miagaw Police Station, inparelease ang fiscal ang suspect pangod natrasar sang 25 minutos ang pagfile sang kaso. Suno kay Lau, may mga factor man sa minutos nga delay. Nakit na ang kalayoon sang ila ginhalinan, traffic, amuman pag-secure sang kompleto nga dokumento. Hulaton na lang nga mapanaog ang arrest warrant, agud man ako pliwat ang suspect nga negosyante. Lasais 20 sa aga, oras kinadulong sang extend food supplement for men. Linibok ka mga tricycle driver sa Western Visayas na paslawan nga makakuha sang ila cash relief assistance gikan sa DSWD. Jenny Kaoyonan sa report.
2: Naglabot sa 1,045 ka mga tricycle drivers sa Western Visayas ang napaslawan nga maka-claim sang ila cash relief assistance nga balor 5,000 pesos gikan sa Department of Social Welfare and Development base sa datos sang DSWD Region 6. Suno kay Therese Legaste, Information Officer sang DSWD 6, iagin pahayag nga gintinghuan nila nga maka-claim ang tanang drivers sa paagi sa bulig sang Local Government Unit kon LGU pero suno nga pagdulong sang ayuda ilabi na sa mga na-hospital, bedridden o kung namasakit kagyara sa malayo o nga lugar. Dugang pa sa natungdan nga posible ang iba nga driver ang wala naka-claim bangod nag-abroad, naghalay na sa lokasyon o kontrabaho, kag iba naman ang nagpadala lamang sa representante apang wala ginatugutan sa DSWD nga mag-claim. Magluwas sa mga tricycle drivers, yan naman sa 374 ka mga jeepney drivers ang wala man naka-claim sa ilang nga ayuda. Niabaloan yung nagpatigayon sa dinigdan nga semana sa special payout ang DSWD para sa mga drivers ng tricycle kag jeepney nga wala naka-claim sang ila CRA.
8: Tricycle drivers, no, may ara kita around 1,045 ka tricycle drivers ang wala pag gidya naka-receive, wala gidya nag-receive sang ilang cash relief assistance and we try to reach out gid no sang aton nga mga associations, TODA, local government unit and unfortunately ini sila nga mga drivers no unable gidya to claim sa cash relief assistance.
2: Report nagikan sa siyudad sang Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
6: 6:23 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bayo. Ginatrangkaso ka, magtumar na D3 Bayo. Sa Balasan, Iloilo, apat ka big time nga mga durugista na dakpan. Reggie Di Mayo sa report.
9: Mga ka-K5, kapin 3.3 million pesos nga balor sang illegal nga droga ang nakumpiskar sa isa ka high value individual kag tatlo ka mga babayi lakip ng isa ka minor de edad matapos madakpan sa ginkasa nga drug bypass operation sa Inichay Pabahay, Barangay Balantian, Balasan, Iloilo, last 8:00 sang gabi, Hunyo 1.
10: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalinaw Mighty C.
9: Ginkilala ang mga nadakpan na Musanday alias Dudoy, 46 anyos, may asawa, kag-residente sa Barangay Kanuan, Estancia, Iloilo, nga mo ang main subject kaginatudlo bilang high-value individual o kun HBI. Kaupod niya nga nadakpan na Musanday alias Adet, 18 anyos, residente sa Barangay na Lumsan, Carlos, Iloilo, alias Gang, 25 anyos, nagabusong kag-residente sa Dagupan City, Pangasinan, alias Nika, legal ang edad nga residente sa Barangay Kanuan, Estancia, kag isa ka minor di edad nga si alias Daniela. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Patrick John D.C. Alibado, Hepe sang Balasan Municipal Police Station, nabaklan ang main subject nga si alias Dudoy sang isa ka sa shade sa ginapatian illegal nga droga nga nagabalor sang 10,000 pesos. Dugang pa sang kapulisan, narecover sa mga suspitsado ang 12 ka sa shade sa ginapatian illegal nga droga kag isa ka homemade 12-gauge shotgun nga may 5 kabalor. Nagdangat sa 492 gramos ang kabugaton sa ginapatian Shabu nga may standard drug price nga 3,352,400 pesos. Ginpahayag pa ni Alabado nga lunsay mga pangayaw ang nadakpan kag ang main subject nagapuyo sa pabahay kun sa diin ginapatihan agahimo sa illegal nga transaksyon. Base sa imbestigasyon, halos isa ka bulan nga ginamonitor ang grupo kag ginapatihan nga nagakuha sang supply sang illegal nga droga sa Estancia, Iloilo. Samtang ang minor di edad naman ang gin-turnover sa Municipal Social Welfare and Development Office o kun MSWDO para sa nagakaigo ng intervention.

0: 6:35 Lusaka.
1: Las 6:26 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Ginakabig sang General Services Office sang Iloilo City Government nga alarming ang kadamoon kon volume sang basura nga natipon sang upland kontrabaha sa clean-up drive sa mga suba sa distrito sang La Paz. Sunod kay Engineer Neil Ravena, head sang GSO, nga sa duha ka semana nga clean-up drive sang Department of Labor and Employment tupad beneficiaries, nakatipon sila sang 74 tons sang basura sa barangay Hinaktakan, Ingori, kag Baldo sa La Paz. Samtang target na Manila ang barangay Kaingin, kag Tabuk, Suba, La Paz. Target sang GSO nga makatipon sang 1,000 ka tonelada sang basura antes matapos ang cleanup drive sa distrito sang La Paz. Samtang pagkatapos sang cleanup drive, magatakod ang GSO sang waste trap sa boundary sang La Paz kag distrito sang Haro, sunod man ang mga kada barangay. Las 6:27 sa aga, oras kinadulong sang DTX Premium Coffee. 1 million enrollees sa Western Visayas sa school year 2026-2027 inapaabot sang Department of Education. Kimberly Caluyo sa report.
2: Ginalauman nga magalabot sa 972,113 ang numero sa mga enrolled learners sa Western Visayas sa pagbukas ng klase sining school year 2026-2027. Suro pa kay Mr. Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education ng DepEd Region 6. Padayon sa karon ng ilang pagbaton sang enrollees tubtob sa Hunyo 5. Ang nasambit nga data ang nagalakip sa mga pampubliko nga eskwelahan, pribado nga eskwelahan, amuman local universities and colleges o kon LUCs. May mga aktibidad pa antes ang pagsugod sang klase sa Hunyo 8, kaangay sang brigada eskwela kag iban pa. Yara naman sa 5,000 ang kulang nga classrooms o kon hulot klasihan sa rehiyon apang pagatingwaan nga hindi maapektuhan ang klase sang mga estudyante. Yari ang kabahin sang payag ni Mr. Escolia.
3: Ngayon currently ang aton sining tatlo ka major event, Brigada Eskwela, Oplan Malik Eskwela Health Desks, kag ang aton sining enrollment. So currently nagapadayon ni na siya, and tomorrow will be the regional launch no sa aton sining Brigada Eskwela dito sa bayan sang maayon National High School sa Kapit.
0: Report nagikan sa syudad sang Iloilo. Ini naman si K5 Kim Montaño Caduyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Las 6:29 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang Extend Food Supplement for Men. Sa malalaking hard labor, kag nagapulaw kong gabi, magtumar Extend Food Supplement for Men, laban na pang matagalan, wala sang side effects. Sa Pototan, Iloilo, valor 2.1 million pesos nga shabu ang nakuha sang Regional Police Drug Enforcement Unit team sa duha ka mga drugista sa Barangay Pulutan, Pototan, Iloilo. Ang priority target amo si Mike 23 anyos kag si Ambok 27 anyos tanan residente sang Pototan, Iloilo. Nabaklan si Mike sang valor 17,000 pesos nga druga. Una nga nadakpan si Mike samtang nakapalagyo pa si Ambok. Apang gilayo naman nga nadakpan sang pulis. Las 6:29 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C Syrup for Kids. Mga ginikanan, kabataan nyo, mabalik na sa klase sa Lunes. Parang healthy sila, hindi pagtrangkasohon. Patumara, Mighty C Syrup for Kids. Sa managaedad, isa katuig, asa 15 anyos, mga dalagita, kagsulti rito. 42 tanan ka persons with disability o kon PWDs ang nakabaton sa financial assistance gikan sa Iloilo City Government. 5,000 pesos nga educational assistance ang nabaton sang kada isa sa bulig sang Persons with Disability Affairs Office. Sino kay Mayor Raisa Chu, luyag sini ipakita nga bukas ang City Government kaghatagan sang opportunity ang tanan kag mabuligan man ang mga may kasablagan sa lawas nga makatapos sa ilang pag-eskwela hapisar sang kabudlay. Gitpangunahan man sang alkalde ang releasing sang cash assistance kahapon Hunyo 2, Miyerkules. Las 6:30 na sa aga, oras kinadulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500.

0: Gin Dayao ni 5th District of Iloilo Board Member Attorney Rolex Tupasuplico si Senador Jose Jinggoy Estrada sa pagsungka kasunod sang pag-issue sang Sandigan Bayan sang warrant of arrest sa kaso ng plunder. Sino kay Attorney Suplico nga dalayawon ang nangintikang ni Estrada agod proteksyonan ang dungog sang Senado sa piyaka bahin. Ginpahayag ni Suplico nga lain ang kaso ni Estrada ibanggit sa kaso ni Senador Ronald Marapon de la Rosa nga may warrant of arrest gikan sa International Criminal Court ukon ICC. Kinatagan pagtamo ni Suplico ng warrant of arrest ni Estrada ang gin-issue sang local court. Inikasubong kay De La Rosa ng International Court ang nag-issue dugang pa ni Attorney Suplico nga questionable pa ang validity sang ICC warrant of arrest bangod wala pa sang final decision tuhoy diri ang Korte Suprema. Si 5th District Board Member Attorney Rolex Tupas Suplico.
1: Following tradition, kay nag-voluntarily, nag-willingly, nag-surrender man sa iya, no? Ako iya nag-hanga sa iya. No?
0: Mm-hmm.
1: Na ang honor sang Senado, ging proteksyonan niya, kag siya mismo willing, no? Nga nagkanto dito sa, impang nakita kong video, nga nagkanto siya sa Sandigan Bayan, gindalato siya eh.
0: Oo.
1: After his arrest.
0: Oo.
1: Kag nag-gimbok siya, no?
0: Oo.
1: Gimbok siya.
0: 6:32 na sa aga, Philippine Standard Time. Oras sulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Makabigad ako nga development sa patag sang football sa probinsya sang Iloilo, kakaiping nga mga probinsya sa Panay, ang ginpatigayon nga groundbreaking ceremony sang Iloilo Central Township Football Field sa Barangay Kagamutan Sur, Leganes, Iloilo, Hunyo 2 o kon kahapon. Ini ang initiative sang PhilInvest Land Incorporated nga tinutuyo nga mapasangkad ang skill sets kag matagan sang avenue ang Ilonggo football players bisan sa lamharon pang edad. Nagtambong sa activity ang pila ka local officials sang Leganes, officials sang Philippine Football Federation kag mga tiglawas sang Iloilo Provincial Government. Ang football field ang sulod sa international standards nga sarang maka-cater sang local kag national competitions. 6:33 sa aga, oras kinatulong sang Mighty C.
2: DTX 500 Morning Newscast
3: Balitang Regional.
0: Ang Balita Regional kinatulong sang D3 Bio. Gusto mo nga mag-ayos sa trangkaso, D3 Bio. DepEd Aklan nagapanindugan nga wala sang politika ang issue sa turnover kag blessing ceremony sang bag-o nga building sa Banua sang Kalibo. Leonard Viray sa report.
4: We remain and will always be apolitical. Ini ang ginhambal ni Dr. Feliciano Buenafe Jr., Seso 6 School Division Superintendent sang DepEd Aklan. May kantanan sa isyo sa nga politika sa blessing sa nga 4-story building sa nga Kalibo Elementary School. Suno kay Buenafe Jr., nagapasalamat sila kaginakilala ang nga pagtinguha sang sinumane nga kabahin sa nga pagtukod sang duga nga classroom sa probinsya sa nga Aklan Ilabina nga limitalo lamang ang pondo para sa bugos nga pungso. Apang gintumod man sini nga wala sila nagapabor sa sino man nga politiko kag wala nagapili kung sino ang imbitaron sa kaangay nga aktibidad na ibaluan nga nagpreparar ang school principal sang nasambit nga eskwelahan para sa turnover kag blessing ceremony sa tungadlaw sang Biyernes kung sa diin si Congressman Jess Marquez ang 1st District ang ginimbitahan bilang guest speaker. Ginsiling sini nga ang katuyuan lamang sini among pagbukas kag pagpakayo sang mga classroom karon nga tiempo sang Brigade Eskwela para nga magamit man sang mga estudyante sa pagbukas sang klase sa adlaw sang Lunes. Sa piyag sini ginapayag sang opisyal nga may separado nga programa nga nakatala lang hiwaton kag dili ang proponent kasi Congressman ang imbitado na upod ang mga stakeholders kag iban pa. Madumduman nga ging question ni ang turnover sang nasambit nga infrastruktura bangod sino sa iya inang inisyatibo kag siyang nagpangayo sang budget agod nga mapatuman ang nasambit nga proyekto. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyone nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: 6:35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Mga atleta kag coach nga residente sa Kaluya Aklan nga nagpauli sa medalya gikan sa Palarong Pamansa 2026 sa Agusan del Sur, nakabaton sa cash incentives sa LGU. Family Palanog sa report.
5: Bangod sa kalinginan, darawa ka mga grupo kang kalalakihan ang wara nagintindihanay nga nagresulta kang pagsumbaganay kag pagpangbuno last 10:55 sa gabi, Hunyo 1, 2026 sa isa ka peryahan sa Barangay Funda de Lipe, San Jose, Antique. Ginkilala ang biktima kay alias Tata, 30 anyos, residente kang nasambit nga barangay, samtang ginkilala naman ang mga suspect nga Sunday Jovi, residente kang Barangay Katengkan, Fort Sibalom, alias Junjun, residente kang Barangay Funda de Lipe, San Jose, alias Resti kag alias Celerino nga mga residente kang Barangay Inabasan Hamtik nga lunsay nasa legal nga edad. Base sa inisyal nga impormasyon, may nagluntad nga wara kang pag-intindihanay sa tanga nanday alias Maoy nga ginapahayag, himata kang biktima kag kang suspect nga si Jonathan, rason nga natabo ang nasambitan nga insidente. Sunod sa bayaw kang biktima nga magatambag lang kun raad si tata saan ang himata nga sa tanga kang nagluntad nga kinagamo, apang tana kadya ang nabunaan sa natuo nga parte kang anang busong. Matapos ang insidente, gilayo naman nga gindara sa ospital ang biktima para sa nagakaigo nga pagbulong, samtang nga dali-dali naman nga nagbalagyo sa naglain-lain nga direksyon ang tatlo sa apat ka mga suspect, apang natigayo naman nga napunggan kang pira ka mga grupo kang kalalakihan si Jovi kag ginpulihan sa puti sa diin, nakaangkan dya kang samad sa naglain-lain nga parte kang anang lawas nga gilayon nga gindara sa ospital. Sa talab na ka-hospital arrest si Jovi, preso naman si Jonathan at samtang nagapabilin nga at large Sunday Resti kag Celerino. Balita halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
2: Ben Aujero Francia.
0: La 6:38 sa aga sa K5 Network News. Sa Cagayan de Oro, estudyante na hulog sa taytay, bali ang butkon. Nanet Pasayon sa report.
6: Patuloy na inimbestigahan ng mga otoridad ang iba't ibang anggulo kaugnay ng pagkahulog ng isang 22 years old na criminology student sa Juar Borja Bridge sa Barangay Carmen, Cagayan de Oro City noong Martes ng umaga. Kinilala ang biktima na si Jeffrey Dalumbay, residente ng bayan ng Mahinog, kamigin na pansamantalang nanuluyan sa kanyang tiyahin sa V. Castro Street, Barangay Carmen habang nag-aaral sa lungsod. Ayon sa tiyahin ng biktima na si Lini, wala siyang nalalamang personal na problema ng estudyante maliban na lamang sa pagkabagsak nito sa kanyang pag-aaral. Natagpuan ang biktima sa bahagi ng ilog na may tinatayang lalim na 25 feet sa ilalim ng tulay. Agad siyang niligtas at isinugod sa Juar Borja General Hospital para sa kaukulang medical na atensyon. Nagtamo ng bali sa braso si Dalumbay dahil sa insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang tunay na dahilan ng kanyang pagkakahulog. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki5 Nanet Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
0: La 6:39 sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang Mighty C. Nagpanawagan ang mga miyembro sang minority bloc sa Senado nga maghalin sa puesto si Senate President Alan Peter Cayetano bangod sang padayon nga wala pagtambong sang majority bloc sa plenary session. Sa isa ka pahayag nga ginbasa ni Senador Erwin Tulfo, ginhambal sang minority senators nga sunod sa Senate rules, may authority ang Senate President nga magpaiway sang session matapos magkonsulta sa majority leader kag minority leader. Padayon nga wala nagpakita ang mga senador sang majority bloc sa session kahapon Martes, isa ka adlaw antes ang sine di adjournment sang Senado na ibaluan nga magabalik ang session sang Kongreso sa bulan na sang Hulyo. La 6:40 sa aga sa dugang pa nga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kag tulog, masanag ka pananawan magtumar adlaw-adlaw DTX 500. Ginreset sang Sanigan Bayan ang arraignment sa kaso nga graft nanday Senador Jose Jinggoy Estrada kag anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Manigas Bunoan nga natala na kontani kahapon idibangod sa pending motions nga ginfile sa Sanigan Bayan. Sa motion gininhiyo ni Bunoan nga ipidalom siya sa hospital arrest samtang ginapamatian ang iyang kaso nga graft kag plunder angos sa flood control anomalies. Suno sa PNP-CIDG medical team, mayara sang balatian nga hypertension kag diabetes si Bunoan. Ginreset sang Sanigan Bayan ang arraignment was Hunyo 4. La 6:41 sa aga sa dugang pa nga balita national. Ang balita ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa Healthy Tummy. Clinica Spore Biotics. Ginako sang Department of Education nga may crisis sa literacy sa pungsod matapos magwa sa isa ka assessment nga 87% sang grade 1 or grade 11 students ang nabudlayan magintiende sa ila ginabasa. Suno sa Department of Education, ang among numero ang nagapakita sa madugay na ang learning gaps sa sistema sang edukasyon sa Pilipinas kag hindi lamang problema sang senior high school. Sa pahayag ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Carmela Orason, ginpabutsag niya nga seryoso ang agency sa resulta nga ginpagwa sang Second Congressional Commission on Education. Kinsaysay sang official ngang problema sa ability sa pagbasa ang maod nga halin pa lang sang grade 1. Problemado na ini kag naglala pa gid bangod sang nagkalain-lain nga mga problema kaangay sang kapigadohon, kakulang sang learning materials, limitado nga suporta sang pamilya, suspension sang klase kag epekto sang pandemya. Suno pa sa official, hindi mahimo nga isa lamang karason ang basulon sa krisis sa literacy sa baylo isa inika sistematiko nga problema sa edukasyon sang pungsod. Bilang sabat, nagpatuman ang Department of Education sang summer remediation program para sa senior high school students nga natalana matapos sininga semana. Nagaprepare man ang agency sang bag-ong literacy assessments antes sa magbukas ang klase. Agud mahibaluan ang mga estudyante nga nagakinhanglan sang dugang bulig kag tutoring. Ipahayag man sang DepEd nga ilakip sa bag-ong three-term school calendar ang remediation kag enrichment activities agud mas effective nga masolbar ang learning gaps sa bugos nga school year. Ginako man sang agency nga nagapabili nga dako nga problema ang mabukat nga workload sa mga manunudlo apisar pa sa mga reforma nga ila ginapatuman. La 6:43 sa aga, oras ginadulong sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500, The Power Trio.
2: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
0: Ang balita sa luwasang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Sa Brazil, ginabantayan sang health authority sa pungsod Brazil ang duha ka pasyente nga mahimo may Ebola infection sa mga syudad sang Sao Paulo kag Rio de Janeiro kanungon sang kabalaka nga posible maglapta ang virus gikan sa Central Africa padulong sa iban nga pungsod. Naibaluan nga isa ka 37 anyos nga lalaki gikan sa Congo ang nakitaan sang hilanat kag ginpaidalom sa isolation bilang suspected case sang Ebola. Samtang sa Rio de Janeiro, isa ka lalaki gikan sa Uganda ang ginpaidaloman sa safety protocol matapos makaangkon sang simptoma kasubong sang ubo, pagpalangurog sang lawas kag paglupot. Suno sa awtoridad nga nagpositive ini sa malaria apang nakapadayon ang investigation kun mahimo mayara ini sang Ebola virus. Ang mga tikang may kang tanan sa gihapon sa padayon nga Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo nga mayara na sang masobra 1,000 ka suspected cases kag halos 250 na ang napatay. Sa iban pang balita international, gina-verify pa sang Pilipinas ang mga report nga may ginapatindog nga possibly structure ang China sa Bao de Masinloc sa West Philippine Sea. Sino sa Maritime Monitoring Group nga Sea Light may nakita sa satellite images nga isa ka bagay nga may kalaparon nga ginabanta 10 metros kagyara malapit sa entrada sang lagoon. Ginpayag sang grupong ang bagay isa ka persistent feature o kung padayon nga makita sa lugar apang hindi pa nila makonfirm kung ini isa ka permanenteng structure, reef-mounted marker, buoy-type device, monitoring instrument o kung iban pang klase sang kagamitan. Sa karon padayon ang pagpangusisa sang otoridad agud maklaro ang matuod nga kahimtangan sang among bagay sa baho di masinlok. La 6:46 na sa aga, oras kinadulong sang Clinica Spore Biotics para sa Healthy Tummy, Clinica Spore Biotics.
2: GTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ang business news kinadulong sang DTX 500. Nag-abot na sa Pungsod Pilipinas ang 21,000 metric tons sang liquefied petroleum gas o LPG kagin bakal sang gobyerno bilang kabahin sang Emergency Energy Security Program sang Department of Energy. Sa pag-abot sang shipment, naglabot na sa halos 42 kadlaw ang National LPG Inventory sa Pilipinas nga mas mataas ipaanggid sa minimum requirement nga 7 kadlaw. Subong man, nagkapabilin nga mataas ang presyo sang LPG sa merkado kung saliin ang 11 kilogram cylinder nagabalor sang 1,700 pesos. Sa reference rate, 199 pesos and 51 centavos ang Kuwaiti dinar, 163 pesos and 26 centavos ang Bahraini dinar, 160 pesos and 40 centavos ang Omani rial, 86 pesos and 97 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 92 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 72 centavos ang United States dollar, 83 pesos and 3 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 87 centavos ang Hong Kong dollar, 78 pesos and 52 centavos ang Swiss franc, 44 pesos and 60 centavos ang Canadian dollar, 48 pesos and 29 centavos ang Singaporean dollar, 44 pesos and 22 centavos ang Australian dollar, 16 pesos and 44 centavos ang Saudi Arabian rial, 48 pesos and 10 centavos ang Brunei dollar, 16 pesos and 80 centavos ang United Arab Emirates dirham, 71 pesos and 83 centavos ang euro, 9 pesos and 12 centavos ang Chinese yuan, 12 pesos and 28 centavos ang Brazilian real, 15 pesos and 57 centavos ang Malaysian ringgit, kaag 36 pesos and 65 centavos ang New Zealand dollar. La 6:48 sa aga, Mighty Sea Morning Blue Cherry Nasalga. Blue Cherry Nasalga, RB Chris Caceres. Congratulations kay Sir Christian Pagtulunan. Magagraduate subong sa Pasig City College. Ma'am Maricel Casiple, ma'am. Tomarna D3 Bayo, ha. Sir Ben Hermano, Beth Idarilla, Sir Arturo Lilia, ma'am Ludi Gulilaw. Sa Lomar Eatery, sa tubang sang Asian College of Aeronautics. Sa Sambagharo, sa mga taxi kag jeepney driver, staff sang City Hardware, baw nagapamati sila subong, oh. Samta nagapamahaw sa Lomar Eatery, Sir Romar Datoon, Mighty Sea Morning Sir. Sa mga nagapamahaw dira, ipadalundo ng healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Sir Gene Seaman, Mamune Freda Sanmiento, Edgar Badbadon, Sir Dan Lapata Calvo, Sir Alan, Ma'am Celine, and Ma'am Terry Grace Calvo, pangapi na kamudira, DTX Premium Coffee. Kay Ma'am Linda Velete, Noy Nilo Servas, sa Agdayaw, Pasig City, Ma'am Shane Cordon, Rica Domingo Quisto, Ma'am Ningning Ilumba, Ma'am Merlinda Labadia, Tita Nilda Laluyan Laison, kay SB Bebot Baez and team sa Iskof Dingle, Ma'am Anik Berte, Manong Boy Beramin, Ita Nilda Laluyan Laison, Robin Brillantes, Nins Di Guzman Ledesma, Ma'am Elsa Dimafilis Arnaez, Sir Noel Arnaez sa Poblasyon D. Duanyas, Iloilo, Vice Mayor Pangka Lamasan Pikso, Dafa Goods sa Pasig City, sa Dafa Goods sa Tinda, Gapamati Sanda, Aisha Ama, Dodoy Alfonso, Bambinga Sir, Sir Taguy Kalawod sa Cavite, Sir George Jocampo. Pangapi na Sir, DTX Coffee Mix. Ang balita sa Inampang, ginadulong sang Klinika Spore Biotics. Barangay Hinebra Kings, kag talk and text tropang giga. Magaduelo sa PBA. Commissioner's Cup Finals, sumugod karon sa gabi. Enrico Sorita sa report.
7: Iwat magatumangay ang TNT Tropang 5G kag Barangay Hinebra sa championship sang PBA Season 50 Commissioner's Cup alas 7:30 karon sa gabi sa Smart Araneta Coliseum. Naibluan nga ginsweep sang Tropang 5G ang last 3 finals batok sa Hinebra kung sa diin si Rondi Hollis Jefferson ang ila import. Apang subong bag-o nang ila import nga si Chris Makalu matapos ginbuslan si Bolbol bangod sa injury. Magasantig sa giyapon ang Hinebra kay Justin Brownlee kay kay RG Aparientos. Ang inyong balita nga dulong sa isang Mighty C. Kung gusto nyo yung healthy, inong kamusang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si KK5 Enrico Tupa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: Mighty C Morning, Sir Rodel Islaes sa Maestra Vita Oton sa Pulo Maestra Vita, Jonah Alvera, magpangapin na ha, DTX Premium Coffee. Ang balitang entertainment kinadulong sang DTX Beauty Soap kag Klinika Deo Fresh. Anak ni Ozzy Diaz, nagraduate nga cum laude sa UST, University of Santo Tomas. Kesha Marie Catalunya Hanaysay sa report.
8: Dako ang kalipay kag pagka-proud sang talent manager kag showbiz reporter nga si Ozzy Diaz matapos nagraduar nga cum laude ang iya anak nga si Godi Diaz sa University of Santo Tomas. Sa isa ka Facebook post sang Hunyo 1, ginpakigbahin ni Ozzy ang mga retrato gikan sa graduation ceremony kag ginpahayag ang iya dako nga pagdayaw sa akademiko nga kadalag-an sang iya anak. Sa ini ka espesyal nga regalo para kay Ozzy ang isang Father's Day samtang ginpasalamatan niya ang pangabudlay kag dedikasyon sang iya anak sa pagtuon.
9: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa Showbiz Balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mighty C Morning Sir June Bidan. Ang balitang extra special ginadulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX sa 500. Manong Boy Beramin, good morning. Sa balitang extra special sa China, isa ka babae sa China, Tatay Isra Swede, Mami Cynthia, ang nagapabilin nga nagamuklat ang mata. Bisan sa iya pagtulog, bangod hindi na niya ini mapiyong. Dako nga huol para kay Wang, nga hindi na mapiyong ang mata. Mabisan sa iya pagtulog, nagamurarat pa. Bangod sa pagpaidalom niya sa double eyelid surgery. Double eyelid surgery sa isa ka pamati, unlicensed clinic, kag unlicensed surgeon. Sa tuyong mapasangkad, ma-enhance iyang mata, nagpaidalom si Wang sa double eyelid surgery. Apang malalang iyang nadangtan, Ma'am Laura, bangod ang resulta, palpak ang operasyon, kag hindi na niya mapiyong ang anang mata, Sir Jin Siman. Bangod rin, nagpasakas ang kaso si Wang, batok sa surgeon, batok sa doctor, nga si Meng. Kung sa diin, naghimo sila sang kasugtanan sa agreement, nga bayaran siya sang surgeon sa 850,000 yuan. Or $125,650 kabaylo sang pag-delete niya sa iya mga post sa social media kag hindi na magpasaka liwas ang kaso kag hindi na maghambal parte sa iya surgery sa anuman niya media outlets kag kun mapaslawan siyang himo nini siya naman ang magabayad sang 400,000 yuan sa doktor. Matapos magpirma na isang settlement agreement, wala maglaom si Wang nga nagpost si Dr. Meng sang video nga nag-insulto sa iya kag sa iya utod kag ginakusaran sang pagpang-scam. Bagay nga wala siya makapugong kag nagwa man siya online. Agud kaluhon ang iyang ngalan kag insaysay ang natabo sa iya. Abi mangin kuan nakita mangin kontento kun anong ara sa aton. Hindi na magparito okay kay kon rito kada ka. Hindi ka na natural eh. 6:55 sa aga, oras sulong sang DTX 500 kag D3 Bayo. Ted Auhero Francia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
11: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
12: Paano makabulig ang D3 Bio sa imo nga digestive system labi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
2: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular na regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas, mga butika.
11: Ilabi na kung kada tapos mo kaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon, Doc Ramil, kag Doc Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sa nga pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo nga
12: sa may mga guard mo.
11: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
12: Siyempre, busog ka.
11: Busog ka.
14: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
12: So, wala. O, dapat sa tulog, wala.
11: Tulog, wala.
12: Dabi na akong late dinner ka.
14: Ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
12: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga uno.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
15: Kasi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
16: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
17: Moves to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
18: Victor Wembanyama with the post.
16: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
19: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
16: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. D3Bio.
20: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
16: D3Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3Bio. Ang D3Bio. Gamay Visio. Ang Visio. You might D3.
22: Mga butika.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500,
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500,
1: mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500,
1: masamig ka bala ang gina-allergy.
2: DTX 500,
1: ang DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500,
1: masaligan.
2: DTX 500,
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
4: mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C,
4: mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation, no, nagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol.
11: Mag Eye Care Co, ang kapsula nga himo para sa mga mata.
10: May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata.
11: Kaangay sang lutein,
10: vitamin A,
11: vitamin E,
10: vitamin C,
11: zinc
10: kag bilberry berry extract.
11: Eye Care Co,
10: ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata.
11: Eye Care Co,
10: para sa epektibo nga kombinasyon,
11: magtumar sang Eye Care Co
10: kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops.
11: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: I Care Gold.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan.
13: Spore Biotics,
12: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
13: Spore Biotics,
12: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Entra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
15: Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
17: Libre! Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
12: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
15: Naplanta na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
16: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
17: Supplement for men!
16: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
14: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
19: Para sa matilo nga dugo,
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo,
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500
20: ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo nga tayo,
20: happy kanunay,
19: DTX 500.
20: Masaligan,
19: epektibo,
20: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar,
20: DTX 500.
19: Ikaw pala
20: ang may diabetes,
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
19: kaga kontrolar
20: sa imo blood sugar,
19: DTX 500.
20: Masalika,
19: epektibo,
20: DTX 500.
19: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
19: Yung may D3.
20: Matatags, mga butika.
19: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
19: Yung may D3.
20: Matatags, mga butika.
23: BTX

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problem. Magid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko.
10: Wow.
9: Ayos, gid.
10: Kamuman bala, testingin nyo
9: ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio, yung may D3. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
13: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
0: Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo? Ng kasama-sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
5: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics. Nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
16: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
16: Libre!
17: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
20: Ang oras sa Pilipinas, la 7:22 sa aga. Oras kinadulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, Kag, Mighty C.
21: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
20: Pilipinas, maayong aga. Welcome sa Foro de los Pueblos. The People's Forum, Miyerkules, Hunyo 3, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, 27 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Sa managapamahaw dira, ipadalundo na ang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Ilonggo abroad, Filipinos abroad, wherever you are, ginaabi-abi namon kamo, ini ang Foro de los Pueblos.
21: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Ten Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
20: Let's go straight sa mga headline ng mga pangulong dinalaan ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics, ladies, para nga wala sang odor under Clinica Spore Biotics. Senate minority ginatabog sa puesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Tungod sa no-show sang majority block sa Senado, mga importanteng hagna na atrasar. UP Diliman graduate top-notcher sa Certified Public Accountant Board Examination. Sa 7:24 sa aga sa mga may edad-edad na nga mga babae, may major health study nga nagatukib nga ang paglakat-lakat around 4,400 steps kada adlaw ang may 41% lower risk sang kamatayon. Ipaanggit sa mga babae nga way gawa nagalakat less active. Ini nga discovery nagahangkat sa mga idea nga dapat 10,000 steps daily gid ang imong himuon para nga mangin healthy ka. Pero may mga research subong Ma'am Betty Soloso, Sir Jean Seaman, Jovelyn Cornelia, Ma'am Analine Panis Agravante, Ma'am Beth Edalilia nga bisan 4,400 steps lang kada adlaw ang imong matapos, okay na ina. Foro de los Pueblos. Sa mga cellphone subong Ma'am Aisha Ahmad, Ma'am Ningning Ilumba, Sir Bamboo Nava, Sir Steven Radino, mayaran na sang step tracker mo. Foro de los Pueblos. Walking is one of the simplest and most effective forms of exercise. Ang regular daily steps can improve heart health. Nagana nami ang imo tagipusoon, nagapabakod sang muscles kag joints, nagapanami sang mudo, kag nagasuporta sang better balance kag brain function sang tawo. Foro de los Pueblos. Confirm ka nagalakat-lakat, nagapanaw-panaw, bla Ma'am Rose Kabangalimbagi, Ma'am Rose Agramon, naganami ang imong balance, ang imong balancing, Ma'am Anik Caberti, Tita Ambing Baez Kabasak, Ma'am Linda Bilete. So imuon ninyo dra, maglakat-lakat na. Kaya ini nga pagtuon, hindi lang para sa mga babae, hindi lang sa older women, kundi sa mga lalaki man.

0: kag 465 ang cum laude. Sa kabukusan, 1,871 ang magagraduate sa WVSU, konsidain 262. Hangalin sa graduate school, samtang 168 ang post-baccalaureate.
1: Foro de los Pueblos.
0: Ang ilang mangin recognition speaker sa buong adlaw, si Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete. Siya ang commanding general sang Philippine Army. Pero ang samasa kag iban pang student organizations sa West Visayas State University nagakwestiyon sa pag-invite kay Lieutenant General Antonio Navarrete nga isa ka taga Kalinog Iloilo sa siningay gayon. Di damo sa nagquestion kun nga nga siya gid ang speaker sa subong recognition day. Si Lieutenant General Antonio Toto Gustilo Navarrete, anak nanday Attorney Perpetu Navarrete nga taga Pangasinan, ang iloy niya si Maria Daisy Gustilo Navarrete, retired teacher sa Ramon Magsaysay High School sa Manila. And ini sila tumandok gid sang Kalinog Iloilo alin sa pamilya Gustilo. Nabunag sa February 22, 1969, full-blooded scout ranger kag siya ang 67th and incumbent commanding general sang Philippine Army since July 31, 2025.
1: Foro de los
0: Pueblos. Yung mga estudyante, iban nga mga estudyante, not all ang student organizations nagka-question nga ang si Navarrete gid. Ha kay ti dumduman nyo to ang mga pinamatay to nga mga student leader, mga estudyante sang UP to iban sa Toboso, Negros Occidental nga kaimuan sang Armed Forces of the Philippines. Di ang iban sinagambal nga na init ulo nyo nga gin-invite si Navarrete nga ang alumnos sang West Visayas State University. Kay base kamo nga mga lisa paminsaron, base ko nahimo ko mga corn beef. Kunangin corn beef ang ibanto sa kabukiran sang Toboso, ti sa leadership ni Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete nga taga Kalinog, base kon corn beef mga iban. What's wrong? Anong anong problema? Da anong diprensa? Kung na isa ka bugal para sa batch 2026 ang WVSU nga ang kumaling general sang PA Philippine Army amang imbisita, no? And he is a war battle tested nga leader. Ti anong malain da Ma'am Glory Blanco sa Edo Nagalyo? Galing kay ti subong, ha, damo na sa nagapamalabag kapit pa mga iban nga mga miyembro sang student organization. Hindi man gani tanan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Yang iba niya, tanong nga pamalabag ka mo, kay ano ka mo, kulbaan ka mo, da kay base kon mga corn beef man ka mo. Corn beef ka ti, pilatos ano, 19 to nakalamatay, Toboso mo, no? Ti ginatudlo ini nga bangod sa leadership sang Ilonggong si Lieutenant General Antonio Gustilo Navarrete sang Kalinog Iloilo.
1: Foro de los Pueblos.
0: Sa mga adlaw, congratulations sa ining mga magagraduate sa WVSU. Ang CPU sang Domingo natapos ang ilang graduation, 98th graduation day. Bisan pa nga maulan, nagsailos lang sila sa ilang venue dito sa gymnasium sang CPU. Ang taga-west naman subong adlaw ang ilang recognition and may 1,441 graduates sa ining nag-graduate, 1,060 ang Latin honoris. May mga honor, may mga award. 23 magagraduate summa cum laude, 572 magna cum laude, kag 465 ang cum laude. Isa diri sa magagraduate nga magna cum laude, congratulations sa kay SK Kagawad Ludet Kasipi Belenson sang barangay Sohoton, Barotac, Nuevo Iloilo, anak ni Ma'am Violi Belenson, isa sa magagraduate nga magna cum laude sa West Visayas State University. Ang ato nga pagpanginbulahan kay Ma'am Ludet Belenson and Ma'am Violi sang Candida Farm. Congratulations, Ma'am Ludet! Alas 7:31 sa aga, oras sulong sang Klinika Spore Biotics.
1: Foro de los Pueblos.
0: Nagagarot ang Senado kay man nagapakatigag yapon si Senate President Alan Cayetano nga mag-preside sang session kahapon. For the second time, duha na ka asod nga mga inadlaw, why sang session? And na

0: ending dere ang mga dalagko nga mga hagna. Te, bangod sa no-show sa majority block sa Senado, damo sa napending nga mga ilistoryahan for third reading ang Senate Bill number 2092 nga nag-declare sang waling-waling bilang national orchid sa Pilipinas. Ang House Bill 6639 kag 6644 ay ningalihok nga maghatag sang Philippine citizenship sa American basketball player nga si Benny Boatwright III kag Philippine-American wrestler Matthew James Ramos. For amendment, nga way madayon kay ginpungga ni Alan Cayetano ang remote controlled nga mga pila ka mga senador. Ang amendment sang Senate Bill number 1511, proposed amendments para sa Anti-Hospital Detention Act, kag Senate Bill number 1905, proposed Magna Carta of Barangay Health Workers. For interpolation, dapat siniba isa na tani ni Senate Bill number 1584, proposed amendments sa Indigenous People's Rights Act, Senate Bill number 1584.
1: Foro de
0: los Pueblos. Ikapon, why naman sang session 11-11 kahit ni minus Jinggoy Estrada kag minus Bato de la Rosa. By the way, si Jinggoy kapon ang ilang arraignment sa Saningin Bayan upod kay Anay DPWH Secretary Manuel Maligas Bunuan. Huwag madayon kay naglain ipamatsag ni Bunuan. Hypertensive siya, gindala siya sa hospital. Di si Jinggoy, mabalik sila buwas naman na June
1: 4.
0: May isa lang ka pangabay si Senador Jinggoy Estrada pa Sir Gerardo Ismael, Sir J. Ismael, dira sa Full Gospel Christian Church sa Barangay 7, San Miguel, Iloilo. Ma'am Laura, Habal niya, pwede kung magbalik ko sa, kung magkadto ko sa korte, hindi lang ko pagpasuksok ka sa yellow nga t-shirt na may ngalan nga PDL. Pwede nga ma-civilian clothes lang ko. Di ba? Why mabalan isang VIP treatment? Very important person treatment? Anong ginakadlukan mo da? Kay nanad ka naman, Jinggoy. This is your third time already. Why kagikadulaan, oy? Si kumpare mo dari sa Iloilo, galungo mo. Abal niya, wag ikadulaan ang kumpare ko, ha? Una na plunder man sa Pastor J. Ismael. Criselda Buicol mo yan. Tapos, na ikadua. Sabi, ikatatlo na. Tinanay ka naman da. Di ko ni Kawabi, Sir Lunito Barreta. Ma'am Laura Jean Barreta. Sa nagkakatabo, subong. Ha? Anong mambal mo? Ginapunggan ni Alan Peter Cayetano. Ining unse. Ang unse ni Lori Ligarda. Si Lori Ligarda, anay broadcaster. Pero makita mo blang yung nga demeanor bla sa kag-treatment sa mga kapareho niya ng mga broadcaster. Yun na pamangkot sa parte nga ang Waisa nag-attend sa session sang Senate ng Ligad. Sige lang siyang lakat, huwag mo siya gambal. Inatani balik doon, muhan ko ni ka nagalin, bla. No? Inam lang, pag inatawag nga, respeto. Hindi nga magnubong yung mapaglantaw sa ila kay senador ka na ya. Sila ya, broadcaster lang nga ni reporter. Muna ba lang, kita gina-remind naman ng self ta, hindi kita mag-look down sa iban. Ha? Kabigon mong iban nga, mas maayos ang sa imo, para nga, huwag ka mo konflikto. Kung ginakabig ka man, abis sa iban nga, mas mataas ang sa iya, kundi huwag ka mo konflikto, kaya may ginatawag nga, respeto. Di si Loren, nakiiyak Ligarda, kiti nag-ibi-ibi man siya to, may pahit-pahit man sa tiso, pero huwag man luha. Upod kay Pia Cayetano, sa tublang nalantaw nyo nga, Senate Flix, bla? Hindi nga Netflix. Ah. Ikaw, Sir Paul, galantaw ka sa Netflix. Atong inalantaw nyo nagliga dyan pa Sir G. Ismael, Jean Seaman, Sir Lunito Barreta. Ha? Hindi to nga Netflix. Senetflix. Netflix sa Senado mo. Inartista ni Alan Cayetano, yung directorship to. Huwag siya magpatudlo sa bugto na nga si Lino Cayetano. Kay strange magaling-aling relasyon. Ang strain man lang ang relasyon. Huwag masalagaligay. Huwag masaging sindanay. Kay sobra-sobra galing sa Alan Cayetano. Didumduman nyo in October of 2020. No? In October of 2020, may kasaysayan naging mani, may kwa naging mani, may yara naging manggaling niya sang konsaton. Pero may record na si Alan Cayetano. Because in October 2020, when he was House Speaker, on the verge of getting ousted, ang ginimo niya, papatay niya man ang elektrisidad kag internet sa House of Representatives, kaginpapadlat ang batasan plenary hall.
1: Foro de los Pueblos.
0: That was Alan Cayetano 6 years ago when he was House Speaker. Sa tong malang may ginatong term sharing, sila Ma'am Laura Sumagaysay, Ma'am Nenesan Presa, Ma'am Marie Thelia Metzelina, Ma'am Maricel Casiple, ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Alan to mo. Alan Cayetano. Alan Velasco. Lord Alan Velasco. Ti pagkaibalo niya ang majority sang mga sa mga congressman sang una ara sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City about to vote for Velasco. Abim niyo kung ano giniimo ni Noynyo Alan Cayetano, Sir George Sucampo, Sir Joseph Armil Patriarca. Ginsugo niya naman tumatinawa niya sa House of Representatives. Patya niyo elektrisidad. Kag internet. Tiyo, so mag-inimo niya man ini. This is a total disrespect sa mga kaupod niya. Kag total disrespect sa Senado as an institution.
1: Foro de los Pueblos.
0: No? A minority nagligato, nag-minority black walk out. Kag tapos no show. Mas iba niya, ang minority to nagligad, nag-walk out. Nag-walk out to sila, bangod guy, hindi sila gusto nga iduso lang kag ibuldos ni Alan Cayetano, ipilit niya nga iduso gid ang online voting sa absent nga mga miyembro sang Senado. Daw i-design niya, itabas niya ang ina nga kasuguan nga rules para nga makomodar si Bato de la Rosa, at si Peyton nila nga si Jingo Estrada mapreso man. Dugay si Chase Escudero, si Mercoleta may plunder mga kaso. Kinagabuhin ang majority black nila. Anong kinalain sang walkout sang minority kag no show sang majority? Subong sa ilang session. Hindi pareho. Sa nag-walkout ang minority, ginimo nila yadto bangod ginbuldos, ginrailroad ang proseso. Wala ginpamatian ang pagpamalabag. Gingamit ang quorum rule, agud punggan ang aboso ni Alan Cayetano. Kay T.Y. quorum, pagkakita ni Senate President Tito Soto ngay quorum, tanda man sa amba niya, declare tanga adjourn kay T.Y. quorum. Huh? Gingamit ang quorum rule, agud punggan ang aboso ni Alan Cayetano sa parliamentary process. That's what you call resistance against railroading. Ha? May imagine mo imo yung Pilipinas kang way na yasang patakaran, way na yasang kasuguan, kung ano yung gusto sa isa lang yung katawo na nagabit-bit sang gay bill, gampak sang gay bill sa Senado, sundon nung dayon. Pero lain ang hindi pagsipot Ma'am Mirnalin Espanyo Cofreros, Ma'am Rose Estares, Jesse James Carvillas, lain ang hindi pagsipot sang majority black senators bangod gindakop si Jingo Estrada. Hindi yan to protesta against railroading. Hindi man to depensa against due process. Hindi yan to protection sang Senate. That was abandonment of duty. Dapat subong may sense of duty man tani sila. Galing na punggan sila sa ilang director nga si Alan Cayetano. Oo, di dapat mayroon sila sang sense of duty. So hindi to yung protection para sa Senate, hindi man to yung depensa sa due process, hindi man to yung kung ano, that was abandonment of duty. Ti, kay balo naman ka mo nga, trabaho sa mga senador, magtambong sa session, mag-deliberate, debate, magboto. Batian yung ambal ni Congressman Anay, kagsubong board member, Attorney Rolex Suplico. Ambal niya, Ted, sa isa kasi manadungan nga nag-session ang House of Representatives. Kagang Senate, tatlo na nakadlaw. Lunes, Martes, Miyerkules. Lunes, Martes, Miyerkules. Ma-deliberate, ma-debate, ma-interpellate sa mga kinanglanon yung mga hagna. Tikita nyo, ang isa sa pinaka-importanting hagna for amendment na tani, ang Senate Bill number 1511, Proposed Amendments to the Anti-Hospital Detention Act. Ining mga gakatabo sa ospital nga managuha ka na, o galing kay uway ka pa kwarta, ini ka pagwaon, in short prison ka na. So, samtang nagaliga na inadlaw, gasaka nga nagasaka, daw gasakay ka lang sa taxi nga nagadalaga ng metro mo, ang taxi meter mo. Di may Senate Bill 1511, nga dapat siniindi na pwede na nga i-detain mo ya ang pasyente, abisan pa nga ayon na sa pangunyaway sa makabayad.
1: Foro de los Pueblos.
0: E, kung ara ka mo na sa hospital subong, kay hindi pa ka makagwa, ate o, pulpugan nyo to si Alan Cayetano. E, hindi pwede nga magdulog ang Senate as an institution. Bangod may isa sila kakalyado nga ginaresto, amotong si Jinko Estrada. Ang quorum rule naga-exist ini to protect the Senate from abuse. Hindi ini dapat pagimuon agod i-hostage ang Senado. Bangod, may criminal case ang isa ka-senador. Ang kakatabo subong gina-hostage ni Alan Cayetano kaysa ang Senate President ang Senado. Kaya amon ang sitoson subong. Ang Senado, kaya may criminal case siya si Jinko Estrada mong isa ka-senador. Si Bato de la Rosa ginaayaman subong. So klaro ha, klaro ang kinalain. Ang walkout sang minority bloc batok sa ginpadali kag ginabuso nga proseso. Dali-dali nila mo, no? Si Lauren Ligarda to dali-dali man. Ang no show naman sa majority, amo to yan nagtantrum sila, nagwalak-walak sila. Do pros blas sa bata, bala nga gin kuha mo dulse, or gani, way mo ginatag, way mo gin sunod ang iyang handom nga, mami, pidi ko ka bakal toy. Kagtapos nagtantrum sa nagligiligid sa. Muna bala nung nagmaoy ka, bangod kay, nawasak ang plano nila, no? Sa pagritoke sa proseso, buldoso nila mo. Why na yas ang mga Baysay, pala way yun sa madibate, no? Buldoso nila, kiti ng presos jinggoy. So ang minority nag-walk out, nagdepensa sa institusyon, ha? Nga dapat ya sundon ng rules. Tiwa ni rules para kay Alan Cayetano. Nya, bangod nga ari naman tadi, kwanta probanto. Ano gini mo ya sa majority black subong? Paralyze nila. Ay sinado non-operational, no? Non-operational. Now, tiyan mo ng sitwasyon subong, inaplastar ko sa inyo, inapapicture out ko sa inyo, ang real situation subong sa Senado.
1: Foro de los Pueblos.
0: Si Director Ecuter sang, di nga si Ma'am Niman daw, DA ni sa something, plus there is na sa Visayas, habang niya daw makapamuyayaw ka man mo, si James Matthew, nga wrestler, ta si Matthew Boatwright, ay nagro-ya lang sila. Why? Salaya kay T.Y.M. Tuya tao kapon. So may, kwan na ni, may history na Sir George Ocampo ining si Alan Cayetano ha to abuse his power. Again, we condemn the act na the person. Sinong hostage diri? Ang mga Pilipino, ang mga layi nga kinanglanon sa mga Pilipino. Karyo, Senate Bill 1511, prisohon kay mo sa ospital kon ini kay mo bayad ka, kay mo nog bayad bisan ayo ka na. Host Senate Bill number 1511, Anti-Hospital Detention Act. And then ining paghatag sang Filipino citizenship sa American basketball player nga si Benny Boatwright III kay Filipino-American wrestler nga si Matthew James Ramos.
1: Foro de los Pueblos.
0: That is your Senate 2026. Anong mamba sa matawa? 7:45 na saga, landslide gid sila Ted. Cyrus ga ingaw laba kay ara naman maulan. Jesse James Garvillas, bawsi Cyrus, gapamati gid subong.
1: Foro de los Pueblos.
0: Pagbalik ta, anong mambal sang common tao sa nagkakatabo subong sa Senado kag bagbalik ta man.
2: Meow meow meow meow.
0: Ari pagid isa. Dinti mo kita nga ang imong ngalan magluwas nga may ngalan nga congressman. May tabid pagid nga honorable. Dapat kon honorable ka, you have to act honorably.
2: Meow meow meow meow.
0: Si Kong Meow Meow bla nga si Francis Barsaga bla nga taga 4th district sang Cavite gin expel na sa Kamara.
1: Foro de los Pueblos.
0: Magabalik ang Foro de los Pueblos.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, KV 95 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mabakas,
4: magabuti ka.
1: D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
4: My D3.
1: Mag-abuti ka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! May powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
6: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
7: Moves to the basket, hoops and waiting! Wembanyama throws it on his head!
8: Victor Wembanyama. With the post.
6: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
9: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
6: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
10: Itong corned beef na lang ulit? Okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang.
10: Pero
11: sa Star Canal,

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka. Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
4: Magalingin bala ang imong ngauno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika, kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
10: Libre?
11: Libre!
10: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: drink responsibly.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Kadaragsa nga punggot,
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit,
3: DTX Beauty Soap.
2: Gala o magputi,
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro kapulkatol,
3: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman Roman.
5: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
6: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for men.
7: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
4: ang nagatindlo sa imo atay.
7: Mas tagtindlo nga tay.
4: Happy kanunay.
7: DTX 500.
4: Masaligan.
7: Epektibo.
4: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
4: Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Gasama sami
4: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
4: DTX 500.
7: Masaligan.
4: DTX 500.
7: E3 Bio.
8: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
7: nga may D3.
4: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DTX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DTX 500!
12: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud gi indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
13: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatsyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Kadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kaya nga man, kung lantawon ni mo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang niya ang isa ka sa salon, ginpintahan mo. Amo man ang kakatabo sa itong lawas. Para hindi tuktukon, hindi magbalatihan sa itong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matilaw nga dugo.
14: DTX 500
0: para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500
0: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
14: Happy kanunay.
0: DTX 500
14: masaligat.
0: Epektibo.
14: DTX 500
15: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. No?
16: Mm.
15: Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
13: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C.
16: Oh.
13: Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide.
16: Mm.
13: Ano para Sir GP?
12: Hydroxyl radical.
13: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo. Di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
16: Mm.
13: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
16: Mm-hmm.
13: Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga ano, layo ka sa balatian.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Bye.